aga team, mga katropa o ikumpara po sa majority garon. Di ba ang majority nga mao'y nagdala mga katropa, naagyod ni mo makita mga kaigsunan ang insakto yun nga paglumala, insakto nga pangutok mga katropa, kung unsaon pagsulbad gini mga ginagmay na itong problemas na sot. Karon mga katropa, kay ang majority karon sila ni Marcolita man, senator, so posible ni ini nga may hisgutan gyud ni mga katropa ang flood control. Mabitaw kini si Erwin Tulpo, mga kaigsunan, si Bindalo. Nakigsupak gyud siya kagahapon kay Marcolita. Mabitaw tong giingnan ni Marcolita nga bakit ka guilty? Kasi alam mo na yung pangalan mo naisali sa issue ng flood control. Katingog mga katropa, wa katingog si Bindalo, hangtod in tao naguna-una o gawas. Og sa motor pa mga katropa, nagbahada, gipriwiling aron nga makalis o gasolina. Ingana ang nahitabo ni Bindalo kagahapong adlawa, senado. Mga katropa. So kaya oras naman mga ating pamidao, standby lang gihapon mo ha. Niya sa itong pagbalik, doon natin i-update po mga katropa. Mga tingpaminaw ng laing topiko. Human lamang mga katropa ni ining ato nga pahinomdom.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Eye. Balik ta mga katropa, sa to ang pagubanuban na 15 minutos na kalabay sa lasutso. Siyempre, kining bayina, hatod dyan ato sa Santon Plus Gold Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold Coffee Mix, mga katropa, mga tigpabinaw, o sa kinikabagong produkto, mga katropa, nga dunay glutathione and collagen. Maraming produkto, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix nga naay gluta and collagen. Kung saman dahil ning mga ang mga produkto ha, mga katropa, siyempre, gawas nga makapaayo, mga katropas, balatian sa atong lawas, makapahamis usab kini or makapahayag or makapabata sa atong panagway. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Magiting paminaw ang produktong proven and tested usab. Daghanay nakasuway ni ini, mga katropa. Magikaloyan, mga katig paminaw, maayo ang dagan sa ilang panagway o pamanit. Meaning, mga katropa, ni angay mga tigpaminaw, ni angay ni sila. Mamanay isa sa mga timailhan, basta gani kuan ka, basta gani mga katropang muhayag imong panagway, siniguro epekto ka na, mga katropa, sa maong produkto. Walay lain, mga tigpabinaw, ang Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen. Mao na ha. Mapalit na, mga katropa, sa mga nagkadaiya, gamagabotika din sa atong probinsya. Good morning kang ko Richard Gomez, sa mayong pagpaminaw ni mo diha madam. Busing ha. Ang ato ang followers o gatong listeners nga guwapito. Guwapong tao. Mayong morning diha ni mo ha. Mga katropa. Amping-amping. Diha katropang Gomez. Osbod ako, mga katropa, mga tigpaminaw, kantong mga nanginahanglan diha og puhunan para sa inyuhang munting negosyo. Renovate bakas balay. Negosyo baka ka diha. Ipuhunan. Or else, bisan unsa, mga katropa, imong gusto, labinag mo, kuha baka kagsakyanan. Available, mga katropa. Og anytime, pwede ka, mga katropa, entertainon sa Agusan Lending Corporation. Wagi hason. O boss, pagyod kayong interest. Muhatag pagyod og rebates, mga katropa. O niya, siyempre, flexible pagyod kayo ang terms. Onya, di ka mabalaka. Doon na po'y gitawag, mga katropa, sa pagpautang. Gitawag baga tigpaminaw o salary loan, pension loan, allotment. Onya, loan business, business loan, chattel loan o real estate loan, mga katropa. Kunin na ka, nindot kayo. Onya, siyempre, mangutana mo, asa man nina, himutang katropang Junze. Himutang kini, mga katropa, sa ML Quezon Street, atubangan sa San Francisco Gymnasium, Agusan del Sur. At bang sa gym, mga katropa, sa San Francisco. Onya, ang isa ni inipod, mga katropa, na naimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Unsa pa inyo hanggihulat? Mga katropa. Unsa pa inyo ang gihulat, hala? Kumpasin na ninyo, mga katropa. magatig paminaw.
1: Pulsaan! Pulsaan!
0: Aron mahimo og mayo ang dangan mga kaigsunan og makasugod na sab ikaw sa imuhang negosyo. Moto baga katrupa mga ginibang ating paminaw. Moto ako ag kining update kaganina baga katrupa sa ato ag Senado. Gumikan lagi nga nagka initay ang majority og ang minority black mga katrupa. Gumikan sa mga prinsipyo, gumikan sa mga idea, dili magkasinabot, gumikan lagi, kay pulos man lagi, mga bright. Oy, commercial naman po. Okay, standby mo mga katropa, kay sa tosab ka pagbalik. Ato nang sugdan na usab, ang ikaduha na to, gatopiko. Kawan lamang niining ato, gapahinomdom.
2: XFM.
3: Cup.
4: Ay.
3: Para sa imong birthday cup.
4: Ay, November to.
3: Usang tuig ka cup.
4: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
3: Hey, galaw-gaw. Bungot sa ito'y
4: exciting.

0: si Jubilin. Na ako'y getter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod ninyo.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Paguli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ipili sa mga butika.

0: Balik ta, mga katropan sa tugabag uban-uban.
1: Bullseye!
0: Oras na to, mga katropa. Doon na tayo 28 minutos na kalabay sa las 8.
1: Bullseye!
0: Okay, diga, bahina. Ato dosab ka na to, mga katropa, sa Santon Plus Gold. O sa may naan, iining Santon Plus Gold, mga katropa, syempre. Ang naa sa maong Santon Plus Gold, mga katropa, magtigpaminaw ang maong pagtanggal sa mga sakit gikan sa ato ang high blood. Taas ang pressure sa atong dugo, mga katropa. Magtigpaminaw na ang mga katropa ag ato ag Santon Gold. Anya siyempre, kung taas po dasab ang imuhang sugar lawas, ayaw po kabalaka kay naapod baga katropa ang atong Santon Gold.
1: Bullseye!
0: Kung taas usab baga katropa ang imong kolesterol kana mga acidic aga uban pa, siyempre baga katropa, ayaw kabalaka naapod baga tigpaminaw ang atong Santon Gold. Muna yaku ang experience kaniyan to, baga katropa. Sa diha nga nagpunga ang atong lawas. Magtigpaminaw, gumikan lagi sa giingon na to ga punga, taas kitang asidik.
1: Bullseye!
0: Laing solusyon, mga katropa, ang atong gihimo ato. Inom ragyod ta og maintain, mga katropa, sa Santon Plus Gold, mga katropa capsule. Mauna na yun to, mga katropa. Ang resulta, mga tigpaminaw. Mga katropa. Ato yun, mga kaigsuunan. Mga katropa. Na hinay-hinay o pawala. Kawala ang mga punga sa atong kalawasan. Mauna nga kaluyan. Nahimot ang kondisyon, mga katropa. Okay. Kagahapong adlaw, mga katropa, lunay na tigayon, mga katropa, ato nakalabay ng adlaw, lunay na tigayon, mga katropa, nga post ni Vice Mayor Jeng Pulvera, mga katropa, kalabot ni adtong tricycle driver nga dunay body number nga 1360 aga nag viral human gipost, mga katropa, sa usa ka pasahero nga taga Aklan. Taga Aklan, sumining, mga katropa, usa ka inahan nga taga Aklan nga dunay siyay anak nga isa sa mga atletas Aklan, mga katropa. Iyang gibisita, mga katropa, kaya siyempre isip suporta sa ginikanan nga to siyahang anak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gisaysay, mga katropa, sa maong kining babay, si alias Linlin, mga katropa, ga sa diha ga ni sakay na siya, paingon, mga katropa, din his patin ay kung diin na naadihagi pahigayon ang palaro. Maotoy na hitabo, mga katropa, nga gipangayuan matod pa siyag 250 pesos sa usa ka driver.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ni samot matod pa ang iyahang kinibang truma. Kay dito palang daw daan sa Butuan, mga katropa, na isahan na siya sa usa ka driver, mga tigpaminaw, nga nangayo daw gihapon og taas nga plitihan.
1: Bullseye!
0: Mga katropa, hinungdan, mga katropa, nga ang maong babay na truma na nidaan, mga katropa, kay taas ang gipangayong plitihan. Aron nga madungog na to, mga katropa, si alias Linlin, ato lang aliasan, mga katropa, kay para pod, mga kaigsunan, sa iya hapod ga naaman ni sila katungod lagi, mga katropa, so ato na ning aliasan. atong paminahon. Aga mensahe baga katropa nga reklamante nagikan sa aklan mga katropa nga matod palagi gipangayuan og 250 pesos agad tos usa ka driver. O niya madungog po nato si alias Jojo. Mga katropa, ang usapod ka driver kay kini sila duha gipaatubang man ni kagahapong adlaw dito sa buhatan sa business permit and licensing office. Ha? Baga katropa sa may San Francisco aron mahisgutan og unsay mga maayong lakang. Mga katropa, bahin sa maoga hitabo. Ato paminawon mga katropa, mga tigpaminaw.
2: Yung taxi driver, sininagad ako ng 200 kami dalawa ng bata eh. Ang lapit-lapit lang pala ng hotel namin eh. Pagdating namin naman sa hotel namin, baka, kahit nag-check naman ako sa Agoda, tinransfer kami sa iba. Pero okay naman kasi sagot naman yung pamasahe. Pagpunta ko naman dito ng ano, ng ano, Agusan.
0: Palayos ako please sa katong picture art.
2: Ako na experience na ayo ako suklian ng driver din. So, natutroma na ako sa mga ano, sa mga transpo. Kaya gusto na mga yung gusto nga ng bata palagi magano sana kami mamasyal-masyal kasi ilang days na kami dito, 11 days na kami. Wala kaming ginawa kundi bahay, swimming pool, uwi na naman. Eh gusto namin sana mamasyal din mo lang, sabi ko malaking singilan dito ng pamasahe. Niloloko na kasi tayo dito, ate, kasi Tagalog kung dokan tayo. Eh sabi mo lang, ang comment yung bata, sabi ko sa kanila nung una, sabi ko sa kanya nung una, hindi tayo pwede maggala-gala dito kasi yung budget lang yung pera natin. Biro, yun, mapupunta lang tayo ng swimming pool, singilin tayo, 40. Malaking bagay na yun. Eh, nagtitipid na nga kami sa pagkain para lang sa transpo. Tinitiga naman kami sa transpo. Eh ngayon to si kuya, natroma din ako kahapon. Diyan lang naman kami sa may, ano, sa may San Francisco McDonald's, kakain yung bata. Kami, kasi galing kasi kami ng Rosario.
3: Papunta
2: ng ano, papunta sana kami Patinay. Kaso nga lang, sabi namin sa driver, diyan na lang kami sa San Francisco. Kakain na kasi kami, sabi niya. Doon, sinukuyan. Sinihil man kami, tag 120 lang, dalawa kami. Pagdating naman sa kanya, pag after namin kumain, dumabas na kami ng McDo, kumaway naman si kuya driver. Doon kami pumunta sa kanya. So, nag-price sa akin ng ganong kalaki na 250. Kaya na-shock ako. Sabi ko, ha? 250? Sagot siya, tinanong niya pa ako, Tagalog ka ba? Sabi ko, opo. Eh, ganito na lang, ma'am, 200 kasi bigayan namin dito. Grabe naman, sabi ko, kuya. Tumadungaw pa nga ako sa kalsada kasi baka makakita pa ako ng medyo kulay dilaw na yan. Kasi medyo 100 lang alam ko bayaran. Yun nga, may teacher ako na nakausap min. Actually, nakasama ko na siya sa airport eh, pati sa ano.
3: Nag-explain ako sa inyo.
2: Nag-explain ka, kuya. Kaso nga lang, yung explain mo, parang ayaw mo rin kasi magpatawad. Eh, gusto mo ako dalhin sa mag-ibang way tayo. Malay ko ba sa ibang way na ang alam ko lang, isang way lang papunta sa amin. Kasi nga, isang beses nga ako nakapunta. Eh, pobya naman ako doon. Sabi ko siya, sabi kong ganun eh. Baka mamaya dalhin kami kung saan ito eh.
3: Actually, taklo ang daan yan papunta.
2: Hindi ko nga alam. Wala naman ako na-inform nito. Hindi naman nagtuturo sa amin. Kaya nasanay ako sa isang way lang na talagang totoong daanan. Kasi pag nagbabiyahe kami, tinitingnan-tingnan ko yan yung mga nakapaskil dyan, yung police station nga, yung nakatatak sa isip ko pag papra San Francisco eh. Kaya nung time na yun na may kasama kaming teacher, sinabihan ako ng teacher na kunin mo yung ano plate number ng driver ha. Eh lobat nga ako, yung bata yung natusan ko, binulungan ko, kunin mo yung plate number ko no ate. Hindi ko alam na nagbibideo na pala siya doon sa kami papasok ng Patinay. Eh wala na nga rin akong budget. Binigyan ko na lang siya ng 150. Sabi kong gano'n. Hindi ko na pinansin si kuya. Pumasok na ako doon sa may bahay na inistihan ko. Tapos kung saan-saan ako nag-search kung sino pwede kong sumbungan. Kasi wala naman. Parang nag-chat naman ako sa parang police station ng Prosperidad. Dahil po nag-reply.
3: Hindi ba nakikita sa bawat indoors kasi ng fixed at interest ng palaro, may mga nakalagay yan na hotline, may sa Saras, may sa PNP.
2: Wala po ako nakikita. Kasi bago kasi ako dumating din dito, nag-screenshot din kasi ako na pwede ko makontak ng mga police station. Kaso nga datay na hindi ko nakaya maghanap kasi galing kami sa training, punta ng Rosario, kunin yung gamit ng bata, balik na naman kami anong oras na kami nag-lunch ng bata, launa na. Lumabas kami ng McDo, mga 1:40 na eh. Pagating naman doon, nag-stay na kami sa bahay. Yun nga, sinubukan ko na nga mag-ano sa social media eh. Nag-humingi na ako ng tulong kung paano ma-actionan ko na yung driver na abusado.
3: So ngayon, ma'am, at least?
2: Oo, at least ako ngayon.
3: Ano masasabi niyo sa ating LGU, lalo na sa TPLO na may action talaga na nangyari?
2: Eh nga eh, na-surprise nga ako sa ano nila, sa pag-entertain nila sa akin eh. Kasi hindi ko naman in-expect na agad-agad nilang in-actionan yung ano ko, yung post ko doon sa ano, sa social media. Tapos ka, eh nga, kaya nga sabi, noong una ayaw ko nga sana umarap sa ano, sa kanya, kasi natakot nga ako. Eh sabi kong ganun, baka kailangan ko yata na ito ng ano, mag-change siguro ng ano, ng lugar, kasi nga nabasa ko nga may nag-post, may nag-picture kasi ng tricycle niya na may caption siya doon na hindi ko maintindihan eh. Tapos nabasa ko doon yung ano, sabi eh, wag mo na i-post yan, Brad. Sabi niya, pinapahiya mo yung ating fraternity. Oh, inabahan ako. Eh, nag-chat ako kay ma'am kanina umaga. Ma'am, parang hindi ko kaya humarap. Natatakot ako kasi may grupo kuno sila ng frat. Sabi niya, hindi ma'am, kami yung bahala sa iyo. Secure ka sa amin. May natiwala na ako na ayos na ma'am. Pero sa nakikita ko naman kay Kuya, mukha namang mabait eh.
3: Kaso, mabait naman talaga. Hindi lang siguro kayo nag-
2: hindi lang kami nagkaano kasi mission na ano lang kasi ako na-surprise kasi ako sa presyo niya. Kasi mismo din sa lugar namin, nagpaparent din kami ng tricycle. Business din naman namin yan. Kaya na-orient din kami sa mga ganyan. Pero ngayon, syempre, bisita tayo dito. Kunting ano lang sana, nirespeto lang yung patas ba kasi lahat tayo gumagastos. Lahat naman kami, hindi naman ganun kayaman. Walang ganun sapat na pera na ano.
0: Moto baga katupag statement sa Osaka bisita nga matudpangi pangayuan og 250 pesos sa Osaka driver baga katropa. Kagahapon adlaw wagi atubang ni sila. Tagalog manggodi baga katropa. No, mao na nga gitubang ni sila so far. Baga katropa nagka okay naman ang ilang side, no? Baga katropa. Pero ato pod gawas sa iya ha, unya inigbalik na to, ato pong paminahon ang sa side pod sa driver. Nga unsa may rason nganong iyang gipangayuan? Magi ang aligasyon sa iya nga nangayo siya og 250 pesos. Ato pong paminawan ang sa side mga katropa hangtod moabot ta sa side usab sa buhatan sa BPLO mga katropa. Standby mo mga katropa, balik lamang kita human sa tuang pahinomdom.
4: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dai si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho. Kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog ka adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sad. Usa epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District. Nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay duna kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil. Vitamin.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape.
2: Sa una nga wala pa ko kasulay.
1: Akong pamanip itong og dry kaayo.
2: Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ni Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen.
1: Namuti ko
2: kung ni baby skin.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaming hod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipiktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagkibili sa mga butika.
4: Zenton plus coffee mix.
5: Hello, ako si John Jelebrias. O sa sabag anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako. Mga pi o Zenton plus coffee mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa itong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kinahan yung koan eh. Zenton plus coffee mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi. Gumikan kay uras. Interview diri. Interview dito. Nga program. Ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Zenton plus coffee mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton plus coffee mix.

0: balik ta. Balik ta baga katropa sa to ang tulumanon. Bullseye! Siyempre, kining bahina hato sa baga na to baga katropa sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Bullseye! Sa may naaniining maong produkto ha baga katropa. Siyempre, ang vision para kini intended sa atong mga mata. Doon na tayo mga bation gani mga katropa sa itong mata. Mga tigpaminaw, mga katropa, magluha-luha gani na itong mata. Doon sa paliha, pasabot ka na mga katropa na ang diferensya naas atong mata. Kung nagkikinahanglan na yun na ito mga katropa kaabag, ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kagani na mga katropa ato na dungog tigpamidaw ang sign no sa kantong nagreklamanti mga katropa tigpamidaw karon mga katropa aron mahimong patas ato pod paminawon mga katropa ang sign pod mga kaigsunans driver. Sa hinungdan kung tinuod ba mga katropa nga iyahanggi pangayuan o 250 pesos amang pasahero. Ala atong paminawon si alias Jojo mga katropa.
1: Yeah, sir ma'am.
2: Nakitabo naman yun nga ay na natigay niya po sa kalabot sa gitawag na Uber nga pag pangayon imo updating sa ato ang bisita di Pataklan. Sa roon sa may leksyon na imo ang
1: sa karon sir ako na kuan nga leksyon sir. Dapat istorya na lang yun nga night terminal nga pato bisagasa nga kuan nga night terminal sa tricycle nga pato bisagasa para dili na sila yung madakan kay ang driver manggod usahay mahal ang gasolina manggod karon kanang unsan mo presyo sila is mas dako-dako lang yun muna nga kung musakay sila nga kuan bisag asa man galing diri sa tuwa pa sa Isidro ba papatinay ba diretso na lang yun mo sa terminal kay tuwag yun dito ang pier yun nga kuan yun makita yun ninyo dito kuan sakang ma'am po mga sorry ma'am kung nakasakit man ko sa inyo sa inyong gikuan sa kuwa ngayon na lang ko sa inyong sorry kay nay tabo naman gini nga inani gud wala lang gid siguro ta naka sinabtan ay pero wala gyud ko intention sa inyo nga lain gud nga kuan ma'am residente ra pagko diri ma'am dili ko ing kuan pobre ra kong tao ma'am ang ako lang diri ya panginabuhian lang wala lang gid ta naka sinabot mo na nga siya nga kuan nga ayon ko sa imong sorry
0: Bullseye! Bullseye!
3: So, moto si alias Jojo baga katropa, direct nga pagka-istorya mga tigpaminaw, nagka-sinabot yun ang duha ka-habig, baga katropa, nagka-pinasay luay, gubikan matod palagi sa maong nga driver nga si alias Jojo, nga walang gidaw kuno sila magka-sinabtanay mga katropa. So, ingana ang nahitabo baga tigpaminaw. No, baga katropa. So, mao na nga ato gyud nga kanunay nga balik-balikon sa ato baga driver sweet lover ang naaman tay minimum nga kanabang plitihan baga katropa ipatuman lang gyud. Kung unsay na labi na kung mga bisita ang inyuhang pasahero kay mahimo mangguda baga katropa pulutan sa social media. Tuod, maayo kaayo ang gihimo sa ato ang mga kadagkuan, grabing effort. O niya ma balda lamang mga katropa gumikan sa mga isyu kalabot ining Uber nga pangayo o splitihan. Mao nang bisag sikinsa mga katropa, mahiob makuan gyud. Malagot gyud baga katropa makadungog. Dunay mga bisita nga giabuso, abuso sa pagpanukot og mahal nga plitihan. Karon mga katropa ato sad paminawon ang side baga katropa sa BPLO, no? Baga tigpaminaw. Aron maklaro pod nato og unsa bay himoong lakang legal nga aksyon ani mga katropa sa maog buhatan alang ni adtong usa ka driver baga katropa. Ato paminawon mga tigpaminaw.
4: Actually, sir, karon pa lang gid nato na human ang katong invite na gid nato, no? Gikuha gid nato sa Patinay mismo sa iyang gi rentahan nga apartment ang katong nag-complain nga parent ug ang athlete nato. Then gi-invite po nato si Mr. Driver sa katong tricycle nga MTOP body number 1360. Mato siya. So nagkasabot na sila. Adunay nahimo gid nato nga mga ingon pata mga tubag kung unsaon yun nga nung naka-overprice siya o na-explain na nadungga na ang matag-usa nga mga side nila. So ang opisina sa BPLO magpahamtang yun ta og ma-issue gid mi og notice of violation sa iyang pag-overcharge, no? Mao na siya. O na isa pa amo po siyang ipakuha kung proper nga dokumento kay atong nasairan nga wala pa dahil siya franchise. So palukaton gud nato siya, isiwan gud nato siya og no permits franchise. Then pa-process gud siya, pa-apply yun. Pero muagi sa gud siya sa sakto nga process. So then katulo magawa siya og mag-affidavit siya na dili na gud siya mo otro sa iyang masayop, no, iyang violation ma-overcharge kay in spite and despite sa ato ang mga advisory sa BPLO sa atong pagpangandam sa ato ang palarong pambansa. So naagi gihapoy sitwasyon nga na abot ni ing ani. So sa tanan nga mga driver, sa maayo nga mga driver, mga professional man ta mo kamong tanan, no, sa makausap pa magpaabot ko nga dili na unta gyud maotro ang katong overcharging na panghitabo, no, kay atong ampingan o ang atong mga bisita o ang atong pangalan pod nga taga-agusan sorta, no, dili ta magpakaulaw sa atong mga bisita. So mao lang gyud na ang LGU naghangyo kay para aduna tay hapsay nga mayon ta hapsay nga pagpanginabuhi, wala tay matamakan labi na ato ang mga pasahero ato pong mga drivers kana siya. So mao lang gito ang munisipyo anytime ang BPLO, ang traffic, ang PNP, ang office of the mayor, office of the municipal vice mayor naa lang gyud sa pagtubag action dayon.
2: Kini pa siya ma'am dapat paning nga mga ingo na to makaulawan sa to ang probinsya po pagpadayon gyud ni kasama ni ini nga mga kaso.
4: Actually mao gid na ang ato ang mabati kung medyo malain gyud ta kay siyempre mga bisita man ato sila. Pero adaw na po siguro yung kanang kakulangan lang sa ilang panagsabot doha. Wala lang yun sahay na tayo language barrier. So napaghandaan ang lahat ng bagay pero ang pagtagalog wala lang. So, si Mr. Driver o si pasahero, wala kayo nakasinabot. So ana lang yun. Pero mautosumlion ako, no, sa tanan-tanan sa mga driver na dili kita mabuhat o overcharging kaninga mga violation sa banpa.
2: Ma'am, ang buhatan ninyo, ma'am, wala ba ng kulang sa pagpasidaan, pag-orient sa ato mga driver?
4: Actually, sir, layo pa daan ang ato ang palarong pambansa. Kaduha namin nagkandak og orientation regarding sa ato ang kanang mga drivers orientation sa tanan-tanan. Kaduha namin nagkandak. Labi na katong maka-avail mga beneficiary sa libreng sakay. So, kabalog ito sila sa tanan nga mga protocols, no? Wala nagkulang ang munisipyo, ang local government unit sa San Francisco sa pagtudlo kung sa ang buhaton. Regarding po sa kanina ato ang mga violations, so nakabalo na gidaan ng atong mga drivers unsa ang consequences kung muabotaan nga sitwasyon sa ilaha. O sa giingon pa, nagid sila ay mapaglalagyan. O, so, sumlion na ko, yun, no, mga driver, dili kita magpakaulaw sa atong mga bisita.
2: Lastly, ma'am, pwede ba nato mapasabot na kung kinsa rin makaabil ang libreng sakay para sa
4: okay, no, ang kaning libreng sakay sponsored ni sa atong provincial government, no, 939 ka tricycle ang gi-assign sa San Francisco. Siyam ang sa matag billeting quarters, tulo sa pilot, tulo sa Lapinigan o tulo sa Agusan National High School. So sila ang nakatuga sa delegations. O gamit sila dito sa sulod o unsa ilang mga buluhaton, mga palitunon sa gawas. Then naapod tayo 30 ka drivers assigned sa mga different pick up and dropping points, no, og sa mga playing venues. So naatay pick up points og dropping points sa Permito Desk, sa Imcor, naatay playing venues sa Municipal Gym, Alegria Gym, Pira MPC nga Barangay Pisaan, Aselco, ay na dito ay atong Arnis, o Bitan Agan.
2: So meaning is makita lang yun?
4: Ang makita ani mga pasahero is athletes and spectators. So makasakay gud sila.
2: So katong mga ginikanan na mga auntie, mga tita sa mga din sa
4: pwede gud sila makasakay. No? Mo register lang sila atong QR, katong app. Kato lang yun. Libre sa Thai app.
3: So, ba ito, pagkatropa ang mga side, no? Gikans driver nga giakusahang nanukot og 250 pesos. O gikan usab sa maong babae nga gikasaklan, bisita nato, nga gisukutan og 250 pesos. O niya sa side po usab, pagkatropa sa BPLO, pagkatropa sa San Francisco, nakuhaan po nato sila og side, pagkatropa, bagating paminaw. So, manghidaot tag kining mga panghitabo karon kalabot sa over nga pagpangayo, o dako nga pagpangayos plitihan kumpara sa minimum nga pliti gikan sa San Frans to Patinay, o niya Patinay to San Frans, baga katropa, manginaota sa ato baga driver nga ayaw naging taon gindi nyo na buhata, labi na matunong tani ini mga bisita atong pasahero kay pastilang luuya kayo. Luoy kayo mga katropa. O niya mahimo nga masumsuman ang atong probinsya. Maingon na nga, nindot lagi to, aircon, pero grabe ang ilang mga driver, wa makabadlong. Huwag yun na isyo. Huwag yun ay mahitabo, anak, mga katropa. Kaya na ay mga bisita na to, naka-experience nga taas kayo ang pagpaningil sa ato kay mga driver. Dili man tanan, mga katropa, mga tigpaminaw. Wa naman tayo kong oras, mga katropa, mapadayon masunahan. Bullseye! Mga katropa, at ang ininyo musunod nga programang sintro ni katropang Leme Locay, akong partner sa Pikas Lawag, katropang Harvey Ramis. Ay kumanosab, mga katropa, inyo mo ang news director, katropang CG Salban Louie, among news editor, katropang Leme Locay, among kawanan sa gawas gabahin, katropang Melanie Duran, katropang Kian Sibial, katropang Ali Vicente, katropang Alintun. Kaya inyong ubos o gamu ang station manager katropang Ray Sora Vasquez. Inyong ubos o gigalas kaginan bata-bata katropang John J. Librias. Ang manamilit o magaingon diha kaninyo dalaygo ng Diyos, mayong buntag kanatong tanan.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Painumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
8: la la la la la la la la la la la la la la.
9: Ah, tadal sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
8: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
9: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
8: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
9: Unsa din ang Crap Gold Buy?
8: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
9: Maudi na ang Crap Gold, bay?
8: Oh, bay.
9: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:08. Oras, mga ginikanan, hatod ka nato sa mga tinguha sa Santon Plus Herbal Soap para sa limpyo nga panglawas, no? Fresh nga mudugay. Watay lain nga gamiton, mga katropa, sabon sa lawas, Santon Plus Herbal Soap. Mapalit na sa mga farmasya sa inyong mga lugar.

Katropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome, ladies and gentlemen, dinhi sa atong pagpanaguban sa atong Tolomanon Sentro. Miyerkules karon mga katropa, dali ramang panahon. Niya naman ta sa tunga-tunga nga bahin sa semana. Na pizza 27 na ning bulan sa Mayo tuig 2026. So bila na lang pod kaadlaw matapos ng Mayo. Hunyo na pod mga katropa. Balik na pod sa buluhaton, ilabi na tong dunay mga bata nga elementary high school. Kay kuha na pod. At imano na pod ang inyong mga bata para paeskwelahon. Sentro. Akong partner sa technical division, si katropang si Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Sa atong mga kaubanan sa news and reportorial division, mga katropa, sa gihapon, kininyong alagad sa kahanginan, Limuel Pagalaran Ukay. Inyo makauban ining orasa, kutob ta alas 10. Pila rata ka minuto nga mag-uban-uban, mahuman ra gihapon ta. Usay makaingon ta nga, taasa sa oras. Pero tungod sa kadaghan sa mga isyo, hisgutanan, mga balita, dili paigo ang tibuok buntag. Alang sa paghatod nga kaninyo sa mga impormasyon. Unagikan kagaina sa exciting express balita, hangtod mga katropa sa bullseye, di gihapon mahuman. Muna ang adrena sa atong Tolomanon ng Sentro Tiwason. Kay unya iniguman sa atong programa, tuloy-tuloy na po dayon ang inyong pagpaminaw sa mga entertainment program. Mga pasiaw, musika, drama, o guban pa, no? Mga kalingawan sa XFM Agusan del Sur. Ang atong pag

Panaguban, mabati kita sa duha ka sibihan diri sa Agusan del Sur, ang XFM Bayugan pinagi sa frequency nga 95.7 o gadinhi mga katropa sa San Francisco, mabati kita sa frequency nga 91.3. Tanan nga mga panimalay ato mga nanay ug tatay nga nagapaandar og radyo nining orasa, naminaw sa atong programa, maayong pagpaminaw ug maayong pagsikay-sikay niining mga panahuna, mga katropa. Kumusta man mong tanan? Hinaot nga ukira? Taliwala mga katropa sa kalisod nga nasinatian sa itong mga kaigsuunan karon, tungod sa pagmahal sa mga palitunon, mauni ang tinuod nga problema sa katilingban nga dapat untang tagaag pagtagad sa atong gobyerno kung unsaon paggasulbad ang kini mga susama ni ini nga mga problema, mga katropa. Sentro. Dito o datong itimbaya, no? Atong mga viewers o mga listener diya sa atong digital media. Kay ang atong pagpanaguban, dili lang ta mabati sa radyo, na punta pwede available punta mga katropa diya sa YouTube. Sentro. Ang XFM San Francisco 91.3 YouTube account. Din siyempre mga katropa, diya sa atong Facebook, ang atong main nga page, ang pangalan, XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Sentro. Okay, lain nga page mga katropa, murag akong gilanta ko kayo na ang page, na nasa 252,000 kapin ang followers. So, mauna yung main page mga katropa. Okay, lain nga page sa Agusan nga taas-taas og followers ang atong sibihan. XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Sentro. Dili na musaka mga katropa ang atong mga followers kung wala ang inyong tabang. Diha sa inyong pag-share sa atong mga balita, pag-comment, pag-react, nakatabang kayo na mga katropa. No? Nga mudaghan ang atong mga followers, usa na mo ni ana sa 252,000 followers mga katropa sa atong Facebook page. Pwede mo makapaabot sa inyong mga mensahe, mga panimbaya, panawagan, na mo ipaabot diha nga mga opinion, pwede kayo na ninyo ipabuhagay kay para atong ipabati sa atong mga tigpaminaw sa radyo. Kay naman tayo mga tigpaminaw mga katropa diha sa panimalay, no? Nagpaandar og radyo, dili lang ta kay babati lang ta sa Facebook. Kasi kaingon mo nga, sa Facebook raman ang mabati ang ilang sibihan. Sentro. No, di na tinuod. Duha ka frequency nga nag-broadcast diri sa Agusan. Mautay akong gihon kagaina sa Bayugan o sa San Frans. Mauna nga mabati ta mga katropa, dili lang sa Agusan del Sur. Gani mabati kita diri sa may Surigao area. Diri sa may Barubo. Silingan radyo na ito ni. Diri sa may Liangga, Tagbina. Lahos na rito sa may Bislig. Og Davao di Oro, mga silingan nato na mga probinsya. Bisan diri sa La Paz, sa Loreto, kini nga mga lungsod, ang silingan pud ani nga probinsya mga katropa, Bukidnon na. Mo na nga lapos-lapos ang atong sibya, ilabi natong atong mga panimalay karon nga ang ilaha mga radyo gibutangan pagyug taas ng antena. So walay rason mga katropa nga di ta mabati. Sentro. Mo na nga atong panagisgot diri paghatod og mga balita. Dili lang ta mabati sa San Francisco, kundili maabot ang atong mga sibya sa uban nga mga lungsod. Sentro. Muna dako kay tabang, no, ang irreal nga broadcast kay bisag way internet, bisag way cellphone, basta do na tay radyo sa atong balay, makapaminaw gyud ta mga katropa sa atong sibihan sa XFM. Salamat dai tuod sa atong mga listener, no, nga sukad pa sa una hangtod karon nagapahipi ra diha sa Daplin. Wa man tuod sila ni paabot og mga mensahe, mga opinion, pero naniid ra sa ato mga isgutanan dai matag karon og unya. Special mention diha dapita sa may barangay San Isidro. Ubay-ubay ato mga tigpaminaw diha sa may barangay Karaos. Diri sa may barangay 5, no? Tanan nga mga barangay. Labi na diha dapita sa may Patinay, no? Ato mga suki diha. Bisan pata sa pikas pata sibihan nagatingog. Sentro. Nagasunod-sunod sila sa ato ang mga isgutanan. Kay siyempre makakutlo mabot sila mga katropa. Basig usahay na may mga panahon dili magkatagdo ang ato mga panghunahuna. Ilabi na nga kita nga mga tao, lahi mga kita gunahuna. Usahay ang akong opinion, di mumuangay.
napoy uban nga mga kaigsoon na nato mga tigpaminaw nga ni uyon po sa tong opinion. So mo na mga katropa nga naay mga panahon nga magkatakdo, napoy mga panahon nga dili magtakdo. Ilabi na nga dunay giingon nato nga solid BBM, di ba? Sentro. Napoy giingon nila nga solid Sarah. Pero kami sa XFM walay solid-solid namo. Naragyod mi sa tunga perminte. Mo nag naibalita kabahin sa atong presidente ang atong idol ba. Abong po nang ibalita diya sa atong Facebook page. Kung doon na po ibalita nga pabor kang Vice President Sarah, ibalita po nato na. No? Kay mao man na ang XFM mga katrupa, walay gidapigan. Wala tay gidapigan pero nagapaniid ta. Ang atong napanidaan mga katrupa, mao po na atong hatagan mga katrupa kuminto. No? Na yung mga panahon nga, mudaig ta. Napoy mga panahon mga katropa nga musaway ta. Kay dili mapud sa tanang panahon mga katropa musaway. Musaway lang ta nga kung adunay mga pagpangdaog-daog, no? Injustisya nga gihimo sa tong gobyerno, mo nay panahon nga musaway ta. Pero mga maayong programa diha sa tong gobyerno nganong di man ato dayigon. 'Di ba? Ang atong presidente naning kamot biya pod. Oh. Nigasto biya po na sila o kwarta para maka-avail ang ato makaigsunan ni anang tag 20 ang kilo sa bugas. Sentro. Silent to na nga mga program dere sa atong probinsya sa Agusan del Sur, daghan ang nakapahimulos ni ana nga basigwa mo ng kabalo ha nga ang kato ato makaigsunan nga 4-piece mga senior citizen, mga PWD o guban pa nagapadayon gihapon ang tag 20 kilong bugas diyang dapita sa may Bayugan City sa NFA warehouse nila dihirapita sa Baybayugan. Sa Agusan del Sur, murag maura ni ang akong nadunggan nga nagbaligya og tag 20. The rest nga mga warehouse sa NFA, sama diha sa may Alegria, Trento og Lapas, murag wa ko kadungog mga katropa. Namaligya kay kung namaligya pa na sa ladya, mupalit pug ko. Sentro. Okay. Sa panahon karon mga katropa, magtipid ta, na? Dili lang kay ayha na ta magtipid mga katropa, wa na tay kwarta. Dapat magtipid ta mga katropa nga naa tay kwarta. E para do na patay magamit sa sunod nga mga higayon. Sentro. Pero usahay naay mga programa mga katropa nga atong ginadayeg na putay mga ginasaway. Ilabi na ining nahitabo karon sa atong gobyerno nga imbes nga solusyonan nato ang nagmahal nga presyo sa produktong petrolyo. Mahal ang presyo sa bugas, commercial. Pero mao ni ang atong ginabalik-balik kanunay nga ang ginatuki maura gyud ning impeachment nangandam ang atong kongreso. Sentro. Kay mao man ni sila ang sitting prosecutor. July 6 magsugod ang impeachment trial. So wala inila nga mga pagpangandam mga katropa kundili kung unsao nila nga makumbinsi ang mga senator judges. Ah, makumbinsi nga hukmang guilty ang Vice President Sara Duterte. So mauni ang gikabisihan nila. Pero ang pagsulbad, paghatag og ayuda Sentro. Sa atong mga kaigsuunan nga muna-muna na sa ginhawa pag budget sa ilang gamay nga sweldo or kita sa pamilya, muna mo nag-budget kay mahal man ang mga palitunon. Number one, sa atong transportation, ilabi na itong duty nga mag-motor or kaha magsakyanan. Motubil mo yun, pero ting mahala kayong tubil. Dulan 100 ang litro gihapon mga katropa. Sentro. Basika ingon sila ba nga nalimot tanini nga tinuod nga problema, pero mo na'y tinuod nga problema. Pero ay lang ginahuna mga katropa, unsaon nila pag-impeach ang Vice President. Ha? Gani atong naobserbahan mga katropa, kita, maobserba mag yuta. Mao ni gitagaan ta sa Ginoo mga katropa mata. Gitagaan ta sa Ginoo og dalunggan. Gitagaan ta sa Ginoo og bakba nga musulti. Ug unsay atong naobserbahan, mao nang atong isulti ang atong naobserbahan. Nang atong naobserbahan mga katropa kundili ang atong gobyerno karon. Sentro. Wailain nga gitrabaho kundili ang paggukod sa ilang mga kalaban.
naatod sila yung kampanya batok sa korupsyon, pero ang ilahang gipang gukod o sakto taman sa ginhawa mga katropa o gipriority ang mga kaatbang sa politika o kaalyado sa atong vice presidente. Mauni mga katropa ang atong tagaagpagtagad. Diri sa atong pagpadag-uban sa atong tulumanon ang sentro. Balik ta human sa pipila ka mga commercial.

0: FM. Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga nabong Surandabo, Diloro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, doon putol, may video nga di matulog.
0: Sa Phone Plus Gold.
1: Kreatin lami, anahulog, nakaipo ko sa akong ihi. O kira kayo, garo, wala kong kreatin. In 94 na lang, kung nakapaminaw sa akong gitang multi-car, sa akong mabalatian, yun ang sulayan na ang doon sa Yesus. Kaya, tibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
0: Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malungay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zathon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga-kana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan tartik pakapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.

0: Nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
3: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus soft gel capsule.
4: Nung nagbuwan akong mata, nagkuhan ko og Vision X. Nung wapa ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong. Masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, may akong pamananaw, nawala itong kahanap, kunya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at na kita sa itong produkto nga makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: 28 minutos nga katropa nakalapas suman ang alas 9 oras sa tudyanato sa maingtingwa sa Santon Plus Herbal Oil. Mauni ang muhatag kanato ga proteksyon o gaginhawa sa usa ka butilya. Santon Plus Herbal Oil makatabang aron malikayan ang paak sa lamok. O naghatag kini og komportable sa matag masahe. Perfect para sa pag-relax sa gikapoy nga lawas. Panalipod sa katugna o adlaw-adlaw nga pag-atiman sa pamilya. Sayon, ihaplas, presko ang paminaw o swak bisan asa. Santon Plus Herbal Oil, masahe, proteksyon o relax matagadlaw. Mapalit na sa mga farmasya, diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Mapalit usab ka na mga katropa, dinhi sa Sibihan. Sa XFM San Francisco, ni amin nahimutang sa Barangay Pisaan. Sentro. Naupadayon ta sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon ang sentro. Muna ang atong na-obserbahan nga ang gihimo karon sa atong gobyerno, murag nagkahiusa ni sila. Sorry for that. No? Pero mauna ang atong na-obserbahan. Mauna yung nakita. Dili lang kita ang nakakita, kundili bisan ang mga ordinaryong, kita nga mga ordinaryong mga netizen or mga citizen. Kamatikod, makamatikod yun po ta. Kay ang kini mga kaso karon nga gi pasaka or investigasyon nga gihimo sa Office of the Ombudsman. Ah? Timing pod kaayo. Kay ang ilang gipang imbestigahan o gipakasapasakahan o kaso ang kinimang mga against sa administration. Kinibang supak ka sa administration, ni against ka sa administration, ilabi na sa gihimo sa administration. Sentro. May kalambigitan mga katropa sa mga anomalya, korupsyon. Ilabi na sa flood control mga katropa nga bilyon-bilyon nga kantidad ni. Ha? Nga ang uban ghost project, ang uban substandard, kisa may nag-imbestiga ni ini mga katropa. Kundili, mauni si Senator Rodante Marcolita. Sa panahon nga siya ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee niadtong miaging 2025, giimbestigahan man niya flood control. Og dito man ni gawas kining mga testimonya, ining mga delivery sa mga malita nga ang gipadeliveran mga katropa ni atong minilyon nga kwarta mga kalinya sa administration, Speaker Romualdez. Gani na mention pa ang pangalan sa atong idol nga si President Bongbong Marcos. Sentro. So maon eh, makaingon jud pod ang kadaghanan nga akay kalaban ka sa administration, mo nang pasakahan kag kaso. Kay di ay gusto sa morabag ato masabtan ba nga ang gusto sa gobyerno karon nga ang mga senador mahimong itoy-itoy nila. Kana bang musunod sa ilang kagustuhan? Pero usaon taman nga dili man tanan nga mga senador diha sa Senado ilang mahawiran sa liog. Di man tanang senador sa Senado ilang mahiktan ang liog nga sama sa iro. Amay mga senador mga katropa nga mubarog yun sa ilang prinsipyo. Di pod sila mabayran og kwarta. Di pod sila madala mga katropag hulga-hulga. Taliwala sa kaso nga gipasaka sa ombudsman bato kang Senador Marcolita, iyang gibarugan nga dili siya mahadlok. Oh, at least mauni senador nga dunay baruganan. Kamu nga nibutar ni Marcolita, ako man ko nibutar ani niya. Oh, at least nasay baruganan. Kay kung nahadlok pa ni si Marcolita, aw oh, pag nakadungog siya sa nga naay kaso ipasaka sa iya, o pwede ni siya makisulti sa mga tao ni BBM nga ayaw kong kasuhi kay mo kuan ko ninyo, muuban ko sa inyong kampo. Mupasilong ko sa administrasyon kay para di ko makasuhan. Pero wa mahadlok mga katropa si Marcolita. niya yung privilege speech mga katrupa atong ipabati kaninyo nga wa siya nahadlok anang kaso.
1: What boat did I promise? What public fund did I touch? What government contract was delivered? What favor was asked, promised or given? If they cannot answer these questions, then this complaint is not the pursuit of justice. It is a deliberate attempt to silence dissent. But this is larger than me. This is not a fight for one man. This is not a fight for one faction. This is not a fight for political survival. This is a fight for whether the Filipino people may still have senators capable of questioning, investigating, judging, and speaking freely without fear or favor. When this chamber is called upon to sit in impeachment proceedings, we are not merely politicians. We are senator judges. We are bound to listen, to weigh evidence, to apply the Constitution, and to act according to our conscience. That responsibility cannot be curtailed by fear, pressure, harassment, or manufactured accusation. No one should be allowed to intimidate a senator judge into silence. No one should be allowed to punish a member of this chamber for ensuring that impeachment must be governed by law, evidence, due process, and conscience. Whether one favors or opposes any party in those proceedings, that's not the point. The point is whether the Constitution shall speak above political convenience. I will perform that duty, Madam President. I will listen. I will weigh the evidence. I will obey the Constitution. I will not prejudge. I will not be dictated upon. I will not surrender the independence of my vote to any power outside this chamber. Even if the path becomes lonely, I will walk it. Even if the attacks become heavier, I will endure them. Even if my voice becomes inconvenient to the powerful, I will continue to speak the way I should. The same is true of the Senate's investigation of the flood control scandal. That inquiry must continue. It must not be weakened. It must not be derailed. It must not be silenced. If there has been grand-scale theft from the country's coffers, then that is among the greatest sins of our modern public life.
0: Tipik lang to sa pamahayag ni Marcolita. English man to, pero wailain niyang gipasabot niya to. Kundili, magpabilin siyang musulti sa kamatuoran. Imbestigahan ang angayang imbestigan. Gusto gani siya mapadayon ang imbestigasyon sa flood control. Sentro. Wasay pakialam o kinsay mga tao nga maligsan diya sa administration. Ha? Kana mo ay senador makatropa na di mahadlok. Bisan pa kunog, siya na lang kunusa ang mubarog. Dili siya magpadikta. Bisan sa iyang pagbuto sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kayo sa may pasabot na iniya na aday ubang mga senador nga magpadikta. Sentro. Dapat ang senador, sakto to yung giingon nga independent. Ang Senado dapat independent. Ang Congress dapat independent. Dili mahimong itoy sa Executive Department. Kay kining Executive, Legislative, Judiciary, level na sila, way labaw nila. Labaw-labaw lang gamay ang Executive kay sila man ang implementor sa balaod. Iyang hawak ang PNP. Iyang hawak ang DOJ. So, labaw-labaw lang ang Executive. Pero independence mga katropa, pariha sila o power. Muna nga ang Executive, dili dapat maghulga no sa mga senador nga dili man kakaalyado aw kasuhan ka. So at least nga naay mga senador mga katropa nga wa malisang ining kaso-kaso no sentro. Si Rodanti Marcolita isog man po ni siyag naong iyagong gibarugan nga isog siya sentro. Pwede man siya magpaulipon sa administration. Gusto man niya i-bulgar ang kamatuoran. Ilabi na mga katropa sa korupsyon nga nahitabo diha sa flood control nga budget. Kadako-dako nga kantidad ni bilyon-bilyon ang gisgutan. Sentro. Di ay ang flood control nga budget aha na padung ghost project, wa day tinuod nga proyekto. Kung na may project, mao na substandard, gibaha og ka usa ka duha nalumpag na. Sentro. Mga senador nga mubarog ba? Pareha pod ni Jinggoy Estrada. Kasuhan man ni si Jinggoy pod. Ingon pa ni Ombudsman Chief siya man ni ang pinakataas sa Ombudsman si Jesus Crispin Remulla. Ugma Webes gilauman nga isang at na gyud sa Sandigan Bayan ang kasong plunder og malversation of public funds batok kang Senator Jinggoy Estrada. Sentro. Kini si Jinggoy Estrada utro pod ni nga dili magpaulipon sa administration. So ngano sila nga gigukod. Pati si Joel Villanueva murag na apoy kaso ni ini nga nakapinding. Si Senator Chis Escudero naapod ni. Sentro. Boni nga halata kayo ba ako'y pasultihon abot ninyo unsay po inyo na obserbahan na pagdi ka kaalyado sa administration mao ni mahitabo sa imo kasuhan ka. Sentro. Pero naman po itubag ang gihimakak man po ni sa ombudsman nga wa nila giselective ang pagpasakag kaso pero bisa pag mga tarungan sila, ay, wa man na, di man na tinuod ng among gipili-pili. Bisa pag muingon mo nga di tinuod, pero nakita magura sa mga tao. Kita, nakikita ang punta. Nga ang gipaspasan, ang gi-priority mga katropa o pagpasakag kaso, Sentro. Ang mga kalaban man. Nabada ay kaalyado nga napasakahan karon. Si Senator, si Speaker Romualdez, tinuod na tayo nadunggan nga pasakahan kunog kaso, ang pangutana, nasangat na ba sa Sandigan Bayan kung nakapinding man sa DOJ, basig sa DOJ rin na kutob. Pero sa pag-file yun dito sa Sandigan Bayan, nga mo issue o warrant of arrest, kumusta, napasaka ba? Basig, tora na dito sa DOJ kutob ang reklamo. Unya pagkahuman, limta na. Pero ang mga tao di makalimot. Ha? Na maunay nahitabo kay kaalyado man aw. Pending lang sa imong kaso sa DOJ, di sa isang at dito sa korte. For issuance of warrant of arrest. Kung seryoso sila sa pagpasakag kaso kang kuan kining Romualdez. Isa ka na sa Sandigan Bayan, kaya ang Sandigan Bayan, mo na yung mudetermine, og bugat ba? Kaya kung bugat ang kaso, mo issue nagbuwan at overrides, ma-please support na siya. So diha ta makasulti mga katropa nga, patas ang ombudsman. Anyway, balik taon niya human sa pipila ka mga commercial.

0: FM。
1: Uy.
2: Wake up!
1: Hala, tapa dito ang kwarto?
2: Gani, no?
1: Damanunun, raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday, raba ko.
2: Damanunun, pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
3: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung testimony niyo, ala nga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akin ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: ريترو.
1: Kuarentay nuwebe minutos mga katrupa, nakalapas sumaan ang alas nuwebe sa buntag. Ayan, oras sa todyo nato sa mga tingwa sa Santon Gold Herbal Tea. Para sa mga nagsuol ang tiyan, or bloated ang inyong paminaw, ayan, mag-timplata ining Santon Gold Herbal Tea. Ihulo man siya katong naiyokuan. Kung yun pa nila, narito ang mga team mga katropa sa kanang nuog ba. Ihumol na sa tubig. Imnon na yun, lami kain na siya. Doon na siya yung moringa, turmeric o cinnamon bark. Makatabang ni para mukalma ang atong tiyan o paghupay sa bloating. Yeah, gaanda yun ang atong paminaw matag-adlaw. Ang Santon Gold Herbal Tea, mapalit na sa mga butika na nade sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Centro. Bitaw kining nahitabo karon diha sa Senado na naay mga senador nga ginaipit kay dili mo uban sa anod sa administration. At least kita pod sa atong makaigsunan nga naapay mga senador mga katropa nga dili padala no sa mga hulga tungod lang kay dili makabot ang gusto sa administration. Wa magwilaing kabuton sa administration ini. Atong idol nga si PBB, wa magwilaing tumong ini. Kung dili, para gyud masigurong ma-impeach ang Vice President Sara. Centro. Diba? Gusto nila nga ang mga senador modapig sa administration para gyud i-convict, ma-remove sa pagka-Vice President ang si Sara Duterte para disqualified kining mudagan pagka-presidente sa 2028. Centro. Maunay kamatuuran mga katropa. Nagkagubot ang Senado kay gusto nila ilugon ang leadership. Gusto nila nga si Cayetano Matangtang as Senate President. Ang kamatuuran ni anak nga nung gusto kay para ma-impeach sigurado si Vice President Sara. Kay si Cayetano, bright man eh, abogado man eh. Di man eh pwede nga i-magic-magic mga katropa ang trial sa Vice President. Centro. Nabisan og labag na or way mga ebidensya, gusto yun nga i-convict. Kaya kato lang nahitabo mga katropa nga mini-trial dito sa Kongreso. Kuan magod to? Daghan kayo yung mga tao, nakakita man na to. Itong death threat ko, no? Pero conditional magudto kung kita mag ordinaryong mga tao mag-judge sa ito. Conditional man to. Unya, unsa pa itong uban? Mga tagong yaman ko, no? Unsa pa ito? Sal-in. Gikan atong 2026, di pa man sa Vice President ato, diha man sila mabulabo, God. Kay questionon man na dito sa Senado nga. Ha? Nganong i-appeal man ang ihang mga kabtangan atong wa pa siya na vice presidente. Diba? Muna nga, di sila gusto nga si Cayetano mahimong Senate President. Kay panahon sa impeachment trial, dili sila maka-eksina mga katrupa. Centro. Muna ang ilang gihimo karon, panghulgaon ang mga senador ug kaso. Oh, dili lang si Marcolita nga mao'y nabalita karong bag-o nga kasuhan ug plunder. Plunder ba to yung kaso or indirect bribery? Basta kay kaso. Nga, mapriso gihapon siya, nagmanutlan siya. Kisa pa, kini si Jingo Estrada. Centro. Kay kuan ko no, naapog ko no siya kalambigitan sa blood control. Unsa pa tong uban nga mga kaso nga iyang giatubang mga katrupa. Pero, wagoy lahi nga tinguha ini nga para gyud siguro mo mahangyo ba nga ay nalangkog idayon ni kaso kay pa, mo uban lagi ko sa inyong grupo. Centro. Kay si Estrada na mahayag man kagahapon nga kung kasuhan man siya, so be it, ha, why problema ani atong ipabati kaninyo kining iyang pahayag. At least na yung mga senador mga katropa nga di malisang ining kaso-kaso hulga sa administration.
0: Ng ombudsman, sir. Tingin nyo, sen, panggigipit ba sa inyo yun, sen, ang ginagawa po na to?
2: Well, if this is the price that I have to pay for standing on my principles and what I believe in, so be it.
1: So, mo itong iingon, no? Nga kung kanakuno'y bayad sa iyahang pagbarog, sa iyahang baruganan, prinsipyo. So, be it. Sentro. Wasay mahimo. Iyang dawaton. Pero wa nagpasabot nga na nahadlok siya. E kung nahadlok pa na siya, pwede na siya muhangyo sa Malacanya nga, makig-istorya sa mga Alipuri sa administration nga. Mubaliktad na ko sa kuan grupo ninyo kay para ay lang ko kasuhi. Pero wa. Di siya mo uban sa administration, mao nang kasuhan siya. Pero ang ombudsman nga si Romulia, namahayag mga katropa nga, kining kasukaso kuno nga nahitabo, dili kuno ni siya selective. Niya mga katropa, ato pong ipabati kaninyo ang iyahang pahayag.
3: Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority. Hindi yung pinapit.
4: Hindi, ano yan? Ang trabaho ng ombudsman, lahat eh. Ngayon, marami akong pinagmahal ng preventive suspension sa mga mayors. Andiyan, auto dante ngayon. Pinagmahal mo rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinagpasuna kaso dito.
1: So, mauna, ang iyahang ingon nga wa kuno nila gi-single out ang miyembro sa majority. Sentro. Or sa mga senador, mga katrupa nga, dili kaabig sa administration, dili kalinya sa administration. Pero, ang mga tao di manggod, buta. Di man mga bungol o buta ang mga tao nga di makakita sa nahitabo. Kaklaro anak nga gi-single out. Majority man kasagarang gipangkasuhan, abaday minority nga gipangkasuhan o gipangimbestigahan. Ah, kaysa ako nang gikaingon ninyo ato mga nangagi na abaday mga opisyal sa gobyernong balaan. Ah, naday mga balaan diha, wa may balaan pareha man sa latanan. Ultimo gani ang purok chairman og barangay kapitan. Di magay ta makasiguro mga katropa nga wa gyuy nakapangawat og kwarta diha sa gobyerno. Ano na yang giingon ni Ombudsman Romulia, the honorable ombudsman nga kuan ko no naanak ko no mga mayor unsa patong uban nga gipang suspindi gipang kasuhan ang pangutanan ini na sangat jud ka sa Sanligan bayan masi kuto bra na sa investigation pareha na ni Speaker Romualdez nga naara diha nakapinding kanang investigation sa DOJ pero wa na sangat sa Sandigan Bayan for the issuance of warrant of arrest. Sentro. Pero kining mga tanawa ning nahitabo karon nila ni Jingo Estrada. Abtik malagi kaayo sila mo ingon nga ay sangat na gina sa Sandigan Bayan. Kay kung masangat na sa Sandigan Bayan ang kaso dili lang na kay ipinding ra na sa DOJ. Mo issue warrant of arrest ang Sandigan Bayan diha na dayo na dakpon si Jingo Estrada. Maunay nahitabo mga katropa ni former senator katong idol po nato ba si kasi ito pa nga natong pikot og mata katropang Harbi nakalimot man ko si artista man to siya Sentro taga Cavite o Bong Revilla priso ba si Bong Revilla karon usa pa to si Bong Revilla nga kuan man to siya unta kandidato man to pagka senador sa bagong Pilipinas pero pagpanahon atong binutuhay na nga ibasura ang i-archive ang impeachment, dibutar man siya yes. Ditanawa, nahimo siyang kalaban ni sa administration na preso. Muna'y dangatan mga katropa pag mubangga ka sa administration. Preso ka, klaro na. Dili na ingon nga, istorya-istorya lang. Muna'y matuod. You know, na'y mga nalambigit ko nuhay, pero matong gingon nuhay sa Speaker Romualdez. Ito na, pinding ra sa DOJ iyahang kaso. Okay. Nganong napinding man. Kay para di pa siya ma-priso, di pa siya ma-isuhan og warrant of arrest. Kay kung seryoso sila no, sa pagukod sa ilang mga kaalyado, aw, what na? nasangat na sa Sinigan Bayan og doon na warrant of arrest mga priso na. Pero makaingon ta ba nga pagkaroon ingnon lang para kunuhay ingnon nga dili selective justice. Ato gusto diri na watan ilaban sa bisan kinsa ang atong gusto nga kung hustisya man ang atong gikinahanglan, anti-corruption man ang atong kampanya, apply sa tanan. Dili lang kay apply lang ang atong kampanya diha sa kalaban sa politika. Dili lang kay apply na to kang Vice President Sara ang anti-corruption campaign. Ha? Atong idol nga si PBBM, gialigahan man po na nga nalambigit sa korupsyon. I-apply po na to. Ako, ako'y problema ni Ana. I-impeach na sila duha. Dili lang kay si Vice President Ra. Kaya nga no, si Vice President Ra ang dautan. Si Vice President Ra ang kurakot. Kunya nga tong idol nga presidente, balaan. Why sala? Why corruption? Mga pastor o mga pare, may lang ni mo singgit. Impeach Sara. Pero ilang mga ba-ba, gipang Scott Stepan o kang PBBM ng mga isyo sa korupsyon ang hisgutan. Usay, di na ko ganahan mo simba. Tungod aning ilahang mga kinaiyang way mga lami. Anyway, mga katropa, wa natin uras nga ikapadugdog sa unahan. Madam Lina Pataho, salamat sa inyong pagpaminaw. Ha, di na ako babasa inyong mga comments. Salamat sa inyong pagpaminaw sa inyong mga radyo. Akong partner sa technical, si Katropang Harvey, na overtime na manunta. Unya nga akong among station manager, si Katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director, og admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Inyong alagad, Limwell Pagalaran Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw, pagsalig. Hangtodog Mapuhon, Webes. Magbubanta sa amang takna og istasyon. Maing buntag ka na tong tanan, amping kanunay ug dalaygon ang Dios. Balance.

0: FM.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Oy par, pakuratin mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niyan to, sayang saat. Oy, wagay na to man.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: la silicio. ¡Hostia!
1: Okay, mga Mary, magsugod sa ito ang klase. So, kuha na ito ang mga lapis ng mga Mongol 1, Mongol 2, o Mongol 3, mga Maring. O, syempre, ako ang mga kukuan, mga co-workmate. Andam na sad sa ilahang mga bestida karon mga Maring. O, sa di madugay, magsugod sa ito, papakauaw dali sa kahanginan ng mga higala. Wala mga Maring, atong oras, ano na tayo, 18 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Welcome, welcome, welcome, welcome! Kaoban ng mga Bayuta Warriors. Live gikan diri sa... Ako naman po yung maraming si Gingging, ano yun. Ang kuan, mura ko, membro sa katong kuan, katuganing... sa to, katong kuan, mga bini.
2: Kanang marakag membro sa kuyan, kanang K-pop.
1: Uy, wala yun
2: na,
1: ano?
2: Kaya sa mga kuyan na, ana.
1: Korean man ka na siya.
2: Oh, Korean, Korean. Korean bag, ana.
1: Kaya isa, ano nga ako na siya?
2: Na, in Malaysia, wala
1: wala
2: siya.
1: Wala pa yung mga discovered sa scientists. Ang hate siya.
2: Mara, mara ni siya ka ng kuyan. Mara ni siya ka ng... At na yung buka, mara siya kikan ka pan run. Ay, naku.
1: Ay, welcome. Ako ni si Maring Inday Erika. Dili yung gopa, dili mistesa, pa dili makupiansaan. Tungod kayo mangunay og silingan.
2: Alright, Master. Dito rin yung gopa ka mayo niya. Pangit ako. Mayo morning.
1: Ay, ako na yung pasalamatan na ito ang hatag karon sa tuang nindot kayong besteda, mga Maring.
2: Aba, ikaw ang nabigat lang.
1: Ang Kent Barbershop.
2: Yes, ang Kent Barbershop. Pudawat sa naglabada. Manicure, pedicure, alot.
1: Huwag ka nang imaba. At welcome mga igala ang pinakangilngig nga membro sa Gabi. Daga na kayo ng mga daga na mga turko nga gibugno.
2: Daga na kayo siya ang ganang gipasipadaan nga mga diliing nga nato, no?
3: Saan ni pagpamuboy?
1: So, ladies and gentlemen.
2: Ladies. Ano yan ang ladies and gentlemen?
1: Ano yan ang gikan pa rin sa bukid sa Tagugpo.
2: Naon sa laman ng tao ng kalibutan ron, oy.
1: Ngilara to naon.
2: Asa man takab yun, ha? Ah, sige. So, pasensya lang mo mga katropa, kaya preparado kayo mitana, no?
1: Maramog na sa bus pa. Maramog na sa kinglong. Nyaga, aba. So, atong i-welcome mga Maring, Tia Daria.
2: Yes. Sina.
3: Yes. Hello. Tita Magnayo ng Buna-Buna.
1: Hoy, lainag.
3: Nagkaanam naman ikaw, kupos niya ako ang ikaw, buho.
1: Ikaw, ito, ikaw tong driver sa tricycle.
3: Katong nanoo?
1: Nanoo.
2: Katong nag-ayo sa imong side wheel.
3: Mamaw! Pareho bre, kalayo ka guwapa na kuwa. Oh,
1: wakay bungot mari.
3: Tao lang mo ring o. Wala pa ka nene paburot ha, pero ming burot na.
1: Asap tagi ka na yung mga fat sa ilalito.
2: Dito na sa kuan. Dito ka kipalitan itong kaneng bulaluan. Ilalito.
3: Kuan na, kanang address, kamatingala na sila.
2: Sino kaya kong si Mood?
3: Mura kagagaw kong lagi maring.
2: Lami kaya ang ilang bulalo nito ay...
3: Ang sabaw, gamantika.
2: Oo, gamantika, giyon.
1: Well, nakuan ko ba sa
2: lima? Ligi ka na ng mga bayo dyan sa tubangan, uy.
3: Plus chested lagi ka ay.
1: Ay, kuan mo ni, uy. Ganang... Pumili ka na sa mga model,
3: ay. Di ka ma-flattered, anang.
2: Ay, senior high pa na, senior high. Senior high na.
1: Ay, muna yung ganaan sa mga model, dahil kung ano gina-model ka na, wala kayo mga dughan, gan may dughan.
2: Ayun, ka mga...
3: Model sa unsa?
1: Model sa bra. Ah.
2: Kanang mga kwan para at least, di ba, makita ko nilang nandito ang ilang bra.
1: Diba ba, kanay ako, Amarin, kanang pinkis-pinkis, gini, Marin.
2: Baba. Pamatod ina be pakita ako no bebe be
3: try paki ikaw wala man ko nagpamatod ikaw man nga pinkis pinkis
1: asya yes. Na lang una
2: mulihok man ako kanay para ko mana ra man silinin dako pamangkas ako ag kwan oi
3: unsa man nga dagang bro man ko ubi
1: ang color ubihon, ang color
3: ubihon or sa mana
1: amo na sa katong na ay cyanide
2: cyanide
1: Ya, balang huyo.
2: Lalo sa talang mga siyanin, ay.
3: Makahilo ba yan na, ay? Aba, ang siyanin, makahilo.
1: Matalina kaya mga marin, kaya ito sa Tobago niya, kinanawag si Colonel.
2: Ah, yes, kamay,

0: Okay, we're so, back. We're back. We're back la. Sige.
1: The return of the comeback.
2: So, asa na kita ato nga gisgutan sa mga PTA na
0: ito? Mga PTA, yeah. PTA meeting, katungkuan. Kada senior high kay kakapang kuan. Kada nga, model ka sa bra.
2: Oh. Ulo ba ka maring ako giningi kuan ba? Uy, guwapa ko today. Angayan ko ani.
1: Igatos naman ka. Igatos kay kagdagway ay.
2: Kamulo ba ka maring kiningani ako mga bisura maring?
0: Nagamangga ka. Nagtala-eskwila ka sa mangga.
1: Maroon na kagahilmit siya.
2: Uy, diyan mo ko sa kong iskila.
1: Oo, muna kagahilmit dahi.
2: Ako tong gituok. Ako tong gituok nga kuan ka nagminaldita mang gudgo.
0: Uy, kamo ba? Ayaw ko ba magminaldita, B? Mabito na nga usahay, makwanan mo kay, matukan mo kay, gano'n mo, maldita kayo mo.
2: Bye na mga maring, gikan diri sa studio live, sa mabati ka rin sa mga nagkaraiya nga mga sister stations.
0: Bakay kasi mo, aday. Yes,
1: kayo mo?
0: Bakay kay girl na kayo ka.
1: Napad yung kay bungot o bangal.
2: Dili ba na kayo kumuto o dayon, alam nga yung ana.
0: Sige lang kayo, oh, talama mo.
1: Wala ka pang hagbas.
2: Silig magunin sa pusod.
0: Tanggala ko nun ang imong ngipo sa tumbangan, B.
2: Pangalang mga kuday, oy, kay kanang magkuhan ko rin, kaya tanggalong ko na kuladaan ang kuhan, day.
0: Kana?
2: Kasi mahapilog to na.
1: Mura mga gaibot, ana, o kanang taklob sa tansan.
2: Pwede na mga igala, lahat ka rumabati diya sa...
1: Taklob sa tansan pa.
2: I-welcome sa di mga taga-mati, go.
0: Oy, mga taga-mati, Seti. Labi na si Kuan di nga, si Pikong, si isa sa mga Bayuta Warriors niya, mga membro sa asa, Gabi.
2: Sa Gabi.
0: Oo. So, si Kuan po, si katropang Pipo Pichon. Gabi po na siya.
2: Gabi sa na siya, ma. Kita man sa istura, asay sura.
0: Nag-request din yung patanawa ko na kung sa ngipon ni Inday Eric Kabi.
2: Ayaw, uy, makuhaan ko kayo. Kuambiyan din sa kuha. Dito yung ipagama sa likod sa Besano Sinta.
0: Ipasay na din mo daan pag ulang ibuhat.
2: Kuha ni siya. Kanang gikam ni sa kuhaan sa Diyat.
0: Sa asa?
2: Sa Diyat.
0: Sa Diyat?
2: Sa Diyat Dos.
0: Oh, sa Diyat Dos din ang gigan. Asa na?
2: Sa pantukan, good uy.
0: Ah, dito na?
1: Wala ka kanto din, Adyamari?
0: Asa na?
1: Ito kung na-landslide ko itong niyagi.
0: Ay, katong dito sa pantukan nga. Yes. High grade kayo.
2: Yes. Sakto, dahil kayo mga bulawan diya maring.
0: Baby, papakita ko na ko sa imo smell. Tanggala ang mouthpiece, babe.
2: Ay, okay. Kay masok ko rin si Marie Edgar ni mga anak ko. Pakuhawan lang ko ni mo niya
0: rin. Kanisa. Uy, ito yung tama yung kamunduhan. Puro mo na yung mga mouthpiece, babe. Tanggala ko na yung mga, babe. Dili naman siya kalitok ng isa kabayot. Kaya may ganun siya nga. Pag mayon siya report, malagpot mo itong ihang kwadra.
2: Pero. Ano sa nga, ma-report ka siya.
0: Mag-report.
2: Anyway,
0: oh. Ay, nakatuloy Manila ba?
2: No, Manila.
0: Panulungmigi kami Manila. Panulungmig na pagpagluwa niya, ano, kay niyana siya. Niyana siya mo sa bayo.
2: May ganit ka napsa sa dila.
0: Napsa sa dila.
2: Napukuit.
1: Sa kayo na yung may kuan.
2: Napukuit siya kaya.
1: Sa Boracay na ita.
2: Katang kita. Sa Bora.
1: Sa kayo may parasiling. Kusugihangan, magmahanan.
2: May gani kay tatong dila ba yun?
1: Natingala ko, Maring. Eh, pwede na hiluma. Naniburot ang ape.
0: Kay?
2: Kaya, gitsulala ba yun, oy?
0: Nagsuka, Juya?
2: 3 months naman ko ato.
0: Hala, oy.
1: 12 minutes, usan itong pa dito niya, gibuyan sa ubos.
2: Basta kaya mga tambasakan, Maring. Busog kayo, Maring. Mga tambasakan sa Boracay mo rin, nagkakuan ko rin Maring.
0: Uy, Maring, nakatawa, nalipay medyo ko ato kay pagsakay niyo sa parasiling, mura kang si Kinsa. Pero pag naong niyo, kay mura kang naong sa kaluspan na kayo.
2: Magkani, Maring, kay natin mga crew sa bangka, na doon na sila ka ng white flower.
1: Ngayon man tong, di ba, ngayon tong crew nga, og manaog na mo, ana. Wapakan na may kasaka, ni ana.
0: Iwarawara ang kamot.
1: Ni ana, uy, ana ko, alkansi siguro, uy. 15 minutes ang giingon, napas na sa 5 minutes.
2: Kawawan na ko ni Maring.
0: Ayaw naman. Be, kung ati noon nag-iingon ninyo, be, tagala ko na ninyo mga marpil, be.
2: Ayaw sa kay Juan Maring, pinang confidential, magod eh. Anak ko mga Maring, welcome po na ito ang mga namati kalundrian sa XFM Bukidnon.
0: Yes! Ay mong mga idol na sa XFM Bukidnon. Sige niya.
2: Ano mo, report na po dahil.
0: Report ko na, be. Ano yung mga katropa at ang paminahon ang report gigan sa gawas ni...
2: Meeting meta ka po na.
0: Ako naman. Dili na tato na istagisgutan kay. I love my job.
2: Yes! Okay, welcome sa nato mga igala diri sa mga nanamati diri sa XFM San Francisco.
0: Aba.
1: Gikan sa Bayugan 1-3.
0: Aba. Siyempre, diri sa General Sanit City.
2: Sa lugar ni...
0: Evelyn Samasahe.
2: Yeah. Og ni Philip Olegario.
0: Yes.
2: Og, diri sa Davao. Wala pa ito sa Davao? Wala pa?
0: Ha?
2: Sa Davao?
0: Okay, buta nga barike, di takalaos dito.
1: Kuhan sa dead spot.
0: Dead spot dito. Sa garat dito, ang imong ang audio na ito dito, putol-putol.
2: Oh, ba? Oh, grabe ka sad, ano, oh.
0: Pero, for example, mag-report ka dito, magputol-putol yun.
1: Grabe.
2: Saan kayo? Sample na, anong putol-putol, man?
0: Example, be. Naisunog sa Bolivar, be.
2: Ayan, ito, kineng karoon, tanin siya kayo.
0: Be.
2: Ikaw mo, kikapatuga-tuga, nga maayo ka na mga mga balita sa sunog. So, karoon, mga katropa dito, maglangat, ito sa temporaryong putlo niya, ito ang pagkalingaw, tukod kayo, doon ay sunog diha sa aksyong liko mga maring. At makabal si Master na dalini, Master?
3: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Master,
2: nabati na kung namurag dool ka sa sunog, kaya murag nasupukit ka.
0: Ano magbuti mong chapi atong signal dito na PDI nga. Oh, di ba?
2: Ay, nako. Og, syempre, mga igala, 23 ka mga barangay diri sa Dakbenstago. Maayong buntag. Kumusta nga ito ang mga kinabuhi di ha?
1: Grabe nga, dagang ka 23. Nakinimemorize na, Mari.
2: Unsi ka mga lungsod sa Davao del Norte o ginaglangkoban sab sa tulo ka mga component city.
0: Aba? Gigamitan ng component, ha? Yeah. Karalo ka ng component, oy.
1: Gigamitan ng history.
2: Gilangkoban sa Tagum City. Sa Iron Garden City of Samal.
0: Aba?
2: O sa Panabo City.
0: Aba, congratulations!
2: Ang mga lungsod naglangkob sa Asunsyon, sa Watan, Yucurilla, Kapalong, Talaingod, sa Duhali.
0: Aba, kung duha.
2: Kung tulo.
0: Trihali.
2: O, siyempre, diri sa Carmen.
0: Sa Carmen. Ay,
2: ano ba kamari, nagkukay mga balot ng
0: nasa Carmen. Nasa Carmen.
2: Hindi ko kalimut ito ni Hapit Talia ba? Paingon ito sa pormiro, pinaka-pormiro na ito ng mga otor.
0: Ano din siya ka? Di ba siya ka-relate ito ng time kay Makuan mali, ma-restrict, ma-restrict mo din siya ito ng time.
1: Nakauban pa din siya sa unang tour?
0: Uy, itong kuhan dyan eh. Siya rito dito sa...
1: Siya mga nag-duty?
0: Asa mga tour kayo ninyo?
2: Local tour ba?
0: Local tour sa kuhan ba?
1: Butang niyo ka ng pangalan.
2: Local tour.
0: Local tour, pero niyagi ka sa Carmen.
2: Niyagi ko sa kabubo ka ng mga itlog dyan sa Carmen. Marilag po kayo daw. Itlog dyan sa...
1: Hindi itong pula, Maring.
0: Ay, itong pula, uy.
1: Ang saan itong pula?
0: Maalat man to.
2: Katong pula kay, I'm sure, nagit ito nga, oh.
1: Ayaw naman.
0: Kala na lang mga itlog nga na yung pula. Kala pula kayo na naman ito nga, oh.
2: Gani.
0: Parat-parat.
2: Kaya pagka kung itnigil sa bakit alam, istiso siguro ni.
0: Oo.
2: Sa dihang ikaw niya ito.
0: Ay!
2: Ay, magawa mga Maring.
0: Sige, Ben.
2: Tila greetings na otod ato kanan tagaanong pagtagadapan sa dipa o sa kanindot nga mga musika atong ipababatid niya kaninyo. Kining kagtaha ato ni kanato sa kapsula.
0: Sa kapsula nga kanin Turbo Mail Enhancer, no? Kining kagtaha ni kanin sa mga uyuan ni Jano Gibbs. Mane ang Bee Gees gi pangulungkuban ni Barry Gibb, ni Andy Gibb, o ni Morris Gibb.
2: Ilang parin tila si Pinky Webb gi mamora magtuno.
0: Mamara.
1: Si Jason.
2: Jason
1: Webb.
2: Si Jason Derulo.
0: Jason Derulo.
2: Oras 10:33. Exciting! Yeah.

0: and that song was brought to you by Santon Gold Herbal Capsule, no? Kung gusto ninyo good na nindot kayo nga food supplement, mga kasu, mga katropa, mga gasolid.
1: Kasu na, ibalik ko na Dabaw rin.
0: Ganaan ko din, ganaan ko din.
2: Ganaan sa Dabaw rin.
1: Mingaw na gisa dito.
2: Ang mangga na may nagpuyo.
0: May jato dito sa mangga.
1: Si Pakit. Sige, pam...
0: Ay, ang kabalo mo, mga katropa, kung nagproblema mo niya, kabalo mo kasi nakalindot sa ito ang produkto, mga bayot. No? Kaya nani siya ay spirulina. Nani siya ay malunggay. Mm-hmm. Aga, syempre, nani siya ay ahos. Nga tanan, nga, o ganing mangustin. No? Ang mangustin, bayot, paminaw mo, mga katropa. O sa ni ka, queen of all fruits, no? Ang kwanan niya, nga, kusog kayo niya, o ganing power kayo niya, o ganing nakabutang niya sa ito ang kapsula. So kung gusto ninyo nga pakusgon ang inyo ang immune system, aba sa pa yung gidugay di ha? Ato na mo sa mga butika at pharmacies yung mga lugar kaya available na dito ang Santon Gold Herbal Capsule.
2: Yes. Alam mo palayo kay mapakan mong iro.
0: Yes, awan indeed.
1: Kalingkap si, hilikis ang palay na paakan mo sa iro mga
0: lalay. Giingkit din rin siya. Sa tip pa ito ni...
2: Na-indiksyonan, sa indiksyonan.
0: Sa tip pa itong iro ganyan nga nakapakalin niya?
1: Si Marlo? Well, welcome to Antila. Greetings.
0: Alright. Baby.
1: Ala, comment na mo rin sa ato ang mga kuan, mga comment section. Comment na mo rin sa ito ang
2: live. Maradagahan kayo kung nabasa mo rin. Puro mo ni kalbo ako na usam ni oy.
1: Apan sa di pa mga igalato sa napahibaw na ito mga viewers nga live na karamakitaan sa Facebook page.
0: Yes.
1: Sa XFM Mati City Davao Oriental.
0: Yes, it is.
1: Makitaan sa Tadria sa XFM General Santos City nga Facebook page.
0: Aba.
1: Tadria sa 107.1 XFM Tago. Yes.
0: Aba. Pero lano kita din hi.
1: Ang pinaka nindot og mga comment mga man ato siguro hatagag mga pahalipay.
0: Oo, taga Bayugan ka, taga San Francisco ka og nindot kag comment, taga Anda ka og gikanya sa kuha, Trismel.
2: Why? Dako na ko gid ay mare.
0: Kay anak kay Dusmel.
2: Pero nang wala mo hatag siya pero nang sa kuha panggas ganina. Asa nga naka 1.5.
0: Naman ko budget ana.
2: Ay, naka budget ana.
1: Nasuduan man siguro ka?
0: Ha?
1: Akong gi-check kanina sa BPO sa malagi.
2: Kahit nag-share na nag-una di ay.
0: Natural, naman ko yung mga source. Naman ko yung mga kwan.
2: Source of income.
0: Dili. Mga kwan, water resources.
1: Spell source.
0: Ay, kanagod usahay. Good nga ka ng kwan, we. Kanang mga na love offering.
1: Maholaman. Ako mga igala ha. Alas 39 na nga itong oras. Di akin ni ato ang tila greetings mga maring. Hatod po ni kayo nato sa ito ang munihinungdan nga mura bisan pag mga medyo may kuan na may edad na pero may mga batanon nga hapon tag hitsura.
0: Yes.
1: Tungkol di sa ito ang adlo-adlo nga pag-inom nga maayo pagkapili nga kape kini ato ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Aba.
1: Yes. Unsay naa sa Santon Gold Coffee Mix?
0: Naa na siya ay glutathione.
2: Naa ay collagen?
0: Yes.
2: Nga pang pahamil sa panit?
0: Kana?
1: Ano sa'yo mga sangkap niya?
0: Ano mga sangkap? Ikaw mga brad mong duha.
2: Ikaw?
1: Wala ko na
2: patuloy. Ikaw ang kusog mo sa bon.
0: Mamasa lang ni siya, mamasa.
2: Ang
0: klase mo ko niya sa on na yun, magbuhan, magawas kay mag-garden.
2: Sige daw, ikaw daw, Bill.
0: Ano siya man?
2: Brightest man ka ka, sige daw, ikaw daw.
0: Ano siya man, Bill?
2: Ano sa may mga sangkap, ana?
0: Ayaw pali noon.
1: Ay, pataka.
0: Ay, pataka.
2: Pataka ka na.
1: Mga maring, kung naminaw na ka sa radyo ron, mag-text ka sa ito ang text line sa 09663069569. Og yung gusto ka makita naman mga beauty nga pang international event. Pang Coachella.
0: Ay, sa mga wedding ay.
2: Pero paspas daw kayo imuang numbering. Kasi nainayon daw ko
1: 0966-306-9569. Ano? 69 mo rin. Mamuhi po yun ako ang
2: 69?
1: Baka na mga ingana, gani.
0: Baka na mga 69 yung number.
1: At si Maringkindi, ano?
0: Ba? Si Maringkindi?
2: Yes!
0: Si Katong gipa-search na ito ni GM?
2: Si Kindi o si Kindi?
1: Gipa-search o...
0: Gipa-search na ano? Bigyan siya nga i-search sa guniyot. O, kay nindot kay ni siya. Nindot siya. Wapa si Kindi?
1: Ano di ay?
0: Si Kindi Veloso.
2: Artista siya? Artista?
0: Yes!
2: Artista.
1: Ano sa'yo muna kung tayo dito ah?
0: Kanang, anang ko niya, kanang siya ay tattoo. Mm-hmm. Oh, nasa tato din sa kilid.
1: Diri?
0: Ang imo. Diri, diri.
2: Sa pinakita mo maring.
1: Kuan ko nang na baog.
2: Ayaw, di ba?
0: Baog di ayang.
2: Ay, banana singkaw,
0: type. Singkaw.
2: Mura, mura banana ta, type siya.
1: Kabulo ka maring, ang amo miss yun ni Kainet, mura ginamong tanawin.
0: Katong ba?
1: Katong ka... ka kabugno ni Kindi.
0: Okay.
1: Kabulo ba ka maring, no? Kana makunahuna ko na mga ianam rin. Di ko kunahan maring ay.
0: Ma naman.
1: Kanang kapabiyak ni Edgar no nga din na kay ko ginagalaw niya.
0: Wala na kanya ginagawa, kanang ginakama.
2: Unsa ang paggalaw? Wa may magalaw.
0: Aba, oh, aba. Aba,
2: maragi. Makita man sa dughan.
0: Aba, maragi, agit ka maring Erika. Giyagit ka. Giyagit ka niya. Wakulo kay mawakulo yung kamang.
2: Mawag ang si Lando. Kanagas ako na si Lando. Aba? Naasay makuot ko.
0: Wala. Pusin na lang siya makot-kot na rin.
1: Pato na kato nakita ni Lando akong gisimot yung gamot, beti mahua,
2: uy. Uy, naliko ko, uy.
0: Ito ay na yung Julia.
2: Wapo kaya kong sabon, clear skin soap.
1: Kamu may nagtapal yan.
2: Sili na kamhumot, anak.
1: Marie, kamu may katapal ko utak ko, no?
0: Ha? Kuta. Maragwan man na lubog-lubog pa bagayo. Di ba rin sa pangalubog pa kayo?
2: Saan mo na maring bagong panganak?
1: Marang pispan sa lingkungan nga bagong itahodsan. Ayaw ko, matila na tanong.
0: Ay, sige, Bill.
2: Yes, kayo. Kaya nana po'y nagpabuyag din sa comment section.
1: Sige, ngon.
2: Ipalihog din ko, mga maring, ang mga link na to screenshot na diya sa comment section. Ipalihog ko, Ogsie.
0: Aba, mura na kainom ni. Mura na kainom ni isa kabayo din, maring Erika.
2: Pwede na ka ng matika ang naka-on.
1: O, itimbayan sa si ato ang sakto kay Kamarog nga GM. Kaya naman, itimbayan siya karun, guys.
0: Ay, ang ato ang GM.
2: Oh, si Edgar.
0: Isa rin ako maso din ng GM. Thank you, kaya kayo. Naabot ko diri.
2: Ay! Iyari kang gitransfer.
0: GM. Thank you kay GM.
2: Yes. Diri na ta.
0: Sige, Bia.
2: Kay Mark Anthony Villarreal.
0: Aba, onya si...
2: Anap pa siya. Hello, Maring. Dari na po kung magsamok-samok sa inyong comment section.
0: Aba, si Villarreal. Dari Villarreal, ha?
2: Ang kanin sunod kay mo, ha? Manang idolo.
0: Kinsa man na?
2: Katumay ka mo tahi.
0: Ah, kinsa?
2: Kanang sunod.
0: Si, asa ba? Ang lalay man yung mga ikwan na, B.
2: Basta sa Pinamiro, para di mangload si Mother.
0: I see. Kung anda si Rosemary.
2: Yeah.
0: Salamat kaayo ni Madam Rosemary, no? Dukhanon po kinig puso ni.
1: Pasalamatin sa si Ma'am Venus. Kaya kitakaan ka isa ka kabalding sa bawo ganina.
0: Boy, Ma'am Venus. Yeah. Thank you kaayo, Ma'am Venus, ha? Sa uulitin.
2: Oh, hello, si Maring Erika. Mura kag si Dilima. Ano si Ma'am Rose?
1: Lalo na gina si
2: Ma'am. Ibalik siguro ito yung mundakit. Si Ma'am,
1: ibalik siguro na ako. Sapaw, sunok sa ako, Maring. Kaya lalo na gina si Ma'am Rose ay...
0: Isa ba rin si Novit 13? Shampoo reveal.
2: Oh, shampoo reveal daw. Ikaw, Maria.
0: Kwan.
2: Si shampoo ni mo?
0: Head and shoulder.
2: Oy, head and shoulder.
0: Yes.
1: Spell head and shoulder.
0: Kala kong kangol, ulo, buha, baga, anak ba.
1: Oy, na,
0: si Kwan, G-on, Yuswan, pamaybay. Soy, kawaw, gigwig ni Maring Erika. Anong ma... Moraga si
2: diwata gani oh.
0: Oo.
2: Sino ba diwata katong katonang nasa Paris or?
0: Kato siguro ni.
2: Paris o kato na ipusil.
0: Kato. Oy si mo siguro na oh, si Dave San. Oo. Ato sa ning shout out si Dave Hineral o mayo bungkag maser ka kagus pahon pa ba Japon ang ba murag na ni.
2: Kumbaga siguro na master kung kas pahon pa ba daw na.
0: Ang upaw?
2: Oo.
0: Ah, wala na. Kala man ni siya. Dili ni siya. Oy, sa mani. Alil lang ah.

0: Okay, we're back, no? We're back.
1: Oh, yes. Ano lang mga simple, mga gamay lang, mga kuwan.
0: Yes, mga technicality.
1: Isa pa yung nakadari ama rin si John Buriado, ha?
2: Og si Nancy Camilo.
0: Aba.
2: Ay, mga maring, akong request nga siyang gahapon, ha? Lahi ang migawas.
1: Ingat pa si...
0: Kinsa.
2: What's up, nga siyang request? Lahi ang migawas.
1: Sige, Jabi, ito na nang klaruhan.
0: Klaruhan. Kasama na nga, sila si Ma'am Rosemary Ignacio?
2: Si Nancy.
0: Nancy. Ah!
1: Ma'am Nancy, otro na nag-send big. Ito na taga ay pagtagat ni
2: Ma'am. Ni-comment ang letter sa pirido.
0: Aba, si Richard Garing, si Toto, no? Grabe naman itong batang ito.
2: Ikaw lang yun ang makakuha na. Basta sayahan ko on.
0: Ay, wala. Yung
2: comment.
0: Kasama yun niya. Nindot lagi wig. Anang isa din. Aba!
2: Built-in ng gihapon na wig niya.
0: Parang may problema ka dyan, bata. Ato, ha? Na.
2: Oy, anapon si Nobe Tracy, wig na.
0: Aba.
2: Ay, musigun na mo.
0: Baklaro, ana, natug ka. Basi na yung Facebook ang naminaw na lahigyod kay mga copyright.
1: Basi sa Facebook ang naminaw mga lahigyod kay mga copyright.
2: Yes.
0: Aba.
2: Ay, Ma'am si Nancy Camilo, makapirate na kita sa imuhang kuwan.
0: Ayaw lagi, Nancy.
2: Request. Natingala po ganyan, may kaya mong request.
1: Ito rin may... sa kuwan, Nancy, sa radyo.
2: Sa radyo.
1: Wala may copyright dito.
2: Sa radyo ni mo paminawon, pero hindi ka matanaw. Kailangan na kayo sa radyo po ka matanaw.
0: Correct sa cookie call.
1: Kinsa man yung request, Nancy, kaya ito ng taga-ag, pagtagan bitag, 4 naman ang request dari.
0: Kato kung laak, kailan kaya song by Leslie Montes. Aba.
2: Tigo sa mga Julia.
1: Ayaw ko kagita.
0: Parin agaw sa pagtagurahan nila ni Julia.
1: Aba di ay?
2: Julia Montes.
1: Sige.
2: Pino na to si Eldren kayo na.
1: Si Eldren Gabi Production present ang mga Pirido Warriors. Maring, aba. Di namin dito kay Mapresidan niya dito.
2: May gani dito kay mabuhi pa.
0: Tapsingan na eh siya.
1: May gani kay wagi tinuod maring. Hinayra sa pag-tablet maring.
0: Sige.
1: Anasa.
2: Napaisa. O napagyod. Napaiduhan ang pakuan.
0: Si Ismael Sibiliano Asuncion. Good morning, Katrofa. Avid listener, Jude. Miss XFM. O sir. O sir. O sir. Yung sir sa miss sa inyong pagdak.
2: Shoot out.
0: Asa mo nang aser sa... Abot sa
1: last to siguro
0: ni. Sa shoot out ko. Aba, sa amo ang customer nga si... Tadadang, tadadang. Lakali lang ha. Sa ta... Sano siya? Kang... Israel Printing Services diya sa Mawab, accept tarpulin. Aba, makabayad mo. Bubayo. Bayad-bayad mo pag mga inaanak na ako.
1: Agyata nag-proposal.
2: Iyanap po na si Pinaso Dolorito.
1: O sa ingon
2: niya? Joseph. Sa maayong morning mga banggiitang bayot.
1: Uy, ibundak niya.
2: Dain, hindi kaayos siya.
1: Ibundak niya ito ang mga
2: kapisyon. Mga dramator nila pinakang master.
0: Aba.
2: Ang dating doon, andito na ngayon.
0: Aba.
2: Lain lang isang mga co-wordings.
0: No,
2: shout out from Furok Tadina Furniture Compound.
1: Aba, katotong gato na itong maring.
2: Katong na ay mga mga kuwan, mga slab-slab.
1: May mga bangko. Isa pa ni
2: Dries. Wala nang kadagan lagi ay.
1: Ano siya nga siya. Good morning, katropa. Avid listeners, Jimmy, sa XFM. O user, pwede sa inyo ang mga products. Shout out sa amo ang customer nga si Isabel. Humana ko yun.
0: Humana na magunan.
2: Kanan ka ubos on. Ano si Alvin Guok.
1: Sa ingon.
0: Sulat na inyong studio dia. Kaya ayang lagi maring. Aba. Maragihagit ko. Maragihagit ko ni mo Alvin, ha? Si Villarreal. Mark Anthony.
2: Ano siya. Guwapo kayo si Maring Irikay. Murag si Julino.
0: Aba.
2: Ay, may bawi.
1: Salamat kayo, Villarreal.
0: Kung guwapa ka, tanggala ko noon ng mga mouthpiece, B.
2: Nadi, ay?
1: Ano lagi ni Riyan? Maloon na siya ko, ano yung mati.
2: Unsa man na yung hindi, ay. Ano yung drama ni Moxing?
1: Bueno, ato ang oras, alas 10:51 na sa
2: buntag. Si
1: Julina. Mukanta sa ako ni si Julena.
0: Si Julena Magdaniel.
1: Di si Angelina.
0: Angelina Jolly. Okay, sige, matala tila Angela B.
1: Matila ka mo na ito, no?
0: Matila, bata.
1: Sige, atong dito magdungan kayo. Matila na kung sa'yo mong dungan.
0: Oh, gani. Kasi magbangga itong mga ulo.
2: Listen kayo, maring o yung ulo po.
0: Ah, ala. Aba.
1: Kayo na ako, buna-buna.
2: Aptang
1: daily, ha?
2: Ah, okay lang. Aptang dili lang itong uluganan sa Tokyo.
0: Lagi mo ay. Gain lang na. Bago rin yung meeting, adili ko ninyo bilihon. Kaya ako may tigulang ninyo diri.
2: I'm sorry.
0: Magagaba ba ako?
2: Ilihay lang ito gamay kay basi ang katong tuluganan sa tokens maapil.
1: Ilihay lang ito. Ayan na, mutila na ang mga flowers.
0: Ako na lang yabi, kay magbangga itong agdang.
1: Ay, ako na, go. Hadapit to, hadapit.
0: Dari ko sa kilid-kilid lang. Dili lang ko dito sa my quill you the pit. Dari lang ko sa my quill you the pit.
2: Ikaw. Sa kilid sa katong huluganan.
0: Grabe, oy. Nagsagpulay kasi mong baba pag tilab lang, iba ko siguro na.
2: Murakan so gamay ay. Murakan ka Alvin guok to maguan. Agar Alvin to kay murakan anso.
1: Ako be, dili po sa pizza ko sa pamitay. Ani ada
2: Si Agsir lang ko.
1: Si Agsir lang ko. Atra hinayon na rin kay murak po na to prestiso.
0: Be, ikaw be.
2: Ato, maring, ang face schedule siguro na yun itong pagkutan.
1: Face schedule siguro na.
0: Pagkutin na dito sa, ano, pagkutin na.
1: Center?
0: Dito sa akong amigo sa James, kaya nagkatong-tagiyan dito, kaya nagbit-bit itong ice cream. Nakakitol, sige na, pagkutin na dito.
1: Ay, magawa ba nga, maring, kaya musunod na nga ito ang Demeritus and Friends. Apan sa di pa ito sa taga, pagtagan ni request ni Camilo, kaya mura gahapon pa ni siya, panato mataga.
2: Ipasiguro, maring. Sa radyo sa mamati.
1: Sa radyo pamati ayaw sa Facebook kay mobile naman ang tuan diha dai. Mobile man ang tugtog pulya man ang mga Kenny Rogers. Ako si Maring Erika, dili kay guwapo, dili mistesa pero di makopyansa ang tungkol kay mangunay og silingan.
2: Kini lang gyapon iyaan si Tia Daria.
0: Maserene dani ni mao ra gyapon.
1: Oh my god, sabay.

0: Hello, mabuhay, chihuahua uleng. We're back again. Sama mo, marama mo gipang bitok. Hinay man.
1: Natingala ko bang ang kada sulod abri.
0: Alam, namatay sa kwarto.
2: Nakitay, portahan
1: niri. Anado, portahan.
2: Bibi, tanawin na to din sa gawas. Bisa hindi mga tao sa gawas. Abri na sa nakuha.
0: Bibi.
1: Ano na agad yan naglingkod? Si Butsuloy.
2: Nasi, kuwan niri.
0: Nay, magkong Butsuloy niya. Nga nagbantay.
1: Ay, anak mo, naikuhaan siya, Papa.
0: Ah, okay.
2: Bye na, mga maring alas 10:58 ng ating oras. Welcome ka muntunan sa ito ang special segment, The Merites and Friends.
0: Yes, palakpak lang natin.
2: Arde, bagong latest na
0: natin. Sabi mga bagong latest niyo, Bing. Kaya binalang ako na may mga Merites na ito. Siyempre, mga membro... Mga membro ba? Sa mga wala ka pa, Mina. Wala ka ba, Lono? Na may bago na may naprobuhan sa SEC.
1: Oh,
2: sa kabalo. Sa meaning sa sec.
0: Kanang sunod ba na sec 7, 8? Oh, alam na.
1: So medyo layo-layo na tanaptan.
0: Layo-layo na tanaptan. So bago na na-approvean yan, okay. Siyempre, ang ato ang, kami nga tulog, we are the member of the PMA. Class series, class 23, series of 2029.
1: Asa may mga nga ng PMA? Pasunwa kabalo sila.
0: Philippine Merites Academy. Yes.
2: The Merites and Friends karong segment. Hato di ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Doon ay sangkap nga. Sa isang ka.
0: Ah, siyempre na yung mga kwan niya. Kalang soya beans, malunggay powder, gelinas lansunis, ha? Soya beans na isya.
1: Soya beans.
0: Oh, God. Siyempre, nakatadya ay kantong, muna ka rin doon sa ito, akala malunggay.
1: Mangustin.
2: Nakababa ka ma rin kay Kanasiya. Kina ito ang Santon Plus Coffee Mix. Taas ang content, aning kiningitawag o isopla bones.
0: Isopla bones.
2: Mo-control siya sa mga hormone. Muna ay mo-resulta siya o ga muhiyos ato ang mga nagkadayaiyang ang mga hubang.
0: Mga nagkadayaing.
1: So, puntiriya po niya po tumot ang mga kuan.
2: Ito mga cancerous ba?
1: Kanang mga rayuma. Kaya hubang mo na.
2: Sakto.
0: Tama kayo kanila nga aban sa tanan niyang gibuhat doon sa tibok tuwi. Kanira mo yun. Tama ka, Karwin.
2: On the record.
0: On the record, Your Honor.
1: Lain po kayo i-apil na itong bukol-bukol.
2: Apil siya. Ang bugon sa suso ovariensis tumor sa matres.
0: Diba?
1: Mayuma, Peter.
2: Matagdiki.
0: Matagdiki. Tanan. Mayupa. Mayuma. Ano?
1: Matagdiki. Matagtuko.
0: Grabe naman yan.
2: Ang Santon Plus Coffee Mix, mga maring, mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibok Pilipinas. Mapalit sa diri sa tuang clinic na to, mga maring.
0: Aba?
2: Asa na kita magitan sa...
0: Sa
1: Ganti Road. Sa DIY Building. DIY ba yun?
2: Dili, uy.
0: Sana siya sa Dante Road?
1: Yes. Door 8, first floor, sa Central Building.
0: Aba,
1: yes.
0: Sana siya?
2: Ganti Road.
1: Sa DIY.
0: Ganti Road.
1: Ganti Road.
0: Knock-knock.
2: Who's there?
0: Ganti Road.
1: Ganti Road who?
0: Ganti Road, take me home.
1: It's
0: to the place. Uy, siya, loo, yun nag-comment. Tayo nag-comment. Gusto na ko, si Mami Ann Sumabal. Aba, masuko, tarong agtila, mga mari.
2: Aba, gimingaw siya.
0: Aba. Unsa man, unsa man masay ni mga maring Daria ni Mami Ann.
1: Kuan lang, kanang... As is.
0: Napakasakit naman ang salita, ha?
1: Lain po kayo ang sa kong istorya.
0: O sa may mong ikuan eh, kung ikaw, o sa may ikuan eh, i-greet na si, i-greet mo dahil si Mami.
1: Shout out niya sa Japan third floor.
0: Ah, kinsa?
1: Mami. Lain na dito.
2: Ala.
0: Oy.
1: Ala, nag-hard-hard na ba ko?
0: Close
1: ba rin
0: mga maning mami?
1: Close?
0: Secret! Close lang! kay Uma talaga. Ay, Maria.
1: Wala mo kunay tulog.
0: Ah, okay.
2: Ay, nako mga
1: ito. Dili mo kunay hard hard work ang si tulog.
0: Ah, okay. Sige.
1: Eh, wala na mo kunay copy out sa risk coin. Naglago ko na. Naglago to ng Martin.
2: Sige, saan ka Martin?
1: Ayun, naki mabunalan ta. Si Martin Colin.
0: Ah, okay.
2: Ay, nakabawa ka maring ang dilit na mga babae, mga Marites, di ay.
0: Masa ba man?
2: Doon na pa yung mga lalaki, maring.
0: Oh, ba?
2: Uy, di na ko ni...
1: Ansa ba na siya?
2: Maring. Nagod ko yung mga screenshot, ako yung mga voice email, oh, ako yung...
1: Kasagaran na, lucky ba yan na sila, oh?
2: Nako yung mga witnesses.
0: Yeah. Na mga, alam mo yung mga...
2: Na yung mga...
0: Star witness?
2: O, oh, na yung mga... Ba? Na yung mga spot report. Nalit siya yung mga vlatter. Dalhan siya kong mga evidence.
1: Apil lang din yung mga screenshot o link.
2: O, sa pa hindi ay...
0: May lain pa?
2: Naana siya mga...
1: Kinsa mo na mo rin?
2: Na ako yung kaila mo rin ba nga dito sa... Dila ko yung suga ng lugar, ha? Marites ka iyang ba na mo rin?
1: Uy, ma?
2: Masuko ko din ang asawa mo rin. Ipang Marites man sa mga silingan.
0: Uy, kagrabe ah. Kaklariks, Ana.
2: Ngayon mo na ang asawa, ang bana mo rin asus. Kanyo po, akong asawa ba kayo ka ng lagom kayo buwan?
0: Mama! Hala, oy!
2: Lagom kayo buwan, mura ka ng...
1: Gadagom?
2: Niya kay mga Marites po niya mga kumpari.
0: Sige na, bitch, kahit ko na ko, be.
2: Sus, mingan mo na sa kapalit. Kita, mga nabari ka ng manok na nabitay.
0: Aba! Ano lang, ano lang, murag na ako, an?
2: Ang tapay?
0: Aba!
2: Ingana ka ko na kung asawa, mga pari, ingana ka, lagom ang kwan sa kong asawa.
0: Hala, grabe, anak.
2: Sus, kaya hindi mo na tinuod ma rin.
0: Murag ko alam, anong fake news, anak.
2: Mga allegation.
0: Okay, say mga allegation.
1: Gama-gama lang.
0: Mga fabrication. Fabrication, fabricated.
2: Giwarningan sa asawa. Giinan sa asawa ang banang ako. Hindi yung kamuunan na mapanabili mo, di nakaka-jerger sa ako ah.
0: Ka-clerics, Ana.
2: Sus, karun kay Wagnagin sa kakuan mo rin. Gikuan na siya mo rin.
1: Giyansan na.
2: Prostatis na.
0: Prostatis. Prostatis siguro. Ay, kami mo prostatis. Oy!
1: Kau ba naman sa kakuan sa grudges?
0: Grabe.
2: Lahi-lahi na sila. Sus, mo rin kayo.
1: Pura magagwala ng listin
2: din. Niundang mo rin. Niundang panabi ang bana. Sus, paglabay na sa mga pipila ka mga adlaw, nahimo ang adlaw, himong bituon. Anton, yung nahimong buwan.
0: Buwan, anya?
2: Nanabi na sad.
0: Nanabi na sad?
2: Nga, ang kokomelon ko na siyang asawa kayo, di gunugunahan siya. Di mo kukunahan mga pari sa akong kokomelon sa akong asawa, kaya gamay kaayo, eh.
0: Uy! Mo ba?
2: Madalag ka ng mansanitas.
0: Ay, pataka!
1: Mismo yung banag, istorya.
0: Yan, ah?
2: Okay, Marim, uy, wala dyan.
0: Hello, uy!
2: Soko naman dyan kay asawa, Marim.
0: Kaklariks, Ana.
2: Giwarningan sa asawa ko. Di dyan mo, kung nagpanabian ang imong mga dili maayo nga mga binuhatan, magbahay dyan sa pabot nga panahon.
0: Hello, uy, grabe.
1: Gibaharan. Kuya ko ng lakihan, no?
2: Talagsaon
1: lang kayo na, Marim.
2: Gikuanan siya mga Detroit, uy.
0: Detroit?
1: Detroit?
0: Hala, gikuanan siya Detroit?
1: Oh, God.
0: Grabe na.

0: Ada. Mana siang siapa dari maring?
1: Oh, siapa nak maksa banget?
2: Kayak Jakob main. Dari maring. Terus sekarang sekut na juga yang sawah mari. Wah, mana siya kapugong maring. Nak inum lah dito sa sakuan, sa kanto lah ni Tiyo Sidoy.
1: Aba.
2: May parisyoning.
1: Nak dihat.
2: Si Tiyo Wani nakakita agar niya.
1: Aba, katong kuani puldo. Itong pagkumagong kuani puldo.
2: Sakto.
1: Hala, uy.
2: Terus pag-abot ito maring. Umabot kita na asawa maring. Ibikakaan dito na iyang mga kauban maring.
1: Oh, ibikaka dito iyang asawa?
0: Dito sa grupo?
2: Ibikaka, uy.
0: Ipakita agad.
2: Ipakita, uy.
1: Kaklarik sa ana.
0: Naon siya na maring?
2: Hindi, naingon na asawa nga. Tanawa din niya, bina. Tinawal ba nang ipanabi sa kumpanya nga. Kahamis, ana. Naka-clear skin, gud na.
1: Aba.
2: O niya, kay ni... tanaw sa mga nakugang ang mga kuan maring
1: ang mga lalaki ang mga lang tanaw
2: nananaw na ingon nito nga na ingon ang banang ay masapugi na
1: wala ni dagan nito maring ni uli sa balay na ingon nga mulitang may ano man napasa kong una-una
2: ay ni hangyo maring ingon maring hala ka nang kuan uy ka nang muraga nukos nga putian.
1: Mura siya ka ng live itong nukos nga po. Lumiyagan ba ito?
0: Kubutan siguro.
1: Kubutan lang ito lumiyagan. Itong gagmay nga pula.
0: O saan ka ng kubutan po?
2: Kanang kubutan kay naman ay mga puti-puntik.
1: O puti-puntik. O
0: saan matoy mo ha?
1: Kanang ingon niya nga putian. Kato ng mga mahalun.
2: O mga sulido.
1: Mga sulido.
0: Kanang tagas o glubot?
1: O nga live itong tagas o glubot po ito yung mga lumiyagan.
0: Ah lumiyagan. Dagan yung klase yan ha?
1: Dagan na oy. Mura kung kita ko nag-like klase-klase na nga bayot.
0: Yan akong tilawa.
2: Tilawan to ng sa barangay Luban.
0: Ay! Paano na na ni Kapitana din?
1: Yes!
2: Nakababa ka rin. Wala man to sila mga kuan maring. Wala man to mo. Sukot naman kayong asawa. Gidala siya sa barangay functionaries.
1: Aba, dito sa kuan?
0: Gipa barangay?
1: Gipa barangay. Sa lupong taga-pamayapa?
2: Sakto.
1: Aba.
2: Kaya kayo na naghimo sila mga settlement.
1: Aba, nagpati ang mga settlement dito?
0: Ayaw naman.
1: Pakuya ko daan na.
2: Naghimo sila mga documented settlement na gipirmahan din sa kuan. Gipirmahan sa mga purok chairman.
1: Aba.
0: Kaulawan na o.
2: Karo man rin, ni kuan man rin, na yung partida man rin.
1: Na yung partida?
2: Na yung partida. Kung mausap pag daw ang bana, biyaan na gina siya.
1: Ang asawa?
2: Hindi, ang katong bana.
1: Ah, okay.
0: Anong biyaan man siya man rin?
1: Ang asawa?
2: Ang bana lagi.
0: Ay, ang bana ni Yapon di. Abay ba na ako ang asawa?
1: Abay na ako ang nukus.
2: Ayaw ko na ito pang ibig.
0: Ayaw
2: naman. Siyempre, katawa rin ato ang Marites and Friends.
1: Uy, ayaw ko yan. Sana kay itumbi kay nakata.
2: Ang lumayagan?
1: Ang kasawa.
2: Ay, naku. Alagin mo
1: pagkana. Ayaw ko yan. Sana kay ang gaway ana. Ano ka sa gaway ana? Takas mo kailangan.
0: Sayang ba na?
2: Lumayagan.
1: Dili, sasawa.
2: Umukbe na marin.
1: Ang galing lumayagan?
2: Dili, ang kanan sa kasawa.
0: Ayaw
2: naman. Ayaw mo kamo niya mga maring. Balik niya ang katuang live drama sa toang Kung Ako Ikaw. Siyempre katuang Marites and Friends at tutukan nato sa Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, tambal pa. Mapalit sa mga butika nationwide. Kining kanta, asa ni Pahinungod?
1: Asa mo naman ay Pahinungod na?
2: Pahinungod ni sa tanang
1: mga... This song?
2: Ikaw nag-hard mga kaming
1: nito. Okay, this song is dedicated to all the girls you loved before. And most especially table 69. And thank you.
2: Exciting.

0: dito si Nata Gator Gator sa pagkabuton sa Sunrise MPC Garments diyan sa kuna ang ilang location na sa puro katuparan. Sa puro katuparan de Church Village, so oh. Siyempre kay bago mabiyata diri sa ato ang area responsibility no diyan sa Magugpo South Tagum City.
1: Magugpo
0: South.
1: Sa diri sa
0: Tagum City. Usman ako ha Sunrise MPC Garments diyan sa may purok katuparan Teachers Village, no? Magupo South Tagum City. O ka, syempre, ang ato ang pinakadibasabasta mga gusto mo rintag, mga nilid kay mga sakyanan. So, dire sa DMS Car Rental Tagum City diyan sa Pioneer Avenue. Crossing Cristo Village, okay? Aba. So, pakitaalan doon ninyo ilang team leader dito nga Kuya Ug Alot. Kataw ni Kumulit sa tuwa dito.
2: Nakuha mo rin, ha? Ang galing mo, ha?
1: Okay. Siyempre nga maring hatan sa aptika na sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Ay kung na din mga igalaron nga tawag aning mas malamig bayo ang imang isi. Mag-Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, Ascorbic Acid, Ascorbate, Ascorbate. Santon Vitamin C, alkaline nga vitamin C, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. O siyempre sa mapalit mga maring sa nakadaiya nga mga istasyon sa XFM Mindanao o sa XFM Network Philippines, mga higala. Labi na gandiri as dakbayan sa tagom sa mamangita sa ito ang produkto. At ito na mo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, mga makitaan din na sa may door 8. First floor, M Central Building, dool lang sa Mr. DIY Palikot sa Palingke, Gantirol, Barangay Magupo West, Tagum City. Doon na libre nga check-up. Gikan sa Miyerkules, nga na sa Biyernes, pangitaan ang sakto barog nga si Doxy Jenny Druda. O siyempre, pangitaan si Palangko.
0: Sige.
1: Yan sa mga kamot, ang SWAT papil, nga ito ang hatagag pagtagad mga maring busa sa mga viewers, palihog kong share, kaya makita ang bayan na muna, galit-lidya nga, wala ga-share, pambarangon nila na muna.
0: Ay, ito sa'yo, pasalamatan ito mga sponsors ng drama, no? Ang, siyempre, ang, asa pa pa niya, okay, ang, there is some, pangalan na ni Pablo Restobar.
3: Brad Lodi kayo
0: maring. Lodi kayo ko.
3: Lodi kayo maring.
1: Ano ulo toto?
3: Herbert? Muro magbutong maring.
4: Ayo. May buntis niya.
0: Hangkay ko ba? Nagsige ko muna ako na. But anyway, salamat kayo, Elvis. Sunod na lang, Nabi.
1: Sunod na lang.
3: Ang ito ang produkto di ay nga, itong bago na itong ilabay din ha.
0: Ay, siyempre, siyempre.
3: Sa wala ka balo, ang Wonder Taniniha Plus,
0: wala na siya. Na-dissolve na.
1: Ayun na dito niya sa police station, gina na siya sa police station, ano ba, kay Plus Master?
3: Why? Yan, gina nga wala na.
1: Nga wala pa,
3: na siya karon nga bago na po.
1: Si bago.
3: Ipagawa sa inyong bagong produkto.
0: Siyempre, di ba na bagong produkto? Bago na ko na yung clinic.
3: Ay, clinic yan.
0: Siyempre, nag-schooling man taong ka na nga. Siyempre, gusto man taong na atay profession. Siyempre, ang na magigitay mga inana nga mga factor, no? Nag-schooling na taong ka, nag-schooling taong doktor.
3: Nag-doctorate.
0: Doon niya, pangumay, nag-badyo ko ng nag-law.
3: Law?
0: Lokdo.
3: Lokdo.
0: Yes. Ana, no? So, nahadlok ka naman sa hangin, nahayag, ug tubig. So, basig, mapakan ka o gagani mga lang, mga mananap, sa maning tanga, banakon, mga kaning anakunda, mga dinosaur, kikik, sigbin, o guban pa. Ayaw mong kabalaka, adula mo sa itong clinic, no? Ay patandok na sa tanini original tandok, no? Tanini original tandok na nalido yung mga dusi kabuk mayot. Kung asa karapit na paakan, puli-puli ang nagsup-sup. Kung ikaw patakagagpangihi, di asa inyo ang mga kasagutan, yung tukbo nagbitin, kubra, baksan, uguban pa ba, mga viper. Adula mo, daganda yun mo. O niya, hikti na inyong mga daba nito. Kaya kumapaka na, kaya paghikta naman na kapalik kasakang rabies.
3: Yeah, ano din. Okay, pangalan na to, Sab? Sa'yo mga nga klinik?
0: Sakwan, natanini original tandok.
1: Yeah. Okay, makamali mo naman tayo kamaroon. Salamat kayo.
0: Tara na!
1: Last na lang kang Gary Panibahan, maring Erika Pagrit Diaby, short hair lagi ron, aba. Salamat sa point hairstylist si Ken's Barbershop. Thank you kayo, mga maring. Ano na to ang drama?

mismo yung pamatasan? Tuguti ako nga makahatag sa kong katahuran ganinyong tulo, mga katropa. Dila na lang tamoy sa isahon kay kas kay wag mga tinta o papel. Kani ako suwat suliran karon ako ning gipadangat sa inyo ha, tungod kay diri sa among lugar diri sa Sydney, Australia. Sige, big tanaw ng inyong live drama. Nga naguluhan, kung ako, ikaw. Master Maring Daria o Maring Erika, na-inspired ko kay gusto na ko matagaan kung katinawan ng akong problema karon. Kaya akong problema nga nagkabiban ng akong dako kayong abaga. Para masayran nyo yung kung sa'yo unod ni akong suwat. Atong sugdan sa sinugdanan o ginani mga pangitapo.

0: Ay, basta man, naayo na ba rin ninyo ang mga ipangayo dito ng mga sakyanan ninyo, mga broy?
1: Ay, okay, nakaayo.
2: Okay, sir. Okay,
1: Kuya, yan itong purutahan sa akin. Kuya, tingin ko yung importansya ko siya lagi.
0: Ah, siyempre.
1: Oo. Oh. Kuya, wa.
0: Okay. Makone.
1: Makone nga, latest ni.
0: Makone, latest ni.
1: Kuha po kayo tingin ko yung importahan.
0: Ikaw, Rosalito.
3: Okay kay sir, kining giusab na ko itong mga break, sir, kay mo kuwan man sir, kining mo prevailing sir subidaon.
0: Ha? Kay kuya, wala na lang, ibuhang, kuwan mo, mo prevailing o gana subidaon.
3: Na isa ka sa kinansin ako, ang gitrabaho na ko, mo kurbada mo siya straight.
1: Ha? Kuya, wala na sa kinana, oy.
0: Kay kuya, wala na.
3: Muna ako, okay na noon, sir, wala na sa problema. Anyway, trabaho naman ako siya, so...
0: Si Master Pugi! Master Pugi!
4: Sir!
0: Kumusta ba lang imuhang...
4: Good morning, ha?
0: Kumusta ba lang imuhang paayon ako dito nga katorigitor nito? Okay na to?
4: Okay na kayo ang mga bulldozer, ha?
0: Ah, sige, sige.
4: Gitaran ako mga break.
0: At ibong kaupan naman naman ipakutana ni Budi sa dito ibong kaupan nga yun sa niya paghami-hami wain.
4: Ako siya ipakutana nga Goku, paano mo natalo sa matchin mo?
3: Sir, napo ko yung trabaho ni Isada sir katong kutsis.
0: Sige. Ikaw,
1: Sir, okay na kayo sir.
0: Okay na, okay na.
1: Ang kusun na kay Mohander ni.
0: O, di na lawag siya. Siya na lawag ni mo niya. Tumag ka sila, tumag ka. Sige, bata. Lakaw sila.
3: Nawag mo na kapasawa? Eh, tumag ko na kami. Ma'am?
5: Ino, si Rayana ni. Kasi asawa kayo nga ni mga... Uya, pamanggod ta?
3: Eh, pakas lang, beto. Kaya nagulit na ko.
5: Ma'am, pang. Pang, si Lito. Kanang lain kayo kong paminaw. Marapadali ko rin kwarta, be.
3: Magkipadad ang 30 mil.
5: Okay, kamaradaan
3: na po ka.
5: Karadaan, makumatos, makuha niya karadaan tao doon.
3: Masin na kay sakit. Sakit siguro ni mo niya. Ano sakit ni mo? Nadiagnose kayo na kay cancerous?
5: Hindi na ko kayo, hindi na ko i-explain man kayo. Marag, happy to jugo ko, kumatos na jugo kay kupa.
3: Sige, sige lang.
5: Pala niyo kwarta pa nga.
3: Pila man.
5: Sabi ko rin bala pa, mga 30 mil pa.
3: Ginoo ko. Gipalong na niya. Sindan ako akong uyab og kining niya 40 mil.
4: Ayaw na ma.
3: Nasakit niya. Naigibati akong uyab.
5: Mato nga ay kayo na nga nakuratan ko nga nanawag ng akong uyab nga si Diana. Kaya kumatos ko na siya. Kunya, murag di ako makaya mga inana ko kuya. Buto na ning kamot jugo kay ako si Lodri. Say ka na nga. Siyempre, padala pa biyawin ko sa akong pamilya. Buto na hirap ko kwarta sa akong kauban. Ang inani mga pangitabo.
3: Wala man kong sapi, Debbie.
1: Uy! Nung wala mo ka pa rin nga pareha mata nga bagong swindo.
3: Kung...
1: Tanaway mo ang BPO niya. Tama, tama.
3: Uyab na kung si Dian nasakit ba? Ambot wala pa mga madiagnose sa doktor kung si sakit niya.
1: Oh,
3: pero...
1: Pero bago rin makalapadala pre.
3: Bago rin gani, 30 mil.
1: Nga.
3: Nga, nakumatos mo daw siya pre.
1: Uy, haloway pre.
3: Grabe siguro ka yung... Mahal eh.
1: Haloway niyo mo pre.
3: Tarog panalbahawan yung grakiha bagay nasakit man siya.
1: Kung sa may tuyo rin niyo mo pre.
3: Wala man kung 40 mil bi.
1: 40 mil?
3: Hmm.
1: Parang wala po kayo sobrahan eh, pre. Parang 40 na po niya kong kwarta dali.
3: Pula mo lang.
1: Pero kami tunon mo kung ako, pre. Pero 30 lang, pre.
3: Mabalik ka ka pee out sa risk win.
1: Gidagan man eh. Gidagan, Martin, pre.
3: Sige, pre. Gamitong ko na yung 30. Okay. Ako na punag jis.
1: 30 lang sa pre. Wala lang ko yung kwa, pre. Magpadala man po ko.
3: Sige, pre. Mapadala ko.
1: Wala
3: mo lang ko na, pre.
1: Sige, pre.
3: Sila na sa kong J-Cash.
1: Wala na kay Go Time. Go time me.
3: Wala lagi pre, buka kuha sa kanyang ni Ang Mall.
1: Sige. QR lang pre, taga, isindan ko QR.
3: Oh, isindan taga. Sige pre ha.
1: Sige pre, may problema pre.

0: Hello.
1: Ya, kumusta naman ka? Nagpadaan ako sa kwarta, ha?
0: Bila na yung mga bala, 30 mil na yung magipadala.
1: Punan ko na ako niya, Gismil.
0: Kasulito, anong guan, ma?
1: Bibian.
0: Dayan, oi. Kasi ba na Bibian?
1: Buangan nga. Mamura mo lang tunog ko, munang mamura.
0: Lain lagi nga, wala kayo mong istorya ba? Kay, masig makumatong sa saan ko, ane.
1: Dayan, magtarong na yung taon niya. Ay, pagkaugulay, daghanan man ikabas.
0: Lagkaon na nga niyo, kilaw na kayong carrots dire.
1: Excited, biya ko nga muli ko, ako balibalihon, takang mayo.
0: Kasi mga muli?
1: Nakakuha biya ko mga style sa mga Australiano dire, nang balibalihon ba?
0: Tarong ba?
1: I-apply na ko si Muha. Muli ko sa Adlaw.
0: Ha?
1: Muli ko.
0: Sige, pabutod na ka, ha?
1: Sige, ha?
0: Sige.
1: Hindi pa ako na niya. Excited na ba naman kung muli, eh? Muli na lang ko sa Pilipinas. Aron nga, matiman ako siya. Niya, magkabawad ko siyang ihang kahimtang.
2: Mastero nga. Kini nga maring Erika nga maring Darnia. Yuli yung ko dayon sa Pilipinas. Insigida dayon, iabot ko sa airport. Muto nga pag-abot ako doon sa airport, siyempre kay nakaturbo ko. Ako gangi pangandaman. Muto pag-abot ako, inani mga panghitabo.

0: Dayan, gimigaw ko si Buwa.
1: Ako si Lito.
0: Di ba giingnan ko ikaw? Ano ko yung mga style nga sa mga style sa Australiano? Karoon ka.
1: Sige na.
0: Gimigaw ba ka na?
1: Gimigaw kayo ni mo, si Lito.
0: Kahabis sa ba niyo? Buko-buko.
1: Kita ka niyo.
0: Murat buko-buko sa anay.
1: Dali-dali. Kwaladyo ko ha. Kwaladyo ko kanang dusak-dusak. Kagugtama na.
0: Kala
1: mo sa gunto ko ha.
0: Ay, pag-istoryano yan na ba ako?

0: Grabe, weh. Kailang, grabe naman juga kayo. Oho, pamangkas kamil.
1: Wala kong kay practice day, kuning kuan, Dayan. Praktisado man ko kay gajim ko sa Australia.
0: Kuan man ako'y problema ba?
1: Kunsa man na.
0: Naina ni mo. Sigundahan lagi na ito ni Ron.
1: Sigundahan ako
0: niya. Akong anak pa. Na problema ko sa anak ko. Nakumatos na po siya.
1: Imong anak?
0: Oh, nakumatos. Kay, ano yung magunin siya? Kaya nagdagadagan. Misali doon sa may sambag no niya. Na-slide siya mga muto. Nabunan niya ang ulo dito sa punong aslobe.
1: Bangas ka. Ano yung may imong plano? Atong iba, hospitalize?
0: Takailan ko kwarta. Takailan ko kwarta na. Ako lang yung bahala.
1: Pila man po. Bangi. Foot down. Putagsapi yan yun.
0: Marang na kayo, gistorya?
1: Wala. Kaya, yung ko mga, lami niya kayong yotro.
0: Otra lagi na do. Okay ra nimo 50,000?
1: Unsa?
0: Tabo bayad na dito man ko sa private hospital ba na ako na dia sa may kuan sana dia o. Dia sa may mission o dia sa may mission.
1: Sa kuwa po na sapi mo pangayo dayan. Ay sa mo down. Kamo mi ka sa kuwa ang kapoy ko kontrabaho sa Australia.
0: Sige na good be.
1: Ay sige sige. Dito ka ba?
0: Dito mo sugot. Biyakan ko na yung nang. Biyakan ko na yung nang. Asa man. Pagkin ako muna.
1: Tapay ng soja kong ilong. Hindi ko makabaliban mo ito tungkol kay mahal ta ka.
0: Salamat kayo, Joselito.
1: Naro. Chiki akong issue ha?
0: Asa man eh? Chiki?
1: Dito din mo kaon sa BPE.
0: BPE ni?
1: BPE.
0: Kung saan BPE?
1: Kanang bangko ba?
0: Bangko. Sige. Magpuan mo ba? Magsulti mo dahil. Sige na. Salamat kayo ha?

0: At marindariya ko maring Erika. Nyuli ko ga balik sa mo adres sa Sydney, Australia. Dili ko di balik ko terbawa kay naurang naho, morot na akong kwarta dito eh. Actually, porturot yun kay grabe mo yung kaayo ni si Diana makapangayo na ako. Morapun ka rin. Pero kay love you magugoanin niya. Naghatag na ko ang tanan. Muto nga after 1 week, nakuratan ko kay nanawag na po siya. Okay na ni mga pangitabo.
1: Bagto normal na po. Trabaho na po tayo ng lakihan eh. Ay, hurot akong 100,000 pag-ulis Pilipinas. Kihatad ako kang Dayan ang 50 mil. Uya, pamunta mi, gasto naman kayo, pero okay na siya kayo. Palangga man ako, laban ako. Nering din akong silpon, nakasilent man, pero gabibrate man. Ma'am! Hello, ma'am.
2: Hello.
1: Siya, magkapoy na pong magigit ka. Nihila ka?
2: Ano nga, nakumatos ko.
1: Nakumatos sa puga?
2: Mabag, isuki naman ko anong kumatos.
1: Asa man garoon? Asa, nakatawag man lagi ka?
2: Ano, madala na sa mong hospital.
1: Karuha ko niya. Kinini ang Dayan.
2: Dati ko kwarta na rin, Mang B.
1: Kwarta na po.
2: Sige na, Mang. Sabi ko sa niyo, Mang, kumatos kong tama niyo eh.
1: Dili. Pila man, pila.
2: Dala nilang kong mga 30 mil o 40,000. Pwede nilang kung ano, Mang. Moro, Mang, kumatos niyo ko, Mang.
1: Mang. Ginoo ko. Nakumatos ako. Akong pinangga. Manto ko sa kong kumpari. May manghulam ko. Sabi manghulam ko. Ora mago pre.
0: Lugawa no.
1: Kira mo sulod gasol lubri. Bayaran ta ka pre. Tubo ilang no ganang nang 20%.
0: Pre, sigurado ha bagina kay.
1: Lagi pre.
0: Padala pa bayad ako ni.
1: Ibalik lagi na kursi mo pre. Padala na ko. Ako ang uyab na kung dagyan bigi ko matos pre.
0: Oh nga ni storya no. Asira ko lang tawag ato sa linlin. Nang ko nga sulod na ko magpadala. Ibalik bayad na ini ha.
1: Ibalik lagi na ko pre.
0: Oh si.
1: Lamat-lamat gi pre.
0: Oh si.
1: Kinuok na ko lam na ko. Isin din ako dayon siya ha. Kinuok may tagba salbar ato siya oi. Ayun na pa ko na ko matos siya kasi mo receive.
3: Ayaw na ma.
1: Alibog mo na ko ng kalaki, ha? Alibog ko!

0: Un pancayo.
1: Hello. Hello, ya.
2: Si
1: Pudong ni, si Pudong.
2: Nampir mo nindo yan.
1: Hello, hello.
2: Kain siya galing eh.
1: Si Pudong niya, si Pudong.
2: Ay, katong kuyang da yan?
1: Oo. Ano li, katong manghod?
2: Dong, Udong, kumusta man imong ate, Dong?
1: Di ba nalang imong kortan riyo kay kulang.
2: Unsa?
1: Oh, kulang kayo.
2: Kulang akong gipadanga. Time tamil?
1: Okay, bubayan naman ka sa kwan. Kaya nga, emergency room. Kaya emergency menu niya. Mabayaran man yung kanya doon. Mahal kayo ang adlaw sa hospital, Drea.
2: Unya, pila may kulang po?
1: Mga 30 mil lang yun niya.
2: 30 mil? Another 30 mil na siya.
1: Oo niya, kaya namay, namay itest niya mga. Mga kwan niya. Kasabot ka sa kong istorya niya.
2: Oo, sige mo. Patagay ko mga 5 minutes mo. Kuhan ko, musin ko niya.
1: Sige, sige.
2: Sige,
1: sige.
2: Paita ni Plakisyo eh. Masahon ko man eh. Halos naman taga-adlaw ni doon eh 30 mil. Mato ko sa kong isa kaamigan ako dito sa kaobar kong trabaho. Mahulam ko niya.

0: Ansa? Kadako ba ng katidara? Sir.
1: Sige na gud kay emergency man gud akong uyab na kudto sa Pilipinas ba kay sige ra magakumatos.
0: Tabaw ka osilito mo dahatay ko tako kwarta nimo pero daghan ko mo mga beru nun uy. Nag apiki kay ko karon.
1: Sige. Sorry kay disturbo ha. Usaog ko pa ni. Asa mo kumulang sapi anong kalakihan eh. Tinuod pag anong ipagsulti sa kuyab nga sida yan.
2: Muna ka nalang kong problema. Marindariya o maring Erika o master. Masigin lang pangayaw niya akong uyab si Dayan. Makita po na ako nga na kumatos yun siya, pero may buong ko nga nung dali na kada kanatong taon siya magkumatos. Dali na hala niya ay master. Kaya nga, sige na kumatos. Di ba kumatos ka o saraman na? Di ba ka lang nga, managsara may masalbar alang kumatos. Bilip sa kwa niya kung uyab kay kaning ma, sige ka kumatos masalbar po nung panan alang kwarta. Karoon lang libo ko kisaya kung mahiraman ani kay karoon lagi kay kulang rakulutong akong gipadala niya nga kwarta. Naisa ka kaoban lang ko dirim. Mo ko ka malanganin ko magkuhan mo haram kay mabaliban man niya malitahon magigdagway. O sabi ko buhaton ani master o ganing maring Darya o maring Erika. Tinuod ba ka ha nga kini si Diana nga nakuan ang kaning nakumatos? Tinuod ba ka ha ni nga ang kwarta na dito padulong sa ospital? Kapila ba di makumatos ang usa ka tao? Master o ganing maring Darya o maring Erika? Sulti ko lang po ninyo bigay. Kamu may nagpalik-alik o ganing tamang tabag aning radyo. Magpaabot yung ko sa inyong mga tambag. Dini na lang kutob. Huselito. Huselito.

0: mo kato mga mari nga to ang gibasa nga kaagi today at wala's mga higala kaagi ni Osilito nga sa kay tanaw niyo ani gihukhukan kay si mga mari
1: kuyo kay mari kay oy ang kumatos bro kay sir man siguro oy
0: iya makatawa pa ba lagi siya nga nakumatos
1: dili man po siya isa pwede duha kay kumatos man
0: kumatos kang duha
1: kung isa lang kumawan
2: aba aba kagaling ng baklang ito
1: ako pa ang brightness ko.
2: Aba.
0: You are so brightness today.
2: Yes. Yeah. Para kang floor wax. You're very brightness.
0: Ang galing mo, ha?
1: Oh, gani.
2: Sige, ito lang ato na nga tambagan.
1: Ang galing mo, Chrissy.
2: Sige.
0: Sa mga gusto niya sa mga tambag mga higala ha, sa to ang gikaagi, gigibasa na
1: kaagi. Mayroon siguro tag-kwan na tabang ano yun sa mga comment section.
0: Na comment mo sa to ang text line. Comment sa text line.
1: I-comment sa text line.
2: Sige.
0: Nagahanari sila lalo may mga oras na rin hala, ato ang text line 0966306 9569.
2: Hala, ayaw. Bigat lang kayo tingog ha?
0: Ato ang page na to. Aba, nakakauli na si Paribubong.
2: Si Paribubong, gisundo na siya ni Paringgab.
0: XFM 107.1 Tagom, di i-comment na inyo ang mga suggestion.
2: Yes, mga bayulinting reaction.
0: Yes, mga inyo ang mga, kung ano, mga on the record, ha? Mga comment. Mahitungon sa kaagi ni Osilito, mga mali. Kasi mga Osilito niya.
2: Ano, tatlasa ni nga. Lungi po kayo siya kayo. Ano, mga rin.
1: Kaya lang siya mga operator sa Dabaw?
2: Adeli ni Maon. Adeli ni Maon. Adeli ni Maon. Silito to. Silito. Kaba ni Romel.
1: Lito na
0: ito. Wala to si Jose.
2: Jose.
1: Lito lang yun siya.
0: Lito lang siya.
1: Ay, dire. Julito man to.
0: Ah, Julito.
1: Julito.
0: Dakan dyan eh. Tabo, ano yung mga ani.
2: Dakan kayo ka na mga inaanang mga kwan, mga sitwasyon, labi na sa gawas. Kani mong mga kwan sa gawas, good. Kani yung mga ato mga OFW ay shout out to mga OFW no mga
0: yes.
2: mga hero na to
0: meaning sa OFW daw meaning sa
2: kanang aha
0: OFW meaning
2: kanang kanang mga abroad ba
0: Abroad.
2: Abroad. Ano, nilang yaw.
1: Oh, bright to Jekai Juan. Meaning yata kang iyap, gipasabot lang.
0: Ano, timilan na sa nakainom mo, Santon Plus Coffee mo.
2: Yes, yes.
0: Grabe ka, bright.
1: Lantip kang iyap, panguna-una.
0: Na, comment na, Bek, doon na nag-tambag din.
2: Si Jusel, si Jusel.
0: Sa'yo na, Jusel, go.
2: Dili mayong sige po siya, ugatag. Tama d'yo ka, Jusel, no? Very well said kayo, no? Ang ihang itambag yun, mga bayot.
0: Oh, tama, Sil, pero tama.
1: Yeah, nana po si Kwan, si Bethlehem Oring. Ano siya, hatagan na lang niya, kailabang hana niya.
2: Aba.
1: Kuya Osad, what the night po ni Kimuha.
2: Pero ato iskutan na mga inaanang mga sitwasyon. No? Ato mga katropa na ito nga na minaw ron rin sa may kanyang mga nagkadaiyang party sa Tibuk Kalibutan. Mga taga Middle East.
1: Middle East.
2: Mga dihan, na minaw taga USA.
1: Bisan pa din sa Europe.
2: Aba. Sa Europe.
0: Sa Europe. Sa lugar ni Putin.
2: Sa Russia. Sa Russia ba na?
0: Sa Russia.
1: Iyahay na sa gira na ako karoon diya, ha?
2: Sa Ukraine. Diya sabot sa Ukraine.
1: Ukraine?
0: Kasi ka na presidente sa Ukraine?
1: Sa Ukraine nga niya?
2: Ha?
1: O siya inaadi, ha?
2: Kuan. Mga inato. Hoy, sige na niya. Magtambag lang kayo. Sa oras na 44 na.
1: Napagigipara ko ang si Kwan. Anak si Ismaela, si Biano Asuncion, na good nun. Na-scam na ka. Once na makumatos na, ayaw na, dili naman na ka-istorya. Murag patay naman na ang ana. Dili na na kalihok. Oo, nga nung maka-istorya pa man na. Anong wato pa man na hospital o makumatos? Masa may resulta di ana.
0: Ba, yang gi-introso yourself sa hospital.
1: Nasukugin siya. Ana siya nga, niapit po rin ka anang kang Martin. Na-apil yung sigul. Sigal, investment.
0: Cashmate.
1: Na-apil eh. Ay, ikaw ang ate ha. Apil-apil po rin ka na ha.
0: Ikaw dito ang grabe makakomment ha.
1: Masito rade ay. Kuha po rin ka kapia.
0: Aba, nakuha sa rin mga bunchat.
1: I-delete na yung bunchat di ate. Wala may tao.
0: Wala, mingaw na.
1: Ibalik na to dito sa kangkuhan.
2: Ah,
1: Ibalik natin sa kumatos.
2: Balik na dito.
0: Kumatos, putaan naman kayo doon.
2: Correct, correct. So, kanang mga inaanang mga bayot, kinangalan magunang mga kanway, kanang kung ikaw, tagaroon, ginanin mo na ugijaming baka nag-gichar lang baka nang imuhang uyang.
0: Dapat mo na sila mga confirmation.
2: Yes.
1: Dapat din na po siya kabalo kakalos kada adlaw 30.
2: Ano magunang siya? Ano gin siguro na basta may love ka, di ginanin mo na siya.
1: Kasi dako sa swildo, kaya 30 man yung inadlaw.
2: Dako mag-swildo gini sa Australia. Australia.
0: Australia. Kaya gina sa Sydney. Dako kayo na swildo daday.
1: Misan pa din sa Darwin City. Sa Darwin City.
2: Si Linlin dito, ang si Linlin dito, nga grabe kayo, lahat sa mga milo tutindot, o titi titi.
0: Dako kaayo.
1: Dako kaayo. Halos ka dako.
0: Pamatot eh, siguro na Lin.
1: Yes. Pamatot eh, siguro na Lin. Nung dako ba yung kang swilo?
2: Chappy daw, alay siya. Chappy, di madungog, alay siya. But anyway, anak ba, no? Na may mga inaanang mga instances na, kaya yung digin siguro ni Muna, kung ano, no? Digin siguro ka magpailad, anak. Uy,
0: sakto.
2: No? Kay, ala, pero naman yung ba nga, nagisiri tao nga ka ng bisa kung saan, niligin sila malain, basta naigugma na siya siyang mga, kwan, yan. So, sa katawo, di ba?
0: Kung ikaw magandang mabutang diyan sa sitwasyon, makuha na, kung ano ka, mabutak ka. Makuha ka ba?
2: Dahil mga inaanang.
1: Kasi mabuta.
0: Kaya ba, malinakakita.
2: Dinakakita. Di ka makita doon sa mong pagbati.
1: Andelikado nagmaamang sige pangayo.
2: Kana may
0: masinyas.
2: Masinyas na morgan traffic aid ha.
1: Matingala tanaw sa pagsinyas sa pagtawag.
2: Sa pagchinchas, talo na to riyan.
1: Pagsinyas. Buwak sa lakot.
2: Sige.
0: Sige, basta. Sige, salamat kayo. Kapag na to ni, kayo kasama, kayo kami kapalig ali ganin.
2: Be, kung ako ikaw, kining uslito, equal na, I clarify your vicinity, your area of responsibility. Kaya mo nang imong tanaw, ni mong sutaon, ni mo na dito tinood, bagid na. Kaya kung magpadala kasi mong ibate ni ha, maparera ka sa kong kailang, abis ay gusto discourage niya, yung kagalingon, hindi ma-discourage siya sa kababae, pero di siya ma-discourage ka na, di problema lang yun na ni mo.
0: Correct.
2: Dapat yun, kwan yung ka, kanang imong ginang isulod si mong alimpatakan nga, doon ka klase ang tao diri sa kalibutan. Walay mangingilad kung may magpailad.
0: Ay, correct.
2: Yes.
0: So, salamat kaayo. Dito sa padangat sa imuang suwat kaagin. Nga to ang
2: tulumanong.
1: Kung ikaw.
2: Ako.
0: Ako si Maring Inday Erika Deligwa. Padali mister sa pandi makopensa at tungod kay. Mangunay ang salingay.
1: Kailan nga po nung yung iyaan sa kanunayang panabang si Tia Daria?
2: Aba, maraming nga po yung ubos nga maubos nga igalas kang inan, ang galingkon nga sige gabarog. Mas sinilita rin eh, maraming nga po hangtod karun.
0: Nagkansalamat, Og.

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong gaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon.

0: C.
1: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
2: Punti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de ini taga Cebu sa Sales Lady. Nakasulay ko 1 week dali sa uting dugte gamin ho dahil tiil na uglikod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ho Sister Pain, grabe, itiktin ho kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga bukika.
4: Uy, apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kuma ko inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, bayan.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, mag-vitamin C. Magsanton, vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
9: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
10: La la la la la la la la la la la la la la.
11: Tadag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
12: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
11: Ha? Sa Krap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
12: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
11: Unsa day nang Krap Gold Buy?
12: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan og uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
11: Mauday na ang Krap Gold, bay?
12: Oh, bay.
11: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay, kay mupalit kong Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
13: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
14: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
13: Uy,
14: unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
13: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
16: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Paulong Marcos Jr. nakikiisa sa pagunita ng Eid al-Adha. Mahalagang okasyon, binigyan din po ng Pangulo.
2: Net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bumaba sa first quarter ng taon. Rating na italang pinakamababa mula nang magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022.
0: CIDG, inirekomendang kasuhan ng reklamo obstruction of justice si Senator Robin Padilla sa DOJ.
2: CIDG at NBI sinalakay ang umano'y hideout ni Senador Bato de la Rosa sa Angeles City, Pampanga.
0: SILG Remulla, nilinaw po na natiling search and rescue operation ang ginagawa ng mga otoridad dyan pa rin sa pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga.
2: Sa balitang regional, dalawa patay sa pamamaril sa loob ng mosque sa Zamboanga del Sur.
0: Balitang international, mga katropa, ang Cuba humingi po ng tulong sa United Nations laban sa Amerika.
2: Sa balitang showbiz, Vinny, target gawing ambassador ng Pilipinas ayon sa DOT.
0: At sa Sports, Oklahoma City Thunder. Lamang na sa Western Conference Finals, laban po sa San Antonio Spurs.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Wednesday, May 27, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Davao, at XFM Cebu.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Diretso na tayo sa detalye mga katropa ng balita sa XFM News Nationwide. Unahin po natin ang report. Pangulong Marcos nakikisa sa pagunita ng Eid al-Adha. At ang kahalagahan ng okasyon, binigyan din po ng Pangulo. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
1: Live Report!
3: Nakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Muslim sa Pilipinas at sa buong mundo sa paggunita ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na ang banal na okasyong ito ay paalala ng pananampalataya, pagpapakumbaba, debosyon at pagtitiwala sa kalooban ng Allah. Ayon kay Pangulong Marcos, itinuturo ng Eid al-Adha ang sakripisyong iniaalay ng may katapatan at pagmamahal ay nagiging lakas at pagpapala sa pamilya at sa komunidad. Hinimok din ni Pangulong Marcos ang publiko na isabuhay ang diwan ng Eid al-Adha sa pamamagitan ng kabutihan, pagkakaisa at malasakit para sa mas makatao at inklusibong bagong Pilipinas. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang makikiisa ang mahigit 10,000 kapatid natin ating Muslim sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifices sa Blue Mosque, Maharlika sa Taguig City ngayong araw. Maagaring nagtipon sa Quirino Grandstand ang ilang Muslim para dumalo sa scheduled prayer na nakatakda kaninang alas 6:30 ng umaga. May mga kapatid na Muslim din tayong magdiriwang ng Golden Mosque sa Quiapo sa Maynila. Ang sagradong araw na ito para sa mga Muslim ay pagkilala sa wagas na katapatan at pagsunod ni Propeta Ibrahim kay Allah, kung saan naging handa niyang ihandog ang kanyang sariling anak na si Ismael bilang patunay ng kanyang matibay na pananampalataya. Hujat din ang Eid al-Adha, ang pagtatapos ng taunang Hajj pilgrimage.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, sunod-sunod din po ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para sa kanyang unang araw din na state visit dyan sa Japan. Nagsimula ang schedule ng Pangulo sa welcoming ceremony sa East Court ng Imperial Palace sa Tokyo bandang alas 9 na umaga. Sinundan niya ng state call kay Emperor Naruhito at Empress Masako sa Takinuma Audience Room. Pagsapit po ng alas 2 ng hapon, may pagpulong naman ang Pangulo sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa House of Representatives sa Tokyo. Nakatakda rin, katropa, ang roundtable meeting kasama po ang Japanese stakeholders kung saan magkakaroon ng Memorandum of Understanding at signing sa pagitan ng Ayala Group at Japanese companies, at magkakaroon din ng state banquet naman sa Imperial Palace mamayang gabi.
1: XFM News Nationwide.
2: Sumadsad sa poor negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa unang quarter ng taon. Ayon sa Social Weather Station, 33% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisiyahan sila sa trabaho ng Pangulo.

0: hati ang opinyon ng publiko. Hinggil po sa usapin ang kalusugan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Sa inilabas na datos ng Social Weather Station Survey, 35% mga katropa ng mga Pinoy ang naniniwalang nasa maayos na kalagayan ang kalusugan ng Pangulo. 30% naman ang hindi naniniwala, habang 35% ang undecided. Matay sa datos, halos taga Mindanao ang nagsabing hindi naniniwalang maayos ang kalusugan ni Marcos. Isinagawa ang survey March 24 hanggang 31. Ilang araw din kasunod ng ulat na nagkaroon ng sakit na diverticulitis ang Pangulo. Nilakuan po ito ng nasa 1,500 na mga adult respondents na may margin of error na positive-negative 3%.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinirekomendang sampahan ang kasong obstruction of justice si Senador Robin Padilla at iba pang individual na sangkot sa pagtakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng protective custody nito sa Senado noong May 14. Pinakakasuhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa National Prosecution Service ng Department of Justice ang nasabing senador matapos lumabas sa masusing imbestigasyon na pinagplanuhan ng maigi ang ginawang pagsakay ni De La Rosa sa sasakyan ni Padilla para makalabas ng Senado. Natuklasan din ng CIDG na may isa pang sasakyan ang bumuntot o nagsilbing security escort at backup ng senador. Maraming tiniyak ng CIDG na walang magiging exception sa nasabing pag-iimbestiga ng kanilang hanay sa paghaharap sa kinaroroonan ni Bato.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinuntahan ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, kasama po ang National Bureau of Investigation, ang isang bahay dyan sa isang subdivision na pinaginalang hideout ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito po ay sa Angeles City, Pampanga, kaninang umaga. Ayon kay Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce, pagmamayari po nito ng tito ni Senator Robin Padilla, yung bahay na sinalakay ng mga otoridad. Bigo naman ang mga otoridad na makita si De La Rosa sa nasabing lugar. Sa ngayon, wala pang sagot si Senator Padilla kaugnay pa rin sa isinasagawang operasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacso nanindigan sa minority walkout dahil hawak umano nila ang rules. Narito ang report. Binigyan din ni Senador Ping Lacso na ipinakita ng Solid Block 11 Minority Block ng Senado na maaaring maging tagumpay ang pag-atras kung nasa panig nila ang mga patakaran matapos silang mag-walkout sa sesyon nitong Martes ng gabi. Ayon kay Lacso, mas marami man ang bilang ng Majority Block, nasa panig na mano-mano nila ang rules ng Senado. Dagdag pa niya, kung marumi ang laro ng majority, mas magiging matalino naman ang akbang ng minority block. Umari ng tensyon sa plenaryo matapos questionin ni Lacso at iba pang minority senators ang hakbang ng majority block na talakayin at pagbotohan ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ang online participation ng mga pagdinig sa Senado. Ipinaliwanag ni Lacso na naipasa na umano sa Committee on Rules ang mosyon ni Marcoleta noong May 11, kaya dapat Rule 24 ng Senado ang masunod at hindi Rule 136. Gayunman, sinabi niyang walang chairman at miyembro ang Committee on Rules matapos mabakante ang mga posisyon dahil sa pagbabago ng liderato ng Senado. Nagpas siya namang mag-walkout ang minority block matapos igiit ang majority block na ituloy ang motion. Binatikos din ni Lacso si Marcoleta dahil sa umano'y magaspag at mapangmataas nitong pagtrato kay Senador Risa Ontiveros kaugnay ng usapin sa legal na kaalaman at rules ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala naman si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na bahagi lamang po ng strategy ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterteng lumiban ito sa kanyang nakatakdang appearance sa first status conference ng CIA o ng ICC Trial Chamber 3 na nakatakda ngayong araw. Ayon po mga katropa kay Conti, nakita na nito yung pattern ng kabilang kampo ni Duterte kung saan hindi pa ulit nagpapakita ang dating Pangulo kaya't nagiging mystical na ang entity nito. Sa kanyang pagtaya, bahagi po ng kanilang teorya na

0: Nanghihina na at nahihirapan na si Duterte sa loob ng detention cell. Sa kabila naman ng pagliban ni Duterte, ipiniliwanag pa rin ni Conti ang magiging takbo ng status conference kung saan dito malalaman ang petsa ng formal na paglilitis, magiging protocol sa korte, mga update po sa isinasumite na ebidensya at mga testigo at iba pang dokumento ng dalawang panig. Ang wikang gagamitin din ng mga testigo at kung may iba pang pwedeng makaapekto sa daloy ng paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel na iharap bilang mga saksi ang ilang opisyal ng Bangko Sentral o ng bangko na nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado upang bigyan linaw ang ulat ng Anti-Money Laundering Council ukol sa kanyang mga transaksyon at alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman. Ayon kay Bukidnon Representative Jonathan Kate Flores, isa sa mga itinalagang taga-usig kasama rin sa mga ikinukonsiderang testigo ang mga kinatawan mula sa Commission on Audit at si dating Senador Antonio Trillanes IV upang patunayan ang apat na articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo na kinabibilangan ng maling paggamit ng confidential funds at seryosong banta sa buhay ng pangulo. Kasalukuyan pang inihintay ng lupo ng opisyal na sagot ni Duterte sa mga paratang bago magsumite ng kanilang tugon. Habang nilinaw ni Flores na hindi magiging hadlang o sanhi ng pagkaantala ang paglilitis ang kasalukuyang tensyon sa pamumuno sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
0: Tinawag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na isang political fiction ang inilabas na video ni Senator Amy Marcos sa Senado. Layo ni lamang po manong ilihis ang pansin ng publiko mula sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din pa ni Asidre na mga aligasyon sa video ay walang sapat na ebidensya at puro haka-haka lamang. Kaya't responsable umano para sa senadora na magpalabas nito sa panahong dapat ay nakatutok ang legislatura sa mas mahalagang isyo ng bansa. Nininaw rin ang kongresista na hindi aktibong pinag-uusapan ang charter change sa Kamara o sa Senado. Kaya't nangangamba siya na hakbang na ito ay isang paraan lamang para antalain o kaya ay i-delay ang proseso po na impeachment laban sa Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Clearing operation sa Gumuhong Gusali muling sinimulan matapos ang malakas na ulan sa Angeles City, Pampanga. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Patuloy ngayong Miyerkules, Mayo 27, ang clearing operations ng Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles City matapos itong maantala kagabi dahil sa malakas na ulana. Ayon sa mga otoridad, maaaring nagsimula ang pagtanggal ng debris at pagsisiguro sa lugar na gumanda ang panahon. Kasabay nito, inaasang bibisita si Interior Secretary John McTribulia upang personal na makita ang sitwasyon at makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Noong Martes ng gabi, nanawagan si Mayor Carmelo Jan Lasatindis sa kontraktor at may-ari ng gusali na makitagtulungan sa investigasyon. Giit ng alkalde, karapatan ng mga pamilya ng biktima ang kasagutan at karapatan ng publiko ang pananagutan sa ilalim ng Unified Command. Nagpapatuloy ang retrieval operations gumagamit ng cranes at pabibigat na kagabitan ang Bureau of Fire Protection Special Rescue Force upang maingat na makapasok ang estruktura delikado. Sa ngayon, iniulat ng mga otoridad na may apat na kumpirmado na sawi. Kumulang 16 pa ang nawawala at 27 katao na ang nailigtas mula sa guho. Para sa Rakakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala mga katropa, nilinaw ni Interior Secretary John Vicrimulya na nananatiling search and rescue operation ang ginagawa ng mga otoridad sa naganap na pagguho sa 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ito'y sa kabila ng naging pahayag ng Bureau of Fire Protection na inilipat na sa retrieval operations ang pagkuha sa mga biktima nang wala na silang madetect na buhay kahapon. Umaasa pa rin si Remulla na may nananatili pang survivor na individual na posibleng na-trap sa loob ng gumuhong gusali. Inanunsyo rin ang kalihim na mayroon ng fact-finding team ang DILG para mag-imbestiga sa nagiging sanhi ng pangulo o pagguho at kung mayroon pang pananagutan sa batas ang may-ari ng nasabing gusali. Samantala, tumanggi naman ang namagbigay ng pahayag sa ginagawang pagsalakay ng CIDJ-10BI sa kinaroroonan ni Bato de la Rosa sa kaparehong lugar sa Pampanga.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, subaybayin nyo rin kami at pakinggan sa XFM Bacolod 103.9, XFM Cotabato sa 102.1 at XFM Davao sa 97.9.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin sa pagadian ng balita, dalawa ang patay katropa sa pamaril sa lupo ng moske sa Zamboanga del Sur. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Nauwi sa trahedya ang panalangin ng dalawang lalaki matapos pagbabarilin sa loob mismo ng isang moske sa barangay Upper Sang'an, Labangan, Zamboanga del Sur, alas 7:18 kagabi, bisperas ng selebrasyon ng kanilang Fest of Sacrifice. Dead on arrival sa ospital ang 41 anyos na negosyante at isang 65 anyos na lalaki na kapwa residente sa naturang lugar. Batay sa investigasyon ng PNP Labangan, taimtim o manong nagdarasal ang mga biktima sa loob ng moske nang bigla lamang sumulpot ang apat na armadong suspeka at walang habas silang pinaputukan. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas sa mga salarin sakay sa isang itim na Toyota Vios patungong Tukuran, Zamboanga del Sur. Agad namang rumispundi ang tropa ng Labangan PNP at na-recover ang basyo ng bala mula sa short at long firearms, gayon din ang bakas ng dugo sa crime scene. Lumabas din sa investigasyon na nagtamo ng isang tama ng bala sa likod ang 41 anyos na biktima, habang pitong tama ng bala naman sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 65 anyos na lalaki. Agad nagsagawa ng hot pursuit operations ang PNP Katuwang ang mga karating istasyon ng pulisya upang matukoy at maristo ang mga tumakas na suspek. Maraming kinundinan ng Zamboanga del Sur Police Provincial Office ang naturang karumaldumal na insidente at tiniyak sa publiko na gagawin nilang lahat ng hakbang upang mapanagot ang mga salarin. Katropa mo mula sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News!
2: Fixer na nagpapanggap na LTO staff timbog sa entrapment operation sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Rowena Munjang ng XFM Santiago.
5: Arestado ang isang hinihinalang fixer sa isinagawang joint entrapment operation sa Barangay Rosario dito sa lungsod ng Santiago bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga illegal fixers ng Land Transportation Office o LTO. Ayon kay Dennis Buendia, chief ng LTO Santiago Extension Office, sangkot umano ang lalaking suspect sa illegal na pagproseso ng aplikasyon para sa driver's license, pag-upgrade ng lisensya at pag-aayos ng mga traffic violations kapalit ng halagang 12,000 pesos. Kinumpirma rin ng mga otoridad na hindi konektado o otorisado ng Land Transportation Office ang naturang individual upang magsagawa ng anumang transaksyon para sa ahensya. Nakumpiska mula sa suspect ang marked money na ginamit sa entrapment operation at ilang dokumento kaugnay ng aplikasyon sa driver's license. Isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan ng Criminal Investigation and Detection Group, Santiago City Field Unit, Police Station 3 ng Santiago City Police Office at ng Anti-Red Tape Authority. Pinaalalahanan naman ni Buendia ang publiko na dumaan lamang sa opisyal na tanggapan at otorisadong kawanin ng ahensya upang maiwasan ang panloloko at illegal na fixing activities. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: Ito naman katropa Nitso ni Yumaong Vice Mayor Romel Alameda sa pilitang winasak at binuksan na hindi pa nakikilalang individual. 10,000 pesos na pabuya inialok na ng pamilya. Katropa natin sa balita Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
6: Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente ng paninira at sa pilitang pagbubukas sa nityo ng Yumaong Vice Mayor ng Apari, Cagayan na si Vice Mayor Romel Alameda na naganap noong gabi ng Huwebes, Mayo 21 taong kasalukuyan. Batay sa salaysay ng kapatid ng Yumaong opisyal na si Isabel Alameda, nakarinig ang ilang residente ng Kaluskos at tila pagbabakbak sa bahagi ng sementeryo kung saan nakalagak ang labi ng dating vice-alkalde. Agad naman itong iniulat sa mga opisyal ng barangay, subalit pagdating ng mga otoridad ay wala nang naabutang suspek sa lugar. Ayon sa pamilya, may ilang gamit na umano'y nawawala mula sa loob ng libingan, kaya't lumilitaw ang posibilidad na pagnanakaw ang isa sa mga motibo ng insidente. Sa social media post naman ng byuda ng Yumaong opisyal na si Ginang Elizabeth S. Alameda, mariin nitong kinondena ang nangyari at umapela ng hustisya para sa sinapit ng puntod ng kanyang asawa. Nananawagan ang pamilya sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon ng pulisya upang agad matukoy ang mga nasa likod ng insidente. Nag-alok din sila ng 10,000 pesos na pabuya para sa sinumang makakapagbigay ng mahalagang impormasyon. Matatandaan na si Vice Mayor Romel Alameda ay nasawi kasamang 5 individual matapos tambangan sa kahabaan ng Bagabag, Nueva Vizcaya noong Pebrero taong 2023. Noong Marso taong 2025 naman, 2 suspek na umunoy sangkot sa naturang krimen ang naaresto na ng mga otoridad. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: 15-anyos na PWD nasawi sa sunog sa Cebu. Lalaki pinagbabaril habang kumakain ng noodles. Katropa natin sa balita, Albi Mata ng XFM Cebu.
7: Isang 15-anyos na pinatulong person with disability o PWD ang nasawi sa sunog na sumiklab sa Sityo Kalinay, Barangay Poblasyon sa Bayan ng Sambuan, Cebu kahapon. Ayon sa imbestigasyon, natrap ang biktima sa loob ng kanilang bahay habang nilalamon ito ng apoy. Batay sa ulat ng Sambuan Municipal Police Station, umalis umano ang ama ng biktima para pumasok bilang helper habang ina naman ay nasa trabaho. Naiwan umano ang binatilyo na kakandado sa loob ng bahay. Pinaniniwalaang hindi tuluyang naapulang baga ng uling ang posibleng pinagmula ng sunog. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa nasabing insidente. Samantalang patay nang idiniklara sa ospital ang isang 33-anyos sa dating preso matapos pagbabarilin na 2 hindi pa nakikilalang suspek habang kumakain ng noodles sa Sityo Centro Alaska, Barangay Mambaling sa Cebu City. Kinilala ang biktima na si Dennis Umasdang, isang construction worker at dati nakulong sa kasong may kaugnayan na sa illegal na droga at physical injury. Ayon sa mga saksi, sakay umano ng motorsiklo ang 2 armadong lalaki na kapwa nakasuot ng black hoodie na pagbabarilin ang biktima. Lumabas sa investigasyon na kamakailan lamang umanong bumalik sa lugar ang biktima matapos makipagbalikan sa kanyang kinakasama. Patuloy naman nagsasagawa ng follow-up investigation ng Mambaling Police Station na upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at ang motibo sa krimen. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunfone of Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: At samantala, rider na umiwas naman sa checkpoint, katropa, patay matapos na sumalpok sa kasalubong na sasakyan. Katropa natin sa balita, RS Penosa na XFM, Iloilo.
8: Sawi ang isang motorcycle rider na kinilalang si alias John matapos umanong umiwas sa checkpoint ng pulis sa distrito ng Arevalo, Iloilo City. Sa impormasyong nakalat ng XFM News team sa nangyari, pinarahan umano ng mga nagbabantay na pulis ang rider dahil wala itong suot na helmet. Sa halip na huminto ay pinaharurot pa nito ng takbo ang kanyang minamaneho. Hinabol ng mga kapulisan ng rider hanggang sa nakarating ang mga ito sa Arevalo Plaza. Posibleng hindi nakita ng rider ang papalikong Toyota Wigo kung kaya't sumalpok Sampok siya dito. Nagtamo ng sugat sa ulo ang rider na dahilan ng kaniyang pagkamatay. Temporaryong kinustudiya naman ng Arevalo Police Station ang driver ng sasakyan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippine Weather.
0: Tropang Brian, may LPA pa rin pala sa labas ng Pilipinas at namataan sa 1,230 kilometers sila na northeastern Mindanao.
2: Southwesterly window naman, Katropang Buddy, ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soccsaryen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan. Habang trap naman ang LPA ang makakaapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kaya pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
0: Ingat po tayo, katropa. Ang index ang init, grabe ngayon, ha? Nasa 46 sa Tuguegarao City, 42 to 44 ang Metro Manila, at manatili po tayong may baong tubig.
2: Samantala, mga katropa, sumikat ang araw kaninang alas 5:26 ng umaga at inaasa ang lulubog bandang alas 6:20 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Balitang International, hatid sa atin, katropa, ng Santon Gold. Humiling ng agad ang tulong sa United Nations si Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez Padilla o Parilla, katropa, para iwasan ang pagdedeklara ng krisis sa kanyang bansa na kasalukuyang gipit dahil sa pinapatupad na fuel blockade o pagbabawal sa pagpasok po ng langis ng United States sa kanyang talumpati sa UN Security Council. Binilaan ni Rodriguez sa international community kaugnay sa posibleng madugong labanan matapos magpahiwatig si US President Donald Trump ng planong pagsakop sa Cuba. Kasunod po na naging operasyon ng Amerika sa Venezuela noong Enero lang na nagpatalsik kay Nicolas Maduro.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng Department of Tourism na sinusubukan nilang kausapin ang Nations Girl Group na Bini para kunin maging tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay DOT Secretary Dita Angara Matay, parte umano ng kanilang pakikipag-usap sa Bini ang pagkilala sa grupo sa naging malaking parte ng mga ito para makilala at i-represent ang bandila ng Pilipinas sa global stage. Sa ngayon, wala pa umanong tugon ng Bini sa ginawang hakbang ng DOT dahil busy ang mga ito sa paghahanda ng kanilang signal sa World Tour 2026. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Balitang Sports, atid ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Nako, lumamang na. Sa 3-2, ang lead po ng Oklahoma City Thunders laban sa San Antonio Spurs sa Western Conference Finals. Hindi binaba ng Thunder ang depensa sa apat na quarter ng laban para maselyuhan ang score na 127-114. Pinamunahan niya ni SGA Shai Gilgeous-Alexander ang Thunder sa kanyang 32 points, 2 rebounds, and 9 assists.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide ngayong holiday, May 27, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong isyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health. Nakaagapay po natin sa pagpapalusog at pag-iingat ng ating pong pangangatawan. Sa mga katropa natin dyan, ha, mga kabayan natin na hindi pa nakasubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan na po ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Nationwide ay pwede na ma-avail ang ating pong mga produkto, ha. Kaya puntahan po sa mga suking butika po ninyo dyan at ipagtanong-tanong ang ating pong mga produkto. Sa ala po ni Dr. Emilito Uy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Nakasama niyo po ngayong araw ng Merkoles. Ayan. At syempre, atin din po mga kapanaya, mga isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong certified naturopathic practitioner, Dr. Algie Bakla. Dok, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Maraming salamat sa inyong pagsama sa atin. Dito po sa ating palatuntunan ng The Secret of Health.
0: Yan. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po ni about your health, pwede nyo text yan, ha, sa ating pong numero. Huwag pong mahiyang magtanong. Kung meron kayong mga iniinda ng mga karamdaman na iyo po nararanasan, pwede nyo pong ikonsulta yan on air dito sa ating pong programa. Ha? Text lamang yan sa ating pong numero 0969 609-6545. Again, 0969 609-6545. Kung hindi ganun ka masala niyo po mga katanungan, ligyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge siya din, ha, dito sa atin pong palatuntunan. At kumusta? Kumusta yung Doc? Ating mga avid listeners, kumusta ang inyong kalusugan?
1: Kumusta sana ang, okay sila.
0: Oo. Kumusta po ang ating pong pangangatawan? Nawa po eh, malusog pa rin tayo, malakas pa rin. Bagaman maraming mga stress ang ating pong nararanasan, ha?
1: Oo, grabe ngayon.
0: Oo.
1: Pero ngayong panahon, stressful talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Sabi nga, we don't hold tomorrow. Kaya dapat nating laging pasiguro. Unahin natin ang kalusugan kasi ngayong crisis na nga, magkakasakit pa.
0: Nako.
1: Ano kaya ang mangyayari?
0: Oo. Sa mga katropa natin, mga kabayan natin, see to it, ha, na nasa malusog tayong kalagayan, ha, para anytime na kikilanganin ng ating pong lakas, ano, ng ating pamilya, ng ating pong mga kapwa, eh makakapagserbisyo po tayo, ano, makakatulong tayo in any way possible na pwede natin pwede tayong makatulong at magamit natin yung ating pong lakas, ha. Kaya nga maganda, Doc, na suportado ng mga sustansya ang ating pong pangangatawan. Kinakailangan punuin natin ng sapat, ano, na nutrisyon ang pangangatawan natin, ha. Kung kulang sa mga kulang sa mga kinakain natin, hindi natin nakukuha ng sapat sa ating pong mga intake na foods, ano, see to it na meron kayong mga suplemento gaya ng ating pong Ultimate Trio.
1: Yeah, yung ating Ultimate Trio ay isang set of supplement. Nandiyan na Santon Plus Gold, na may pinagsamang extract ng limang napaka-importanting herbal medicine, ano, at ganoon din ang vitamin C, which is napaka-importanting araw-araw ay meron ho tayo. Ganoon din ang premium D3 softgel capsule na nagtataglay ng tatlong mahalagang sangkap na tumutulong sa atin, ano, dun sa mga posibleng nagiging dahilan ng pagkakasakit.
0: Yeah.
1: Kaya yan ang ating advocacy dito po sa Yes to Health, sa ating palatuntunan, na maging aware tayo dun sa mga pangangailangan ng ating katawan.
0: Mm-hmm. At dapat hindi natin po gawing last resort or kumbaga last option yung pagpapalakas ng pangangatawan natin. Dapat yun yung ano, Doc, eh. Yan yung top priorities natin, lalo na sa panahon natin ngayon, na ma-secure natin yung malusog na pangangatawan. Minsan kasi, Dok, pagdating sa ibang bagay,
1: mas nauuna.
0: Mas nauuna. No? Kumbaga yung kalusugan natin, tinitipid natin ng husto.
1: May mga ganun.
0: Oo, hanggat maaari na yung iba, di ba, nakakaranas ng iba't ibang mga sakit-sakit sa katawan nila, ano? Tinitiis na lang.
1: Iba-iba kasi yung ano ng tao, preference eh. Meron akong mga kakilala, di baling simple ang pagkain, basta maganda yung damit. Meron namang magarbo sa pagkain, lahat ng masasarap meron, pero yung damit, parang tinitipid. So dapat ano, dapat tayo ay naka-focus talaga sa pinaka-vital na ano ng katawan, yung elemento ng buhay natin, which is health. O kaya nga ang naturopathy is nasa preventive side. Ibig sabihin ng preventive, hindi mo na kinakailangan hintayin magkasakit ka pa kasi mas magastos mga katropa. Ha? Meron akong kaibigan, nakita ko, nalungkot ako kasi siya ay na-confine. Siya pala ay may matinding problema sa dugo.
0: No.
1: O di, grabe yung sali ng dugo sa kanya. At sabi nga niya sa akin, napakahirap pala pag ganito. Ano? Kasi nung una, hindi nila nabigyan ng pansin. Akala nila, simpleng simpleng pagbaba lang ng dugo. Yung pala, ang trabaho pa naman, laging puyat.
0: Nako.
1: So sabi ko sa kanya, pag ganyan na lagi kang namumutla, kasi napansin ko namumutla, sabi ko, baka pwede ka mag-change ng work na pwedeng makatulog ka na maayos. Ngayon niya na-realize. Saka hindi siya nagtitake ng any medication or supplement. Tapos ang diet niya, more on kung anong mabilisan na pwede niya kainin. So kaya ngayon niya na-realize na ganun pala kapag ikaw may sakit na, ang iniisip mo paano ka makabawi.
0: Tama, oo.
1: Ang problema, magastos. Kung hahabulin natin yung kalusugan, kung ito ay dahan-dahang nawawala.
0: Yun, no? Sa mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, ha? Dapat top priority natin. So, pag ginawa mong top priorities yan, mga kaibigan, no? In any way possible, gagawin natin kung ano yung kakayanan natin niya magawa para mapangalagaan talaga natin, ano? Itong natanging lakas at lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Kasi no lang, Dok, yung pag-iingat sa katawan po natin, ano? Meron ka lang mga ibang isasakripisyo na kung saan yun yung way para maingatan mo yung kalusugan mo. Pero as simple as possible, Doc, maraming paraan na pwede nating mapangalagaan ang atin pong pangangatawan. Sa mga simple lang na nagagawa natin sa pang-araw-araw, pwede nating maingatan ang atin pong kalusugan, mga kaibigan. Ha? So yan, ha? Gawin nating topmost priority ang pagpapalakas at pag-iingat sa kalusugan natin kesa naman gagawin nating priority yung ating kalusugan kapag ito ay bumabagsak na. O kumbaga pagka ito ay mahinang-mahina na.
1: Pag wala ka ng choice.
0: Oo, yun na nga.
1: No choice. Kailangan no choice mo pumunta sa ospital or kailangan mo magpa-check up. Yun yung pinaka-worst scenario eh. Mas maganda yung may option ka. May option ka.
0: Ang hirap kasi sa atin, Dok. Nasanay tayo dun sa tinatawag na sick system. Ano ba yung sick system? Tsaka ka lang kikilos pagka may sakit ka na.
1: Oo. Kumbaga, bihira yung mga taong nagbibigay ng, nagpopondo, nag-allocate ng budget for prevention.
0: Oo.
1: Yung mga pagtitake ng supplement, part ng preventive approach yan eh.
0: Oo.
1: So, ibig sabihin,
0: kumbaga kahit, parang investment yan sa kalusugan mo.
1: Kahit wala ka pang nararamdaman at malinaw naman sa'yo na tumatanda ka na, in your family, nandyan yung hypertension, yung diabetes, tapos ikaw ay nasa isang trabaho na may stressful, you need to do something as preventive. Parang ganun yun. Di ba? Pag nagpapagawa ka ng bahay, ginagawan mo ng firewall.
0: Tama.
1: Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng pagpapagawa ng firewall, ay kahit walang apoy, ina-anticipate mo na pag magkaroon ng sunog, hindi masusunog
0: yung bahay
1: mo. Yun yung the best principle ng pangangalaga ng kalusugan.
0: Yes. Yan ah. Kinakailangan yung tinatawag na pagiging proactive. Yun. Pagiging maagap, kung tawagin. Meron kasabihan, Dok, di ba? Na
1: daig ng maagap ang masikap.
0: Ang masikap.
1: Wag lang naman yung maagap, tapos umuwi ng maagap din.
0: lang.
1: Iba rin yun.
0: Kasi iba talaga pagka naagapan natin, yung mga karamdaman, kesa sisikapin mo siya na gamutin kapag ito ay malala na o napabayaan na at nagdulot na ng samot-saring mga komplikasyon sa ating pangangatawan. Ha? Kaya nandito ang programang ito, nandito ang kumpanyang Yes to Health para magtaguyod. Ano? Itong mga preventive measures, katuwang natin yung ating pong mga powerful supplement na yan na pwede natin i-take every day. Ha? With just one capsule, 2 times a day or 3 times a day ng ating pong mga suplemento. May mga katulong po ito, ha? Para ma-prevent natin ang napakaraming karamdaman na pwede maranasan na ating pong pangangatawan.
1: Kagandaan nito, partner, ang Santon Plus Gold, Santon Vitsi, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay FDA approved na isang herbal food supplement. Hindi natin sinasabing ito'y gamot, pero ito ay malaki nagagawa pagdating sa tamang nutrisyon kasi yun ang purpose talaga ng supplement. Meron siyang high quality pharmaceutical grade extract at safe na inumin ng mga senior citizens, even ng mga buntis. Wala siyang harmful chemicals or anything na makaapekto. Ano? At sa kahit sino na healthy man or hindi healthy, may sakit man o walang sakit na gustong uminom ng mga sustansyang pwedeng ibigay ng extract na nandun sa ating Santon Plus Gold. So, yun po yung sagot natin doon sa mga katanungan na madalas nating nababasa na kung sino pa ang pwedeng uminom ng Santon Plus Gold.
0: At sa mga gusto makavail po yan, ha? Available yan sa mga pharmacies, mga local drug stores sa inyong lugar, sa ating pong online shopping store sa Shopee, pwede yung i-order ang ating pong mga produkto. Ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, pwede yung mabili ang ating pong mga produkto. Ha? Lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede yung ma-avail dyan. At sa mga gusto pong makabisita sa ating pong mga wellness center, ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at glutathione nito. Sobrang nakatipid ako.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Plus Gold Coffee Coffee Mix. O, sa mga nakatry na ng Santon Gold Coffee Mix natin, Dok, ano? Baka nagtataka kayo pagka nagitimpla kayo ng Santon Gold Coffee Mix natin. May nakikita kayo na lumulutang na kulay green doon sa inyo pong mga tasa, sa inyo pong mga mug, ano? Eh, huwag kayong magtaka at mabahala. Ayan. Dahil yan, nakikita po ninyo na yan ay extract ng isang powerful na compounds or herb na moringa, mga kaibigan, ha? At yan po ay binipisyari sa atin pong pangangatawan. Napakaraming benefits na may tulong yan sa pangangatawan natin. Kaya nga yan, Dok, ang isa sa mga main components ng atin pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Gold Herbal Capsule.
1: Oh, paboritong gulay ni Kaindo at Kadoro.
0: Yan.
1: Itong moringa o malunggay, mga katropa, ang scientific name yan, Moringa oleifera.
0: Mm-hmm.
1: Ang coin name ng moringa, ng malunggay, ay Miracle Tree.
0: Mm-hmm.
1: Kasi mula sa kanyang dahon, sa kanyang tangkay, mm-hmm, sa kanyang buto, sa kanyang balat, hanggang ugat,
0: mm-hmm,
1: ay merong tinatawag na medicinal properties. So, mula pa nung unang panahon, ay ginagamit na moringa ng mga traditional healers until now.
0: Mm-hmm.
1: Nakita na ito ng powerful bioactive compounds. Kasi ang nagdadala kasi ng alibang Santon Plus Gold or yung mga produkto natin, kung anong laman niya.
0: Yes.
1: Yun ang may mga pag-aaral na nagsasabi na ito ay may benepisyo sa kalusugan. Una, mayroon itong mga potent phytochemicals. Pero bago natin pag-usapan yung mga phytochemicals, unahin muna natin yung kanyang nutritional value.
0: Mm-hmm.
1: O kaya tinatawag siyang superfood.
0: Gano'n baka nutritious itong moringa na ito?
1: O, just imagine, kaya nga tinawag nila na ang moringa daw ay kompleto. O, ang protina niya, ha, ito, minsan hindi tayo makapaniwala. Ang comparison dito kasi is per 100 grams.
0: Mm-hmm.
1: Ang protein ng moringa, kung i-compare mo doon sa yogurt saka sa milk, alam mo yung 100 gram ng moringa, meron siyang 6.7 to 9.4 grams of protein.
0: Mm-hmm.
1: While yung yogurt, 1 gram. While milk, 3.2 grams. So, mas mataas pa ng dihamak ang protein ng moringa, ng malunggay. Kumpara mo doon sa mga alam natin na marami talagang protina.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So, huwag kayong mag-alala kung wala kayong pambili ng gatas, mm-hmm, minsan, hindi nyo alam yung yogurt,
0: mm-hmm,
1: walang pambili ng karne. Kung may moringa kayo, mga katropa.
0: Kung may malunggay dyan sa bakuran ninyo.
1: May protein ito.
0: Yun.
1: Oo. Sa vitamins naman, ang vitamin A, napaka-importante niyan sa paningin natin, mga katropa, 3 to 10 times more vitamin A kumpara mo sa carrots.
0: Mm-hmm.
1: Ang pag-vitamin A yung pinag-uusapan or beta-carotene, laging na tumatakbo sa isip natin, carrots.
0: Yes, okay.
1: Pero ang malunggay, katropa, ay 3 to 10 times more vitamin A than carrots. Sa vitamin C naman, 6 to 7 times more vitamin C than orange or citrus. Grabe. Minerals, katulad ng calcium, mataas ng 3 to 4 times ang calcium niya kumpara sa mugat sa gatas. At ang iron content niya ay 4 to 5 times na mas mataas kesa sa spinach. Kasi pag iron, commonly spinach yung, yung pinupost natin. Sa potassium naman, which is very important sa puso, at ang pinakang nangungunang prutas for potassium supplement, potassium source, banana, saging. Alam nyo ba na 3 times more potassium ang 100 grams of leaves ng malunggay kumpara mo sa 100 grams ng saging. That's based on study. So, hindi nagpapahuli yung malunggay pagdating sa nutritional value. Pagdating naman sa kanyang other function, meron siyang tinatawag ng mga potent phytochemical.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo ba, ang pinaka most powerful compound inside moringa ay yung glucosinolates at yung isothiocyanates. Ito yung key compound niya, no?
0: Mm-hmm.
1: Na doon sa mga compound na yon, yung isothiocyanate, yung moringin ang pinakang pangunahin na ito ay napakataas ng kanyang anti-inflammatory effects. Alam naman natin na most common problem ng tao ngayon related sa inflammation. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Ang kanyang ability to help the body lower sugar is mataas din. At ang kanyang natural detoxification enzyme para ma-detox yung liver natin, mataas din. At meron siyang natural ability na protection na ng katawan against metabolic syndrome. Ano ba yung metabolic syndrome? They call this syndrome X. Na kung saan tumataas yung insulin sa dugo mo kasi hindi nagagamit ng katawan yung insulin.
0: Mm-hmm.
1: Because commonly yung insulin resistant na diabetic situation like type 2 diabetes, no? Eh nagiging dahilan ng pag-trigger ng syndrome X or metabolic syndrome, kasama na diyan yung obesity, hypertension, pagtaas ng cholesterol, kasama yan sa metabolic syndrome eh. And also, meron pa siyang antimicrobial property. Isa pa lang yan ha. Meron pa siyang flavonoid, na ang pinakasikat na flavonoid na meron dito yung quercetin at kemperol, na napakataas ng kanilang ORAC value or powerful antioxidant quality. Nakakatulong siya sa pag-relax ng blood pressure natin. At alam naman natin, ang quercetin ay anti-allergy.
4: Natural antihistamine.
1: Yeah, yun yung ginagawa na, ano, ng quercetin. Kaya nga sa nature, ang natural antihistamine ay quercetin. Meron din yan sa sibuyas.
4: Yes,
1: okay. Meron din yan sa ginger at saka sa garlic.
4: Garlic, yan.
1: Oo. Saka mataas din ang nagagawa ng quercetin at kemperol against oxidative stress. Yun yung mabilis nagpapatanda sa tao.
4: Oo,
1: isama mo pa yung pinolic acid. Ito, lagi ko itong binabanggit, yung chlorogenic acid, na isang pinolic acid na tumutulong naman kung meron kang mataas na blood sugar o meron kang mabilis na pagtanda. O yan yung mga benepisyo na makukuha natin doon sa moringa. Sa usapin naman na may kinalaman sa puso, blood pressure, cardiovascular function, meron siyang natural alkaloids na nakatutulong naman sa suporta sa ating cardiovascular function. At speaking of carotenoids, especially dun sa dahon, mataas din ang beta-carotene at lutein nitong moringa. Kaya magtataka, di ba ang mga carotenoids, kukuha mo lang sa kulay orange and kulay yellow. Pero bakit mataas yung carotenoids ng moringa? Hindi nyo ba napapansin na pag ang malunggay leaves ay nagmamature, nagiging yellow ang kulay ng kanyang dahon? Sabi ng iba, ay tuyo na yan, itapo na yan. Hindi. Because meron talaga siyang carotenoid inside. Kaya lang, mas dominante yung chlorophyll.
4: Tama,
1: Kaya di ba nakikita nyo, hindi pa naman tuyo, pero yellow na.
4: Naninilaw na.
1: Kasi pag bumaba yung chlorophyll, lumalabas yung carotenoid niya, yung beta-carotene niya. Na trabaho naman yan, protectionan yung mata, i-boost yung immune system function, at pagandahin yung function ng skin, especially to avoid other problem like oxidative stress. To summarize, ang moringa, sa mga pag-aaral, hindi naman tayo dito nag-iimbento lang. Ito, you can do your research. Ang moringa, to summarize yung kanyang phytochemical, ano nagagawa sa katawan, na posibleng makatulong sa atin, number one, reduction of inflammation. Ang daming sakit na pwedeng ang dahilan ng inflammation. Yung blood sugar, kapag tumataas, moringa can really help us. Yung improvement ng cholesterol level, yung suporta sa kalusugan ng puso natin, yung pagpapaganda ng abilidad ng liver na maglinis o magdetoxify, yung pagbo-boost ng immune function, ganun din yung strong antioxidant protection. Kaya nga pala ang malunggay o moringa is one of the highly priced breachable sa buong

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan.
1: Ito ang PM in the afternoon o 1 sa hapon, katropang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropa. Pampaligon sa inyong immune system, milabi na sa panahon, ingat grabe, init kaayo, dahil sakit nga sa palibot, that will make sure to protect yourself against viruses and diseases, mga katropa. Well, again, protect yourself against viruses and diseases. Turbo Dietary o Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropa. Gimingaw ko sa Turbo Mine. Wala ko gagamit, pero gimingaw ko. Again, mga katropa, piliyan niyo mga kapahimsog sa lawas. Tungod kay kanina ito, mga produkto available kini sa ato ang mga pharmacy nationwide. E labi na sa ato ang dili lang sa pharmacy, available po din sa ato ang physical store nga open daily, especially when it comes to the Sunday nga panahon, no? Kanina long Sunday. Make sure nga makabisita mo din, mga katropa. Tungod kay nagkapahiga yung free consultation and general check-up, mga katropa. Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, produkto sa Yes to Health.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman.
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, gilingon kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, gilingon na niyo.
2: Sakit.
7: Diba, give up lamang ka, di ba? Kasakti na siya.
2: Adlaw, mupahilak ka ni mo. O mupakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
7: Ayok. Ayok na.
2: X-Rated.
3: Boris.
9: Unya, karon. Pahilak.

0: Grabe naman yun sa walang mic.
1: Ayaw!
0: 1:25 in the afternoon.
1: Ayaw!
0: Stress ang technician sa Pikas.
1: Ayaw!
0: Alas te, anak ka na yung technician niya. Mo pa'y paglingkod, daghan ng palpak.
1: Ayaw!
0: Hello po! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok, XFM, Philippines. Kung asa mo abot niya itong pagsibya karong adlaw, Miyerkules!

Thank you so much. Man, anong gusto kong kamot nga pindutun to siya? Mura matag na ka ng politiko, baka ka na ganyan yung nag-speech, tapos di kahit lang ipusin. Ay, ay, ay! Magandang hapon ulit! Welcome sa programang X-Rated! Ilang welcome pa ba ang dapat kong gawin para tayo ay magkaintindihin? Inaot ko nga okay ra mo sa adlong Miyerkules, Wednesday. Kaya some of you probably karon nagpangita na kung sa ipaniod to, kay late na kapaniod to. Kaya murag daghan pag-iapas nga mga buhatunan. But don't worry! Muna ni Ana, bitaw ko sa inyo ha, to avoid getting hungry. Dapat na amoy stock sa inyong Santon Plus Coffee Mix. Kaya nga naman, importante ka ayun na, para di mo mainam mo mga kape nga mo hinungdan nga maglain ang inyong nawo. Kaya usahay manggod ka na mong pataka ag inom og kape din ha, yung inyong nainom nga kape mo na hinungdan sa inyong hang paghapdo sa inyong kutu-kutu. Anong kutu-kutu ba? Anong yun lang kabuhi? Okay, usay taas ang acid niya, wala pa mo'y nakao niya, yung gastric acid niya, taasaw. Musaka na din ha. Yan mo na hinungdan o gano'ng maglain ang inyong ginawaan, mga langging. Hello po diha sa Tagom, XFM. May pagpaminaw sa inyo ha. We're back again via satellite. Oh, satellite, dili oy. On air tayo ngayon, on air. And yes, thank you, Sir Marvin. Shout out sa ato ang drama production. Kaya, for assisting me, kaya ako gipabuhat sa ila, kaya medyo na ako'y problem, anak. Shout out sa inyo, ha? Shout out to my ex. You're really quite the man. I was doing it soon. Oh, grabe, ADHD, aning bayan na. Basta mo ito siya, shout out. Thank you kayo, Sir Marvin. Kay Charlene, kay Lynn Horolan. Nada na minada sa may basakba dyan. Hello po sa inyo, ha? Gapod sa Nabunturan, Davao de Oro, Master and Chikoy. Grabe naman ang taga Davao de Oro. Parang dagan dyan tagtipamanawan din sa Davao de Oro ba? Nympha de Luza Perito. Ayan, napaminaw po siya. Hi, Chinita, guwapa ka ayo ang amo ang katropa nga Lodi. Yes po, totoo po yung balita na yan. Probably isa po yan sa mga bagay na mga accusation na hindi po kaya kong ipaitanggi. Opo, handa ko pong panagutan ang storyang... Storya na yan, ganun. Chismis. Maganda po talaga ako. Hindi lang po yan sa camera. Oo. Kundi umutuo ba? Alam mo eh. Jan Abarquez, Ibunal. Exciting. Randy Arteaga Santisas. Tristan Wyatt V. Gulay. Hello po sa may pagpaminaw. X-rated drama today. Bahin kini kay Ana. Anong may meron kay Ana? Ayan. Di rin ako iingon. Para mag-atang sab mo eh. Kung iingon pa lang na ako, ibalin pa lang nyo sa laing istasyon kay nakahibaw na mo. Sekreto muna. Basta si Ana nagpadala diri sa ato ang programang X-rated. Mahatagan o kinabuhi ang ihang suwat tampo. Kung diin gisahisay niya ang iyang kaagi sa hisgutan ng gugma, himaya o pagmaya, ubanan sa kalipay. Yes, ubanan sa kalipay. Kadi na tumahibaw na kung dili ta magatang taod-taod. Muna kong gihuwat ninyo ang atong X-rated drama.
Ayaw kalimot sa pag-like o share sa ito ang Facebook Live. O, oh, diba? I-share ang atong Facebook Live. I-mention ng inyong lima ka mga kaila din, ha? Ay, nangana, ay chismis si Chinita. Para naman ano, credible kayo. Para po daghan o makatambag ani atong letter sender. Mas maayo manggood ng daghag makatambag. Wala ni Hangyo nga, ibutang daw na ako sa Facebook Live ang number kaaroon daw makatambag sila. Ay, Maminaw, lagi pag i-announce na ako. Pero sige na lang, oy. Kaya basi dahil maglisod sila apas. Kaya ako pong pagka-announced, maraman sad po doog kayo nang... Pura sa gigukod. Muna makasabot, rasad po ko. Anyways, kasi makatagaan, pila ka book, anyways na akong naingon. First time na ako ni follow the Ripper everyday ko, nagpaminaw sa imo. Ana siya, Doc JJ, ibutang ang front cam. Kay Ana siya, Doc JJ, oh. Na-curious ko og lami o gwapa ba jud ka? Wait lang, Doc JJ. Focus lang sa ato. Kay murang ihagit ang atong istasyon. Kay basi mo, ingon palag tumo ra ning tanan. First time na ko namula sa live. Oh, yeah. Alam mo, dili ka siguro may mag-istorya dirig-dili tinuod. Pag muingon gani ko glamion, lamion yun na. Dili masan siguro pod ko i-hire kung naay dili pod nga gamay potensyal. May potensyal lang. Ngayon ang dako. Kaya murag di na natinood. Ayan, ana sir. Hinaot ko sir nga kontento ra ka sa imong nakita din ha karon live. Ako ra ba gining gisulutan o kuan ka ng, kasi tawag aning inani nga cuts. Oo. Karon kaya nakitaan ko nyo nga na sa ira nga busok gamay. Mas lami ba ng unuran kay na yung makumod. Gidaan yung mga inani nga hisgutanan, uy. Makahinumdum sa datong panahon nga, napay mo kumot-kumot pa. Karamang gudok, JJ, wanagitawin. Wanagitay mo dalikiat nga, maingon nga. I-on ang kamera. Naman ko yung inana, God. Sige lang, but anyway, sa imuha, sir, ang sani siya, Black Cup, ay, ambot, nasa mong pundi mo pangalan, sir, di masad na ito ma-pronounce. Tangaon, tawagon na ng taka o Bibi Labs, ha? Bibi Labs. Siya, agay, mauni akong gipangita. Sige, pangita ni mo, kuan? Larang? Ay, dapat tao, oy, kumidjara ni ako, pero kung maninood mo, lugwa man og nangita man og kagawas a lugwa man og nangita man og kagawasan na ang kalipay magawsan ay magawsan ay I mean kagawasan na makakita unta ka sa imong kagawasan sir wala nga tingin ninyo nga tong X-rated drama taon-taon ha shout out sa tibuok ka Visayas Mindanao nga nagpaminaw sa atong programa. Ilabi na sa mga naka-cross post karon. Ninaani na gid akong gisulob aron di sa bumagmahay sa inyong mga load. Oo, kalas ba kayo data ning magtan-aw og Facebook Live. Muna magsulob na nang jukog ka ng inani nga mga outfit karon sa dili mo magmahay. Diba? Ana, all out akong servisyo din hi, oy. Ana, si Crush Christian Joseph de la Torre. Ana siya. Shoutout, boss. Tata, mabala nga nagbuhat. Og pulutan. Ay, pulutan. Di.
Pultahan, oy! Katagayon man ang DJ. Nagbuhat do og pultahan nga nagpamina. Sylvester akong real name, guapa. Hello, Sir Sylvester. Magani, kini-follow na ka. Ayaw kag-uso, Sylvester, kay diri ka magmahal. Kung sa tingog pa lamang daan, gilamian na ka. Di ka magmahay kung makita ni mo ang hitsura. Samara ko sa lubi. Mabunot o mapalwa, mapuslan. Anak siya. Okay, mayra ba akong panghambog dili sa Cebu nga ako ang pinakalami nga DJ karon din he. Da! Ayan ha. Ipadungga na inyong mga silingan din ha. Kay magsugod na ba ako taon-taon ha? Tabi ng taga-Tago. Taga-Bukidnon. Taga-Ipil. Hello si inyo ha din ha. May pagpamina. Na sila nga mo-comment na diri sa akong live. Kay the more nga nai mo-comment, the more ko ginahan. Pero wala gani mo-comment, di ko malamian. Lahit ragin og na ako'y makitaan din hinga mag-comment-comment sa akong live. Labi nagmakita kong taga-Mako. Ay, naku. Mabalik ang akong kagahapon. Nga dungagan pagid og taga Kuan, taga Malaybalay, taga Valencia. Wababay ako katilaw og taga Bukidnon ha. Kasi na ay magpatilaw nga taga Bukidnon, patisti nga in town ko. Ko na apoy mo volunteer taga Pagadian, aw, tistingan sa. O ba na ilang giingon nga, ana siya dili gugma, tilaw-tilaw ha. Diba? Kinsa pa man diha sa laing dapit na to. May hapon DJ Chinita, pasyara ko sa tenang taga General Tudela, Cebu. Ilabi na sa akong bana nga si Michael Haute. Huwag ang akong baby Zaira nga bisan ga lagubo ang imuhang boses, lami gihapon ang iyang katulog. Salamat naman. Muna iti mailhan nga panglalabay ang ako ang tingog. DJ, patakla ako, be. Sabot diya, Supremo, oy, mutakla, sag ko, ha? Abi kong maingon siya, baog ka na nga. DJ, paogbok ako, be. Uy, inanaay, ha? Ayun yung unaya ang DJ. Ano, ma? Pa-shoutout mi diri guapa, cute, gorgeous nga DJ sa Malaybalay City. Bukidnon, ilabi na kay Boss Timoy. Nga dili kaayo guapo, nga nagnganga, nga nagtanaw sa imong live. Nga dili. Ayaw sa anaw si Boss Timoy. Ginaharap ako sa iyang pangalan, Timoy, nga naay Tumoy. Lami kag pangalan, Bossing. DJ, daghan jud mi na minaw dere sa Buhol sa Barangay Kalambong. Daghan mi nga nagpa-o. Ano magpa-o? Mansad mo nga nung orasa, uy. Panrapo niya mo, ha? Pilit ra ba ng inana? Ay, di ko ganaglagkit, ay. Muna mo, ana, dayon ko nga, asa tong bibi ko nga wipes, be? Kay itrapo? Bibi ko, maguna mong gamit, very good. Oo. Muna kamusad, pag manrapo, gani mo. Bibi ko sad inyong gamiton. Bibi ko nga wipes. Sip-sip ka yung Chinita. Magpadaan na po siguro ni wipes. Hello sa imo, Jordan, Charlene, Master Ichikoy. Ano una ko, Ryan Tana, sa kahapunin ka, tropa. Taod-taod ato nasugda na nga tong X-rated drama. Shout-out ay nakudaan, bi, basig makmasakita ning auban din ng istasyon, bi. Kanang ako yung ipalabi sa inyo, ha, nga tanan, tamo palangga, tamong tanan. Bikisan tamo, bi. Na! Aron po dili mo masakitan ba? Labi na sa Tagom XFM, sa mga katropa nato din, ha? Hello sa inyo, hadap may hapon. Gi, atubang nagid na ako ang camera. Pasensya, walay makeup inyong DJ kay kuan be ako. Confident be ta sa ato ang no makeup.
Mayong hapon, DJ RC. Gwapa, jud ka ayo ka. Ma-in love, jud ka ayo ka, DJ RC. Amping ka always po, God bless. Da, na-in love na daw siya na ako. Hinahinay, anan yung gugma, ha? Dirabatan na ako, ma-accommodate. Kasi nahigugma naman rin ako niya. Isara o duha, tulura ako ma-accommodate. Diba, daghan akong kasing-kasing. Isara po, baya ni. Tata mabala. Ah, na-imagine na ako, usog din na kay ngit-ngit na, nanginit na ko. Hala, nanginit na daw si Sir Sylvester. Pasarot sa akong relatives sa Zamboanga City o mga kauban na ako ng musikero diri sa Cebu. Musa kay nag-init niya, ilok baka harun. Mga katropa, launa, 41 na. And here's another song. Before tamo pa na yun sa itong programa, papaminawon sa tamo og kanta, uy. Kaya para pod ganahan, sad mo ba? Lahir amang gindang na ito'y paminaw-paminawon. Brenda Russell, Piano in the Dark, sa programang X-Rated. Hangtod alas 3 sa kahaponan, katropa. At tangi nga itong X-Rated drama.

0: FM.
1: Santa un plus gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihagi ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gigug dako sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na telewan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyon ang gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feelin nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali umbon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C kay dako kay siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taon.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Maglaruhay daw taninyo, gili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O dili na lubog ng isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3, ang bago.
8: Hey, si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o ginasubawan.
7: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Turbo, food supplement for men.
10: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always hagiap po na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, is kayo ng yung kamong mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dito kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, amlakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:51 in the afternoon. Ang mga katropang oras, hatid sinyo sa mga produkto sa Yes to Health.

the day without mag-sip o kape. I realized nga if I had to maintain a coffee, then I would choose the right coffee nga magkahatag o kahimsog o kaayo sa lawas. Tungod kay ang kape nga Santone Plus Coffee Mix, adunay malunggay, soya powder o mangustin nga magkahatag o laing-laing benepisyo nga kaayo sa pakahimsog ninyo katropa. Labi na ha, kaya ang malunggay ginatawag nitong queen of all fruit of queen of all vegetables. Yes, you heard it right. I'm right. Tama ang inyong narinig ngayon. Queen of all vegetable, tungod sa daghang klaseng benepisyo nga makuha niini katropa ang malunggay, adunay 7 times more vitamins than oranges, 15 times more potassium than bananas, and has calcium, has protein, rich in iron na makatabang sa inyuhang panglawas, and of course has amino acid that helps heal and build muscles katropa. Dito pa lang daan na kanakaikog makuha nga kanang kaayuhan sa inyuhang lawas. Well, if you look for the best partner on your daily routine, labi na sa isgutan ng coffee game, I think the best partner ng inyong pangitaon sa mga butika nationwide, choose Santone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide and sa ato ang physical store nga naadira ubos sa atong istasyon nga open daily, and nagapahigayon po ta og free consultation and general check-up every Sunday mga katropa. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait kina baha?
3: Naoni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni Admat sa bayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ako. Basga ko sa tanan.
1: S-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitay nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

sugo sa may pamatasan. May labot na mga way, batasan. May hapon ka ninyong tanana. Tagwa ko sa pangalang Ana. Tigpaminawaan din hi sa inyong programang X-Rated. 26 anyos na ko og taga Zamboanga. PGRC, kining ako ang ipaambit nga sugilanon sa imong programa. May tungod kini sa ako ang karelasyon. O DJ, gugma na pod. Man, nga daghang problema nga pwede na akong atubangon, apan. Apan unsaon na ako pag ikas niining akong sugilanon karon. Sa tinood ng DJRC, ini akong problema, wag ko kahibaw kung ana, apay tambal niini. Pero, tagaan ko ni og titulo. Nga baog. Og maokini ang akong

0: Congratulations!
1: Thank you.
2: Salamat din yung tanan, ha?
3: Punong gabi ron sa itong kasal. Huwag mo na kilingi kayo na. Gamaan ko na lang.

0: Ay, inaya pa, mapiang ko.
1: Pinakay ko na nando yan eh.
0: Ang chirong.

0: Nagpatanaw na mo sa doktor?
1: Ha?
0: Nagpatanaw unta mo. Aron ni sayran kun nga nung hangtod karon, wapagin mo'y anak.
1: Kuyawan mo ko siya anyway.
0: Ha? Ano ko taong kuyawan ka?
1: Kuyawan ko. Basig, ako niyo doon ay diferensya. Munang di ko magpatanaw. Magpaabot ang giyod ko. Kanus ami makabatunog anak.

0: kagikan, Jerome. Nagabiin naman kaayo.
1: Gulag-lag. Ngayon, di na pwede. Pabigay minyo ko na yun. Di talaga pwedeng maglag-lag.
0: Jerome!
1: Ay, nang lingaw-lingaw na lang ako ang agong kagalingon. Kaya sa magunong na ako sa problema nga, ang tod karon, papakita anak!
0: Jerome! Nakapalit ako gatong konsomo. Asa man ka?
2: Oh, maayo kay. Eniya ka na.
0: Ma,
2: kain sa imong gipangita? Ang imong bana?
0: Oh, ma.
2: Wa na. Milakaw na. Ako na lagi pananghiran. Kay di siya gusto nga makakita nimo. Milakaw. O gitapos akno niya ang inyong kaminyoon. Ato na lang kuno siya mangita og anak sa laing babay kay inutil ka kuno.
0: Unsa?

0: Igo na ka na pagsigil mo, hilak diha. Wa ka na'y mahimo. Tungod kang imong bana, nagbisyo na. Bisag niya pa din siya, uban ni mo.
1: Ma, og ang iyang gihimong rason, nga nung nag-iningon siya ni Adto, tungod kay di ka makahatag og anak, mao nangita siya glain, Ana.
2: Sakit kay di nahitabo na ako. Sakit ko.
1: Emo na lang yun ang dawaton ang kamatuoran, Ana. Nga wa na ang imong bana nimo.

Kaya't ugyod ako ang kalibutan, DJ RC. Tungod sa pagbiya sa ako ang banan ako. Dugay kaayo ko naka-recover tungod kay gimahal ko pag-ayo. At ako, mister. Pero sa inana lang kadali, hindi akong kitalikdan. Hindi akong gibiyaan. Online DJ RC, wala ko kahibaw kung asa magsugod. Pugunsaon ako magpadayo ni ining kinabuhi. Apan, usa ka adlaw, DJ RC.

0: kasabot ko si Mugibati, miss. Maong gusto ka magpakamatay. Tungod sa dako ni mong problema. Doon na pa may sulbad, ana.
1: Ogon sa may sulbad, ha? Tubaga ko nuko.
0: Basta. Doon na pa may sulbad. Tod. Taon-taon na ta nagka-istorya. Kisa ganito imong pangan?
1: Ana.

0: Ariel, naun sa ka?
1: Baka naman ko gusto niya. Pamurag nagsikisigit makulukaan ng anak sa iyong silingan nga si Maria. Unsa? Kikaon?
0: Ha? Kisabi nagsulti ni mo, ana?
1: Nakainom na ko ang mga tambay din sa inyo. O giingnan ko nila na pabantayan ka kay murag dunay something ninyo anang gabi.
0: Kisabi nagsulti ni mo, ana? Kaya ako nga tuon.
1: Ay, nalang ka. Nalang. Bantay ka lang, ha? Masakpan ganit ka. Bantay ka lang.

ngayon, dako na akong problema, DJ. Mangulata yung bana. Kapuya si mong problema, dayo eh. Tungod kay di ko, o tungod kay nakalingkawas man tuod ko. Sa una na kong bana, mamunog. Pero napunta sab ko sa labaw pug kaseloso og mangulata usab DJ. Nag-uol na gid ko og wala gid ko makabaton og anak. Sa tinood ng DJ. Padayon gyapon na akong unahon nga tapuso na nga akong kinabuhi tungod kay di na gani ko swerte sa manahimong laki na pagkuswerte pag abot sa pagkainahan. Na bagid ni or pareha sa uban nga dugay lang nakabatunog anak. Pero sakalit lang na mabdos. Kaning pagsigi o pagdagmal aning ikaduhan na akong kapuyo. Makareklamo ba kaha ko ani? Correct, oo. Di na siya question dahi, makareklamo ka dahi. Namahal siya din yun ako, DJ. Huwag ako unta siyang buwagan pero dili mo sugot. Samay akong buhaton. Samay angay na akong buhaton, DJ, aron makalingkawas na ko. Inyong magtatampo, Inday Ana. Binhin na lang ko to bang ako ang X-rated drama.

0: 2:18 na. Mayang pagpaminaw sa 98.5 XFM Canlaon, 101.7 XFM Bukidnon, Valencia San Fernando, Malaybalay o Kabangnasan. Magpagpaminaw o sa 92.9 XFM Gihulngayan, 95.9 General Santos, 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital, and of course 89.5 XFM Pagaydian, 99.1 XFM Mati. Hello po sa inyo adik mga katropa, may pagpaminaw. I hope you're doing well. 102.1 XFM Cotabato, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Hello po sa inyo. May hapon. And yes, open na nga itong linya. 0995-994-6868. Ayog duganya kay mauganya ni. Sigayon tawag 0928-5508-727. 0928-5508-727. Hello?
1: Hello,
0: DJ. Kinsa man ka, oy?
1: Jordan, tagabakayan.
0: Hello, Jordan. Kumusta naman?
1: DJ.
0: Kumusta man ka?
1: Pero...
0: Niod to na ka?
1: Kanina ra DJ.
0: Sama na mong gikauin. Kana ako. Ay, kana ako, be. Kansa may gikauin mo?
1: Buwad DJ.
0: Mura naman sa dig buwad po na ako. Akong gikauin. Aray, ano ba yan? Mga ibot ba nila ito, mga kagamit? Mutik pa akong nasama dyan. Asa yung ibot ito? Asa yung ikaw, ano mo? Buwad niya? Buwad suka. Sili. Sikwati. Sikwati. Asa man yung isuuso ang buwad?
1: Sa suka.
0: Asa man imong suka?
1: Dato puti.
0: Dato puti, ay. Eh... Di na endorsement. Ay, na'y sili, no. Lami ka na na'y sili, ba? Gimingaw na magkumuka og buwad, oy. Gimingaw na kay kumuka og buwad. Kaya ako dayong kuanan. Isusod tayo, ay, sa suka. Di ako, man. Mukha on din kag nanimahusang buwad. Ay, sa?
1: Pwede mo katila usay lang sa ninyo.
0: Unsa?
1: Wala ko katila usay lang sa ninyo kay ulitaw pa mo ko.
0: Ay! Pwede ka katila og minyo di ay. Wag mong subukan na masisira ang buhay mo. Unsa may matambag ni mo sa atong letter sender diri, Jordan?
1: Tambag na ko, DJ. Dili nga bugat nga, dili na bugat di problema nga walay anak. Masulbad naman na. Nagkato yung kabit, hindi ito makasuhan. Women's, but wala.
0: Sa women's?
1: Hindi siya kasuhan itong kabit.
0: Simbahan?
1: Hindi man siya kuha, pa sila kasado, nga bunugun ka.
0: Oh, pwede makasuhan if ever. Sa paman na yung machika?
1: Wala, makalingkawas siya.
0: Para makalingkawas siya. Sa paman, ano pa masasabi mo?
1: Ako po yung ana.
0: Sa iyahan, diha na lang ka sa imuhan, no? Unsa ka?
1: Paunta kung pwede.
0: Ana, kung nara ka dirig si Bo, pwede ragit si Kuan. Pwede ragit ni si Jordan. Kugihan kay ni si Jordan in taon. Pagitan magikog apple ani. May masasabi ka pa ba? O wala ka nang masasabi? Morto,
1: DJ.
0: Sige.
1: Shout out ko sa Bugo City, DJ.
0: Sige.
1: Happy fiesta.
0: Happy fiesta, Bugo. Padayon, Bugo. Dali ko
1: Marta, DJ.
0: Wala na kailangang isulti din hina ko.
1: Happy Copernic, DJ. Mag-adlaw, magkabati si Montaigno. Minyo tanan dyan sa Ecret M.
0: Salamat.
1: Mahalag mo po yung asawa, DJ. Basta malinga lang ko sa atin. Mag-adlaw.
0: Nalipay sa ibko nga. Nalipayon ka nga. Nakapaminaw sa among tingog. Padayon sa
1: pag... Tama na magkakita ang personal.
0: Salamat, Jordan.
1: Salamat sa
0: ating katropa mo.
1: Exciting!
0: Nalipayon daw si Jordan pag makadungog sa among tingog. Salamat kay Jordan o salamat sad kaayo sa mga katropa na ito nga. Uban-ubanan gid mitaw ninyo sa inyong matag-anlaw sa kanunay. Malipay sad ko nga pinaagi sa akong pag-istorya o pagsaba-saba on air. Aduna ko'y napalipay. Pinagi ni ining akong tingog. Tingog sa X-rated. Ana-ana po tayo tawag, Doc JJ. Kinsa man daw na siya, oy. Nakapalood siya. Hello?
2: Hello, may nga po.
0: Kinsa man ni. Ano na naman? Taga-asa ka? Taga-Davao?
2: Opo.
0: Asa man ka sa Davao?
2: Sa Tibungkot.
0: Kusog ba meron diya sa Davao?
2: Saga?
0: Kusog ba may diya sa Davao karun? Kusog may tili?
2: Kusog kayo.
0: Madungog nila akong ago diha eh.
2: Ooh!
0: Ha?
2: Atan dong.
0: Dungog kayo? Hoy.
2: Ay! Atay dong tambag.
0: Mat kag tambag. Tambag isa kopi.
2: Ay!
0: Ganong katawa man ka? Uy.
2: Wala na ko na. Sa ubang mga didi
0: Onsa?
2: Wala, ingin ko.
0: Ay, putol-putol kay kibog. Kuan ba? Giganahan na ba'y ako din hiog istorya ni mo? Yan, putol-putol yung signal. Unsa pangansa kong caller man? Pangita sa signal B kay masakitan ko nga. Di ta ka maistoryag tarong. Si Alex?
2: Oo.
0: Oh, Alex. Ang samay matambag ni mo ay ni atong letter sender.
2: Mag-base lang kung ikaw ako matanda ha.
0: Sige. Waka ka dungog sa kuan sa yung story.
2: Nakadungog mo nun.
0: Sige.
2: Ikaduwa.
0: Okay. Sige, go.
2: Hanggang niya ka pala kung makaanap siya. Yung nag-take up sa pag-alim akong bakit ba sa dili. Sa po niya pangutatan kung hindi ba siya mapasok, hindi ba siya mapasok o paano.
0: Natukaan man ka, oy. Doon na sang laway.
2: Bakit? Nakakampuli.
0: Putol-putol na po. Naputol na sab. Bago gani mo manawag sa ako ang programa. Paningkamot niya mo hanga, makapasigdal mo pag-ayo. Kaya mas pinot manggod kung lami ang inyong signal. Lami sa nang atong tawag-tawag. Nibalik ba si Alex? Wala na. Apan lahi ni nga tawag. Hello, kinsa man ni?
3: Hi, did you read?
0: Ay, ang kinalamian sa dalagit. Wanay lain. Miss M. Miss M, hapon.
3: Mm.
0: Ay, nakulbaan ko sa akong caller ganyan taga Davao ba murag nakulbaan siya kay first time doon niya naka-istorya ginani daw nga DJ. Ay,
3: may hapon na ini Dope Daisy. Hi, Dope Daisy.
0: Agoy. Agoy.
3: Agay.
0: Agay. Anyway. Ano bika kataon yun man ko, oy. Mawala ko sa akong character.
3: Oy, mawala to stop.
0: Mm-mm, sige.
3: Balik-balik lagi niya itong problema, mga way anak. Mawagid na yung problema niyo daw.
0: Sige, tambagi na lang ni Diri, oy. Ayun, nagdugaya.
3: Kwan ka na, musinga ni.
0: Ambot lang.
3: Ikiha naman iyang kwan, oy. Total, di marat niya ba na? Bawal mangulata, oy.
0: Correct.
3: Bawal mangulata din. Kaya pagpuyo na lang malinaw tayo kay mulang yapon. Makigilasin ka, laki. Diyaan lang yapon ka kay di makakaanak.
0: Ganahan siya kay kunya ni Miss M ay kay gahapon sa diyan tambag. Magpuyo na lang daw malinaw.
3: Ay, yapon. Masakitan man lang yapon siya.
0: Bitaw.
3: Okay, di man siya kaanak. Gani, isa iyang bana nga, kinasal ganito siya, gibiyaan gani.
0: Nagkisakit ka ito.
3: Ako giingon sa mga lalaki or babae na una tamo sunod sa kami niyon, siguroon din nato mga atong partners, makaanak. Basta ako ha, sure jud ko ha, makaanak jud ko ha.
0: Oo. Tistingin lang yung si Miss M.
3: Makaanak po.
0: Oo. Tistingin lang yung si Miss M kay di, ang uban, law mong basa. Si Miss M, babaw pa ni.
3: Ay, pwede mag-iuna yung basa, ah. Kay, bagong ako naligo.
0: Da! Walagin niya akong ganahan ka, Miss M. Fresco ka ayong
3: uy. Ay, kuway.
0: Simutan.
3: Pwede magpakin.
0: Simutan, dabe.
3: Ay,
0: amoy.
3: Ang gano'n ako lumukis, unta na ako, kaya ni nakatubag na ako, ba ganina?
0: Wala!
3: Jok-jok lang, maninood.
0: Ayaw, kumidya din ha. Kaya kanira ba si Doc JJ? Basta imong kumidyahan.
3: Kusok.
0: Lain na ba na yun si Doc JJ? Kaya imong kumidyahan, maninood na ba ni? Labi na, labi na kay imurang gingong, pasimuton lang. Pila na may servisyos katauhan, oy. Mobay niya ang amo ang kuan.
3: Relasyon,
0: oy. Mobay niya ang
3: git. Kuya, nang biyaan lang sa kay dita ka anak.
0: Nda tao. Di ba po nasa nila good from the very beginning? Di ba?
3: Maniguro, git ko, oy. Ako, just yun lang ba kung naagoy mo, yab. Pero, ako, just yun lang pa. Examine tang doon. Isa
0: na
3: rin na to'y baob. What na, oy?
0: Examine, di ay. Kung litsuon na lang, di pahansako na lang, di ay.
3: Pagtuunin mo sa
0: kuwa, sister. Ay, sorry, good. Masuko mo na yun ka, oy. Parang wala exam. Ay, pero,
3: wala kayo sa kanagiling
0: rin, wala mo na ito ka. Akong, sa to'y pangutahin na niya din, he. Namahad man daw si Kuan, namahad man daw si Arne, Ariel. Mabalik,
3: ipapulis na.
0: Ipapulis, no? Ayaw, Kadlock, ay kung magpapulis ka, naraman si katropang Eric Amaro nga ibalita ka.
3: Ay, hindi mo siya pa na.
0: Correct. Ayay. Kana. Salamat kay Miss M. Maganan yun to Miss M. Ay, okay. Basta tinambagay, ginanin, no? Ayaw, hapit kay Doc JJ, ha? Pasig mo hapit sa kadiag ko.
3: Ay, hindi. Ay, nalaki. Siguro anin niyo, ha? Nganyang kapartner. Mga anak, ha? Kapag ito mo lang sabay.
0: Kulata na ba ni si Miss M? Pero kulatahon sa mo sa kalami. Salamat, Miss M! All the way from Dalaget ka, tropa mo.
3: Exciting!
0: Exciting! gini ako ganahan siya, Miss Emma. Gag yung sipata, yun, ano niya. Bantay-bantay dia, Doc JJ, ha? Murag barama ni ba? Murag ka ng karaang damang ni. Di ni damang sa balay. Damang ni slati. Damang sa lati, kaya bupulupot ni. Ayan, open ya po na itong linya sa mga katropan nato diya sa may Bukidnon. Ayan, unsa may dapat niyong matambag sa ato ang sender. Kay naguol siya, kay naminyo siya o nakaipon siya og lalaki mangulata. Seloso. Gika na gani siya atong lalaki nga utro sa mangulata niya. Abtugya po siya sa utro pong mangulatahay. Baksi doon, manguro imong past life. Ayan! Nag-wall siya kay hangtod karon daw, wala gihapon siya na mabdos. Forever na bagid ni or sama ra pud sa uban niya, mudagan lang ang panahon, mukalit lag ka mabdos. Kidding aside, sa mga gusto mo tambag, open na nga itong linya. 0928-5508-728. Hello po! May hapon! Kinsa maning naasa o kinawala? Hello?
4: Hello! May hapon!
0: Taga-asa mani! Kinsa akong kistorya?
4: Imong idol, si Florencio.
0: Uy, nade ko'y idol?
4: Oo. Ako na bali, ito ay akong idol yan.
0: Inosara gyud na akong idol diri no among tigsweldo ra gyud. Oo, ito ra gyud ko sa tigsweldo. Wow. Oo, kasi syempre mo may muhatag da ko kwarta pero lain pay ato Florencio. Kato man ni nangitag uya ba?
4: Nangitag kapika sa kinabuhi. Oo, dagay ko.
0: Ha? Ayaw sa pangita din niya kay tambagan lang sa nato, tambaganay sa tadiri di sa tamangita, okay? Makurat-kuratan mo kong Florencio. Ay, sige Florencio, unsa may matambag nimo kay Ana? Nagikulata man kini.
4: Ako po ni Ana ng Bibi.
0: Sama.
4: Pahuwi na natanak niya. O pa niya sa mga tagamati niya ang binili ng mga bana dahil niya.
0: Unsa man mo pahuwi sa dayon?
4: Pahuwi na sa pangitag laki ba?
0: Oh, bitaw sad. O sa'yo, bitaw, kinahala na ito pahuwi?
4: Pahuwi mo rin lang sa bayas ang taga-agyan ang kuwan bitaw. Ang niya ang tanang kinabuhi bitaw. Huwag nag-aswap sa dayon. Pero mungita sa kwa, inara, tagko andam na po kumudawas niya.
0: Ah, kay Mutira man day kaglas. Ay! bitaw, luoy kay siya ay, ikaw mangula, kung inana, may bawaan ni mo ang imong kuan, imuhang pinalangga nga wala, di ka anak, imo sa baring kulatahon.
4: Dili, oy, panggaon mo na mabay, hindi mo na kulatahon.
0: Dapat palamian ng pirmi. Tama, correct. At dahil dyan, Florencio.
4: Wala mo. Tura ako matambal na natin dyan.
0: Wala na dyan lain, Florencio.
4: Wala na dyan.
0: Ay, uy, dili pa ko gusto nga putlo na nga itong tawag.
4: Ay, wala. Gisi mo ako, nagtrabaho ko mag-o DJ.
0: Ayaw, sak bang?
4: Ayaw. Ganahan ko.
0: Florencio pa. Ayaw, sak lock.
4: Sa wakas ba, nakasulon na dito ko. Sa tingin akong tawag-tawag ang hindi. Charo pa dito pa nakasulon.
0: Nasudlan na gid ko ni mo. Ayaw!
4: Mabala, DJ, ha?
0: Ha?
4: Mapat kanda sa mong bana.
0: No, bahala ka diha. Ikaw, Rabitaw. Salamat, Florencio. Asa gani ka rin nanawag?
4: Taka-Capitol site, DJ.
0: Oh, shout out sa taga-Capitol site. Labi na diha kay Florencio. Katropa mo.
4: I love you. Exciting.
0: Napay, I love you. Nakasakay gani ang I love you. Balikin ako, open nga po na itong linya. Asa naman itong taga-Mawab? Asa naman itong taga-Kapalong? Asa naman ako mga katropa all the way from Mako? O naka-live dila mga katropa ha, nata sa Facebook Live. Kung nasa radyo mo, pwede kayo i-open na nga to ang Facebook Live. 88.3 XFM Cebu. Aron makita ko ninyo kung tinuod ba ang chismis. Kaya ako diri, ako rabag yung ipanabi nga, lamion, no, guwapa ko. Siyempre, guwapa, jug ko, kaya ako may ningon. Magwat pa ba ko nga kamoy mo ingon ako? Assure man jug ko nga di ko nyo ingon nga guwapa. Asa naman ang atong tagapagadian, XFM? O nga to ang XFM Zamboanga. Walay tagag, walay mo tambag din ha. Grabe naman sad mo, oy. Regards ko ni DJ Chinita. Parihas daw may inchik. Kuan man ko kanang kuan naman ko kanang Mindan talaga Mindanao naman go. Hello Jerry Yan. Hello sa imo ha. Shout out ko sa gabiyahe tag Bilaran to Buena Vista, Bohol. Jerome Aparicio. Thank you DJ. Ana Drisit, naara ko, naara daw siya. Okay. Baligoy na ako, open ang atong linya ha. Sa mga gusto mo nawa o gusto mo gahin sa ilang oras o panahon para sa atong letter sender, open ang atong linya sa 0995-994-6868, 0928-5508-727. Andam kong makikinabi sa inyo on air. Makag-chika-chika. Makig-labing-labi. Ay. Kung kabaw ko or kabaw magig ko, nga-init ka ayaw ang panahon. Ayaw kag-uol kay. Ako ang buhala. Bahala di ay. Akong bahala nga mo pabugnaw sa inyo hang nag-init-init nga hapon. Pag broadcast kung ready na ka magninyo DJ. Ay naman oy. Andam naman jud ko magninyo. Pero depende sa kinsay minyoan. Kung hindi ko maminyo kay pilian, magkukugwapo. Mukhang ko na lang yung ko ay kesa sa lain pa ko makadungog, ana. Alas 2:41 na sa kahapunon. Isirado na nato ang linya. Pinata mo dawat og tawag kay mahurot na itong oras. Po, hindi mag-uol kay mo broadcast naman po ko og magdunggan na ilang manggihapon ta. Wala dyan ko kadungog og taga General Santos nga mga nagatambag ay. Pero kung manawag nga karon masudlo na ko, pero kung di mo taga dyan, standby. Maldeta. Kaya wa naman ko igong oras. It's time! It's time for DJ RC advice. Dai Ana, ang akong maingon, diha nimo karon. Nga aduna kay katungod nga isumbong ang imong kahimta. Ipa-blatter siya sa barangay. Aduna tay women's desk din ha. Muna una ni mong buhaton, magpatabang ka din ha sa inyong barangay nga ginakulata ka sa imong kapuyo. Pero kung di ka maminaw sa akong tambag, bahala ka diha. Uy, naraba ni usay ni mga babae, no, nga maka-experience o pagpanakit sa ilang mga kapuyo o kaipon o karelasyon, bisan pagtambagan ni muna, dili nila buhaton tungod kay mulabaw ang kahadlok dito nila. Apain! Dili ka na mahunong ang susama ni Anang pagpanakit diha ni mo day Ana kung dili ka muliho. Ayaw gyud tawon. Ipalabi ka ng imong kahadlo kay usahay ka nang dili ka mamabdos isa sa hinungdan nina ka nang maabuso imong lawas. pag sobra ganing mabunog imong lawas, mao kay na moabot sa punto nga basig isa sa mga hinungdan nga dili ka kaanak, kay kinulata pong kasauna. Namong gyud mga lawas sa mga babae ka tropa nga kinahanglan amumahan. Kay dili ra ba gyud sayon ang magmabdos. Kinahanglan ready ang imong lawas. Mao nang kung stress physically ka, it might be one of the reason nga dili ka mamabdos. Mo nang kinahanglan nimo ilisa ng imong partner. Kana makahatag nimo oga peace of mind. Oo, dili lang sa una-una kundi sa imong physical kay kinulata ka man di ay. Usa ka man tawon day oi. Oo, dali ra man I know, dali ra kay para nako nga muingon ni ini ka wala man ako sa kahimtang. Pero balik ko na ako, walay laing makatabang ni mo kundi ili ikaw ragyod jay, ay na. Asa ramang good ng kalami ni Ariel sa una o kung karong ginapasakita na kaniya? Mote katumbas. Buwagi. Oo, ayaw, kay dili ko nangandoy kang mamabdos, dili siya ang lalaking makabuhat ni anak ni mo. Kay tungod kaya ka manggani niya. Kaya ka man ganiya pasakitain? But pasabot, wala siya nahigugman ni mo ang lalaki. Bisa pa mag-unsa ka batig batasan sa iyang naasawa, dili na manakit. Oo. Kung wala naman aganahin sa imong bana, biyaan na lang kayo, may pagbiyaan. Sa tingnan ko na mas may pangbiyaan. Kaysa naman magpabilin mong mag-uban pero kulata sab ka dito diri o ngadto diri ngadto dito ano like dili man sad maayo pero mura gid ako maingon dai posible nga isa sa mga rason nga nun di ka mamabdos tungod kay physically abused and emotionally abused ka and ang imong lawas kinhalag su tumang pagpahuway aron makabuot nimo ng imong gusto o na isa sa mga sulbat nga imong angay buhaton so unsaon man na palayo din ha sa imuhang kaipon. So, unsaon man imo pagpalayo nga gibaharan ka man. Mangayo kag tabang, planuha ang imuhang pag-ikyas nga dili mahibaw-an niya. Mangayog tabang sa barangay aron ila ka maproteksyonan. O kung dili gani mahimog, dili pa siya mutuman, adto sa pulis. Pagpa-blatter. Anaadya ang barangay Women's Desma, tambagan kailangan sa angay ni mong buhaton, ha? Mura gina yung angay ni buhaton ni mo. Ug ayaw ka wag paglaom. Again, na ay sulbad ang tanan. Salamat kay sa pag-uban-uban ako. Gikan alauna hangtod karong oras sa mga katropa, ha? Masunod na ang programa ang asintado kauban si katropang Eric Serres Manait. Gawa naman ko igong oras. Daghan naghilom kay nagpa-o. Hala. Ana si Sir Sylvester. Nga naman sad, uy, wala naman ta naghisgot diri og palami. Ano nagpa-o mamo din ha. Shout out kay Sir Sylvester. Salamat sa Sylvester kung tinuod gud ni follow ka sa amo ang page. Dapat lang mo follow mo kay aron para marami tayo ba, para maraming happy ganun. Okay na walay anak, oy, kami ako asawa, wala gihapon anak, pero mas nindot gyud kung naa, o, diba? Huwag magani ng ulata ni si Master in Chikoy. Oo, kana mga mangulata gani nga mga laki, dili man na lalaki. Oo, kulang na silang isa ka itlog, sorry lang, oy. Kasi na ay masakitan ba, nabay gikoy ka ilang nga kulag itlog ito. Dita magkumidya anak, TG ha. Kaya mga inana, wala na sila kapasidad ng mubarog isip lalaki. Ako migo dire si Wawi DJ Reyna nagpagahi og ugat. Nala! Di manghunaw ha, pagkahumay. Basta magpagahi, di manghunaw. Tungod sa imong kalami og sa imong ago, DJ. Na, patungan na ha, di manghunaw. Ayaw yun pagunaw na og dawutan, Ana. Sige lang, mga kita, ralagi kag true love. Ang tambag na ako, DJ, niya, RC, kay ipablatter niya, ugbulaga na, ako na lang mo, pangga niya, kay kana, ubos, kalingawan, ugbun, oh, galoy, hadlok, ano niyo, eh, hadlok, yapon. Hadlok, adlok niya po ng inyong bunugon ang ubos. Baba kay Muan. May pangwala na lang ka nangita og laing lucky Diana na kalingkawas na kasaon na imong bana karon nangita pa jugag masakitan ka. Pagbalik may parari na lang ka na kuday kay anong panggaon gito ka hangtod sa kahangturan. Ipablatoy na lang na to girl aron makalingkawas na ka sa lucky nga sige panapat nimo. Diana Joel Jimenez besa ni from Bohol. Dra. Okay. Hanga ka to eh. Grabe tingi mga bulano makadagtambag ay. Salamat kis inyong mga tambag. Hinaot ko ni mo, Diana. Imo ning i-backre din hi, Diana, ha? Kay makakita ka dirig kaayuhan. Labi na kay mga maayob. Eh, ni manambag ning utro pong mga tambaganan diri sa akong comment section. Oo, dili gina ko ikalilong na. Kay mo ginag-enrollan, gina nila diri sa akong university. Lagi pati YouTube ni follow na ko. Palagi ka ni follow sa akong page. Wa man ni mo gi-appeal di Sir Sylvester oy. Ako ang DJ Reyna Chinita. Thank you so much. Sa ato ang nagkalain-laing istasyon all the way from different provinces and cities and municipality. Ngani uban ni ining ato ang pagsibya karong adlaw nga Miyerkules. Labi na kay naka-cross po naka-cross post na karon sa XFM Tagum 101. 107.1 XFM Tagum. Na di si Richard Gomez ag si Nining Arcelo Jimenez. Watching daw la at Davao di Aro. Second partners, sa Pikas Lawa, katropang Doc JJ. Hello po, thank you so much, di Doc, sa kanunay and sa atuang mga kaubanan dili sa istasyon. And yes, atuang station manager John Lehman Chavez by King Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
5: Exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Hapon na!
1: Hapon na! Halo-halo, special na!
0: Matag-hapon,
1: sabay tayong agik-ik o katawa.
0: Kauban, si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang Halo-halo, special. Ang banggitang si Lolo Jose.

0: kanunay ko, ikaw inday hap-hap-yuron. Magpaduol ako kanunay sa imong dughan. Unya ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ikatantong tanan unyang mga kalipay. Usa inday ayaw intaon kung paan po siya. Agud mamu kung mahimo tilawan ta.
1: Oh no!
0: Busa, maluhoy ka.

pagay sa piton. Kanoy na ko ikaw inday hapyut hapyuron. Magpaduol ako kanunay si mong dughan. Unya ikaw ako dayon paray paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paan tusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: ¡Ay, yo! ¡Ay, Japón, mga higala, mga soke! Hello, hello. Binasa itong mga student permit always.
1: Ay,
0: listening.
1: Ay,
0: listening ba na?
1: Ay,
0: Hukoy-hukoy na punta mga katropa. Dres kalibutan sa mga kakag. Halo-halo, it's special na po. Woohoo!
1: Ay,
0: Pinaka mga unas, mga tanan, mga katropa, nga tong pagyokbo o pagpasalamat sa tuang nga magbubuhat, nga tua sa kaitatan sa mga langit. Gihatagan na po kita sa laing kahaponon, lugway, labi na sa proteksyon. Ano na po ta, makahugoy-hugoy na po ta nining galibutan sa mga kag... Si Jose lang gihapon ko. Ang inyohang apuhan, batabatas, kanginan at your service. Woohoo! Oh, hey, na ipalakpak. Again. Nindot mo na yung palakpakan. Tanong, mura ka ng politiko. Ang atong programa, mga katropa, siyempre gaton kanikaninyo sa Claire Beauty Show. Katong mga gustong magpahamis o samot sa ilahang mga pamanit, nga parihan na dayon mo ni Day Dorits. Pagkuan mo, pag Claire Beauty Show. Hindi mo na sa Yets to Health, mapalit na sa mga butika, mapalit po na rin napita mga katropa, makitaan pag yun ninyong tindira. Mona diha. Palit na mo mga katropa, pwede po sa onlinis. Basi ganahan po mo nga magpahatod mo rin na sa inyong bay. Hatdan ka mo. Pero kamo mo iplete sa balsahan. Lo hat din ako kung kuan lo ba kanang kuan lo kanang Claire Beauty Shop. Muna akong adrets lo. Sige. Basta kay maoy mo palite sa balsahan. Og siyempre ang atong programa mga katropa kung dunay naghatod doon na po'y nagtukmon. Ang LJ Okay Travel and Services. Mga taliwala pa man sa mga panghitabo kung gusto mong mo-abroad, sakay lang mag-indro. Sakay mag-indro. Kaya aron nga mahayahay ang inyohang mga kahimtangis dahil tamaris. Kung di mo makasakay, magsigiragyapon mo ang kanang habol-habol ninyo, mabuslot na. Matugsok pa mo sa kawayang bagakay. Numero na to mga katropa, 0981-1525-475. Ang dama na ng inyong mga attendance niya mga katropa kay sa to ang pagbalik mag-attendance ta. Sunata sa to mga katropa kay I will take you forever.

0: XFM.
1: Exciting!
2: O say forever, forever! Forever mo lang. Forever. Nana tayo insider sa text. Bayang hapon, Lose, kumuksa man ang gwapo nga lolo karon sa kanginan. Dili man makasyares ani di ay kay walay libis. Libis, ay. Presenteng nakudaan. Gilebes man dudong Richardong. Karon mawa na karkita. Nalibis man dahil eh. Bila ko gulay libis po rin, pero nakalibis man dahil. May hapon, lo, kumoks na! Pag shout out, may driyan sa Highway 23, Gag Station. Presenteng nakudaan, lo, salamat, God bless you. Always I wanna be with you. Oy, namas amlew. Nag-una-una rin is amlew. Good job! Mayong hapon, Lolo Jose. May lang untag din sa poton ron. Di mag-aso-asong ilong ani. Lo, mayong hapon. Present ko lo from Buenas Gracias. Di talukogones. Talukogones de sa pantuangaran na yun, Las Nebeses. Busan del Nortes. Na, kumuksan naman si Dudong lang. Mayong hapon sa atong tanan o sa Imolo. Oy, naman si Chiri na yun. Waga, hantong karumba, waga po na pautang ni Chiri. Si Maring Adeng, good afternoon, Paring Jose, o sa akong mga classmate, present ko Paring Atlat. Nakita na nako ang libes ni Jose. Actually, dili man yung ko mag-libes. Pero ang libis may ning libis. Sierdones. Kumusta na ka lang? Bisag asa na lang ka nakita tika sa akong mata. Grabe ka na yung ante ni mo lang ba? Bisag asa ko na ka lang nakita ko na ka lang. Sa to pa, nasakspan ginay ka sa ibong ante lang nga nagadit-dit ka lang. Deko katanaw sa ibong libis lo kay wala pa ko yung lord. Kabalo na ka sa koalo, walay kwarta. Ayaw nagtanaw lang, oy. Murag hapon, mutanaw ka, makakita man ka. Pagdit-dit, ramo. Okay, ramang ko, Ate Wilma. Kalois, Gino, ikaw, kumuksta ng mga tara, nagkinumustahay na ang mga mag-ante. Ang mga mag-ante, nagkinumustahay. Lo, Parikoy, salamat kay nakabalik na ka. Lipay, God, may og dako. Maong mag-present ko para sigurado. Dako, dako, buto kang absent. Wakay absent-absent. Na, nabungkag ng imuhang kuhan. Imuhang, usengan, ani. Imuhang, si tawag, ani, record. Nabungkag ang record ni Maring. Kay mo na, absinos man. Kay basta walay libis mo, absent. Bastilan. Okay, ralang lang amping always. Kinuanay ng mga kuano, ang mga mag-ante. Hot day ko lo. Sumay akong ihato niya. Sige. Pamanggani ko ni mo paultanga niya. Magpato na hinoong ka. Mayong adlaw, Lulose. Mag-resquets kong kanta. Ikaw pa lamang by Rodel. Nabal, ha? Salamat na ano. Glagyob. Kanta ko nung ikaw pa lamang. Na din ang kanta ikaw pa lamang. Tingnan na natin kung mayroong ikaw plama. Mag-practice tayo ng Tagalog ngayon mga student permit kasi palarong pambansa ngayon eh. Sa this week. Ano sa Tagalog yung week? Semana Santa? Sa linggong ito, mga katropa, mga student permit, ay ang palarong pangbansa. Marami tayong mga visitor din sa ating ang probinsya. Maraming visitor din din sa ate ang probinsyanes. Request kong song, sana'y magbalik ka na lang. Lo, salamat lo from Buenas Gracias di Talocogones. Sir Dan Rose, mayong hapon lo, presente ko lo lo. Karon mo karon kay gilebes man ang atong programa. Basta mo abot og views nga 50. 50 ka views. Nay ihatag si Jose. 50 ka views. Kani karon uno man ni. Madugangan nag 44 nga views. Nay ihatag si Jose. Kapaldor ba ko gapon, bantay lang mo. Palita ginamos. Basta mo abot og 50 ka biots, pero di gani ka abot og 50 ka biots na wala eh. Nating. Basta di ka abot og 50 ka biots. Pero mo abot gani og 50 ka biots. Pading kamote nga mo abot og 50 ka biots. Tanawa na smala, nasaag na rin na pita. Present ko lo, wala ko abrihan ng ikaduhang pahina dire, di makitan. PM Lose, mag-attendance ko. Nagkasaag-saag na. Silutan ni si Mala kay magsigirang kasaag-saag. Ugdili na ako na itsikan niyang pangan. Wa magini mahimo na. Ugdili na ako na itsikan kay wa mani dito speakers. Sa Kang Jose. Pinumdom sa tama, katropa, gikan sa Pikas Kwarto.

0: Halo, Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Hello? Hello?
3: Oh, hello.
2: Papa? Pa?
3: Oh, nak.
2: Halik na.
3: Nak, ako sa hospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
2: Himo, manok, ibarte.
3: Unsa? Akong manok, ibarte? Kadali lang. Inay mo mama, nanak ko sa crossing.
2: Mga katupa, exciting!
4: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inaw mag premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dara

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain.
3: Paspas yun makatanggal o sakit.
2: Dili pariya sa ubang brand.
3: Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
2: Yeah!
1: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
7: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo, nakapalit yung
6: gaso. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat
7: na
6: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Sa muna akong gimintin karon.
6: Ron. Santo Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Bili na ko kapo yun kayo. Magtrabaho ko. Nakanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar sa Skatlaw. Sa pamahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane. Sakit eh. Pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin ang gabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santo Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: Kantong sonata mga katropa, gihaton kato kaninyo sa kape nga dunay vitamina D3.
3: Good morning!
2: Nangapi ka na mga katropa, naka vitamina D3 pa ka. Premium D3 Coffee Mix. Mapalit na sa mga butika, mapalit po na rin napita, makakita pagiging kastindera.
3: Payam!
2: Ay, naku. Pwede ko mag-request ng song Lo Ikay Mahal pa rin. Basta na, ma-play, gina. Pero guwagan ni Nadri, pasensya, kaya gina ma-play, basta wa diri. Loko, hello ko lolo guwapo nga si Aw, present ko lo na ako award ani, present lo, na akay award. Mangita ka sa imong anak kay magtaban man. Muna imong award. Kay karon mo eskwela bitaw na may award. Always present. Na good bitaw. From Zulina Turalba. Adi ay ta mag-exam lo. Lami. So din na walay exam. Walay lami kung walay exam. Bitaw. So out Chris Turalba. Kumuksta naman asan na ay kakaroon. Wala naman ka nag-apil-apil. Salo-alo and special. Morris Quetz lang kong song. Mahal na mahal kita by Big Brother. Usa!
3: Ayaw!
2: Mahal na mahal kita by Big Pataka raman yun si Mama sa kwan. Ay, Mama Julina. Kadang mahal na mahal kita. Igits mo na sa igit. Dili mo na Big Brother. Na Big Brother. Mayroon dito mo na sa igits ng Big Brother.
3: Ayaw!
2: Naunsa naman yung tao na yung akong ugangan nun yung tao. Naunsa naman ka mama. Present na ako request kong song. Bakit minahal kita? Okay na, wa po ni sunatahan ito. Sinagkanta ni. Wala ni sa amua din eh. Ambot, asa na pita ni. Gikawat git siguro ni sa ok-ok po. Ambot ni Molo. Hala ka di alag. Nakon, God bless you always and good health. Thank you, Madinay. Kaulan nun, Andres, Abualo. Wakoy, El. Napamubunok na dya. Mabunokan mo sa imong ante. Ante ni mong si Amlew. Thank you so much nga dili ko sa poton. Karon, dili pa ka sa poton, pero taon-taon na din, muulbo na nag-ibong kaspa. Ikaw pa, dili sa poton, nga gamay rang bikin mo, masapot ba ka na yun? Samot na ka ng mga pinalabi, sa poton ba yan na yun? Magandang hapon po sa iyo, Lulosi, at sa lahat ng nakasubaybay sa programa niyo. Ay, nako naman, mag-notsblend tayo nito. Tagalig pala ito eh. Watching live from Bayugan Dos. Risquet song anakon muli. Kanino, nani? Kaning buli. Buli. Buli, guys. Mayong hapon, lolo kong guwapo, kumuksta, gimingaw mi, oy. Nawala ka sa kanginan. Kasi nawala na, rabga ko. Ang galantaw sa imuhang libis from Dasagan, San Francisco City, Philippine Pines. Mawala man ko. Dong Vincent Dong. Munay imong hinumduman nga maton pa ni Richard, ikay mahal pa rin.

0: Exciting!
1: Mo na diha.
2: Ay, oh,
1: kailangan ka. Beda! Ayaw ulit talaga lolokong bugoy.
2: Ayaw!
1: Di ko na siya masapot, pero wala gisapot na. So out ko ni Kuya Erme Tanyo o ni Tita Hular. Anakon, pakiplay sa emo pa karon.
2: Ayaw!
1: Mo, pahinomdom sa tama katropa, gikan sa pikas kuwarto.

0: si Lolo Jose sa programang Halo Halo Special.
1: XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uyang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: The Secret of Health.
8: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, maong dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay. Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ug Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drug Store o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: Bahal Brato Radi Ay. Balik katong mga nagmeryenda diya mga katropa nindot kayo ron parisa ninyo sa kape nga bakapa dan ago sa mangit-ngit ninyong mga pamanit ang Santon Gold Coffee Mix na iglotar tayo na ikolajen na stilan so ay ninyo mga katropa diba kay lagap na ako rin nalungkot sawa pa nakasuway gama na sa yets to head. Mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o Generica Pharmacy. Pwede po diri ah. Sa Rindapita. Makakita pa yun mo sa tindera.
3: Ayaw!
2: Maulag eh. Luloy, patugtog ang kanta. Mitch na Mitch kita. Mating dito makahatag ani kayro kay wa man kaabot og kwan 50 viewers. Tulo naman lang ni.
3: Ayaw.
2: Ang kampan niya masiguro sa amlew nga. Ayaw na mog tanaw, ayaw na mog giyo.
3: Ayaw.
2: Dito kahatag ani ro kay tulo ra man kabuok.
3: Ayaw.
2: Anak kon paki play sa imo pa karon.
3: Ayaw.
2: Audi ay. Oh, na paminawa lew ha. Imo pa karon lew.
3: Ayaw.
2: Nindot ang tunay na pag-ibig kay sa peke. Nindot yun ang kanang walay sapot. Kanang wala kay pinalabi mo na nindot. Pero kanang sa puton ka niya na kay pinalabi, dili mo na nindot. It's a frank. Pangtira mo ng music. Pangtira sa mga saputon. Padasiga lagi si Chris lo. Daoroy, padasiga mga muna. Ang nagyayay mga niko niya. Ako pa mo padasig-dasig. Bahala oroy ng mga padasig-dasig niya. Kay mabalik siya sa kadasig sa pakulo-kulo. May kulo-kulo din eh. Kay namina, namanggod na kay masurprise sa mga... Diyan eh. Wala ko masayop na minaw to karon. Basin mo tong nga na to... mutunga ra siya og malo sa FB. Anda, bahala pag di mutunga. Bahala mo sige ra nagsaom, way tunga-tunga. Wakoy El Mama Julina. Ako rin yung tao nga walay pagkit. Ayaw lagi sungoga nilang lang. Sungog ba rin ang ganang magdit-dit sila? Sungog ba rin nga ilaham ng kilipay. Basin maulaw. So ulaw? Maulaw magdit-dit, maulaw. Kami mga gani, naiima tong una nga. Nagkuhan mga gani, may nagkaluhalo mga gani.
3: Ayaw!
2: Pero karo kay wak maday si naiima dari, wana ko'y kaluhalo.
3: Ayaw!
2: Tuwa mo kuno sa asa, to napita leo. Kanimang yung silingan, may niingo nga tuwa kuno sa ayaan. Maulaw ba yan na secret? Bahala na siya, maulaw na siya. Maundungay na minyo, single paghihapon.
3: Ayaw!
2: Wak magani ni naulaw si Dodong Vincion. Diba dong?
3: Ayaw!
2: Ingon, pumagani ipatugtog ko noong kwan, mits na mits kita.
3: Ayaw!
2: Mga kwan, mga tunay ng mga solid katropa.
3: Ayaw!
2: Walang iwanan. Walang sapot-sapot. Walang palabi-palabi.
3: Ayaw!
2: Ganahan, mag-ulit-ulit sa ako ang badlungon. Awa na, ni Olbo na ang ilong. Saka, sa aso, ni Olbo na. Nagpot ang mga kaspan.
3: Ayaw! Ayaw!
2: Nindot kuno kuang kuno ang kanang kuang kuno sing kanang tunay kuno nga pag-ibig kontra sa peke. Ang nindot katong walay sapot.
3: Ayaw.
2: Nya walay pinalabi kanang patas.
3: Ayaw.
2: Mo nay kuan mo nay nindot kanang nay pinalabi.

0: nya sepoton da oroy genahan oroy mo genahan ko
1: oh
0: lain ko
1: ayo
0: oh benar begitu tanda ko ihata ground pero wa man ang daghan re kay kanin mang comment 30 size unya ang saris 14 daghay saris pero ang actual views kay tulo ra man kabo kinsa kaning tulo kabo ako aning kwan ako aning tagaan o kwan pinasahing pagbati ipataas ang kamot sa kaning tulo three kings mas siguro ni diba dodong bensyon dong ingon na bas dodong bensyon nga lo ipatogtog ng mits na mits kita lo oh
2: here's your request.

0: FM.
1: Exciting!
2: Closer, you and I, baby. The closer I get, so sad, sing no, iwan na maureto dahil kani kalampag man ono man dahil mo ono. Ay, nako. Oh, no, nindot bitaw ang Santon Plus Gold nga kape. Maunay minte na mo nga kape. Ang clear skin nga soap maong minte ni Jelen nga sa... Ah, grabe ko yawan dahil ni Jelen. Mura din yung siya, si Daidorits. Clear buti soap po dahil nga sabon dahil. Mag-uban mo na ang kalipay o kasakit para matamis. Kani, kumuraklaro na ni si Amleo na ni... usap pagkatamis na na. Tingo ba na to sa risquets na yung maninay nga imo pakaroon. Kana mga sapot. Mo ba na? Kana sapoton ka, maglagot ka, maso imong ilong. Mo na, merese. Natubasa patadre. Anak ko, nayo kalimti ang imo pakaroon. Oh, ba, din ako to malimtan kay human naman. Lisod pod maparat. Paris aslom buhay sa mukan kay higa. Ito nag-isapot ha. Muna kung ganahan ka nang masapot na si Amleo. Si Amleo mani, wa may lain. Amleo mani. Kuyaw kay kag pamaagi. Sa una, balak karon musik. Si Balak. Wala gaya ni Balak. Balak na doon. Manay berada dia sa mga sapoton. Sapoton manay si Amleo gon. Matod pa ni murag na mas mama sign dai. Kun PM lo mo seb lagi kalo. Usi seb. Usa lang mo seb seb mura na tayo gitugway dai dia sa kilid sa Pixpa. Mama Sunshine ba? Regard ko ni that's 10 grades ba? Wala naging kay update sa kuha ma. Nag-regard ba ka ni that's 10 grades? Maton pa ni Cherry. Ako, dili na ko mag-resquets kay dili mag-gapon i-play. Mayra. Mayra po di mag-resquets kay di man po pa-utang. Napag pwede i-play o naa di rin. Pero wadi rin. O saan pag pag-playan ang wadi rin? Okay. Gikawat sa ok-ok dito sa Malita. Yang Malita kay gidaman ay gilahit na may giso. Tama doon ka lo, walang iwanan kahit anong mangyari. Mo ka na, nakatagalog na po si Bensio, no? Makatagalig yun ay tanong na ikaw, no? Palarong pambansa, no? Tama yun ko no lagi, walang iwanan. Dapat walang iwanan. Munang ayaw yung mughawa niya kay mag-abritayat sa ta. Mupahinomdom sa tagikan sa pikas kwarto.

0: Special.
1: XFM. XFM.
2: Oy, master.
3: Oy, usaman ka.
2: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
3: Dili ka, oy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
2: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
3: Exciting?
4: Exciting!
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pasmo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert Dennis, sir. Tagamatanaw.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
13: Para sa dynamis?
12: Para sa turnyo ni Mrs.
13: Tour?
12: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
13: Sure ka, miss? Dalon ko ni mo sa langit. Exciting ba?
12: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
13: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
10: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: to pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, sislipin, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang sislipin.
1: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Zenton Plus Coffee Mix.
3: Hidratable lang. Kaladere, Santa Irene. Porok 9, Prosperidad, Dagosan Sur.
4: Pila edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Discount ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
4: Kumusta? Pag inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garunti. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So kung ito nakapa-sexy sa'yo mo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
3: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariyak sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, kailan na katuig? 2 years naman ko nagdamit ini.

sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Di ka special ng mahal mo. Dito kang lolo, special ka. Halo-halo special with Lolo Jose.
1: XFM.

0: FM.
1: Exciting!
2: Huwag nang mayayan.
3: Ayaw!
2: Nadalhin kita sa bukit. Mananggay.
3: Ayaw! Mga katawa ng istorya.
2: Katong sonata, mga katropa, sa itong pagbalik hatod ka ninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Naay kamugay, naay suya, napag-imanggoks din. Puwerte din doon. Ako na ginalungkot sa wapan nakasuway ane yung Santon Plats Coffee Mix. Mapalit mo yan niya sa Generica. Mapalit na sa TGP, na sa South Star Drug. Labi na gina sa Marcure eh. Nagkapi ka ng mga katropa, nagtambal-tambal-tambal pa ka. Diba? Pwede po ninyo na mapalit din eh. Makakita bagit mo stender.
3: Ayaw!
2: Mayo kay Nana Dre si Mala. Kay Gwani Ban Hendre, degen matsiks ka ng atindan. Good PM, Lose, matindans ko from Maring Gloria, Bayogan, Skite, Trawa. Gwani Ban Hendre, degen matsiks ka. Kasi pa may mo atindans niya. Wala man nakaabot og 50 ang viewers, why hatag so sick? Present lo, si Kalye. Kay Kalye. Daghan rin ba kayo nagsiyaris? This is size ang nagsiyaris. Ang nag-comment, balik 44 kbok. Pero balik-balik rin nung uban kanyang mga saputon. Karon pa ko nemo pareho maday mo tingog ni Gino Padilla. Gino Padilla dahil abin ako Jose Maritzan. Pareng Jose, binakog pareha mong tingog ni Jose Ritza, di man di
3: ay.
2: Maling akala na itong ako, di ay Maring Anel. Mani si Maring Anel, kay may muulog-ulog ni Jose, kay
3: pareha.
2: Pareha ko nung may tingog ni Gino Padilla. Okay, ron tanan itong katong akong sangay, na si Jose Maritzan. Itong iyang kanta nga. O, saan itong kanta ni Paring Jose Maritzan? Wherever I see girl and boy is prayer. Ito ba? Kanang inikad simre ba? Yan na pag-iisa. Kanang magbantay na sa basakan. Na sa payag-payag. May mga maya, pang-abugo, may mga lata, mag-gimok-gimok. Mukanta na yun ang kanang kanta ni Paring Jose Maritzan. Sir nga, beautiful girl, where is you? Oh, sundog lagi. I know where I saw you. Open the door. Mana dia mga kwan? Lolo na di ay bukid. Na mga patag bukid na ba? Nagay patag na po na bukid. Hala ang dog. The dog is down the sea now. Bye bye nas mga tanan. Naguna-una ng saputon. Ang saputon naguna-una. Mani si Maring Anel kay kwan. Maring Anel, kumuksa naman ka na Maring Anel. Taas-taas ang absent na Maring Anel. Sayang. Sayang. Wala nakahatag si Jose kay wak mang kaabot o kwan. 50 viewers. 50 viewers. Kaya naabot pa to. Makahatag mong yung ko ba? Mahatag unta kong secret. Sa pagto, kapaldo. Kamura day, kapaldo day. Kamura day. Asa rin to. Muna yung paldo day. Hoy, nitingog na. Timailanan. Ugma na punta po hon mga katropa. Magugoy-hogoy, no? Ugma na pa. Salamat kayo, ontana. Nalilingaw mo. Nalilingaw mo sa ating palantuntunan. Palantuntunan ba? Labi na sa mga PO place out there. Nga always listening. Sa halo-halo, it's special ni Jose.
0: Aya!
2: It's sad to say.
0: Aya!
2: Sad to say. Walay sad-sad. Walay sad-sad. Bailim.
0: Aya!
2: Ito mga katropa. Salamat kayo sa inyong pagtikaw-tikawa o manapunta pohon. Sometimes, sometimes. Sagaan na lang sa kinatibukang puwersa sa IKFM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Pikas Kwarto si katropang Melanie Duran. Alang sa nagkausang Pilipino sa Pilipin Pines. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw po daong sinautan. Dagan daotan pinagis maayo. Maayo.

0: FM.
1: X FM.
2: Saan? Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
3: Di ko under the saya eh. Mga kabalo kang asawa. Bago na ako itong ikasaban. Gisaw ko magkunya nga mamanan siya. Muto nga, ako giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
2: Under the saya ka ni.

0: alala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad na nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy dinha sa duol o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Bush, abo, magpakiloko sa hubay, be.
6: O sige, lo. Ibutan ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: XFM.
9: Balot! Balot! Balot! Balot!
10: Ay, balot! Ay, balot!
9: Piten!
10: Nga kaya sindi, ha?
9: Naa!
10: I-apel po nung syagin!
9: Again! Again! Again! Exciting!
11: XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Oi Tita.
2: Mm? Oi Kap.
1: Puta anak ko ni Uma. Kita kitang mas bright. Ang Amerikano o kini mga Pinoy?
2: Sus ka sa yun. Kabilo ka Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
1: Yun naman.
2: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold User, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to. Ako ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. O sa kabulan, kamay, mga kong bukol. Na ako isisba. O na, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na pandin dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kalayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat ang dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag tungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan is galona. Senyero citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
4: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
4: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Bayanam ko sa buntag. Mabuntinom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa ka nainom Santon Plus Coffee Mix?
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Nagtulo.
5: Sinta kong taba ang Santon Plus Coffee
4: Mix? Okay kayo.
5: Imong paano? Kumusta pag-inom
4: Santon? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santon Coffee Mix. Sa inindot ka.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: yung bata ka, tapulan jud kayo ka.
1: So, ay?
0: Layas dire kung di ka masugo.
1: Asa?
0: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, friend. Bye-bye.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count. Ibaba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
2: Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
6: Mahilig pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kaya katilaw naman ko. Mayong tulog. Normal ay mong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbawa?
5: Arangkot. Karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasag yun. Ako yung nagituyo. Agad sa istasyon tong una. Tungkol pa ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksunan ako. Naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix. Kaya lamig siya. Lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kaya may imong tulog. Ito pa kundi sinimong lawan.
4: Nalapin ka. Itambalan pa ka. Oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Oy, Archie. Archie.
2: Kapitan Ludi.
1: Tanawa ko na mga hulmigas, oh. Tanawa.
2: Ha?
1: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
2: But, manoy.
1: Nga naman.
2: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gin na ko.
3: Mga katupa, exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
5: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
4: Sukad na nigamit ko sa Krupp Gold, midako akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krupp Gold bay?
4: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Krupp Gold bay?
4: Ubay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: X. F.

0: FM.
1: XFM.
2: Usaganlaw sa sulod sa prisuan og dinhi. Karawan lawa. Kamong tanan. Karawan lawa. Naa mo mga bagong brief. Naala mo mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihan na mong brief. Di ba exciting?
3: Exciting!
4: Santon Plus Gold!
5: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat kas kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
7: Lamig akong kwan sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha lang kuhan na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi eh po. Buntag na po. Walay halang mo kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog kuhan ni sa doktor sa Yesto. Na kuhan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanoy ba? Sa puro banana, magkilam.
6: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran ako paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3 User.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble.
12: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
13: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
4: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Gold Coffee Mix.
18: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuaning nga kape kay aduna kiniglota tayon og collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
4: Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.
20: Sister Pain.
21: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
20: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
20: Sa mga butika.
22: Santon Plus Coffee Mix.
23: Yeah.
0: si Risita Basay. Mag-18 na karong July 7.
3: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes 12. Kumusta? Unsa may ginabati na mo sa una?
0: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
3: So, sa una, hingapit yung ka. Wala ka naman na ilan sa 2 kape?
0: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
3: Kape na, di ka mo inom ang kape sa sagadlaw?
0: Na, katulo, na ikaduha.
3: Sukat so, mag-inom ni Maning sa 2 plus coffee mix. Unsa may ginabati na
0: mo? Naulian, naulian ba ya, sir?
3: Katong half dose mo.
0: Oo, naulian.
3: So, kinipalit gani mo?
0: Gipalit na
3: ba? O, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha ang gipalit ni nanay.
0: Ni arang-arang lagi ang kutu-kutu sir. Arang-arang ba yung lawas ato sir? Kay sa kadlaw katulogan ko magkape. Ay nindot kay sa nga tanan oy. Bahala gyud ko kakaubuntag kanon taman sa naka dungog karon. Pasuway mo palitan ning Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon pon mo kay ako nakayon man ko.
10: Kape na ka. Itambalan pa ka. Santo Plus Coffee Mix.
17: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: X FM.
2: Kap Lodi.
3: Uy, tita.
2: Ah, tugnaw ka ayan, no?
3: Pilting tinawas tubig ba?
2: Pap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
3: O ba?
2: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
3: Excuse ha? Mangiisa ko?
2: Oo, mm-hmm. Asa man kaka?
3: Mangiisa ko para muda ko puning ako.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan. Nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ang ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabag yan!
15: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
15: tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyong
14: magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
17: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit na sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
16: Ay, salamat.
17: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
16: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
18: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Please, sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
5: Kuha, nagatong akong sakuto-kuto bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos tapos ang sakumbana pagpaihi bitaw. Sa yung prostate, namin sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya anak. Mugin na ba yung coffee food kay ang synthetic ba yan, mas makaano ba yan sa kanang lawat niya. Hilig ba ganit siya coffee? Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
4: Nangapin na ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Ciao, sacca corte o dinhi.
2: Oy, master. Unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
3: Ah, Jads, abi ba ko hearing ni Jads? Ano na may speaking?
2: Exciting.

0: tagal, ha?
1: Ah, tagal sa kinan sa akong amigo, ha? Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold, bay.
1: Ha? Sa Craft Gold, da, bay? Pag-sure, da, bay? Nga, no, good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold, bay?
0: Wala pa day kamasayod, bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold, bay?
0: Oh, bay.
1: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kumbay, kay mo palit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang nagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang nagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila ang mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994. X. X. F.

0: FM.
1: X FM.
2: Urak?
3: Oh, kapitan.
2: Unsay English langaw?
3: Fly.
2: Ah, ang English sa kahoy.
3: Wood.
2: Unya, kung mutong-tong ang langaw sa kahoy, usa may English ana?
3: Idi, flywood. Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Natukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong binulan niya. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagi pagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
5: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Pinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab. Aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya makawala sa kumpan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Ang refill nandang sa tricycle, mga po niya ilang ginainom. Dalirag sila mga kuhan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo kamu lang katilaw para makita ginin nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: FM.
1: Alam niya. Gadog abdog abman. Usa sud ani mo master.
2: Ako an kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
1: Lami, ano, oy. Unsa ba na?
2: Ay, kanagong ulod sa kamuti niya na ginamos. Na ay pinislat nga kamatis ba? Andan yung hakap.
1: Fish fillet de el niño con todo salsa de hulga.
2: Ako sana?
1: Kuan god, bulad. Nga tuslo sa sukang pinakurat.
3: Exciting! Exciting!
4: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Atako, iskun pa.
5: Ang iyong bawal ng kwarta, yatagan ka ni mama mo?
4: Opo, papa. Putang ng mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Kwaon, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako dayton si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Una, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus

song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: Oi, Mister!
2: Oi, Kapitan Lodi!
1: Mister Kenang, nakadaog man ko no kag usa ka sakong bugas.
2: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
3: Exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka, ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
8: Tungod ni sa Krap Gold bay.
7: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
8: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Krap Gold bay?
8: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
7: Maudi na ang Krap Gold bay?
8: Ubay.
7: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
9: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanad imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

0: buat juga nako ba? Unsa day question sa imong teacher?
1: Akuan kap nangota na siya. Kung kin sa iwa kasabot.
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapakoy sakit, naanakoy maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjutod kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dun mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Ay, tinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako kabal sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani na matikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.

0: XFM. XFM.
1: Usa galaw, misakay sige pedal lodi. Sa usa ka bus, ug dinhi. Ka, sa mga nga hinuktok ang kaniha.
2: Konsensya kayo ko mutanaw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod.
1: Unya, sa may magibuhat.
2: Naluoy man ko. Pero wa mo ko'y mabuhat. Maong nipiyong na lang ko.
1: Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan mang himpilan po kayo nakikinig? Ha, kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan yan, at ang inyong family. Ano? Iligtas ano mga problema. At syempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating po mga produkto sa Yes to Health, ano, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-i-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin. Ha? Ngayong panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
5: Tama, Doc. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto. Ano? At mahirap talaga. Ano? Hindi lang yung nag-suffer ng karamdaman yung hihirapan. Nadamay, pati yung mga nag-aalaga. Sa halip sana na yung nagkatrabaho, hindi naman kailangan po, hindi naman na maiwasan na ano na lang, pabayaan na lang, Dok. Alagaan talaga yan, ano? So yan, sa mga kababayan po natin, ha, ingatan ang atin pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Atin pong mga Yes to Health products, katuwang po natin dyan sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa mga gusto pong maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganun rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic, available po lahat ng atin pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Sakuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Kuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
7: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung atin po mga dietary guidelines o paano po natin babaguhin yung atin po nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa atin pong pangangatawan. Babaguhin natin yan as well as yung atin pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na yun yung mga contributory ha, sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano? Na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, no? Kaya sa mga kabayan, ha, puntahan, bisitahan natin po mga Yeswell Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandiyan ang atin po mga trained consultant. Alternative consultant, ano? Para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mapabilis, ano? Ang inyo pong recovery, ha? At huwag niyo pong kalimutan, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng atin pong mga produkto, pwede kayong mag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po ha, sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Doc. Nagsilabasan, ano? Mm. Ang mumura pa naman. Kaya minsan yung iba, nakiklikbait.
6: Oo, tsaka may ginagamit yung pangalan, tapos ibang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister na naka-box. At tatak Yes to Health. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
5: So yan na, so mga kababayan pa, mag-ingat po ah sa mga fake products, ano, since nalaman siguro nung iba, ano, talagang sikat nito mga produkto natin, ginagaya. Mahirap yung hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila ginagawa po nila, ha. Kaya para makasigurado, mga kaibigan, na yung inyo pong napapakinggan, yun yung inyo pong maiinom, eh hanapin lagi yung tatak Yes to Health. Sa blister, meron yan. Ganon din sa box mismo, no, ng atin pong mga products. Ay meron pong nakatatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan. Ha? Para sure kayo na yung mga napapakinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan. Okay? At sa mga kabayan, meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
4: Secret of Health. Health Info.
5: Health Info po natin, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papanatilihing malusog ang atin pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Doc, ay nakakaranas na ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha. Walang kasarian na pinipili yan, mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Doc, maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano. E ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. Kaya ating konsulta kay Doc Algie, ano po ba, Doc, itong karamdaman na CKD?
6: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Mm-hmm. Eh, pag tinawag na chronic, eh, hindi ito simple. Ano? Mm-hmm. Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun ay i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema. Pag tumaas yun, yung mga pasyente, eh, parang nalalaso na sila dun sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, eh, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo, eh, nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to, eh, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure, eh. Mm-hmm. Diba? Kaya lang, kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, nako, eh, medyo mabibigla na lang kayo. So, yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagdi-develop yan over time. Kaya nga, it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem, mm-hmm, na kung saan, halimbawa, eh, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney in ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So, pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, mm-hmm, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, mm-hmm, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, mm-hmm, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din, usually ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila, ako, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas, mm-hmm, sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, eh, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakampangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, mm-hmm, partner, medyo
5: nag-iiba.
6: Iba, medyo maputla na hindi mo maintindihan, mm-hmm, the normal na color, ano. Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood, kasi nga ang kidney natin at saka yung blood pressure natin, eh, laging related to each other yan. Pag mahirap, mm-hmm, nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas, so malamang, eh, isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan, ano? Mm-hmm. Yung iba naman, laging kinakapos ng hininga, nagpapa-check up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila, mm-hmm, pero nakakaramdam sila ng panghihina at kakapusan ng hininga. Kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong maka-apekto sa baga natin, magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, mm-hmm, yung pleural effusion, na parang nalulunod ka. Kasi nga hindi na normal yung ng tubig ng katawan, yung process which is sinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin, eh. Mm-hmm. Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, ako, eh, medyo mahirap yun. Mm-hmm. So yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific, eh. Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito, ano? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions, katulad halimbawa type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy, na kung saan yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan taas ng BP nila, mga 160, 150, ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira eh. O, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, isa yun. So, pwede mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. Pwede rin matagal kang, para may birthday dyan, matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede rin meron kang recurrent kidney infection or UTI din na pwedeng maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
5: So, ang dami yan, Dok, ha, na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng host, Dok, ano? Kung ano ba yung mga, siguro maggawa sila ng screening, ano? Kung ano-ano yung mga maaaring makaapekto, yung current condition nila na maaaring nakakaapekto dun sa kidneys nila. Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa, kumbaga, ano lang siya, silent siya. Magpapakita lang siya ng mga symptoms, yun nga nabanggit nyo kanina, Dok, pagka medyo advanced na, ano? Saan maliban na lang siya kung nagpapalab test sila, Dok.
6: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit. Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
5: yan,
6: pwede ka magkaroon ng anemia. Kasi apektado yung blood making mechanism natin. Pwede ka magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin. Kaya dapat babantayan nyo, ano, lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka, obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw eh, mga Black or Native American or Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, itrans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata. Or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil tumatanda tayo. Dami na nating nakaing maaalat, dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot, no? Oh, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga painkillers. Even prescribed medication nga sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga kung yun nga prescribed nakaka-apekto yung pakayang mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot, ano? So, yun po. Kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ay hindi pwedeng, hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga, isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
5: So mga kababayan natin, ha, magdobli ingat, triple ingat po tayo mga kaibigan at susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari pong makaapekto sa atin pong mga bato, sa atin pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Dok, ano, magkakaugnay. Ibang mga karamdaman na maaari pong mayugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys, ano? Number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano? Pagka hindi na control ang hypertension in the long run, magdudulot siya ng problema sa atin pong kidneys. At pag may problema ng kidneys, maaaring makaapekto rin to dun sa pagtaas ng presyon ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Dok, hindi bumababa yung blood pressure.
6: Oh.
5: Ang taas pala ng creatinine.
6: Ayun, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
5: Yun na nga.
6: Oh, di ba? May mga
5: meron ganun.
6: Commonly yan sa mga may CKD. High blood sila pero yung putla nila kasi tulang sila sa hemoglobin. So it happened kapag ikaw ay may CKD.
5: Yun na. Sa mga kababayan po
6: natin. Tapos yung pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo, so mapipilitan ka magpa-dialysis.
5: Yun na nga.
6: And dami nagtatanong sa akin, kung yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako? Natural, kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo dialysis. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na eh. Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot. Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi. Gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya. Oo, kaya huwag nating hintayin na humantong tayo sa dialysis.
5: Nako. Mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan. No? So, bago pa humantong sa mga ganun, alagaanan na po natin ang atin pong kidneys. Ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake. Yan yung isa sa pinakakailangan ng atin pong kidney. Eat lots of mga katas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka ano talaga doc, ano? Advisable na inumin ng ating pong mga kababayan para mapangalagaan ang kidney po nila.
6: Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes. Pero may certain time na kapag may CKD ka, ibinabawal nila yung buko, ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap eh. Yun yung very crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
5: Pero kailangan kontrolin.
6: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Hindi na kumbaga nire-reject na yung fluid. So nagkakaroon ka ng retention. Pwedeng pumunta sa baga mo yung fluid, pwedeng pumunta sa puso mo, pwedeng sa paa mo. Kaya talagang very important yung prevention pag may alam nyo na mahina yung kidney nyo, kailangan nyo na talaga maging careful.
5: Ayun na, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangangatawan. Ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Gamit tayo ng atin pong mga produkto, especially atin pong Santong Plus Gold. Nakakatulong po ito para tulungan ang atin pong mga organs, especially ang atin pong mga eliminative organs. Nakakatulong po ang atin pong Santong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin yung bawat organs ng atin pong pangangatawan, especially sa kidney area po natin mga kaibigan. Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama. Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangangatawan, apektado rin yung atin pong kidney area. Inabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din. Isa sa malaking naapektuhan yung atin pong kidney. Yeah. So, yung atin pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makaapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
6: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants. Okay? For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at fully sulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin. Yeah. Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys. Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabulaan ng masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, yung sambong, at uminom ng supplements na talaga aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C is very important din yan sa ating kidney. At ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
5: Ayan, sa mga kababayan, kung gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyong pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin sa Iloilo, dyan po sa Bacolod, soon. Pero meron tayong dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan mga kaibigan. Dito po sa Quezon City, ganun din dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpakonsulta na rin kaagad mga kaibigan. Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Lalo sa mga kababayan po natin, ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kababayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc, o gusto ma-prevent, ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayo mag-take, ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng Vision X Plus.
6: Oo. Lalo yung mga diabetic na.
5: Mm-hmm.
6: Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
5: Ayan.
6: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglucoma. And also, dun sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, mm-hmm, yung driver. So you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Mm-hmm. Ayan na, Vision X Plus, mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng atin pong healthy eyesight. Siyempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, na very, ano yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng premium D3. Ang atin pong mas pinalakas at mas pinawisan ng premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos, ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins, ano? Mga fat-soluble vitamins, yun yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila, mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids, ano? So, yung mga essential fatty acids, makukuha nyo na mayaman yan sa atin pong premium D3 dahil meron po yan siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil, mga kaibigan, ano? Kaya yung D3 na nasa premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo, ano, na VCO, mga kaibigan. At meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapayunik sa atin pong premium D3, ha? Sa mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, huwag kalimutan, ha? Santone Vitamin C. Ang atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, mm-hmm, na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
6: Oo, naalala ko noon. Kasi sa amin, ang nangyayari noon, pipila ka.
5: Mm.
6: Napakahabang pila pagdating mo doon, isang banig lang per person, yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan, ang vitamin C is mababa, mm-hmm, or kulang kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C, mm-hmm, for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag ng mother of all vitamins itong vitamin C. Mm-hmm. So, kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung tiyan nila ng suitable na kind of, kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
5: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin na hindi nakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kanila pong pagkain o sa mga ini-intake po ninyo, take kayo ng supplementation na vitamin C.
6: At yan ang pinakang lacking every time.
5: Mm-hmm.
6: Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nilang vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, halimbawa may sobra man, pina-flush out ng katawan niya. Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
5: Mm-hmm. Yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa ating pangangatawan. Ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Eh, andami pa namang, halos lahat siguro ng ano, sa parte ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Yung iba nga, Dok, sa paglabo ng mata, kulang na kulang sa vitamin C pala.
6: Ano? Kasukasuan din natin. Collagen production.
5: So yan, sa mga kababayan po natin, para masapatan yung tinatawag na RDA, recommended daily allowance ng atin pong pangangatawan, take kayo ng Santone Vitamin C, ng atin pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ano Dok? Nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
6: Yeah, siyempre, pasalamatan natin mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kami muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
5: Thank you so much, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan. Lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng atin po mga produkto. Nawa po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng atin pong pangangatawan. Ito naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ating pong programang The Secret of Health. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang ayon pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
0: XFM.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Uy pare, naunsagong ka. Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa mugos. Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare. Masuko pa yung kag mabaliban. Exciting.

0: Exciting!
1: Oh. Wag mo ang... Marag-remember na ako itong... nakita na ako sa TikTok good na... Or I think sa Facebook yata ito, no? Kanang, wag mong limot! Kung anday nihang naong kanang, binakuan din ng naong ba? Pinapauti-pauti. Hello, B! Maayong gabi po! Kumusta naman ang inyong mga weather conditions diya karon? Grabe na bagid ka. Oh, grabe ka kusog sa ulan, no? No? Sana all? Nabasa? Nabasa? Nabasa ka? Halaoy, halaoy. Okay rin na siya. Kaya sa una bito ko itong mga, I think mga previous weeks, grabe nang kainit ang panahon. So namawi na gita ka ron. Panalod mo ha, kay

official radio stations sa Radyo Amigo. May gabi sa mga nagbiyahe, may gabi sa mga nagbukot-bukot diha og habol. May gabi sa mga nagpalitdaan kaganina og Turbo Man Enhancer kay tugno kay ang panahon sa pagbunok sa ulan kaganina o nagdali-dali in town siya og hapit sa mga pharmacy. Nangita siya og Turbo unya na sold out ang uban. May gani kay nakapalit daw si Zao. Ada, nindot kay ang imuha nga paminsar karon cool, no? Cool. Kaya, finally, oh, nakasuway na gid ka ang ato ang gitawag na Turbo Man Enhancer. Ang ato ang programa, yes, ipaluyuhan po sa mga produkto sa Yes to Health. Once again, ang mga produkto po natin sa Yes to Health are FDA approved and also halal certified. Uga, kanisya bi, ang ato ang mga produkto sa Yes to Health, mutabang po gini siya nga magpaligon sa ato ang mga immune system. Ilabi na sa panahon nga init, ulan, dili masabtan ang panahon, no? So, lisod po kayo nga ang atong immune system, malibog usab siya. So, kinahanglan nga ato, kina siyang i-stabilize, kinahanglan ang atong paligunon, batok sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit kay nga panahon. I would strongly recommend, ilabi na sa mga hina kayong immune system din ha, adri ra kayo matakdan o mga sakit-sakit like ubo, sipon, excuse me po sa mga gakaon. Lisod kayo, labi nag-breadwinner ka, yung masakit ka. Naku, be, lisod, good kayo. So, dapat gyud mag-inom og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mapalit kini siya sa mga suking butika nationwide. Pero kung gusto kong specific na listahan sa mga butika, we have that na ata sa Mercury Drug Store. Available usab kini siya sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and of course, Generica Nationwide. Chismista? Chismista, ha? Kay sad iyahang kagabion ron. Bakit man sad ang bibi na yan? Binakog nagbalik ng ngani. Wala pa diyan. Sige, Bobby. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Oy, kanito ang Sir BB question, ha? Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Curious ko, unsa daw or unsay gamit anang pilok sa kanding? Now, I am just kind of curious yung ko. Naku, nakitaan ka ganina sa Google. Oh. Samtang nag-search ko, tinga ko na, hindi gawas dito ang something like pilok sa kanding. Unsay na, no? Gicheck na ko ang pilok gud sa kanding. Unsay na, anang pilok sa kanding, anong, no? So, naagid siya kay ng eyelashes sa baba o sa taas. So, unsay na, ah? Nga nung... Kasagaran ako ni madunggan sa mga laki. Unsay na, ah? Bitaw. Unsay na, ah, aning pilok sa kanding para asa di ay nga. O ginagamit ba na siya, sa ba na siya ginahimo ba na siyang lastiko? O, wala, curious lang ko, ha? So, palihog ko, patyan na ninyo ni ako ang curiosity. Kaya basig unya uroy og kanang maparihas ni sa katong... basing maparihas ni adtong salida gani nga bugel. Bugel. Unsay title adto? Swapped. Swapped. Nga kanang tungod sa iyang ka-curious gani, iyahang gi-feed ang mga Javan birds. Di ang ending nahurot sa mga Javan birds ilang food. Nakasuway kong dula og takyan. Para din na siya sa takyan, wala man ko kabalugod o kay ang nabalaan mong guna ko, pagtakyan, katong wrapper sa candy. Wala ko kabalo about ano. Mga nang ginagamit ang mong sauna, pag magkaon, may uga ng mga candies, di ba? Mga batang 80s, mga batang 90s, kabalo dyan kong makarelate yun mo ani. Di ba sa unang atong mga dula kay mga takyan, di ba? Ang ginagamit nato sa unang kuan nga kanang unsa tawag ana nga kanang ha si Ali ragid si Ali Vicente ang makarelate. Makare Dobby. Si Ali ang master ana mga takyan. Oy. Basta kay ang pagkabalo nako. Ha? Ah.

0: mali. Abi na kung si Ali ang master stock yan. Master siya anang pilok sa kanding. Pero ginagamit mangka na siya sa takyan, ganang tinuod. Basta ang pagkabalo na ako, kung magkaon kag candy, ang panit sa candy, mo ito himuon ni mong takyan, tas ibutang ni mo siya at itong tag 5 cents ba ito, nga naibangag sa ito nga. Sana, well. Moday na siyang imuong takyan-takyan dayon. It's either sa imuhang buktun, sa imuong kamot, ana-ana. Or either sa imuhang tiil, niya pinabaktambling dayon. Sinayganhan makigdulag takyan diha, B. Sa inyong mga komento ko ng gamiuna, pwede mo nga mag-react sa itong official Facebook page just naka-live po kita sa 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Muhang yung sa inyo hobby pali, huwag ko pa-follow, pa-like, huwag pa-share. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipel, Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. And of course, madungog kita via XFM 88.3 Cebu City, XFM Giholngan, XFM Negros, XFM Bohol. Sige na ha, Ano itong text line? B, permasas ko sa text line, baby. Imong i-transfer, pero mo rin pang number. Sige. 0975-474-9153 Danny B. Cayetano.
1: Thank you!
0: May gabi, E. Cinderella watching from Igacos, Samal Island. Uy, may gabi po sa tanan.
1: Thank you!
0: Imingaw na good ko magtagpisaw sa dagat sa Samal. Last na kong bisita dito sa likod man sa may ano. Usi tawag ganun din ha, Danny. Basta ka sa likod ko dapit nga area. Mami Jacqueline Labis, diya sa Hong Kong, miwang gabi po. Sa tanang mga OFW nga namina sa to ang programa o nagtanaw sa to ang Facebook Live karon, maayong gabi po or maayong buntag sa inyong tanan. Depende sa inyong time zones. Salamat po nga ako ang iyong gipiling nga makauban sa inyuhang pang-adlaw-adlaw nga pag-pangamas-kamas, pagpaningkamot o pag-grinding, grinding, whatever the term is. May gabi and or maayong buntag or maayong hapon ba sa inyo ako unsa may oras diha. May gabi po, Junlin Ronds.
1: Thank you!
0: Salamat kay si Jillian Talisic Alegria. Good evening po, Radyo Amigo 88.3 Baganga. Oy, salamat po, connected daw po.
1: Thank you!
0: Marag first time na ako na din nakitaan si Ma'am Jillian. Babae ni si Ma'am Jillian from the name itself. Namang yung mga pangalan karon sa babae nga pangalan din sa laki. Tanaw ang pangalan ni Ali. Si Ali. Ali Vicente. May gabi din ha. Akong manghod ni si Al Jane Adaya.
1: Thank you.
0: May gabi din ha sa imuha sa Tagum City. Sa mga katropa na to karon nga naminaw bitaw o unsa man ang inyo ha mga gipang buhat-buhat din ha karon. Ilabi na sa mga magtiayon. Uy! Kay tugnaw man ang kagabhion because of di ko sure kung sa inyong lugar gaulan basta diri sa mo karon gaulan man diri. So nindot gyud karon nga magbonding mo sa imong partner. Ipambutang sa naninyo ninyo mga cellphone diha good oy. O ayo sa mo pagsigig cellphone labi na kauban ninyo yung asawa or inyo hangbana para na pud may quality time with each other. Diba? Kapag ka na quality time o kabalo na mo asa na siya padulong pero what if kulang sa kusog ang baby kay gikapoy kay nag-overtime be importante yun nga ang imuhang kaugalingon ready sa tanang bakbakan sa kinabuhi ilabi na sa imuhang partner sa pakiglabing-labing ayaw kalimot available na po ang ato ang Turbo Man Enhancer sa presyo nga pangmasa gid kaayo 25 sorry naman lugi pa si boss malugi si boss nganong 25 man Cinderella dili na siya 25 ha 75 pesos po na siya sa mga pharmacies nationwide pero dependihan ay uban nga siguro na isolate prices like 85 pesos basta nag-arrange na siya from 75 pesos to 100 pesos per capsule. Dako kayo na siyang tabang sa inyo, habi. Wala kayo na siya side effect. The only thing na imuhang mapansin kapag ka ikaw mag-inom og Turbo Man Enhancer sa mga kababaihan, pampadungag kini siya og libido og gana sa pakiglabing-labing. Kapag ka naman po for lalaki ang mag-inom, syempre duha or tulo ka adlaw nga sigigid na og panguhit. Okay, kuan man na siya, mag-strong man na, si Angkol. Duha or tulo ka adlaw, depende sa mong lifestyle ha, pero kung ikaw bisyoso ka, hiligi ka mag-inom, mag-sigarilyo ka, na ida kung posibilidad na basin dili na siya mo effect sa imuha, basin na isa ka adlaw rin tao na, pero mo effect gid na siya. And then, dili ka mabalaka anak, kaya walay labad sa ulo, ayaw gid ka balaka anak, B. Kaya, ang ato ang Turbomen Enhancer, it's also a food, a healthy food supplement para makatabang na siya sa imuhang pang-adlaw-adlaw nga kusog. Munang para pag para mas malipayon gid ang inyuhang pamilya, ayaw kalimot, naakitay Turbomen Enhancer, available na po sa mga pharmacies nationwide.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diin yun dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, maghatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba ako si Dolitz usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
4: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala ng me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiig o higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayumi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
4: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ga Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complement. Kaya ako, taon na, na nandugay na to. Ako ipiang, ha, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. O sa kabulan, gamay mga kong bukol. Na ako isisma. O na, gamay. Kaya munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, iwan ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, paliting ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

0: balik. Balik? Balik mo? Balik kita sa itong programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi. Og syempre live, gihapon kita kamasilip ninyo sa itong mga official Facebook pages. And once again, ako gihapon ang inyong makauban hangtod alas 11 si Emedja karong gabi una. Maayong gabi po sa mag-inaang gihapon sa live nato karon. Hi kay Dudong anak ni... ano sa mani? Dudong anak Jimboy? Or Dudong anak ni Jimboy? Hi, good evening, Cindy. Pa-shout out, pidili sa Mati. Guapa, good kay ka. Naakay may... naakay may 20 ka. Ha? Wakay ko kasabot sa imuhang giingon. Dung ba? Unsa man ni na ngay? Mangayo kag 20 sa kuha. Dung ha? May gabi din ha sa inyo. O salamat ka ayo sa inyo ang pagsilip sa Facebook Live. Ayaw kay pa kung ano nang ako ang kagwapa ron kay. Gituyo lang ako niya kung buhok ingon ani. No? Tapos, wala akong mamulbos ron, ha? Nag-lip tint lang ko, kay para puwa-puwa po niya ito ang mil gamay. Lain po, kayo naman, ingon pa lang mo nga, wala ko ang pingi. Char lang bitaw, oy. Pwede nga po mga mag-text ha sa inyong mga reaksyon karong gabi una about sa ito ang Sir BB question na curiosity kills. Curiosity. Sa pronunciation, ane. Basta kay, ang kani akong ka-curious karong gabi una, ambot lang yun kung unsaon na lang yun nato ni, wala dyan di ko kabalo kung unsa yung gamit, ane. Masabta daw kunukunin yung ane, bi. Cindy, asa mapalit ang turbo capsule dari sa Valencia City? Sir, pwede ka nga mag-check sa Mercury Drug Store. I know na naay Mercury Drug Store din ha sa... oh, din ha sa tawag ani Valencia South Star Drug, pwede sa sulod yata sa Robinson, no? Sulod sa Robinson's Mall nakitay South Star Drug, so pwede din mong mapalit din ha. Hi kay Ma'am Josefina Tinambunan.
1: Thank you.
0: Nagang salamat ka ayo 0975-474-9153. Hi kay Ma'am Maria Cristina de Miguelio. Hello po sa mga taga barangay Tinayunan, especially to Carlito Narciso Jr. Stay healthy. Healthy and take care. Alam mo? May pamanis sila kay naamanis sila. Unsa kay feeling anang ka nang naay mag-greet sa imuha, no? Alaoy. It's been a while ba? It's been a while ganyan ka nang wala na gyud nag-greet sa kuha. Wala na po yung nagapangumusta sa kuha. Manluod ba sa taon yun? Kanya na siguro kumustahon anig ka ng kwartahan na ko. Char. Oy, biyo niya taod-taod ha, tangin ninyo ang ato ang putahe confession. Maukin ni siya ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang gibati. At tangi usab ninyo ang ato ang padula. Starting next week, na anak kita'y padula sa inyo ha. O, manghatag kita'y papremyo sa inyo. O, manghatag kita'y mga papremyo sa inyo ha. Simple lang yun kay inyuhang buhaton. Managna lang yun mo sa tama ang answer. It's either sa Facebook Live or naminaw ka sa imuhang radyo. Depende sa imo kung unsaon nimo basta kay naaragid na dito o nara pud ang answer dito pa abtikay lang dito og mga mataan ni bebe ha. Unya ka na ato ang buhaton siguro next week kung ma-okay na ang tanan. Kung dili ninyo ma-answeran ang ato ang patagna na apa na mo increase na siya pagkaugma. Wow. Kwartahan ni Cinderella wala oy. Wala tay kwarta oy. Taod-taod gani once again, ha? Gani, no, gani? O, at ang ininyo nga ito ang putahe confession o sa kabibi na ito ang nisalig na pod sa ito ang programa nga magpagawa sa iyahang gibati. O, B, kung ikaw isa ka sa mga naay mga hinanakit din, ha? Na akay mga gustong ipampagawas ng mga kasakit sa imong kinabuhi, libre kayo nga imuhaming i-message sa itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. I-message lang ko, Dear Cinderella, may gabi-i, mag-confess ko, pwede ragid kaayo. Cindy, good PM, mo request ko og ikaw ang mukanta. Ha? Huh? Out of Nothing at All ni Air Supply ang nagkanta na si Robert. Robert nang dumanjog. I do do kay kaskong lola. O sa ito, ano ganyan na? I know just how to whisper. And I know just how to smile. O ba na? I know just where to find the answers. And I know maulaw man to ay ina lang uy. Kuan man kay nga mahadlo ko ngay gaulan-ulan. Gaulan-ulan may akaroon. Kaya basig ko niya umukanta gani ko Robert no nga basig marong gani ang ato ang mga tunada. Mahadlo ko nga basig ma-disappoint mo na sila mamino sa to maglain na ilang mga buot, maglain po lang mga sikmura. Lisod na kaayo. 0975-474-9153 ang ito agihapong hotline and text line. O yan, amung taod-taod panawag kung ganahan mo nga manawag. Mas ma-appreciate kay na ako bikong maghatag mo o tambag sa ito ang letter sender. Medyo sakit sa ko ang buot, no? Nga ka lang mahangyo ko sa inyo nga kung nga tambagin ninyo ato ang letter sender pero manawag mo sa ko kay maingon ra mo nga mo greet ko. Unya maingon mo sa ko, magingon mo sa ko nga baguro man ko naka kuan o naguba man gud akong radyo pero nagtingog imo radyo sa likod mo rag. Mga karaang style gid bang ingan na ba? Ayaw gid ba in town mo pag ingon ana no kay basigod jud matinuod ba nga maguba kani nang inyong radyo. Ayaw gid mo pag ay jud mo pa makaksako ha. Hangga lang jud ko sa inyo ha no. Pwede naman mo maging honest sa ko pero mas maayo gid pud bitaw binga. Muhatag kita og tambag sa to ang letter sender kay from there mas ma-feel man gud nato nga naa kay ginapakita nimo ang imong sympathy and empathy sa to ang isig ka tawo. May it be nga wala man nimo tuod na experience, dili man ikaw tuod ang naa sa iyahang sitwasyon karon, pero what if mabaliktad ang kalibutan? What if ma-experience pud nimo? At least kabalo na ka o mag-guide nimo pud ang imong kaugalingon in the near future nga ingan ani akong buhaton kay na-experience mo, nadungog ba na ako ni sa putahe confession ni Cinderella. Ingani ang nitabo sa iya ha. Gusto po na ako nga maupod niya akong i-apply sa kong kaugalingon. Kay kita mang good nga wala naka-experience sa iyang na-experience karon are the best people na muhatag og advice sa mga ingon anak nga problema. Diba kamantay ka nga pag naakay mga friends nga mo istorya sa imo, uy kabalo ka nagugoy problema ingon ani kamantay ka ikaw ang hawd. Diba? Ikaw ang hawd nga muhatag og tambang. So, ibig sabihin, dako kay kang tabang o sa problema sa ato ang letter sender, makahatag yun ka og dako nga o dako nga points, dako nga katinawan sa iyahang panghuna-huna. Dabi, tanaw na to, Nibi. O, wala palayo pa. Sabi, kana. Gamay na lang ang oras, Pino. Magsugod ng taon-taon ang ito ang putahe confession. Hatod usab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic o sa mga mommies din haang padulong ng mga anak or magpa-prenatal check-up. Pero wala yung mga budget. Nako, bibisitahin ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic kapag ka ikaw usak ka ng nagahatag or nag-contribute ka sa imuhang contribution sa PhilHealth. Oo niya, updated pa dyan. Zero billing po ang mga anak sa Mommy's Child Maternity Clinic. Aha, man, nahimutang Cinderella, nahimutang lamang ka na. Dili sa Barangay Size Corner, Moreno Street. Kidid lang gid sa Arby's Bake Shop and Das Marketing ug atbang sa Terminal Pakanayan. Kana mga habal-habal, gali din ha. O, mo na siya. Magpa-prenatal check-up ka, libre na siya, baby. Libre mga anak, libre pag ang imuhang pedya sa imuhang baby ay ha mo mugawas. O libre ang family planning and counseling. Tapos libre ang PhilHealth assessment. Libre pag ang newborn screening. So unsa pa magipaabot ni mo, bisitahan na po ang Mommy's Child Maternity Clinic. For more details, pwede ni mong isilipon. Pwede ni mo silang i-message silang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic or Malay-Balay Paanakan. Hi ma'am, bakit ganyan po? Ang alin po ang ganyan? Ang ano po ang ganyan, sir? Hi ma'am Cindy, cute kay kag boses maka-inlove talaga. Ay kay tuuan na ha. Oh, di na ko maglangay pa biha pag kumuan sa pipila ka mga pahinumdom. Mobalik po ang ato ang programang Putahe sa Gabi, presenting our Putahe Confession para po sa ito ang letter sender o niya taod-taod. Ay mo pang hawa, lingkod lang mo din ha. Pagtimpla na mo og Santon Gold Coffee Mix kay magsugod na taod-taod ang ato ang Putahe Confession.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Purok Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako suri sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ito, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa buwan.
0: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zanton Plus Coffee Mix.
2: Zanton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Sige raman ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paletin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyot?
9: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Mga katropa, exciting!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi-i nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: once again sa itong programang Putahe Confession. Again, this is your safest wall kung asa pwede kang maka-express sa imuhang emosyon. Libre po ang magpagawas o hinanakit. Dimiga pa ngayon o bayad good na mong ginangutan, nagpila daw bayad. Wala, uy. Libre na gid kayo. Biyin mong buhaton na gid bino. Imuha kong i-message itong official Facebook page. 101.7 XFM Bukidnon. Again, libre lang po ang mag-emote. Wala pong problema basta kay wala lang gid kay di ka mangulata. Kira gid kayo. Dili ka magkuan, dili ka magwaras. Na? Libre na gid kayo, B. Ay kabalaha kay kanang imong identity ato na siyang itago para dili po kang makaingon nga alo imaulawan mo sa itong mga friends, Andy. Ay kabalaha ka, ako'y bahala magtago sa imong identity. May gabi po kang Sir Jing Pagarido. Thank you! May gabi sa mo ang Disney Princess. May gabi po sa ako ang bibing na mina rin ha karon. Sir Jing Pagarido, thank you, good kayo. Ma'am Bobby, parami. Abi ni mo, dili lang gihapon, di ka madungog sa radyo, bisan unsaon na kong liso-liso. Ma'am Babs, I think, di ba nag-change man og frequency ang Davao, 89.1. Basi nga, imo ang gi-search is ang 97.9. Nag-change frequency na po kami sa 89.1. Try ni mo ha, 89.1. Madungog, jug ko ni mo diha, Ma'am Babs. Pero anyway, kung dili ko ni mo madungog diha, naman to sa Facebook, sa live, makita na lang ni mo akong naong. No? Marang maura gina siya ang differences. Makita gini mo akong naong, Ma'am Babs. Maulaw gina ko, Ma'am Babs. Ay. pero naragi din ha, i-try og search ang 89.1. Basing madungog ko ni mo din ha. B-rated SPG po ang ato ang Putahe Confession. Hatod kayo na to sa Santon Plus Herbal Soup. Ang sabon nga panglaban sa mga baho-baho sa kalawasan, like baho sa ilok, baho sa tiil, bahog singod. Perfect kid kayo nga imuhang gamitin nga sabon ang Santon Plus Herbal Soap. Ilabi na kung busy yun ang imuhang tibuok aglaw. Paguli ni mo sa balay, hindi pwede nga manimaho talabinag na yung mamisita or mamisita kapadulog. Kinahangla lang ato ang personal hygiene yun ang ato ang unahon. Pagligo ni mo, panglugod ikaw, maligo gani. Lain po ni mong lanlanon atong sabon. Di po na pwede. Maligo ka, maglugod ka, tapos magamit ka sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Rated SPG po once again ang Putahe Confession. Hangyo ko sa mga ginikanan. Paliwag ko guide sa inyong mga anak. Kaya basig na yung mga words kaya dili na ito ma-control. Maingon na ito tapos ma-confused sila. So, kamo na lay bahala mga momshi and daddy nga magpasabot sa inyo ang mga anak. Di na ko maglangay pa kaya nagpanikad na po ang ito ang letter sender for tonight. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kini nyawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror. Droga.
5: Ayaw, ima.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exactly.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Renato. Galibog ko, Cinderella, kung kinsang ako ang pilion between sa ko ang uyab or sa akong ex-girlfriend. Cinderella, naglibog ko kung kinsang ako ang balikan o kung kinsa ang akong pilion. Ingon bitaw sa uban nga wala mang gidoy maayong breakups. Pero ambot, Cinderella, sa amo manggod sa ko ang ex-girlfriend, okay man me. Nagbulag me, Cinderella, tungod sa amo ang gitawag na third party. Muna na nagduha-duha gid ko kung ako siyang balikan, maskin pangkabalo ko nga na ako'y bagong uyab. By the way, Cinderella, usa og tunga katuig nga nagbulag mi sa akong ex-girlfriend. Ug ang akong bagong uyab karon, 9 months pa lang mi. Kini ako ang ex-girlfriend, Cinderella. Siya ang tipo sa usa ka babae nga grabe ka ma-effort. Dili lang sa kuha, kundili sa ako ang pamilya usab. Naa siya nagtrabaho sa usa ka event industry. Mo nang pagnaay mga birthday sa among pamilya, siya gyud ang nag-effort sa mga party surprises. Amon, Cinderella, kanahan kay siya nga mabuhat ana. And that ang ako ang pamilya, kanahan pud kayo sa iya ha. Ang akong uyab pod, Cinderella, karon, usa ka introvert na babae. Dili siya ganahan maki-join sa mga family gatherings or even sa mga simple lang natapok-tapok sa amo ang pamilya. Dili gid siya ingon ana. Like sobra siya ka-aloof sa amo, Cinderella. Pag gina-invite nako siya sa mga small celebrations, daghan kay isyag mga rason. Daghan daw kuno siya glakaw. Daghan kay isyag ka ng mga rason nga ambot lang ko mutuo ba ko. Mutuo ba ko nga himo-himo niya? O mutuo ba ko nga tinuod gyud ang iyahang mga lakaw? Feeling man gud nako, Cinderella, iyaha ka na siyang ginabuhat aron makaiwas sa ko ang pamilya. Kaysa tinuod lang, Cinderella, dili ganahan ang akong pamilya sa iyaha. All of the sudden, Cinderella, nag-reach out ang akong ex-girlfriend. Una tong birthday sa akong ate, ug iyang giingon na gimingaw na daw siya og mga surprises para sa ko ang pamilya. Maunang karong tuig, nagsugod siya og effort, nagprepare siya og birthday party sa ko ang pamilya. Tapos Cinderella, nag-join siya sa mga celebration. Pero pag naang ako ang uyab, dili gid siya nag-a-appeal. Pero Cinderella, aware siya nga ako ang uyab karon, dili naga-join sa amo ang mga selebrasyon. Og Cinderella, ni abot ang panahon ako na usab ang nag-birthday, naghulat jud ko, Cinderella, nga himuan ko niya og surprise. Pero giingnan na ko nga ako ang ex nga dili ko niya i-surprise pod in respect sa ko ang bagong uyab. Ningon pod ang ako ang ex, Cinderella, nga wala gid siya plano. Sa familia lang gid nako siya nga gusto mag-effort. Mao nang ako, Cinderella. Sa panahon nga nag-birthday ko, grabe pud na akong expect na i-surprise ko sa ko ang uyab. Apan, Cinderella, nasakitan na lang gid ko. Kaya nga kong expectations nga i-surprise ko sa kong uyab. Niingon ra siya nga, sa sunod adlaw na lang daw kuno kami mag-celebrate. Wanang Cinderella si

Friends po na ako. Nga mas maayo na lang daw ko no. Kung mabalik ko sa ko ang ex, kikabalo sila nga single na daw ko no. Ang akong ex-girlfriend karon. Ang nahitabo Cinderella, nag-cheat sa iyahang iyahang uyab. Ug ang ako ang ex-girlfriend, nag-cheat sa ko sa una, tungod anang iyahang uyab. Mao siguro Cinderella nga nag-start na siya nga mag-reach out sa kong pamilya. Kay feeling na ako, Cinderella, gusto ko niyang balikan. Mabawa ko, Cinderella, kung piliun na ako nga makigbalik sa iya, ha? Paghuman ko niya binuangi sa una. Pero Cinderella, nakita na ako kung unsa siya ka-effort sa kong pamilya ron. Compared sa kong uyab, nadaghan kayo og reasons para mo palayo lang sa kong pamilya. Cinderella, family-oriented ko. Munang ang gusto gidunta na ako, ngang ako ang uyab, or ma-future asawa na ako, close ako ang pamilya. Sa karon, Cinderella, naglibog ko kung kinsagyod ang ako ang piliun. Piliun ba na kung ako ang ex-girlfriend? Or ang ako ang uyab karon? Para sa Putahe Confession, Renato.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi ikagdom ako ng dinulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga. Adunay, alabiyo akong pamati. Unya, lutbal na sa bakong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati. Sama ka na ko ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Tong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyo, taga na po siya ang gabaw din. Pero kung creatine yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay video nga di ko matulog.
0: Zathon Plus Gold.
1: Creatine lami, natulog, nakaipo, kung sa mga ihi, upira kayo. Pero wala kong creatine, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kung hindi pang-multicar, na kung nabalatian, yun ang tulayan na ang sa Yesu. Kaya kayo, nakapang na sa inyong panglawas.
0: Zathon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zathon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, ipakarapong ulcer. Inagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santong Coco Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kuncheks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nga nung diri man ka magpagas, permi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Santo Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung kwansa ng kopi, Santo Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Abdos akong diyan, pero nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kanaganing buntag. Santo magabi. Buntag na po. Walay halang yung kutokotok. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to. Na panyo, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa Puro, Banana, Mangkilam.
2: Santo Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santo Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Permigyud gamuta muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta muta akong mata. Mauto gito mara na akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision X, sila'y ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 User.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Cooks ay magsige og duka ug sa klase. Digyo day lalim. Habang guys eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nugod ko batiyon og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nagblooming ko. Di plus sa una luspad kay ko ba. The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble.
8: Natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Pili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
16: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
15: Nga naman, unsay na adid to?
16: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
15: Ha? Tinuot? Wala gyot?
16: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
15: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
16: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
17: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
18: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
17: Unsa may akong gamiton, boss?
18: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag Bukidnon.
6: Oras, alas 11 sa gabi.
14: Time check brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: You know when I look in your eyes, I still go crazy. Amiya sa mga feeling ni Ingun, ano ka nagumutan ako kasi yaha niya kay crazy gihapon siya sa imo ka nang maskin pagpag-asawa na mo, maskin pagka nandugay na kaayo mo, wala ginag-usab sa iyahang feelings nga to sa imo. Mayong gabi po sa mga naminaw gihapon o sa mga nagsilip sa Facebook Live, especially kang Ma'am Bobby Parame. Hello ka, hello. Thank you po ha. Lumaulaw mo sa taoy.
2: Thank you.
1: Hello po sa imuhang apo nga si Thea Angela nga nagmata pa karon. Si Tribunalo Jordan Villanueva. Good evening, Ma'am Cinderella Guapa. Mali pa yung sa taon na uwi. Inang tao, guwapa ka nagmubagting mga nga to ang mga kuwanaan, mga dalunggan ana. Salamat kayo. Cinderella wig na imong buhok. Yung mga guta ka, amuwi. Natural doon na ako nga buhok. Gusto ka biraho na ako ni. Pinuod mong guna siya nga buhok. Hindi ni siya wig, ha? Anong mag-wig-wig po man. Po, may gabi o siya, Sarge. Nagtanong si Sarge ato. May gabi di, Sarge Echo Lima.
2: Thank you!
1: May gabi po kang Tristan Wyatt V. Gulay. Salamat kayo sa mong pagsilip sa Facebook Live. Hello po kang Dandan ng Jensen City. May gabi o may pagpaminaw sa mga taga-Jensen, sa mga taga-Cotabato City.
2: Thank you!
1: Thank you, thank you, thank you so much. Uy, atong balikan ng atuang letter sender kaganina, no? Sa toang putahe confession, ang kaagi ni Renato. Kung kinsa daw ang iyang pilion ang mahal ko o mahal ako. Mahal ka, tagpila, daig ka. Pero bitaw, na murag ko, sa karon manggoy, naglibo

0: pamilya. O, di ba? Na nag-iingon sa to ang kaning the easiest or the closest way to a man's heart is through his family. Dili po ko sure ana. Kaya what if ang pamilya mismo niya may ingon, di ba may ganahan ni mo? Oy! Pamilyar? Pamilyar, no? Naingon, Ana. So, kanina si Renato Manggod is a family-oriented guy. So, gusto gito niya nga, kung naman to siya mauyab, gusto niya nga katong duol sa iyahang pamilya. O, karon, na-remember niya nga si ex-girlfriend, gibinuangan siya, nag-cheat sa iya, ha? Unya karon si ex-girlfriend, single na, kay gibinuangan siya sa uyab, nga dahilan nga gibinuangan siya sa una. Ang gulo. Magulo talaga. Ngayon, nawala naman siya gana sa iyahang current girlfriend. So, kinsa may piliyon niya? Kung ikaw, Renato, kinsa mangi matimbang sa imong kasing-kasing, kana ang piliyon ni mo. Kung kinsa ang tao nga naghahatag sa imuha og peace of mind, kung kinsa ang tao nga naghahatag sa imuha og kanang happiness, diba? Happiness and contentment, mo na piliyon ni mo. But again, I would strongly recommend kapag ka nag-cheat po sa iyo sa unang panahon, huwag mo nang balikan. Kay matutulad ka sa akin, tinolerate ang pag-cheat, kaya hanggang sa dulo ng walang hanggan, nag-cheat pa rin. Ayun na, uy, kapag nag-cheat na gani sa imo, Tagalog na yan, ha? Pag nag-cheat na gani sa imo, ayun na gina niya siya baliki kay nga, no? Mausab o mausab gud na siya, naandan na manggod. And once manggod mag-cheat ang usa ka tao, that person needs validation sa laing tao, which kapag ka nag-cheat ang usa ka tao sa imuha, ibig sabihin dili siya kontento kung unsa kaya nimong ihatag sa iya, ha? Mangita og mangita gid gihapon na siya og lain. Ang tambag nako kang Renato kanang ex na lang unya pakasal sila sa pari o maura na. Ingon si Armand ng Bohol. Hello, hello po kang Rodel Opinaldo ng Visayan Village, Tagum City. Thank you! Gikan kang texter 7205. Salamat kayo sa inyong pagsilip sa Facebook Live, sa inyong pagpaminaw po sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo. Abre na po lang ito ang linya, biha. 0975-474-9153. Pwede na mo nga manawag sa kuha kay basing ganahan mo nga maghatag og tambag sa tuang letter sender for tonight. Cinderella, ang akong tambag sa iya, dili na lang siya magbalik sa iyahang ex guy na ay history of binuang. Si Texter 650. Pinood, basta ako moro gid pud na akong maingon sa imo, ha? Lisod man gud pud kayo kung balikan to ni mo unya naana kay doubt sa iya, ha, diba? Si AG Semilia, para pagilok na all. Texter 1714, Monski. Oy, si Monski. May gabi, idea kang Monski. Ang gamit sa pilok sa... Moday na. Wala ko kabalo about ana. Ha? Karoon pa po ko kabalo. Sige. Let's forget about the question. That'll be, once again, 0975-474-9153. Sa mga ganahan nga magtawag karong gabi una o maghatag o tambag sa tuang letter sender, pwede na gid kaayo o abri na. Basta kung yung manawag mo, kay magpa-announce mo sa inyong number pang bukbukon, tagid mo. Ha? Bunalan ko gid na inyuhang mga tinkerbelling. Hello, may gabi. Maayong gabi po.
1: Ma'am,
0: nga guwapa,
1: doon.
0: Alo, mauwa mo sa taami. Uy, ma'am, hika ng hinay kayo. Kadali lang, ma'am, ha? Ako sa nikus gan. Ako adi ay. Hello po, madungog ko ni mo?
1: Nadungog, ma'am.
0: Nadungog ni mo nga to ang letter sender kagaina?
1: Nadungog na ko, ma'am.
0: Sige, tagaig tambag, Bik. Naghulat niya siyag tambag ni Nato.
1: Okay, ma'am. Dumay lang ako, sambit lang sa iya, ma'am, ha? Ni Renato.
0: Mm.
1: Kung sa ako lang, ma'am, kanan si Renato kay nag-ibog naman yun na rin kay nag-ibog yung uyab. Tapos itong dati niya yung uyab. Ang diferensya lang ato kay nangaliwang kuya, ha? Ano, ma'am? Yan ang nangyayang po sa Ginoo, ma'am. Kung sinasabigid ang tinuray nga yung ginibog, ma, kung nakabot ng tungunan yung uyab doon na nga nangaliwa, pero

0: siguro na siya ma-otro, ma'am, kung sila magka-ano doon, nangyayot na dyan sila.
1: Mm.
0: O, kung... Kaya nga na, ma'am, hindi naman kung kaya itong iyad niya nga ba ko, kaya una, ang iarang kagalingan ang iyan ginigma.
1: Mm-mm.
0: Rinatura, niya, ang iyan dating iyad. Ang pamilya niya, sigot niya ang pamilya, ginigugma niya.
1: Opo.
0: Oo niya. Usan siya ba? Kaya, wala siya pili. Kung ginigugma niya yung uyab, apin man niya ang pamilya yung ginigugma.
1: Mm.
0: Ang tako lang, ma'am, ha?
1: Mm-mm.
0: Oo. Ang ako lang, kung ikaw ron, Tinder, kung nanginaw man ka, eh, Renato, kung sa ako lang, sa ako lang, Timbang timbang mo na nga ni mo sa makadaghan kung sinta bigyan ang bugat sa iyong kasing-kasing. O, muna imong piliyon.
1: Kung
0: sabaw ba sa iyong pamilya o sa iyong kagaling, kagalingon. Ito rin may iyang gilima sa iyong bagong ayan.
1: Opo.
0: O, ganun. Yan lang ang pangayon sa sabihin ng umam kong sinta bagyan ang sinuoray nga iyong gilima sa isang kababae.
2: O,
0: ganun. O, magpahinungo din ko kanta kang Renato.
1: Hmm, ang saan ang kanta?
0: Tunay na nagmamahal.
1: Tunay na nagmamahal. J Brothers ba ni?
0: Kasi ma'am, walang kayo kapatid. Hindi ka na lang, ma'am.
1: Ah, sige. Naakay mga gustong itimbaya ay at ikabuhian.
0: O, naam, ma'am. Sige na, ma'am.
1: Ah, pwede na kigayo. Sige po.
0: Sige, ma'am. Salamat. Una-una dahil salamat dahil sa mga pagtubagan niya. Malimot mo ko diyo. Nagbibiray ka niyong pag-usap, ma'am, ha, niya. Dayan, itimbaya din ako ni family sa Monty.
1: Mm.
0: Si Jerome, and then, og Audrey Dinesa, og kang Monica, og kang si Sumiro, og kang Aying, and then,
1: mm-mm.
0: So, kinisanan-tanan mo mga kuning i-greater ang gabi yun ang manggabi sa ninyo tanan sa taga ko ni ma'am, taga Sambuanga.
1: Ah.
0: Okay, tumbaya sa din akong tanan ako mga pamilya, ma'am.
1: Kami si Jerome sa Zamboanga, o sa bani, imuha ning close friend or a very close to your heart?
0: Si type lang, ma'am.
1: Okay.
0: Ma'am, basta din sa itinuyan, ma'am, sa akong mga kaparintihan dito sa Cebu.
1: Sige po.
0: Mga Mendez family, Arias, Pedrano, kana lang, ma'am.
1: Kana lang?
0: Pwede makarequest kanta, ma'am, sige. Alang sa katong itong itinuyan na ko.
1: Sige po.
0: Ako, one day, ma'am, British ko kanta nga ko, Closer You and I.
1: Closer You and I. So, isa lang akong i-play, Aniki. Isa lang ako mabutang. So, kanina lang akong i-play, ha, para sa imo, ha.
0: Okay.
1: Sige. Salamat ka, Ayo.
0: Salamat, ma'am. Bye-bye.
1: Yes. Apo, bye-bye. Salamat ka sa imo ang tambag, mama. Ano pa siya, gamay rin doon yung itambag. No? Pero daghan ka siya kuan. Oh, daghan ka siya na tambag. Muna kong ganahan. Kanamuingon ba nga, gamay rin akong itambag, pero puno-puno, oh. Pwede po siya mangita og lain. Libo gani siya, no? Kung kitsa ipiliyon niya ay ang girlfriend, pero ex-girlfriend, ha? Imo pa dyan na siyang inan nga mangita siya og lain nung sa di ka, Arman. Hi. So, Arman, ha? Close-minded ka, Arman, ha? Anyway, B, bito, no? Renato, nadungog ni mo ang tambag sa to ang mga color, no? Niya, gustuhon man na to nga mo, entertain pa og lain, marag wala na mag-itay oras. Pero, Renato, it is actually correct. Kung kinsa man ang mas matimbang sa imuhang kasing-kasing, maugid to ang imuhang dapat na bilion. And then, one thing, basta, boy, Renato, lahirag ako, ah. Kung nag-cheat na sa imuha, yun, nabaliki. Kasi maulit talaga yan, Renato. Bahala ka dyan. Di ka magmalipa yun, dudes, kay... Based on experience, your point. Pero ingon na nga itong last caller na kapag ka daw nga magbalik sila, naadod akong posibilidad nadidinod bali ko ni girl ang pag-cheat sa iyahang uya. We don't think so. Okay. So, nahitabo manggod na siya nga. Siyempre, gusto magin mo balik. So, with all the flowering words, with all the assurance, yun, imo ganang ihatag sa imong partner para gud balikan ka. So, masking ako man, halimbawa ako ang nag... halimbawa, uyab na ako ni si Arman. Nag-cheat ko ni Arman. Niya gusto kay kumubalik ni Arman kay kabalo ko nga si Arman naging nagapalangga sa kuha compared sa ko ang gipulis ihas una. O na-realize na ako nga mali di ay ko. No? Niya pag-abot sa panahon, okay na mo ni Arman, nakakita na po kong bagong halugong di. Diba? So, may posibilidad nga patulan na po na ako o mag-cheat na po kong Arman. So, ambot, dili. Dili, wala pa. Rare pagid ka ayo ko. Out of napulo ka kuan, lucky. Ba, imam po ning iya ha. Pero out of napulo ka lucky kay duhara gid ako nabalaan nga nag-usab. O duhara. Duhara gyud. So, di po gani ko sure sa isa. No, ang isa noon, kabalo ko nga nag-usab gid to si Za. Pero ang isa, dili ko sure na. Hindi naman ko updated good sa mga ingon anak. Hindi naman ko updated sa kong mga ex. Pasensya, so kayo guys, ha? Sige, tagaan na itong chance ni last. Hello, may gabi eh. Binaba naman ni eh. Banaw yung mga. Binaba niya, nag-effort ako. Nag-effort ko mo ito, bag. Sige, ugma na lang. Dili ko mo mention. Wrong, mangkodog i-mention na ako. Pag ingon pa lang, kapapansin ko si iyo. Dili ko ingon na anak. Dili ko ingon na anak, B. So, let us respect his privacy. Clue? Ay, sa aha. Clue? Off air. Wait to be. Hello, my gabi.
2: Hello.
1: Hello? Oy! Ano man ay imong tingog? Naunsa man ay imong tingog, Arman?
2: Hello?
1: Arman, madungog ko ni mo? Arman? Ay, Arman, uy. Manawag ka gani man lang. Ging na, naging akong uyab na ko si Arman. Nanawag na dahil. Naol! Naol! Gipugos gid niya itong ihang tingog. Nagpagaw-pagaw gid si Arman. Gipugos gid niya iyang tingog. Kay gingnan mga uyab. Example lang mo to Arman. To karun ha. But anyway, bibita, wala naman tayo igong oras. So salamat kay sa inyong panahon. Renato, maura gid to ako maingon sa imo. Ikaw na gibahala magbalansi-balansi anak Renato, no? Kung kinsa may piliun mo sa duha, maski unsa pa'y tambag na mo sa imuha kung imuha yung sariling syempre imuha yung sariling desisyon ng imuhang sundon kay lain po dog sundon mi nimo pag-abot sa panahon madaot na kami pa imong mahayon. So ikaw na'y bahala basta kami naghatag rin sa imuha og clue and idea kung unsa yung mga maayong buhaton unsa yung mga maayong dili buhaton. So ikaw na gid ang bahala nga mo finalize sa imuhang huna-huna. Na lang. Wala naman kita igong oras, B. Salamat kaayo sa inyo ang pag-stay with us ha, for a couple of hours. Singalan na lamang po sa Tibuok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Cinderella gihapon para po sa putahe sa gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahes.

0: cocina.
1: Oh, a la bugawa.
0: So. Di man mo dagan ka.
1: Adlo ka. Unsa man ka mo bugaw mo ra man kag bayot.
0: Unsa man oi? Halanok. Nay aswang nok.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM.
4: Tadhana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, nga ay mga bubong wakad sa murad na kogoto sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mga to, wala na yung kwa na inyo na siya, ba't magkanehne siya, nagkawala at doon, nawala ko yun. Mga yung ito nagkabibibis na kinawala, mga basta ka ako, salgo ko mong testing mo ninyo, alanga, minot yun.
4: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaw ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabag-usab sa pagpugong aron dili tapan o mga virus sa palihot. Taas o antioxidant makapaubos sa kolesterol na apay anti-inflammatory properties ug mupromote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usap inon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to managid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa'y hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit. The all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. System
3: Pain. Ako di ay si Chan, usag already personality. Nagoy kulit back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Sa mga butika.
4: Naipa ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato na photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
5: Taranat mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipagkita sa...
6: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng pag-gas? Wala nilain gasolina dito ni? Asa ka po mga kita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may montag. Welcome to Shell. You will save montag?
6: Uy bay, ngano diri man ka magpag-gas permi?
7: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, pa-fulltang pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, usog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad ng gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
9: Aron malipayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger tusa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CBRMO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Uy, Maji, kalang uban niya, gamay lang ang

0: Tugi, isalistan yung nesta pelya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kanin driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 years, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagkalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert kay sir, taga matan-aw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga butiki. Itom-itom bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom-itom sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa espilahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Stand on plus coffee mix.
4: Si Risita, basay. Mag-18 ako rong July 7.
5: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
4: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
5: So sa una, hinga pidyo ka. Wala pa naman na ilan lang sa tablas kape.
4: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape na di ka mainom kape sa sagadlaw.
4: Na, katulo. Na, kaduha.
5: Sukat mag-inom ni Manning sa tablas kape mix. Sa may ginabati na.
4: Mura, naulian. Naulian ba ya, sir?
5: Katong half dose yung
4: mga. Oo, naulian.
5: So kinig, palit gani mo.
4: Ipalit na
5: ko. O, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Tas Coffee Mix. O, usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang ipalit ni nanay.
4: Arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tananoy. Bahala di ko kakaubuntag kanon. Taman sa naka dungog karon. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon ko, no? Kaya ko nakayon mong to.
3: Kape na ka. Oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: ugali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot gun! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Sukan nga namin ako sa X! Di na ko lagan!
3: Ayo! Ayo! Paturin rin wag kayo lang lang di ay! Kaya tago-tago kasi mong utang. Yari ito mong utang, oy! Ako sa kukagod, dugay na ko kayo ni last year pa.
2: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!
4: Exciting!
5: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw-bi? Pinagali ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!

0: pa dito ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunun, raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday, raba ko.
1: Damanunun, pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka ba, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala siya, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, o glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: nationwide.
1: System Pain.
2: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga bugyan.
3: Dentum Plus Gold. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini. Kayod gihapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mao na nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayenan, adunay bukol-bukol sa suso, guiter, ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa ug aduna kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: FM.
1: Sola, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin na ako XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Sa, obli ko'y uyaboy. Exciting.
2: Exciting.

0: tanong ng libog mangga.
1: Unsa ko bilion kanang gapa o panget?
0: Ay naara na sa imuha, Dodong Metla. Kung dito ka sa gwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Abot o rene mo, gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, abot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo Premium D3, ragira na kapalagsik na kubalik. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Lahigyod. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
14: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santone Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuanin nga kapi, kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santone Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sister Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Call your doctor.
1: Ipili sa mga butika.
5: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniyan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniyan to maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, ang pagani, mura lang yuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di mo dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: Diba lugarong? Kanya ito, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
1: Ha? Karun di pa?
0: Karun, dili na. Kaya na CCTV.
2: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dunglang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
2: Kamusta? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
14: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
15: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John J. Librias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako, mangapi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa itong kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito, nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend diha ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayo muhab-hab. Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!

0: sur XFM.
1: Par, par! Alipagol, par! Pakuratira ko di mong asawa, par! Ina nga! Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par! Sige na, par!
2: XFM!

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dilik kap, oy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi

0: ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man ang duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Kenny, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
5: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
3: Santon Plus Herbal Soap.

0: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka, efektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibili sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Hidrata bolong. Kagadiri, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago Sansor.
4: Pila edad mo na?
3: 61. Kuhay mangko. Itipay ba ako ang timbang? Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o higay. Ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garuti. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo ha? Panglipong-lipong ni mo, kumusta naman eh?
3: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adiri sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya ang katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon, labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-olpos akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imuhang mama o papa nga. Mi pasarjog ka, bisag wakay sulod-sulod.

0: no car. Sur XFM.
1: Hoy, Mrs. Pakuratir ko ng imuhang bana, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?

0: XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganay kagikan? Nangayo nagpasalubong.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
6: Kay wala ko'y bisyo kayo.
5: Nagainom kong kape.
6: Dili pa kining
5: akong nadunggan sa mga
6: kauban ako na kining
5: Premium Coffee Mix.
6: Mayo daw kini.
5: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
6: Sa una?
5: Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta.
6: Basay, labi na kong
5: lahi ng panahon.
6: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
5: Premium DT Coffee Mix.
6: Okay kaya akong pumati. Yun.
5: Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
16: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Pation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santone Gold Coffee.

0: Tone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May malamong pagkuan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
4: Oo, nakatong akong sakutok-kutok bitaw. Nawala bro. Nawala ang hapdos tapos ang sakumbana pagpaihibitaw sa yung prostate na may prostate gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal niinom gipot siya ana mo ganay pa yung coffee pot kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat na hilig ba ganay sa coffee nang api na ka nakatambal pa ka sa ibang balatian
3: nang api na ka gitambal ang pagka oh sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, pakuratiragos misis ni mo nga. Di na mo gahi mong tamadidoy kay gidiabetes na di ay ka.

0: Sur XFM.
1: Sauna, woogie goo, yup. So kan ka namin na kung XFM? Kwartahan ako.
2: Wow.
1: Na pagi goo, yup. Listen po, dog mamayot ko. Ayo, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman, oh. Grabe kayo, na pilato-lato, libre, oh. 150 lang, 150.
3: Mga katupa, exam.

0: XFM.
1: Hoy, Madre, kumang laki gani ka. Bayagan, bago chula. Exciting?
2: Mga katupa, exciting.

0: Isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Baligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asam ka makakita isda nga panghatag. Natuog ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
8: Turbo.
2: Mag

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya. Magkapabata po sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sista Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: If symptoms persist, call the doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Pinik karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang kata. Aksyon siya kawala at mas gwapo yun ang picture ni Plas. Dali ragyan siya magkawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina, sistingin ninyo na kay ang refill lang lang sa tricycard, mga po nilang ginainom. Dali ragyan sila mga kwan kay magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po, sistingin ninyo kamu walang katilaw para makita ginin nyo kung sa pektibo ang picture ni Plas.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sa kanyang naminaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.

0: Minaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko na minaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagbulag dayon. Excited!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya, hindi ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to, hindi man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood.
3: Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: C.
1: Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Suntone Gold Coffee Mix.
2: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape.
3: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
2: Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Suntone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang akong

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Sales Lady. Nakasulay ko 1 week dilisod o tindog kay gamin o dakutiin. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga bukika.
4: Alalo, unsa ni?
5: Uy, apo. Monkeypox man na.
4: Unsa man na?
5: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
5: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumain ko inom. Ikaw po lolo.
5: Atong kutitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, bayan.
5: Magsanton vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
7: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Mina Ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre.
2: Doon na kita, 10 minutos mga katropa, ang Milabay sa alas 4.
3: Exciting Pilipinas!

Morning na, morning na, morning na, morning na, good morning! Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Gagusan del Sur, kumusta? Welcome! Yan po kita mga katropa sa itong panagumunuban sa programa Exciting Pilipinas nining adlaw ng Huwebes. Pizza 28 na mga katropa nining bulan sa Mayo do Smell 20 size. Oy, happy ng December! Ala sa mga solid katropa nato dyan, yan na kamatanan, ini nga panahon na, maayong pagmatan niya mga katropa. Nakapasalamat na ba mo sa to ang magbubuha tungod sa lain na pod nga adlaw? Lain na pod nga pakigbisog ang ato nga sagubangon karong mga panahon na. Apan sa uban sa iyang tabang mga katropa, makabaton kita. Og kalinaw sa tuang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ato mga pagpangaliw po ng makabaton kita og mga kahimsog, kapiskay, maayong panglawas. Uban sa to mga pamilya, sa atong mga kaigalaan, kaparintihan. Og bisan pa man sa atong mga kontra. Sa wala pa nagmata niya, ala, mata na, bango na itong taga na yung tanaka, Ibon Tigers na, ho! Uman na umanta mga katropa, gigang karoon nga magtak na hangtod onyang alas 5:30. Alang sa tong programa, Exciting Pilipinas. Siyempre, dire sa XFM Agusan, ato ng madunggan o inyong babatian. Si katropang Vicente ang inyong makuoban mga katropa. O ang atong programa, giatod kini kaninyo sa may kabuton sa produkto nga iya sa Yes to Health Incorporated. Ang produkto nga makatabang sa ato ang kalawasan mga katropa. Ang premium D3. Ang premium D3 mga katropa, mao kini makahatag kini og instant nga energy sa mga nagluya-luya diha nga mga kalawasan mga katropa tungod sa mga gibati nga mahilanat labad sa ulo, mga trangkaso mga katropa tungod sa pagbago-bago sa panahon, muulan, muinit. Apan kung ikaw naka-premium D3 mga katropa, mahatagan ka og instant nga energy. Mapalit ang mga katropa sa mga nagunang mga butika og siyempre mga katropa diripod sa toang sibihan. Inyo po nang mapalit mga katropa, dalikit lang mo dire aron nga inyong ma palit ang maong produkto. Timan-i mga katropa, premium D3. Mayong morning sa mga naghikay karon, labi na sa mga mutanaw sa palarong pambansa. Pag sayo gin mo mga katropa, kaya aron nga di mo makuan sa pila. Okay, peting nagkanindot mga gudang dula mga katropa, sa unsa man nga gusto niyo mga dula. Nagkanindot mo nang ang pila po, nagkanindot po. Nagkanindot og kataas. Labi na kung kuan, nang wala mo sa VIP nga linyada, pasti na. Looy kayo mga katropa lagi. Parang magsayo yun. Parang front seat. Di ka mag kapulikin ito. Asa ka napita mo pwisto mga katropa. Total, libre raman. Sayo, balo na lang mo ka ng puso. Para wanay hawaay. Balon og puso niya kadang ginamos nga pinaisan sa dahon sa karnaba. Para nga kuan gyud maka kumbati gyud wa nay kuan nay.
Wanay laagay ba? Oh, mar manay pinaka kuan dia pinaka importante nga kanang di gigka maka kuan di gigka maka hawa sa imuhang puesto. Sa atong programa mga katropa, ang mga hilisgutanan, mga balita, update, labi na sa atong panahon, inyong madunggan, diri na sa atong panagumanuban mga katropa. Ato ning dalikyatan, ang ato ang mga angayan ninyong mahibalaan, madunggan mga katropa ni mga takna. O siyempre sa inyo ang mga pagpanimbaya diha. Ayaw mo kalimot sa pagtimbaya. Pag-minsahe diri sa ato ang numero sa 0981-1525-275. Parang ato po nang mabasa mga katropa. O siyempre, diri po sa ato ang kuan mga katropa. Sa ato ang live. Okay, live naman ito mga katropa diri sa XFM San Francisco. Sa news and entertainment.

0: President Ferdinand Marcos Jr. Human kini mi os-os nga ito na sa 15% nga gi-classificar sa SWS isip 4. Nako. Jis, hangtod 29, mo ni ang mga rating katropag pinaka-pobre. Kini nga grado ang mas ubos. Og 12 kapuntos kumpara sa neutral nga 3 nga nakuha sa presidente ni atong Nobyembre 2025 og nilapas pa sa iyahang kanhing labing ubos nga rating 4 negative 12 negative 12 ni 12 ra day niadtong Marso 2025 mga katropa. Kay sa survey adunay 33% sa mga hamtong Pilipino ang nakauyon sa performance sa presidente. 18% ang nagpabiling walay pa-pinal nga desisyon. Og 49% ang wala nakauyon sa iyahang pagpangalagad mga katropa. Money ang kuan niya kung itandi sa Nobyembre 2025 ang kinatibok ang nakauyon kini nga gross satisfaction mga katropa ni os-os gikan sa 40 samtang ang nakauyon misaka ang gross dissatisfaction di ay misaka gikan sa 43%. Money kung imong itandi mga katropa perte gini mura gini ganang half sleep nga perte ng laylayas garter kay perte mang us-usa na. pero ang mga trolls mga katropa okay mo gina kasayon mo taga na agi mga troll farm mo ako na po ni dito na po ni mga katropa. Mo ni ang atong mga kasikas karon sa national gawas pa ni mga katropa. Dunay sa sesyon sa mga senado mga katropa sa mga senador. Doon na po ay kuan dito. Binakbakay mga katropa sa mga baruganan o mga prinsipyo. Ngani pa man. Doon na walk out maton pang nahitabo pastil. Nagpakita din mga katropa kung unsa na gyud ka grabbing kuan sa politika mga katropa. Mani karon ang pipila ka tanga na to ng mga katikaran. Sa atong pagbalik mga katropa, dugang ang mga katikaran naman sa mga importanteng pahinomdom. Standby. Exciting Pilipinas.
1: XFM. Ora, kapitan.
2: Kung guwapo gani mo tutok, unsay tawag?
1: Kiligon.
2: Kung pangit gani ang mututok, o say tawag?
1: Edi Manyakis. Exciting. Exciting.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige. Tanawanan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello, ako si Roldan Palma. isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Yan, medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako dahi si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Pag ino mo Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang gito akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Nung nagpan akong mata, nagpan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, may akong pananaw, nawala tong kahanap, kanya magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Mga pinaman lang ta, at ito lang kita sa itong produkto nga magka-alibyo sa itong lawas baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito.

0: Fighting Pilipinas.
1: Maraming kapatayin kita mga katropa din na sa taong panagawa naman sa programa Exciting Pilipinas. Doon na nakita ay 38 minutos mga katropa ang milabay sa alas 4. Iniurasa mga katropa at tulkinig ka ninyo sa kapi. Ang kapi nga doon ay vitamin D3, premium D3 coffee mix mga katropa. Gipakusog ni sa stevia. Og siyempre ang vitamin D3. Samtang nagkapi ka na mga katropa, naka-vitamin D3 ka pa. Mapalit na sa mga nagunang drugstore nationwide. Og siyempre, diri sa to ang sibiyan mga katropa, pwede po mo nga mo palit din na pita. Pwede po mo nga mo order sa online, pinagina sa Shopee og Lazada. Mayong morning sa atong mga Facebook viewer. Ining panahon na mga katropa, ang atong mga solid katropa nga way paglubad. Mulubad pa kuno ang ining bato sa sana? Batong Bantilis ba to? Nanas katropa ang Wilma Joaquin. God bless us all. Si katropa ang Lina Pataw, maayong buntag, Sir Al og sa tanan na minaw sa XFM Best Station. Kuyawa. Best Station, gada. Amping ang tanan and God bless. Si katropa ang Miloy, nanasaan, good morning sa iyo, Sir Al og sa naminaw sa XFM. Si Niboy Pataho, good morning, watching live from Habunga, Agusan del Norte. Kumusta mong tanan mga taga suking tagating paminaw? Labi na sa mga naka-view sa atong Facebook, nakapaminaw sa atong XFM app. Pwede rin i-bluetooth sa speaker. Parang kusog yapon mga katropa. Basta na lang kay internet connection, na okay na kayo. La, sa mga karong panagmata, may kinakamata o sa wak panagmata, la, mata na, bangun na, dangdang na, ibitan na, kabuntag na, huy! Agikay na! Para makasayo sa mga gimbuhaton. Sa atong pagbalik mga katropa, dugang mga katikaran naman sa mga importanteng painom-dom, standby!
0: Exciting Pilipinas!
2: XFM
3: alam niya.
4: Gadog abdog abman? Usay sud ani mo master?
3: Ako an kanang bronze green leafy veggie. Whoa! With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ana lang.
4: Lami ana oy. Unsa ba na?
3: Ay, kanang ulod sa kamutil niya na ginamos. Ana ay pinislat nga kamatis ba? Nanyo hakap.
4: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
3: Usa na?
4: Kuan god, bulad, ngatuslo sa sukang pinakurat.
3: Exciting!
5: Exciting!
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santone Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscovery ni ini.
1: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist, call your doctor.
2: Bili sa mga butika.
4: Uy, Apo, monkeypox mana?
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, himot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
4: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Hello, ako si John Jelly Brias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na gyud nako mangapi og Santon Plus Coffee Mix. Dako gyud og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho nako, kadlawon pa mumata na. Tatanan nga wa pakasulay niini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o niini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kinahan gyud ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi gumikan kay oras interview dito nga program ang ingredients nini mangustin o suya powder dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend diha ninyo halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: galing sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, wag isulod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghanag sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo o kutihoram ni sila sto. Exciting?
3: Exciting!

Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Kumanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa sandali.

Kumain ka ng pangit. Kumain ka ng pangit. Ibigin mong tunay. Kumain ka ng pangit. Kumain ka ng pangit. Kumain ka ng pangit. Ibigin mong tunay. Isang pangit na babae na mayroong pagtingin. Mga liwa ka man na sige lang, andyan pa rin pagkat ikaw talaga ang kanyang pag-aari. Pag-isipan kang iwanan, hindi na maaari. At kung malingat ka man, huwag mag-alala. Sigurado ka.

Ibigin mong tunay. Ibigin mong tunay. Sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari nang may na-date akong isang pangit na babae. Manliligaw daw niya ay talaga ang daming ngunit ng shy. Nakita ko mukha siyang lalaki at sa akin ay matatawa ka talaga pagkat

ibigin mong tunay.

ang isip. Pinilit kong basa, hindi malilimutan ang mga sinabi niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalin. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalagkaring babae, na lang ang amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging hinalikan ko sa labi. Gusto kong mang manatili.

0: sa XFM.
1: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.
2: Exciting.
3: Exciting. Pilipinas.
4: Balik ko balik kita mga katropa sa itong panagpanuman sa programa Exciting Pilipinas. Doon na nakita sa 6 minutos ang Gabi Lapay sa alas 5. Kini oras sa mga katropa at kinikaninyo sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang kaping gipakusog sa kamunggay, soya bean o mangosteen. Nga samtang nagkapi ka na mga katropa, nakapanambal ka pa. Mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generic Pharmacy Nationwide. Pwede po yun na din ni mga katropa mapalit sa ito ang simbiyahan. Good morning kay katropang Gloria. Good morning. Always listening, exciting Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan City. Si katropang Jason. Magandang umaga po, sir, at sa buong mundo. Tagalog pala ito ah. Wala sa mga naminaw niya mga katropa, sa mga nagmata, mayong morning, kumbati na sa paghikay. Direkta sa update sa panahon mga katropa. Kayang pag-asa, nakapagawas na ganyan sa ilahang bulletin mga katropa, kaganyang alas 4. Og matod pa ang southwesterly wind flow ang makapikto sa Palawan. Og sa western section of Visayas and Mindanao. Samtang aduna na po ay trough of tropical storm ang makaapikto po mga katropa sa may eastern section sa Mindanao. Ang tropical cyclone information outside sa ito ang par mga katropa as of alas 3. Doon ay location ining Miel, 195 kilometro sa may east of eastern Visayas. Doon ay gikusgo ni mga katropa nga 65 kilometro matag oras sa dool nga bahin sa sintro. Samtang doon ay huros nining 80 kilometro matag oras. Paingon kini siya sa may northwestward nga doon ay 20 kilometro matag oras mga katropa ang iyang paglihok. Ano nga itong area sa Mindanao mga katropa, makasinati kita sa mapanganuron nga kalingitan iba na sa mga tapatak-patak na mapag-ulan tungod kini sa trough of tropical storm. Ang hangin, inay lang ato na sa kasarangan nga magagikan sa may southwest to west. O ang bawd sa kadagatan doon ay punto size nga ito na sa 1.5 metros ang kahabugot. Ang adlaw, musubang unyang tataon mga katropa, alas 5.26, samtang musawap usab kini niya sa may alas 6.21 sa kahaponon. Samtang, dirita sa ito ang ungihong kasikas mga katropa sa palibot. Ato ni Siron sa report ni katropang Ray Alinton mga katropa kay Maton pa. Duha ka matinulanong tawo ang nakadawat og pasidungog gikan ni Governor Santiago Cani Jr. Sa report ni katropang Ray Alinton atong Siron, katropang Ray, my morning sa imong report.
3: XFM report.
5: Yes, sa katropang ala, gipasidunggan ni Governor Santiago Cani Jr. ang duha ka agsurnan tungod sa ilang pagkamatinud-anon atol sa palarong pambansa 2026. Lakip niini sila si John Anthony Suelto nga driver gikan sa San Vicente Prosperidad og Charlie Vela Lumapgid nga security guard sa PCSMO. Giuli ni Suelto ang bag nga nabilin sa usa ka atleta gikan sa Region 2 sulod sa iyang sakyanan. Samtang giuli usab ni Lumapgid ang wallet nga iyang nakit-an atol sa baong kalihukan. Matod ni Gov Cani, ang ilang gibuhat nagpakita sa maayong integridad o maayong pag-abi-abi sa mga agsurnon ngadto sa mga bisita. Nagpamatuod usab kini nga ang Agusan del Sur dili lamang maayong host kundili adunay matinud-anon sa katawhan. Mga katropa, aron kanunay ang himsog ang atong kalawasan, batasan ang kanunay ang pag-inom sa Santon Vitamin C. Alang sa Dagkusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, alang sa programang Exciting Pilipinas.
4: Nangay salamat katropang Ray sa maong report. Magina mga katropa ang pinakasulundod. Ang kinibitaw, makita tagbutang sa laing tao. Nga atong iuli mga katropa na binagnaay mga kwarta in town. Di na ito nagamiton, kaya di man na ato. Ilaham na. Nang ato ang iyong iuli mga katropa. Sakto ginigi kaingon nga duha ka mga matinud anong tao katropa. Samtang atong tabuk-tabukan mga katropa ang mga regional usab nga mga balita. Atong siren kini kay maton pa ang Davao City Police Office. Andam nga mo-assess sa NBI batok mga armas ni Senador Bato. Pag-monitor sa Senador, nagpadayon. Siren tani sa report, pinagina ni Katropang Marvin Ibanos sa XFM Davao. Katropang Marvin sa imuang report.
3: XFM Report.
0: Nagpadayag og kaandam ang Davao City Police Office kun DCPO sa paghatag og tabang ngadto sa National Bureau of Investigation kun NBI kung gikinahanglan. Nunot sa laraw sa NBI nga ipakansila ang lisensya sa mga armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sumala ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, naghulat lamang ang opisina og kamanduan alang sa posibleng koordinasyon.
2: Yes, ang magdingi Davao City Police Office sa mga level as per instructions sa ato ang City Director Police Colonel Peter Bozon Mantria kung nanatay papilmang no, or coordination with the National Bureau of Investigation kung kailangan nila o kanang tao from the Davao City Police Office to ano para i-implement ang katong subject for the pagwala sa lisensya sa ato ang sinarbatong katong 100 nga license ma'am no. So anaalang Davao City Police Office to assist just in case ang NBI mag-coordinate sa ato po.
0: Nagdumili na sab sa paghatag og reaksyon ang buhatan labot sa pamahayag sa NBI nga armed and dangerous si Senador Bato.
2: Na-comment lang for Davao City Police Office kasi si Mang Yun Ma'am, former GPNP, ang ato ang Senador Bato. Kanya, dagan po ng respeto sa iya, mga kabalupunta sa iya pagkatao. So, with a statement lagi pagula sa NBI, no comment on that ma'am. But sa Davao City Police Office, kung saan ang instruction coming from our GPNP, from our regional director, especially from our city director, mga Police Colonel Peter Bauzon Madrid,
0: sa karon, bugtong ginahimo sa DCPO mao ang pagmonitor ug pagreport kung galing mamatikda niini ang presensya sa senador sulod sa area of responsibility.
2: Honestly, ang Davao City Police Office wala gita makareceive ngayon niya copy sa arrest warrant from ICC ma'am no. So nga mo ang ginabuhat as per instruction ma'am no, mag-monitor lang ni sa presensya sa ato ang Senador Bato dari sa ato area of responsibility. May instructions ang ato ang 19 police station commanders and also ang ato ang mga heads of offices dari sa ato special unit sa Davao City Police Office.
0: Mahinumduman nga Mayo 14 ning tuiga, dihang nibiya si Senador De La Rosa gikan sa Senate Building ug pabiling walay impormasyon kung diin kini posibleng nahimutang ning kasamtangan. Nasayran sab nga gisugda na sa NBI ug CIDG ning milabayng adlaw ang pagronda sa ginudahang gitaguan sa senador pinasikad sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
4: Samtang sanungang pa nga report mga katropa. Wanted tungod sa kasong ilawm sa RA 716 na sikop sa Sawata, Davnor. Atoning dawaton ang report ni Katropang Gab Alas sa XFM Tagum. Katropang Gab sa imong report.
3: XFM Report.
6: Nasikop sa mga otoridad ang usa ka gila lamang sa alias nga Dudong atol sa operasyon sa pagpatuman sa warrant of arrest sa lungsod sa Sawata, Davao del Norte. Base sa report, gikan sa Sawata Municipal Police Station, naitabo ang pagdakop alas 2:10 hapon niya itong milabayng adlaw, pinagi sa inisang pwersa sa tracker team sa Sawata Municipal Police Station. Kauban ang mga pwersa gikan sa Regional Mobile Force Battalion 11 o 1st Davao Norte Provincial Maneover Force Company. Ang suspect nadakpan pinagi sa warrant of arrest alang sa kasong paglapas sa Republic Act 7610 ilalom sa criminal case number 34594-05-2026. nga giisyo ni adtong Mayo 20, 2026 sa Korte sa Tagum City, Davao del Norte. Sumala sa kapulisan, di pa ibalo ang dinakpan sa hinungdan sa iyang pagdakop o sa iyang mga katungod sumala sa balaod sa pinulungan nga iyang nasabtan. Sa pagkakaroon, anana sa kustodiya sa Suwata Municipal Police Station ang dinakpan alang sa dugang investigasyon o legal nga proseso. Padayon na sabang panawagan sa kapulisan nga ligunon ang kampanya batok sa mga wanted person isip kabahin sa pagmintinar sa kalinaw o kaluwasan sa komunidad. Katropa, kapinga healthy o dunig lutatayan ng collagen ay mong ipangita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa, pa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News!
4: Tabok-tabokan na to ang ginsan mga katropa kay Canadian National nga gidhuang gibiyaan o guyab ni Sulay Matulpaw ambak sa hotel sa ginsan. Ato ni Sir Ron's report pinagina ni katropang Philip Poligario sa XFM ginsan. Katropang Philip sa report.
3: XFM Report.
7: Nagpabiling balhog sa Pendaton Police Station ang usa ka Canadian National human misuway og ambak sa hotel sa Jansan ni nakalabayng adlaw sa hapon. Sumala sa report, dali nga maresponde ang kapulisan gikan sa tawag sa maong hotel tungod gusto matod pa sa foreigner nga moambak sa taas nga bahin sa hotel. Gipunggan kini sa mga staff og security apan misukol og gapanakit. Higayon nga gunit na kini sa kapulisan iyang gibunggo matod pa ang ulo sa salamin hinungdan nga nagkadugo. Subay sa kapulisan naginusara kining gawa sa iyang hotel room o posibleng gibulaga sa iyang uyab maong nagmaoy. Gituuhan usab aduna kini bipolar. Tungod gasukol sa kapulisan, gidalauna kini sa istasyon aron mapugos ka magpatambal sa nagahulat nga ambulance. Sa pagkakaroon, padayon ang kapulisan sa pagsusi sa hinungdan sa insidente. Mga katropa, ayaw hulatan nga magluya ang lawas. Paligo na ang imong resistensya inumanan sa pagtumar sa Santon Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
4: Samtang balhin kita mga katropa dito na sa may Bukidnon. Motorista patay human kini mibangga sa natumbang kahoy nga nakababag sa dalan. Ato ning dawaton ang report ni katropang Michael Ricabo sa XFM Bukidnon. Katropang Michael sa report.
3: XFM Report.
8: Nabawian

0: Kinsa daling gidala sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod apan gideklara kining dead on arrival sa nihiling nga doktor. Padayon pakarong ginaila sa mga otoridad ang biktima o gipaabot ang pamilya aron sa pagclaim sa patayng lawas ni ini. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule alang sa nagkayusang Pilipinas Pino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Michael Caratoricabo. X-FM News!
1: Samtang sa katapusang bahin sa detalye sa itong regional nga mga balita, mga katropa, lalaki nga nitambong og vigil gidunggab patay sa Damulog, Bukidnon. Ato na isaron sa report, pinagi na ni Katropang Rostom Villa Franca. Katropang Rostom sa report.
2: X-FM Report.
3: Patay ang usa ka lalaki human gidunggab sa iyang nakalalis pasado alas 11:30 sa gabi, Mayo 26, 2026, sa May Porok Gis, Old Damulog, Damulog, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Fonso, 34 anyos, samtang ang suspect giilang si alias Edgar, hamtong ang pangidaron og residente sa nasigutan nga lugar. Base sa investigasyon sa Damulog PNP, nga samtang ang biktima ni tambong og vigil sa ilang silingan, nagkalalis matod pa sila sa suspect atol sa panaglalis. Ang kalit nga nibunot o kotsi ang suspect o gidunggab ang biktima tumong sa iyang dughan. Gisulayan pagdala sa ospital ang biktima apan gideklara kineng dead on arrival sa attending physician. Samtang padayon pa ang gihimong hot pursuit operation sa Damulog PNP alang sa pagsikop sa niikyas nga suspect. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, X7 News.
1: Mga kato, mga katropa, ang naglangkob sa itong regional nga mga balita. Para karong adlaw, mga katropa, sa adlaw nga Webes, page 78 sa buwan sa Mayo de Smell, 26. Mayong morning kay katropang Rigor. Nakahigop na ni og Santon Plus Coffee Mix. At baro nakaayo sa TV-TV. Mga katropa, musunod na tataon ang Secret of Health. Siyempre, pagkasunda ni mga katropa sa Express Balita sa Buntag, aron inyong matuhog ang mga uban pang mga balita, mga katropa. Siyempre, pagkasunda ni sa Bullseye Sentro, uban pang mga programa sa Kabuntagon, paingon sa kapunon ang ngayon natong paminawan, din hilang sa XFM Agusan. Wala kita'y oras pa rin pa sa unahan, mga katropa. Salamat kayo sa inyong pakinguban. Sa ngala na lang sa Kreatibo Kampuwarsa sa XFM Network Philippines, sa itong kaubanan sa kontrol, si katropang Kiano J. Sibial. Alang sa nagkayo sa Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Vicente Sigapon Magayngon. Ang bingta, mga katropa, niniadlawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye o pag ayo-ayo.
2: Exciting Pilipinas!
4: X-FM
5: X-FM
4: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
6: Isang maganda at malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Live na naman po tayong magkakasama at magkakarinigan dito sa atin pong programa. Kaya sa mga gusto mong makihilubilo po dyan, pwede kayong magpadala na yung pong mga text messages, mga inquiries po ninyo. I-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Maganda at malusog na pakikinig sa lahat ng atin pong mga kababayan, lalo na lahat ng mga listeners sa atin pong mga XFM stations nationwide. And magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta ang atin?

0: Buong araw. I hope and we pray na nasa maayos at munusog po tayong sitwasyon, mga kasama. Si Michelle Hinas po ito, mga kasama mo ulit dito sa ating programa. Siyempre, nakakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po, ah, regular na nakikinig sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Welcome po. Pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang information na magpapaganda ng ating kalusugan kung ito po'y ating i-apply, siyempre. At katuwang po natin ang Yes to Health at ang ating mga produkto na tinatangkilig po ng ating mga kababayan.
0: Sa mga kaibigan po natin, ha, lalo na hindi pa nakasubok-dok ng ating pong mga produkto, lalo na yung ultimate trio natin, nako.
1: Mm-hmm.
0: Punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para masubukan nyo po, mga kaibigan, ng ating pong mga FDA nutraceutical grade na mga suplemento. Lalo na po pagka nanghihina na yung ating pong pangangatawan, napakabilis na magkaroon ng sipon, ubo, lagnat, at iba't iba pa ng mga viral and bacterial infections sa ating pong pangangatawan, ay kinakailangan bakbakan nyo na yan, ano? Ng ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong pinakabagong produkto, ang Premium D3. Yan po ay may bilhin na sa pinakamalapit na mga butika, mga suking pharmacy dyan sa lugar po ninyo. At pwede rin po yan ma-avail sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Mas maganda sa Yes to Health Clinic natin para makapagpakonsulta na rin po kayo. At mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kaibigan, no? So yan, available po yan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At huwag niyo pong kalimutan i-follow and i-like ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promotions, yan na rin sa mga bagong products na ilalunch po natin, mga kaibigan, no? Pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo, mga karanasan ninyo sa pag-take ng atin pong mga produkto. Eh, pwede nyo pong i-share dyan sa atin pong Facebook page, mga kaibigan, ha? At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment, mga kababayan.
4: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po, mga kaibigan, ang atin pong mga dekalidad na mga produkto. At siyempre, atin pong pag-uusapan itong isang karamdaman na karamihan sa mga kababayan natin ay nararanasan din po nila, no? Itong ganitong uri po ng sakit. Ito po ang tinatawag na osteoporosis. osteoporosis. Ano po ba, Doc? Ito ang karamdaman na osteoporosis.
1: Naku, popular na popular yan. Osteoporosis. Ibig sabihin kasi niyang osteoporosis ay yung osteo, ibig sabihin niyan bone. Okay. Porosis is English is porous. Sa Tagalog, parang butas-butas. Kaya kung titingnan mo yung buto ng isang taong may osteoporosis sa microscope, makakita ka na parang sponge. Kasi yung buto natin, parang sponge ang ano niyan. Kasi buhay na tissues yan eh. At pag mayroon kang osteoporosis, yung gap ng mga butas-butas na yan ay sobrang laki, partner. At sa kondisyong ito, talagang lumalaki yung butas-butas ng buto sapagkat mas mabilis itong masira kaysa mapalitan, ha? Kumbaga, ang buto natin, everyday may deterioration yan, pero yan ay napapalitan in a normal basis. Pero once na ito ay magkaroon ng problema, yung absorption natin ng mga mahahalagang chemicals or nutrients para ma-create ng mabilis ang pamalit sa ating mga bone tissues, ay hindi ito magkakaroon ng magandang kondisyon, ha? Ang mga buto po kasi natin, buhay yan, ano? At na palaging nasisira, pero nare-replace ka agad. Dahil dito po, hindi napapalitan. Parang ang itsura ng buto natin, parang naaagna, sabi nga. Yun yung itsura niya. Kaya naman, kapag may osteoporosis po ang isang pasyente, mahina at madali po itong magkaroon ng pinsala sa buto. Kahit simpleng aksidente lang, yung isang ang pasyenteng na kausap ko, partner, umupo lang.
0: Nako.
1: Sa napabagsak lang ng konti sa sopa. Na ospital na kasi nabali na yung ano niya, yung may parte sa pelvic niya. Kasi meron siyang osteoporosis. Yung ang iba, may inabot lang na matindi, ano, yung binigla, pinilit, pumutok na dito sa may rib na nabalian na. At o kaya yung biglang magbubuhat ka na alanganin, minsan yung daliri na napapracture. So, maging ang malakas na pag-ubo, pwede rin maging sanhi na fracture kung ikaw ay may osteoporosis. Dahil nga sobrang marupok ang ating mga buto. At kadalasan, naapektuhan po nito yung buto sa ating kamay, sa likod at sa balakang. Hindi agad po nalalaman ng tao na siya ay may isang kondisyon na osteoporosis sapagkat yung pagdevelop po nito sa ating katawan ay dahan-dahan. Okay? At masasabing may osteoporosis lamang isang tao kapag siya ay mapilayan o magkaroon ng fracture tapos na-test sa ospital yung tinatawag na bone density. Kaya nga mahalaga, kung makakapagpa-bone density test kayo, mas maganda para malaman ipatibay ang inyong mga buto. May mga symptoms po na pwede maramdaman. Yung pananakit ng likod, yung iba parang nakukuba. Yung iba naman parang nababawasan yung height habang tumatanda.
0: Lumiliit.
1: Nagsishrink. Ano, yung kanilang height, dati 5'4". Pababa na ng pababa sila habang tumatanda. Ano, kalaunan. Nangyayari po yung osteoporosis, dulot po ng aging o pagtanda natin kung saan yung mga buto po ay hindi na gaanong mabilis mag-repair. Subalit pwede rin po magkaroon ng kondisyon na ito na yung buto natin ay magiging highly porous sa edad po na 35 pataas. Ha? 35 years old, lalo na kung ang inyong lifestyle ay hindi po favorable sa ating buto. Bukod po sa edad, na consideration, maaari rin pong maging sanhi ng osteoporosis yung ating lifestyle o yung uri ng ating pamumuhay na mayroon po ang isang tao. Pwedeng ito ay nakakaapekto sa ating absorption ng mga nutrients para sa mas malusog na buto o kaya naman physically naapektuhan nito yung mismong physical structure ng ating bones.
0: So, mga kabayan po natin, ano? Lalo na kung napapansin nila, Doc, na parang hindi na ganun katibay yung mga buto.
1: Oo.
0: Kaya kinakailangan magpa-check, mga kaibigan, ano? Para ma-determine kung yung bone mass nyo talaga lumalambot na. Or nakakaroon na ng mga lamat dyan sa loob ng ipong mga buto, mga kaibigan, ano? Okay, Doc, paano naman nabubuo, Doc, yung karamdaman niyo? Maliban doon sa mga nabanggit niyo kanina, ano pa yung ibang mga factor na maaaring pagmulan ng karamdaman ng osteoporosis po?
1: Oo, nasabi na nga natin yung edad, di ba? Yung edad, napakalaking
0: factor.
1: Bagay yan, sa pag-develop nitong problemang ito. So, ibig sabihin, habang tumatanda tayo, given na may possibility na mag-develop tayo nito ng osteoporosis. Kaya nga, pag kayo ay umidad na po ng 40 pataas at kayo ay babae, kasi most of the time, partner, kababaihan ang tinatamaan ng osteoporosis. Meron din sa lalaki, pero hindi ganun katalamak. Sa mga babae talaga ito, dahil ayon sa pag-aaral, yung buto ng lalaki ay dihamak na mas makapal, mas matigas yung kanyang structure compare mo sa mga kababaihan. At ang babae, ang kadalasan nagkakaroon ng kondisyon na pre prerequisite for developing problem sa buto. Bakit? Siya kasi yung nanganganak.
0: Mm-hmm.
1: Eh, bawat pagbubuntis, saan ba kinukuha yung calcium na binubuo mm-hmm. para doon sa baby? Eh, sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hindi ka naman nagsusupplement o kumakain ng mayaman sa mga calcium. Eh, madi-drain out ka. Kung baga sa savings account,
0: mm-hmm.
1: withdraw ka lang ng withdraw, walang deposit.
0: Oh.
1: O, ganun ang nangyayari. Another factor is yung kakulangan ng exercise. Kasi,
0: mm-hmm.
1: ang buto natin ay isang buhay ng mga tissues. Once na ito ay na-expose sa pressure, yung exercise,
0: mm-hmm.
1: nagde-develop ito yung tinatawag na resistance exercise, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Nagde-develop ito ng intensity na ang buto natin ay magpapatibay, magpapatigas. At kung wala kang exercise, magiging literal yung sinasabi nila, malambot ang buto
0: ng mm-hmm.
1: isang tao. So exercise can enhance our bones density and energy and strength. At isa pang dahilan bukod sa exercise, yung hindi sapat na nutrition. Ang pinaka-importante po sa ating bone ay una yung calcium,
0: mm-hmm.
1: Vitamin D. Kung mm-hmm. hindi po kayo magbabitamin D, kahit nagka-calcium pa kayo, walang kwenta yun.
0: Mm-hmm.
1: Hindi yun maa-absorb because kailangan meron itong mga vitamins and mineral na i-combine mo. Ang tawag dun is catalyst.
0: Mm-hmm.
1: Okay? And also vitamin C. So calcium cannot be absorbed without vitamin C. Calcium cannot be processed without vitamin D. Kaya dapat magkakambal po yan kung meron na talaga kayong problema. Ha? So sa pamamagitan ng pagkain at suplemento, kung talagang wala tayong maayos na kinakain ng mga calcium and vitamin D foods, you need to supplement yourself. At isa pa, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nakita na nila na nagpapahina talaga dahil yung chemical na nandoon ay nagpapahina sa ating buto. Saka hindi na-absorb yung calcium kapag mayroong alcohol sa ating pong katawan. Kaya ingat-ingat na doon sa mga babae na may osteoporosis, wag na mag-alcohol, wag na manigarilyo.
0: Mm-hmm. Lalo na kung nakikita nyo, unti-unti na bumibigat yung pangangatawan. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kakasabay kasi yan doon, no? Pagka hindi ka maingat sa pagkain mo, mabisyo ka pa,
1: mm-hmm.
0: kulang pa sa ehersisyo, lalaki ka talaga yan. Tapos kasabay ng paglaki, Dok, paglambot ng buto. Eh, grabe
1: tama.
0: Po ang effect nun sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
1: Oo. Eh, kaya yung mga babae, partner na ano eh, na halimbawa, excess weight ninyo, ang normal weight supposed to be is 50 kilogram o 55. Mm-hmm. Tapos ang timbang nyo, 80.
0: Nako.
1: Eh, gaano kataas yung excess nyo.
0: Oo.
1: Imagine ninyo na araw-araw may pasan-pasan kayong 25 kilograms of mm-hmm. rice. Ganong atindi, ano? Kasi hindi naman talaga dinisenyo yung atawa natin na mag-bear ng excess weight
0: mm-hmm.
1: aside from kaya ng ating buto.
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung problema doon.
0: Yun nga yung masaklap doon, Dok, ano? Na napakabigat na ng dala-dala mo, eh yung nag-hold pa, pinaka nag-hold doon sa weight mo, which is your bones, mga kaibigan, eh malambot pa, ano?
1: Mm-hmm.
0: Kaya napaka-delikado po talaga, mga kaibigan, ha? Okay, sa mga kababayan po natin dyan, especially sa mga kababaihan na lalo po yung nagkakaedad na, ano? Umaapak na po kayo ng 50 years old, pataas, mga kaibigan. Nako, eh, dapat you have to be very careful and you must maintain your healthy weight, mga kasama, ano? So, maintain nyo yung healthy weight po ninyo sa pamamaraan po, mga kaibigan, ng pag-ehersisyo. Yan naman yung pinaka-way, ano? Para ma-maintain nyo po, mga kaibigan, yung healthy weight. And then, also, your diet. At kinakailangan, supplementohan nyo po yung pangangatawan po ninyo, ano? Ng mga nutrisyon na kinakailangan ng katawan. Kasi hindi ibig sabihin, Dok, na malaki ka, eh punong-puno ka na ng nutrisyon. Hindi po, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin na payat ka, eh salat na salat ka sa nutrisyon, hindi rin po, mga kasama, ano? So, kinakailangan, bigyan po natin ng sapat na supplementation, sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Pwede kayong mag-take, mga kaibigan, ng atin pong Ultimate Trio na nakakatulong po yan siya, ano? Para maintain yung healthy weight at mabigyan po ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan, mga kasama. Ay, mga kaibigan natin dyan, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Protection pa sa kalusugan. sugat ang harap mo? Dito na tayo sa Subok Na.
3: Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Samsung Plus Gold. Kanusugan ang iyong pamilya, siguradong protektado. Samsung Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Samsung Plus Gold.
8: Yahoo!
9: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
10: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
9: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
11: Ako si Carla. Hirap akong humika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na.
12: Grabe, effective talaga.
9: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. So mga katanungan po dyan, just ask lang sa ating po numero, ating pong text line, 0969-609-6545. At syempre, ang programa po ito, ito sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga epektibong produkto po nito, mga kaibigan. At available na pala ha, ang atin pong Clear Skin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito yung sabon natin, Doc, ano? Na pampa-brighten, pampa-younger looking ng atin pong mga balat.
1: Oo, hindi naman magre-reflect yung araw dyan.
0: Ah, hindi naman siguro. Pero, yun siguro, Doc, yung sinasabi nila, pag nasinagan na ng araw, nakakasilaw.
1: O, kasi ang ating clear skin ay nagtataglay ng mga sangkap, ano? Lalo na yung VCO.
0: Mm-hmm.
1: Nagmo-moisturize ng ating dry skin. Ang kagandaan ng ano VCO partner, nilalock-in niya yung moisture sa ating skin. So ba, hindi siya madaling nadadry. At ang kagandaan nun, meron pa siyang epekto sa mga may sugat. Ano? Dahil meron siyang wound healing property. May antibacterial, antifungal at antiviral properties pa siya.
0: Mm-hmm.
1: O, tapos doon sa mga taong laging ang amoy ng katawan, hindi mo maintindihan, naligo na, may amoy pa rin.
0: Oh.
1: Meron siyang whole calamansi fruit extract.
0: Mm-hmm.
1: Alam naman natin, di ba yung una, naglalagay ng calamansi sa kilikili, sa mga siku-siku para...
0: Nakatry din ako niyan dati.
1: Oh, di sa
0: para
1: mga
0: iwas asim-asim.
1: Oo. Baliktad, no?
0: No.
1: Maasim yung ilalagay mo para di umasim ang katawan. So ito meron siyang extract na merong mayamang vitamin C to protect your skin cells from damage. At isa pa dyan, may kojic acid siya. Ang kojic acid partner, it's a Japanese natuklasan nila yan. It's very good for the skin.
0: Mm-hmm.
1: It's very good for lightening na hindi nasisira yung ating... balat mismo ano. So meron siyang mild inhibiting effect sa ating melanin production. Kasi alam mo yung melanin, maganda naman yan. Kaya lang, pag lagi tayong exposed sa init ng araw, automatic ang katawan mo, ipoproduce niya yan. Kasi yun yung natural na depensa ng katawan natin sa sikat ng araw. Pero, kung gusto yung mag-lighten ng konti yung inyong balat, you need to use kojic acid. Okay?
0: Mm-hmm.
1: At yung isa pa, yung paborito nila partner, glutathione.
0: Glutathione.
1: Di ba? So, meron pa siyang glycerin.
0: Mm-hmm.
1: So, kaya kung gusto niyo po ng isang magandang uri ng herbal organic soap, na nakapagpapaputi, nakapagpapakinis, nakapagpapa-enhance ng ating skin health, gumamit kayo ng Clear Skin.
0: Mm-hmm. Pataasin ang atin pong confidence. Ano? Para po, sabi nga nila, ano? Lakad ganda. So, sa mga kababayan po natin, ano? Na gustong ma-achieve ng makinis and healthy na skin. Hindi lang po yung maputi, mga kaibigan. Iba kasi Dok yung maputi lang, pero hindi naman pino yung kutis.
1: Iba nga, puti, hindi mo na ano eh. Parang nakakatakot na eh. Parang wala ng dugo eh. Ito, talagang mamula-mula at makinis na kutis. Kasi ang kalusugan, hindi mo makikita lang sa... Ano, sabi nga ng isang pag-aaral is, kung ano yung nakikita mo sa balat, na mamanifest lang nito kung ano meron sa loob.
0: Mm-hmm.
1: So, a healthy skin means a healthy body.
0: Yeah.
1: Yan ang dapat nating tandaan, mga kaibigan.
0: Okay, ha? Gamit na po kayo, mga kaibigan, ng Clear Skin. Mabibili na po yan sa atin po mga Yes to Health Clinic. At pwede rin kayo order sa atin pong Lazada and Shopee page. I-search na lang po, Yes to Health 2011. Ha? Para sa mga kababayan po natin na gustong magpaputi, gustong magpakinis ng kutis. At syempre, para maging ano naman, kaakit-akit yung itsura sa atin po mga partner. Nako, yan, Clear Skin, mga kaibigan, ha? At sa mga kababayan po natin, meron nagtanong dito, Doc, ano? Mm. Kung pwede daw ba ang atin pong Santong Plus Herbal Oil imasahe sa anit ng buhok?
1: Yes, oh, alam
0: pwede
1: mo.
0: Pwede.
1: Lalo na kung may mga balakubak po kayo. Oh, yung inyong mga buhok ay naglalagas. Kasi meron yung mga herbal extract na nag-i-stimulate ng pagtubo ng buhok at makontra yung paglalagas nito. Yan. So, i-try ninyo. Imasahin nyo doon sa anit. Ang sarap ng pakiramdam ng anit natin. Nakaka-relax yung amoy at nakaka-relax sa atin pong anit.
0: Mm-hmm. Para sa mga kababayan po natin na may mga skin allergies, meron kayong mga skin problems, ano? Pwede yung haplasan yan, mga kaibigan, ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Mga lamig-lamig sa katawan or spasm, ano? Yung parabang laging may ipit sa likod, mga kaibigan, ano? Pagka gumalaw ka, parang kontrolado yung galaw ng ano mo, kamay, mga braso po ninyo, mga kaibigan, at iba pang parte ng pangangatawan, haplasan nyo po ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Ito rin nakakatulong para dun sa mga body pain, ano? Para nakit ng likod, para nakit po ng mga joints po ninyo. Yung iba, kahit po yung ano, sa mga babae daw kung nagkakaroon ng dysmenorrhea, ano? Nagkakaroon ng cramping sa kanila pong abdomen, pwede yung haplasan niya ng Santong Plus Herbal Oil po natin, ano? Nakaka-relieve po siya, mga kaibigan, ng pain. Kasi pinapaano niya, pinapakalma niya yung mga nag-spasm doon ng mga muscles, mga kaibigan, ano? So, mas nakakakilos ka na maayos dahil mawawala po yung pain. And then, marirelieve, ano? Yung mga sakit-sakit na nararamdaman po natin, ha? Kaya sa mga kababayan po natin, Santong Plus Herbal Oil. Mabibili na rin po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kababayan natin, nagkaroon problema sa kanila pong mga mata. Ito, Doc, ang kagandahan sa atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Hindi lang po isa yung content niya, kundi apat. At yung apat po na yan, yan yung kumbaga ang specialty niya para sa mata talaga, Doc. Ano? Uh-huh. Even though nakakatulong siya sa iba pang parte ng pangangatawan natin. Pero ang main focus niya or main goal is ipanumbalik or i-maintain yung healthy eyesight.
1: Oo. Yung mga carotenoids kasi very important yan sa mata. Meron silang affinity. Ibig sabihin nun, partner, pag pumasok sila sa katawan natin, ang takbo talaga nila doon sa ating eyes. Na kung saan ito yung lutein, yung zeaxanthin, mayroon pa tayong beta-carotene, at saka vitamin E. Ito ay matitinding mga sustansya na nagpapanitiling healthy una ng ating eyesight, ng ating mga maliliit na ugat sa katawan, ng ating daloy ng dugo, which is very important sa pagkakaroon ng malusog na paningin. Yeah. Kasi kung yung nagka-problema ka sa daloy ng dugo, yung mga nerve mo, yung optic nerve mo, mahina din. Tapos sira pa yung makula ng mata mo. Talagang lalabo ito at pwede magkaroon ng matinding damage na pwede humantong sa paglabo at pagkasira, pagkabulag ng ating mga mata. So, simple lang ang gagawin natin. Hindi dapat ma-drain sa ating mata yung lutein and zeaxanthin. Mag-take po kayo everyday para mayroon kayong pondo na panglaban. Kasi alam mo ang ano ng lutein at zeaxanthin, pag meron pumapasok na blue light sa iyong mata, sila yung nag-absorb.
0: Mm-hmm.
1: Parang sila yung tagahigop para hindi ito maka-apekto sa ating mga mata. So, alam naman natin saan maggaling yung mga blue light na yan. Mm-hmm. Siyempre, sa mga electronic gadget, yeah, sa cellphone, sa computer, sa mga ganito, yung mga LED.
0: Mga artificial lights.
1: Artificial light, may blue light po yan. Ha? Kaya kinakailangan proteksyon na natin yung ating mata.
0: Ayan, ha? Sa mga kababayan natin, wala tayong ligtas dyan sa mga tinatawag na blue lights na yan. Ano? Kasi halos lahat ngayon, Doc, merong taglay-taglay po yan.
1: Oo. Ano?
0: So,
1: hindi katulad nung panahon na ang mga ilaw nun yung dilaw.
0: Lampara.
1: Mga lampara.
0: Kahit meron ano yung binobombahan, Dok?
1: Gasera?
0: Oo.
1: Isang uri ng ano yun, digaas yun.
0: Meron din kami ganyan na dati naabutan ko, ano? So, compare sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, na talagang karamihan ng lights natin is artificial na po, mga kaibigan, ano? So, walang ligtas yung atin pong mata. Ang natangi lang natin na kayang gawin is kung paano po natin ipe-prevent yung damage na maring may dulot nun sa atin pong pangangatawan, no? Mm-hmm. So, pamamagitan ng mga suplemento po na ito, makakatulong ito, mga kaibigan, na maka-cope up yung atin pong pangangatawan laban ano sa mga agents na ito, ha? So, huwag kalimutan uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Yan po yung mabili na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic at ganoon na rin ano, sa atin pong mga authorized dealers nationwide, mga kababayan. May nagtanong dito, Doc, ano pong araw at oras yung open po ng clinic po ninyo? Araw-araw, yeah. Open clinic natin, Doc.
1: Oh, 9 o'clock pa lang, bukas yung clinic natin. Sunday up to Friday. And bukas po tayo. Yung consultation naman, usually 10 to 4 ng, sa buong maghapon. Mm-hmm. Ano? So, pwede kayo magpa-book ng appointment or pwede rin walk-in, no problem. Punta lang po kayo dahil open po tayo sa mga araw na yan.
0: Mm-hmm. May nagpahabol ng katanungan. Sir, yung mama ko po, may mayoma po siya. Pwede po ba sa mayoma po niya yung mga produkto daw natin?
1: Yes, pwedeng-pwede. Ano, ang kagandahan sa mga produkto natin, ito'y nakatutulong sa reproductive health. Mm-hmm. At isa na yung mayoma sa nagiging problema, no? Sa reproductive system ng mga babae. So, pwedeng-pwede po. Mag-take po kayo kung talaga medyo may mayoma na at medyo malaki na. Mag-take po ng Santon Plus Gold, 2 capsules 3 times a day sa unang 30 araw o 30 days.
0: Yeah.
1: Then after 30 days, pwede nyo na in-lower yung dose sa 1 capsule 3 times a day. Kasi alam nyo, you need more.
0: Mm-hmm.
1: Kapag meron talaga kayong kondisyon na verified at talagang may sakit na talaga. At sabayan po ninyo yan ng ating premium D3. Meron kasi itong Moringa seed oil. Maganda po yan sa ating pong mga growth in the body. Mayuma, pamumuo po yan eh. So pwede po kayong gumamit ng premium D3 at vitamin C.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan po natin ha, na nagkakaroon ng mga bukol, mga cysts, ano, mga masses sa inyo pong pangangatawan, inuman nyo po ng Ultimate Trio.
1: Oo. Punta rin siya sa klinik kasi maganda sa mga ganyang case, may program talagang susundin. Mm-hmm. Nakagandaan po ng kumukonsulta sa amin sa klinik kasi nabibigyan namin ng personalized program na hindi lang kayo inom ng supplement. Meron pang ibang mga bagay na magpapabilis ng inyong paggaling. Kaya visit po kayo sa mga centers ng Yes to Health sa inyo pong lugar.
0: Mm-hmm. Lalo na yung diet, Doc, ano? Modification of your diet. Bibigyan kayo ng complete dietary guidelines. Kasi karamihan ng mga sakit din, Doc, is link sila dun sa mga kinakain po natin.
1: Halos karamihan. Mm-hmm. Aside from infection, tsaka yung mga accident, most of the condition na meron tayo ay talagang link directly to our lifestyle and our diet.
0: Nako. Kaya kinakailangan po, mga kaibigan, baguhin ano, kung ano yung mga nakaugalian ninyo na lagi po ninyong kinakain. Na yun po yung mga promotor ano, ng samot-saring karamdaman sa ibang pangangatawan. Eh, kinakailangan mabago po yun. At ma-change, mga kaibigan. Kasi tayo po naniniwala, ano? Yung sinabi na, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Ano? Ayan, nakabase din yan sa sinabi ni Hippocrates, Doc, ano?
1: Uh-huh.
0: Na let your food be your medicine. Ano? So sa mga kabayan, mahalaga yan, ha? Yung correlation ng food ninyo at saka ng inyo pong health, mga kababayan. Nako, Doc, napakabilis ng oras po natin. At wala naman tayong oras. Baka po may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang inyo, ang ating mga listeners. Lalo na yung mga madalas po nagte-text ano, at nababasa natin yung inyong mga komento. Salamat po. Ang tanging hiling lang namin sa Panginoon na kayong lahat ay pagkalooban niya ng gabay para maging healthy. Kasi alam niyo naman, pag naging sakitin tayo, lahat ng bagay pwedeng mawala sa atin pag nawala ang kalusugan. At syempre, nandito kami para gabayan kayo sa mga mga information na pwede pong mapapakinabangan nyo in the future. At syempre, andito yung mga produkto natin na pwede nyo subukan na kahit nasa inyong mga bahay lang kayo, ay meron kayong pwedeng benepisyo hatid ng mga dekalidad ng mga produktong ito. At maraming salamat po. Ako pong inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin, ha? Kaya na rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam sa araw po uli ng bukas, tayo po ay magkarinigan magkasama-sama din sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po muli tayo, mga kaibigan. Hanggang sa muli, ang aming po dalangin ng Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
13: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Surantado dito. Akong creatine yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, dagputol, ay gabi nyo nga di matulog.
12: Santon Plus Gold.
13: Creatine lami na tulog na kaya ko sa kong ihi. Okay na kayo, garo na kong creatine. 94 lang itong nakapaminaw sa kong ipang multicar sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yes to Health. Tibo kayo, tabang na sa inyong panglawas.
12: Zanthone Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanthone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
14: Zanthone Plus Coffee Mix.
15: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
14: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, Osaka driver.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin nini. Wala ni DI taga-na.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo user, atong paminawon.
18: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
12: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
19: Santon Plus Herbal Soap.
20: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
19: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin!
19: Santon Plus Herbal Soap.
21: Kapitan, kapitan, utan ako ba?
22: Oy, unsa man ka na, Archie?
21: Unsa'y pinaka-bigaon na subject sa school?
22: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
21: Ha? Ano mat man?
22: Alangan, kay daghan man kayog X.
23: Exciting!
24: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pangmedisina ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
24: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
7: Tungod ni sa Krap Gold bay.
5: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
7: Sukad nga ni gamit ko sa Krap Gold, midakwa akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krap Gold bay?
7: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Krap Gold bay?
7: Ubay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit kong Krap Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Krap Gold na ta.
23: Boss, abo, magpakilo ko sa humay, be.
25: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
23: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
25: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
26: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises, og mapalit sa inyong mga Suking Agricultural Supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
27: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
28: XFM.

0: mga katropa, itong oras, 5 minutos, nilabay ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, niya na mga uluhan sa itong mga balita karong adlaw.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitas lokal, miyembro sa LGBTQ, sikop sa bypass operation sa Sibagat, akusasyon sa droga, gihimakak.
2: Headlines.
0: Sa balitas regional, duha ka lalaki gipamusil sulod sa mosque. Patay.
2: Headlines.
0: Sa balitas national, satisfaction rating ni President Marcos Jr. ni Usos ngadto na sa poor o bagong record low. Sigun ka na sa SWS.
2: Headlines.
0: Sa balitas international, militar sa US naglunsad o bagong attack sa habagatang Iran at taliwala sa ceasefire.
2: Headlines.
0: Sa balita sa sports, agsurnon marathon runner. Target ang 2028 Olympics human na buak ang 22 katuig nga national record.
2: Headlines.
0: Sa balita sa entertainment, BTS gipasidungga na usab isip Artist of the Year sa American Music Awards.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga tropa, may buntag, Luzon, Visayas, ug Mindanao, Filipinos all over the world. Mga katropa, good morning.
2: Good morning.
1: Adlaw, karon nga Webes. It's a 28, mga katropas, bulan sa Mayo 2026. May pagpanikay-sikay sa sayong kabuntagon, Caraga Region, probinsya sa Agusan del Sur. Labi na sa ito, mga athletes and delegates, mga katropas, sa palarang pambansa 2026. Maayong buntag. Taninyong tanan, mga katropa. Live taninyo karon nga malantaw sa itong mga Facebook pages sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. XFM 95.7 Bayugan City. Ingon man, mga katropa, ang XFM San Francisco 91.3. O, syempre, good morning sa ito ang mga hookup stations nga nikonektar na karong mga orasa, mga katropa. Mayong buntag. Yeah, sa may Metro FM Trento, Metro FM Rosario, Metro FM Bayugan City o ang Metro FM San Francisco. At ang programang Express Balita, mga katropa, gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated, sama na lang sa produkto nga Santon Vitamin C. No mo ni, mga katropa, ang alkaline-based nga vitamin C nga dili maghapdos ang imong kuto-kuto, mga katropa. No, kung nangita ka, mga katropa, deg suplemento nga masuportaan ang imong immune system, mga katropa, ang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C nga mapalit, mga katropa. 7 pesos lang matag kapsula, mga katropa. O mapalit sa inyong mga sukig, parmasya, butika nga duol sa inyong mga lugar. O syempre, ang mga produkto sa Yes to Health, inyong mapalit, mga katropa. No, diha sa may Talakugon, mga katropa, sa RDE Pharmacy. O syempre, mga katropa, driusab sa may Prosperidad. Available ang mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, sa RDE Pharmacy, SG Pharmacy o sa JSM Pharmacy. Diha nga bahin sa may Prosperidad. O ang Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix, mga katropa, kung maito mo o Mercury Drug, inyo nang mapalit. O maatusan mo sa South Star Drug, sa TGP o sa Generica, nationwide na, mga katropa. No, kung makabisita mo na, mga katropa, o gusto mo mapalit sa itong mga produkto, available na ang produkto sa Yes to Health. Sabi pa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, o ito ang produkto ng Santon Plus Coffee Mix. At ang oras, 10 minutos nila ba ang alasay sa buntag? Dita maglangay, mga katropa, niya ang mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang lukan, balitang sa lukan.
1: Mga Muslim faithful o bisita gikan sa barb. No, nakahiusan ni mga katropa sa Salatul Edul Adha sa Bayugan City. Ang detalyes report at ring siren pinagi ni katropa ang Ray Alinton.
0: XFM report.
3: Puno og madasigon nga gisaulog sa Muslim community uban sa mga bisita gikan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Confirm ang Salatul Edul Adha 2026 nga gipahigayon sa rotonda barangay poblasyon na Bayugan City. Inagsugod ang sagradong panagtigom pasado alas 6 ug gitapos bandang alas 7 sa sayong kabuntagon kagahapong adlaw aron ihalad ang dungan nga pag-ampo ug pagpaminaw sa mga mensahe sa pagtulunan. Gipangunahan ni Katib Ustada Oliver Abdul Patahandayan ang balaang pag-ampo ug paghatag sa wali sa pagtuog pag-alagad. Ang maong okasyon na ilhan sa tibuok kalibutan is a feast of sacrifice o kasaulugan sa sakripisyo nga usa ka labing sagrado ug mahinungdanong selebrasyon sa tinuuhang Islam. Ang malampusong panagtigom nagpakita sa lalom nga panaghiusa, hugot nga pagtuog taas nga matang sa pagrespeto sa nagkalain-laing kultura o relihiyon sulod sa komunidad sa Agusan del Sur. Natapos ang tibuok kalihukan nga hapsay ug malinaon, diin ang matag-usa nagpaambitay sa mensahe sa kalinaw ug panag-ingon taliwala sa nagpadayong dagkong kalihukan sa probinsya.
4: Kini karon nga pagsaulog sa selebrasyon gitawag og Eid al-Adha, mao kini siya ang pagsaulog sa gitawag nato nga Day of Sacrifice. So sa man Day of Sacrifice, mao ni siya ang pagsaulog sa pagpasalamat sa atong mga kaigsuan nga nakaroon nag-perform sila og Hajj sa Saudi Arabia sa Makkah. Kadiin usap na siya nga mga pagpahinumdumpot, no, sa may ay tungod sa kaagi ni Propeta Abraham ug ang anak si Ismael sa diyang sila gi yatagan o pagsulay niya ni Allah Subhanahu wa Taala.
3: Ang tipik sa pamayag ni Katib Ustada Oliver Abdul Patah Handayan. Mga katropa, gibati ba nimo ang kakapoy sa lawas? Inumi lamang kana og santon plus gold alang sa dakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
0: Balitang dukan, balitang sa dukan.
1: Assalamu alaikum sa ito ang mga brothers or sisters na Muslim. Kagahapong adlaw mga katropa, giselebrar ang Eid al-Adha. No, labi pa diya sa ito ang mga brothers and sisters diha sa Maya Bayugan City. Sa pikas bahin mga katropa, giduminar sa host region nga Caraga ang ikatulong adlaw sa kompetisyon human na mipakita og talagsaong kusog. Si John Gabriel Dimla sa secondary boys weightlifting category nga gipahigayon sa Governor Dio Plaza Evacuation Center sa Patinay Prosperidad. Nahimo ni Dimla ang impresibong 60 to 70 points sa 55 snatch category aron labuan ang iyang mga bagtik nga kaatbang pwesto. Nahimong rank 1 ang Caraga Region. Si John Gabriel Dimla, 60 to 70 points o rank 2 sa Region 11, Davao Region. Nga si Jomar Ronda, nga doon ay puntos nga 57 hangtod sa 65. Kini nga kategorya giisip nga critical kaayo alang sa tanang delegasyon tungod kay ang mga makasulod sa pwesto. Mo'y formal nga makakuha og slots alang sa final elimination round. Tungod sa gipakitang dominance ni Dimla, dako ang pagsalig o kadasig nga mipatigbabaw sa host region ang Caraga or nga Caraga samtang magpadayon ang tinuig nga nationwide na kompetisyon sa kabatanunan.
0: Balitang dukan.
1: Sa pikas bahin mga katropa, miyembro sa LGBTQ sikop sa bypass operation sa Sibagat, akusasyon sa droga gihimakak. Atani Siron, pinagi si Talies report ni katropa ang Junji Ilabrias.
0: XFM report.
2: Nanakaroon sa prisuhan ago sa kasuspek human kini malampusong nasikop sa baga operatiba sa Sibagat Municipal Police Station tungod sa pagpamaligya og paghupot og illegal nga droga. Giila ni Police Captain Saison si Canyete ang hipi sa Sibagat MPS ang dinakpan sa alias nga Tunton hamtong ang pangidaron Olitao og residente sa barangay poblasyon Sibagat Agusan del Sur. Na-recover sa suspect ang upat kagagmay nga pakiti sa gituohang syabo. Lakip na ang 500 gabay bast money o sa ka-cellphone nga maoy gigamit usab sa transaksyon. Bisan pa man sa mga nakuha nga ebidensya gikan sa posisyon sa suspect, hugot nga gihimakak ni Tunton ang aligasyon nga matod pa niya, wala siya nagagamit og labaw nga wala siya na maligya og illegal nga droga.
5: Sa convenience store dira sa Imnanan, wala ko nagamit yan tinuod. Sige, ako na, kaya na naman dira, di ako. Saksi ka mo, makuman mo tanan. Aminado ko sir is kwan, sa pase pa lang naggamit mi og kanang marijuana pero diri si Bagat si Balanda og idalan. Yun lang, thank you.
2: Apan nagipahayag sa pulisan nga dili sila kumbinsido sa dipinsa sa suspect tungod kay naanad na sila sa panahon nga nay operasyon nga dili gayud buangkon ni bisan kinsa ang mga suspect kung madakpan. Sa kasamtangan tanggong na sa silda sa si Bagat MPS ang maong suspect samtang giandam na ang pagpasaka og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok na kaniya. Mga katropa, aron kanunay kondisyon ng atong panglawas matag adlaw, mag premium D3 na kamo. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
0: Balitang dukan, balitang sangkan.
1: Sa pikas bahin mga katropa, giklaro sa buhatan sa business permit and licensing office kon BPLO sa San Francisco Agusan del Sur nga dili absuelto sa iyang salaod ang usa ka tricycle driver nga nagpahimulos og naningil og sobra-sobra nga pliti ngadto sa usa ka bisita sa probinsya. Matod ni BPLO licensing officer Cecil T. Plaza Hintalian, disidido ang ilang buhatan nga mo-issue gihapon og ticket batok sa mga driver tungod kay usa kini kaklaro og dakong paglapas sa lokal nga balaod sa pilitihan. Gawa sa ticket sa overcharging, nasakpan usab sa BPLO nga expired ug walay prangkisa ang gimaniho niining tricycle kon bao-bao.

0: na ibibigay niyo, kundi po buong katawan na ibubuhos niyo po sa pagsalo ng bola. Pati po sa pagkaon na rin po, gayon din po ay kailangan niyo po ng buong pwersa ng inyong katawan.
1: Gano'n niyo po ito katagal pinag-insayohan na
0: almost
1: para makarating?
0: Almost half a year po.
1: Half a year. So, anong region nga kayo?
0: Region 4A po.
1: Region 4A. Ilang players kayo meron dito?
0: Sa para games po ba?
1: Oo.
0: Kompleto po kami, maliban lang po sa OH po, swimming.
1: So anong masasabi mo sa laro ngayon? Nahihirapan ba o sanay na?
0: Sanay na po.
1: Sanay na po. Pang ilang games na to?
0: Pang ilang year po ba?
1: Yes.
0: Ano po, 3 years ko na po dito sa Palang.
2: Sumoto magkatropa ang tipik sa pamahayag sa ato ang para-atlet nga si Joros.
3: Balitang dukan, balita sangkan.
2: Sa Pikas Bahin, mga katropa, nahimong sentro sa isgutanan o miani o kahibulong sa mga lumulupyo ang miboto nga talagsaong dagway sa Mount Magdiwata human sa tibuok kabukiran na balot o kolor nga puti o krema. Nga kontanaon sa layo susama sa nagtapok nga mga dagkong cauliflower. Bisan pa man o nagdakini o kabalaka sa pipila ka mga residente, gipasabot sa mga eksperto sa kinaiyahan nga kini usa ka natural o positibo nga panghitabo o gitawag sa siyensya isip masting. Kini usa ka talagsaon nga yugto diin ang mga hamtong nga mga matang sa kahoy sa lasang sama sa white lawaan, bagtikan, mayapis, almon o giyakal, dungan nga mamulak o mamunga sa parehas nga panahon. Dili kini ordinaryo nga hitabo tungod kay kasagaran mo santop lamang kini kausa matag upat hangtod na pulo ka tuig. Hinungdan nga giisip kini nga usa ka special nga milagro sa kalasangan. Ang sabay nga pagpamu or pagpamunga mo'y pamaagi sa kinaiyahan aron masiguro nga mas daghang liso ang mutubo og mabuhi. Sanglit na puno og daghang mga mananap nga mukaon niini kon predators og mapadalipdan ang sunod nga henerasyon sa mga kahoy. Sumala sa mga environmentalist, ang paggula niini sa phenomenon nagpamatuod lamang nga nagpabiling buhi, lagsik og himsog ang ekosistema sa Mount Magdiwata taliwala sa mga hulga sa pagpangdaot sa kinaiyahan. Tungod niini nanawagan og nidasig ang mga eksperto ngadto sa publiko nga padayong ampingan, respetuon og panalipdan ang maong kabukiran alang sa kaayuhan sa maabot pa nga mga kaliwatan.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, detalye karon sa balita sa regional.
3: Balitang regional. Balita sa regional.
2: Top 1 most wanted person sa Surigao del Sur, sikop tungod sa kasong murder. Detalyes report ni katropang Ali Vicente.
3: XFM report.
4: Tanggong karon sa prisuhan ang ilang numero 1 labing pinahita sa balaod sa provincial level human kinilalakban sa gihimong intelligence driven manhunt operation sa kapulisan sa Miaging adlaw. Giila ni Police Captain Emel S. Baro, Acting Chief of Police, ang suspitsado sa alias nga Dungay, 27 anyos ulitaw og residente sa barangay Santa Cruz, Marihatag, Surigao del Sur. Si Dungay nagatubang og bugat nga kasong murder nga usa ka non-bailable offense o walay girekomendang piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Nadakpan ang suspitsado pinaagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa korte. Nahimong posible ang operasyon human sa gihimong surveillance, validation sa intelligence o koordinasyon sa mga operating unit sa kapulisan. Human sa pag-aristo, gipaybaludayon ang suspitsado sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine. Sa pagkakaroon, ang suspitsado anana sa kustudiya sa Marihatag Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o disposasyon samtang gihulat ang mando sa korte alang sa sunod nga legal nga proseso. Gidayeg sa pamunuan sa kapulisan ang tracker team o ang komunidad nga nagtinabangay aron tuldukan ang pagtago-tago sa maong suspitsado o ihatag ang hustisya sa biktima. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
3: Balitang regional, balita sa regional.
2: Kapi 50,000 kapesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na harang sa checkpoint sa Kabadbaran City. Detalyes report ni Katropang Junji Lebrias.
3: XFM Report.
5: Anggong karon sa prisuhan ng usa ka lalaki human nakuhaan og mga illegal nga smuggled nga sigarilyo nga nagakantidad sa kapin 50,000 kapisos atol sa gihimong checkpoint sa Barangay Sanghan, Kabadbaran City. Giila sa kapulisan ang mga suspitsado sa alias nga Michael Hamtong ang panuigon og residente sa Purok 5, Kurusing, Kitsaraw, Agusan del Norte. Samtang ang isa si alias sa ayan na hingkod usab ang panuigon o residente usab sa susamang dapit ang mga nakuha gikan sa posisyon sa mga suspek. Nakuha ang 100 karim sa kanon, 100 karim sa castor nga sigarits. Lakip usab ang usa ka unit sa baobao nga gigamit sa pagbiyahe sa mga kargamento. Matod pa sa report, gihimo ang checkpoint bandang alas 12 sa udto dihang na rikisa ang gisakyan niini nga baobao ni Michael. Nasakpan sa mga pulis ang maonga kahon sa sigarilyo nga gisulayon unta niini og palusot nga walay saktong dokumento gikan sa panggamhanan. Na sa pagkakaroon ang mga suspitsado og ang mga nasakmit nga ebidensya, ana-ana nakakustudiya sa Kabadbaran City Police Station alang sa saktong disposisyon, samtang giandam na ang pagpasaka og tukmang kaso batok na kaniya tungod sa kalapasan sa balaod, batok na sa pagpalusot og illegal nga sigarilyo. Mga katropa, ampingan ta agatong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
3: Balitang regional, balita sa regional.
2: Sa pikas bahin mga katropa, upat ka wanted persons sikop sulod sa usakaadlaw ng manhunt operation sa Surigao del Norte. Detalyes report ni Katropang Limuel Okay.
3: XFM Report.
6: Natanggong karon sa prisuhan ang upat ka mga pinangita sa balaod human nadakpan sa managlahing operasyon sa kapulisan sa Surigao del Norte tumong sa pagmintinar sa kadinaw ug kahapsay sa probinsya. Matod ni Police Colonel Warren E. Dablo, ang Provincial Director sa Surigao del Norte Police Provincial Office, tulo sa mga dinakpan ang nagatubang ug kasong paglapas sa Republic Act 10175 kon Cybercrime Prevention Act of 2012. Samtang usa ang akusado sa reckless imprudence resulting in damage to property, ang 32 anyos nga babaeng OFW nadakpan alas 10:45 sa buntag sa Nueva Extension, Barangay Taft, Surigao City tungod sa kasong cybercrime. Ang warrant na dunay criminal case number 18815 gi-issue sa Regional Trial Court Branch 30 niadtong Disyembre 17, 2025 nga dunay piyansa nga 10,000 pesos. Ang 31 anyos nga lalaking kusinero nasikop alas 3:40 sa hapon sa Barangay Poblacion 1, General Luna, tungod sa reckless imprudence resulting in damage to property, gi-issue ang warrant sa MTCC Branch 2 ni atong Abril 17, 2026 nga dunay piyansa nga 2,000 pesos. Samtang ang duha ka residente sa Bacoag, 28 anyos nga minyo nga babae og 35 anyos nga lalaki nadakpan pinaagi sa Manhunt Charlie operation sa Gigakit Municipal Police Station sa Barangay Payapag, Bacoag, tungod gihapon sa cybercrime. Gi-issue ang ilang warrant sa Regional Trial Court Branch 30 niadtong Mayo 26 nga dunay piyansa nga 48,000 pesos ang matag usa. Gipasalig ni Police Colonel Dablo nga magpabiling ligon og seryoso ang kapulisan sa pagukod sa mga wanted aron atubangon ang ilang mga salaod sa korte. Ang mga dinakpan temporaryong nakadetine sa tagsa-tagsa nila ka Municipal Police Stations para sa saktong disposisyon og legal nga proseso. Mga katrupa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipinas para sa Pilipinas. Kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
3: Balitang regional, balita sa regional.
2: Walahing insidente sa pagpamusil sa KTV bar sa Tagum City, unsihan sa droga sigon sa kapulisan. Nanukad sa XFM Tagum, dunay detalyes report si Katropang Lars Anyol.
3: XFM Report.
7: Gikompirma sa kapulisan sa Tagum City na unsihan sa illegal nga droga ang hinungdan sa walahing insidente sa pagpamusil sa usa ka lalaki gawas sa KTV bar sa Ferido Street, Purok Galingan, Mankilam, Tagum City. Ginatawo niya Dumayo 24 sa hapon sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kanga Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, basi matod basi lang padayong investigasyon. Nasayran nga ang biktima, gibilan og droga sa suspitsado, droga si manami labay, sa dili pa ang insidente, o sa diyang wala kini na karimit, nasuko ang mga suspect.
8: Ang wala pag-remit sa maong may isang personal gun, nagyapan ka wala sa inyong remit, nagunsihan sila sa tawagan niya, sa remittance.
9: Kung sa nga remittance sa drugs mo? Illegal drugs.
7: Matod ni Police Lieutenant Colonel Bahan, nga girason matod basa biktima, nga wala kini makabayad sa gibiling Cebu, sanglit wala pa usab bayad ang iyang gihatnan. Butang, nga laki pinis sa ginasubay sa kapulisan, aron ilhon, ang ubang dalambigit sa transaksyon sa illegal na droga, nga bisangpot sa pagpamusil.
8: Ang as per ano, statement niya is katong personahe nga nagpusil sa Yaha, 2 weeks ago, gibilinan siya og item dito sa Yahang live-in partner. Then ilahang akong gipasa sa kailan nila.
7: Dugang sa opisyal, nga dili direkta matubag sa biktima, ang pangalan sa mga sospek, nga naa sa conversation sa cellphone, nga giuptan sa iyang kalibin, nga para ipanggipagita sa otoridad. Kansang giisip ng yawe, aron masulbad ang krimen. Kahinun naman nga ang biktimang si alias Michael, 33 anyos, lumulupyo sa Puruk Magkupa, Barangay Visayan Village, Sagom City. Igo lamang may bisita sa iyang kalibin, nga sa ka-waitress. Apan human kini na ka-istorya sa duha ka lalaki, kalit kini gipusil. Gamit ang punto 45 nga pistola.
8: Gibalikan siya kay naningil na sa bayad, wala man siya ikahatag ka pa man po nag-remit ka itong iyahang gitagaan. So, mo na to nga, giinan siya nga manggawas na ta. So, dito sa gawas, diretso na siya gipusil.
7: Sa pagkakaroon, nakapokus ang presensya sa kapulisan, ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Bahan, nga to sa Ferido Street, din galinya ang mga imnanan, pinaagi sa pagpahiyayon ng Oplan Bakal Sita o Oplan Kapkap, armapungan ang posibleng mga krimen. Ayaw kumpiyansa sa sakit sa atay, kay kini siya makabatay. Pagsugod ba lang sa mga sintomas, kutukuto nagsuol, inamdayon ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
3: Balitang regional, balitang sa regional.
2: 24 ka Chinese national nasikop sa Panabo City tungod sa giingong paglapas sa immigration law para yung giimbestigahan. Ang detalyes report ni katropang Bong Algabre.
3: XFM Report.
10: Padayon ang imbestigasyon sa pagkasikop sa 24 ka mga Chinese nationals atol sa gilusad nga Joint Law Enforcement Operation sa Bureau of Immigration Region 11 uban sa suporta sa 10th Infantry Division sa Philippine Army, partikular sa Puro 4, Barangay New Little Panay, Panabo City, Davao del Norte niadtong Mayo 25, 2026. Base sa inisyal nga impormasyon gikan sa mga otoridad, nagikan ang operasyon sa intelligence reports nga adunay mga langyaw nga giingong nagatrabaho sa lugar bisan walay klarong otorisasyon ug adunay questionable immigration documents. Sa 27 ka mga Chinese nationals nga gipailalom sa verification, 24 ang giingong nakalapas sa mga provision sa Commonwealth Act number 613 o Philippine Immigration Act of 1940. Lakip sa mga posibleng paglapas nga giimbestigahan mao ang misrepresentasyon, pagtrabaho nga walay hustong visa o permit, overstaying ug paggamit sa tourist visa bisan nagtrabaho na sa nasud. Matod pa sa mga otoridad, aduna usab mga nadiskubring nagtrabaho sa kumpanyang lahi sa nagpetisyon sa ilang visa. Sa kasamtangan, ang mga nadakpan nagpabiling ubos kinis kustudiya samtang gipahigayon ang processing og dokumentasyon sa sulod sa compound sa Tri-Shining International Oil Corporation or Conheating Corporation sa Panabo City. Wala pa usab opisyal nga gipahibalo sa Bureau of Immigration kung adunay ipasangat nga dugang kaso o kung musunodayon ang deportasyon proceedings human sa investigasyon. Matod pa ni Major General Alvin Luzon sa 10th Infantry Division sa Philippine Army nga nagapakita kini sa ligon nga koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno aron mapatuman ang balaod ug mapaligon ang seguridad sa rehiyon. Samtang nagapadayon ang investigasyon, ginasuta usab sa mga otoridad kung adunay lain pang mga individual nga posibleng nalambigit sa maong kalihukan. Samtang gibutyag usab ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas ang hipi sa Panabo City Police Station nga ang maong operasyon gidubala kini sa Bureau of Immigration, ingon man ang 10th Infantry Aguilad Division. Katrupa, malikayan ang diabetes, pinaagi sa pagtumar og Sanson Plus Gold, kay dako kining ikatabang sa pagpamino sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold, alang sa Ligo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
3: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Reticulated python na kapin 8 kakilo ang gibug-aton, luwas nga nakuha. Nanukad sa XFM Jensen. Doon ay detalyes report si Katropang Ruel Domantay.
3: XFM Report.
11: Luwas nga na rescue o turnover sa DNR Senro Banga ang dakong reticulated python o sawa nga nakita sa barangay Carpenter Hill sa Coronado City na itong nakalabay ng adlaw. Sigun sa taho, ang baong sawa adunay gitasong 2.7 meters og mitimbang og kapin sa 8 ka kilo. Unang kining nakit-an sa mga residente sa ilang komunidad ay ha gisurrender sa barangay hall. Gituohan usab nga mikaon kini og gamay nga kanding sa wala pa kini madakpan. Daling miresponde ang mga personahe sa DNR Sentro banga aron masiguro ang luwas nga pagkuha og saktong pagdumala sa sawa. Humad sa pagpahigayon ng documentation and assessment procedures, ang recirculated python gidala sa Regional Wildlife Rescue Center 12 sa Lutayan Sultan Kudarat alang sa dugang evaluation, pag-atiman o rehabilitasyon sa dili pa kiniibalik sa iyang natural nga habitat. Subling gipahinumduman sa DNR San Rubanga ang publiko nga i-report dayon ang bisan unsang makita ng wildlife sa labing duol nga buhatan sa DNR o lokal nga otoridad o glikayan ang pagdaot o pagtipig sa mga makahilong mananap isip mga binuhi na walay saktong permit subay sa Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Mga katropa, ipabiling ligo ng kalawasan, likayan ang makahilo ng mga pagkaon. Karang pahinumdom hatog kayo sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ruel Dumantay, X7 News.
3: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Sa pikasbahin mga katropa, fish vendor patay pagpanunggab sa Coronadal City. Wala nga kamot, giputol. Ang detalyes report, pinagina ni katropang Philip Oligario.
3: XFM Report.
12: Patay ang usa ka fish vendor human gidunggab sa wala mailhing suspect sa Puro Kings Barangay General Paulino Santos sa Coronadal City alas 2:15 sa kadlawon kagahapong adlaw. Giilang biktima nga si Rodel Giang Naval, 42 anyos, ka residente sa naiskutang barangay. Base sa imbestigasyon, nakaangkol daghang sama dinunggaban sa nagkaniyang parte sa lawas ang biktima, lakip na ang labom nga samad sa ulo. Giputol usab ang iyang wala nga kamot og tahong nakitan kini 35 metros gikan sa crime scene. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Harold Cornell, Station Commander sa Coronadal City Police Station, nga aduna na sila'y mga person of interest o ginasusi ng motibo sa pagpatay sa biktima. Nakuha usab sa napis na hitabuan ang pipila ka mga drug paraphernalia nga gituuhang iya sa biktima. Dugang pa ni Cornell, nga nakadawat usab sila o mga taho nga giingong nalambigit sa daghang illegal nga kalihuka ng biktima o gana usab kini sa watchlist sa City Drug Enforcement Unit. Ang Coronadal City Police Office nagpadayon sa ilang imbestigasyon aron masikop og madubag ang mga responsable sa krimen. Mga katropa, mas lami ang kape kung adunay benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix na makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata, apan kauban sa maayong panglawas. Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
3: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Sa pikasbahin mga katropa, duha ka lalaki gipamusil sulod sa mosque, patay. Nanukad sa X FM pagadian, dunay detalyes report si katropang Stanley Dueñas.
3: X FM Report.
2: Katropang Stanley. Ito, panikamutan mga katropas pagkutay si katropang Stanley. Ang sanin pagkahitabua mga katropa, anong gipamusil ni mga katropa? Katropang Stanley!
13: Patay ang duha ka mga lalaki human gining gipusil sa wala pa mailang mga suspek sulod mismo sa usa ka busge sa Barong Balibayon, Barangay Abersang-an. Labangan sa buwang rusur, alas 7:18 ang dagna sa gabi. Gilang mga biktima nga usa ka 41 anyos nga negosyante lalaki. Kauban ang 65 anyos nga lalaki. Pulo sila mga residente sa lungsod sa Labangan. Base sa initial nga investigasyon, nagambo madurbang mga biktima sulod sa busge sa dihang. Kalit lang nga misulod ang upat ka mga wala pa mailang nga mga suspek. O gipamusil ang duha sa nagkaraya nga bahin sa ilang kalawasan nga may resulta ng ato sinang kamatayon. Sa pag-respondis mga kapulisan sa Labangan Municipal Police Station, na-recover sa crime scene ang mga basyo sa balas, sa mugbo o tagas ng armas. Nasuda nga ang 41 anyos nga bigdima nag-aanggon ganig usa ka samad, pinusilan sa iyang likod, samtang ang 65 anyos nga idaran nag-aanggon ganig grabe kadaghang pinusilan sa kalawasan. Hugot karon nga gikondina sa Sambuang Rural Sur Police Provincial Office ang maong badugoong insidente o gipasalig sa publiko nga padayon ang operasyon aron madala sa ustisya ang mga responsable. Katrupa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM pagadian alang sa nagayusang Bilibino para sa Pilipinas. Ako sa katrupang Stanley Duhenias, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, detalye na karoon sa balita sa nasyonal.
3: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
2: Nakatala og bagong personal record law. Sa iyang satisfaction rating, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Human kini mios-os nga doon na sa 15% nga giklasifikar mga katropa sa SWS as a poor. Negative 10 hangtod negative 29. Kini nga grado mas ubos og 12 ka puntos kumpara sa neutral nga 3 nga nakuha sa presidente ni atong Nobyembre 2025 og nilapas pa sa iyang kaning labing ubos nga rating nga poor negative 12 ni atong Marso 2025. Sa survey, 33% sa mga hamtong nga Pilipino nakauyon sa performance sa presidente. 18% ang nagpabiling walay pinal nga desisyon og 49% ang wala nakauyon sa iyang pagpangalagad. Kunitan sa Nobyembre 2025 ang kinatibok ang nakauyon kung gross satisfaction ni Usos gikan sa 40%. Samtang ang wala nakauyon kung gross dissatisfaction. Isa ka kana mga katropa gikan sa 43%. Ang maong non-commission nga survey gihimo pinagi na sa face-to-face nga interview sa 1,500 nga mga hamto. Sa tibuok nasod, gikuha ang tag 300 correspondents sa Metro Manila, Visayas ug Mindanao, samtang 600 sa Balance Luzon. Kini nga pagtuon adunay sampling error or sampling error margin nga 3% alang sa national nga porsyento sa Metro Manila, Visayas ug Mindanao.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, detalye sa balita sa international.
3: Balita sa international. Balita sa international.
2: Militar sa US naglunsad og bagong attacks sa habagatang Iran taliwala kana sa ceasefire. Ang report ni katropang Kiano J. Sibial.
3: XFM Report.
14: Seryosong tensyon na usab ang mibuto human nagpahigayon og mga bagong airstrike ang militar sa Estados Unidos sa southern part sa Iran. Bisan pa man og aduna nay gipatuman nga ceasefire sa maong rehiyon. Target sa maong airstrike ang mga Iranian missile site ug mga bangka nga nagkarga og mga mina sa kadagatan. Pinaagi sa usa ka opisyal nga pamahayag, gipatinaw sa US Central Command kon CENTCOM nga gihimo ang maong pag-atake isip depensa sa kaugalingon ug aron mapanalipdan ang ilang mga sundalo batok sa mga hulga gikan sa puwersa sa Iran. Matud ni Captain Tim Hawkins, ang tigpamaba sa Central Command, padayong panalipdan sa militar sa US ang ilang mga personahe samtang gipahamtang gihapon ang pagpugong sa kaugalingon. Lingon, taliwala sa nagpadayon nga ceasefire, gihatagan o gibugaton sa opisyal nga ang mga airstrike gipunting sa mga lokasyon dool sa Bandar Abbas, usa ka port city sa northern Iran, diin nahimutang ang usa ka dako nga naval base sa Strait of Hormuz. Sa pagkakaron, wala pa'y opisyal nga tubag o pamahayag ang kagamhanan sa Iran kalabot sa maong insidente. Dili pa usab matino kung unsa ang mahimong epekto niini sa kasamtangang peace agreement o kasabutan sa kalinaw sa duha ka nasod. Niadtong labing weekend, gipahayag ni US President Donald Trump nga hapit na makabot ang usa ka kasabutan. Apan sa ulahi, iyang giingon nga iyang gimanduan ng mga negotiator nga dili dalion ang maong proseso. Mga katropa, aron protektado ka sa pag-atake sa mga virus, pagtumar matag-adlaw sa Santon Vitamin C, usa ka alkaline nga vitamin C nga sa tiyan dili hapdos. Alang sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Kiano J. Sibial, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, detalye karon sa balita sa sports. Silyado na sa usa ka lumad nga atletang agsurnon ang kahigayunan nga makasulod o makatigi sa prestigyosong 2028 Summer Olympics nga ipahigayon sa Los Angeles, California gikan Hulyo 14 hangtod Hulyo 30, 2028. Kinihuman sa opisyal nga nakuha sa maong lumba ang 22 katuig nga national record sa marathon. Gipahayag ni Sunny Wagdos, Residentes Prosperidad, Agusan del Sur nga ang iyang nabasag or nabuak ang national record atol sa Tokyo Marathon sa Japan ni adtong Marso 1 ning tuiga. Natala ni Wagdos ang impresibong oras nga duha ka oras o 14 ka minuto alang sa 42 kilometers nga dagan. Kiniigo o kiniigo kaayo aron malagpasan ang kaning record sa iya mismong coach nga si Eduardo Buenavista nga adunay finish time nga duha ka oras o 18 ka minuto. Gawa sa iyang bagong national record, nakakuha usab si Wagdos og bronze medal sa Southeast Asian Games kon SEA Games nga gipahigayon sa Thailand nga mao'y mas naghatag kaniya og chance sa paingon sa Olympics. Tungod kay naabot na niya ang Olympic standard, gikinahanglan na lamang niya kini nga mamintina og madepensahan sa mga musunod pa nga kompetisyon ubos sa pagdumala sa World Athletics. Dugang panini nagpabilin og usa ka madasigong mensahe si Wagdos alang sa mga bag-ong atleta nga anaa karon sa palarong pambansa. Ngay padayon ng inyong training og disiplina sa kagalingon. Og mosalig sa Dios og kanon nang maminaw sa coach aron matuman ang mga damgo.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Sa Pikas Bahin, mga katropa, detalye ko ron sa balita sa entertainment. BTS gipasidunggan na usab isip Artist of the Year sa American Music Awards. Ang showbiz chika ni katropang Melanie Durant.
15: XFM Report. Labing dako nga garbo na usab ang gidala sa K-pop global phenomenon nga BTS human sila formal nga giila isip Artist of the Year sa prestigyosong American Music Awards. Sa ilang gihimo acceptance speech, gipahayag sa leader sa grupo nga si RM nga usa ka dako nga pagdungog og pribilehiyo ang mapili og mahatagan sa maong dako nga pasidungog. Wala gikalimtan sa maong grupo ang pagpadayag sa ilang dakong pasalamat ngadto sa ilang mga fans ang ARMY sa nagkalain-laing suok sa kalibutan. Gila ang BTS nga walay pagkumhod sa suporta sa ilang mga followers nga nagpabilin nga nagpaluyo kanila sulod sa kapin 13 katuig sa industriya sa musika. Kahinumduman nga unang nakuha sa grupo ang maong prestigyosong award ni adtong tuig 2021. Gawa sa nagunang tropeyo, miani pa og dugang dagkong pasidungog ang grupo ato sa maong seremonya sama sa Song of the Summer alang sa ilang sikat nga kanta nga Swim og Best Male K-pop Artist nga nagpatingog sa ilang mga dominasyon sa maong genre. Sa kasamtangan, busy ang tibuok grupo sa ilang himong world tour alang sa promosyon sa ilang bag-ong labing giatangan nga album nga giuluhan og arirang. Gilauman nga mas modaghan pa ang mga awards nga makuha sa grupo samtang padayon nilang gilibot ang tibuok kalibutan alang sa ilang konserto. Katropa, pamainit sa kamutago ng imong gustong inumon, mag-Santon Plus Gold Coffee ka. Kapina, makapakutis K-pop idol pa. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Yan, nagkasalamat sa showbiz chika ni katropang Melanie Duran. Ibang klase mga katropa ang BTS. Yan, mga BTS Army. Sana all kayo. Mga katropa, matutong mga nahipos nga mga balita gikan sa lokal, regional, national, balita sa international, balita sa paugnat sa kusog, ingon man at balita sa natad sa entertainment. Good morning sa mga nagantabay karon sa toang Facebook Live o siyempre sa mga naminaw usab mga katropa sa toang mga radio. Good morning ninyo diha mga katropa. No, kumusta man ang inyong adlaw nga Webes? Sunod semana mga katropa, buwan na sa kuan, buwan na sa Hunyo. Ingon ana kadali o kapaspas ato ang panahon. Naingon mga katropa, balakat ani kay sayo or dali na taani matiguan. Pero angay pambatang balaka ana mga katropa. Sa ngadtungan hi mga katropa diha mangita padong kundi taani mga mata ay matiguan pa mangita. Moagi pa ta mga katropa o kuan kapaits panahon. Right, good morning Ate Grace sa Polinario Vivero. Good morning CJ watching live and listening sa programa sa Express Balita live. Shout out sa tanan Wilma Joaquin, good morning madam. O kang Janeline Arsayo Amaro, maayong buntag. atong testingan mga katropa Trispika sa page kung mukuan ba ni sa tuwa mo kooperar ba ni mga katropa. Right, good morning usab kang katropang Beverly Pataho. Marajaw na buntag Ma'am CJ watching from Habonga, Agusan del Norte. Araceli Di Nino. Good morning ma'am, watching you here in Polymedic Medical Plaza Hospital in Cagayan de Oro City. Thank you so much and God bless everyone. Hey, good morning. Diha sa may Polymedic Medical Plaza Hospital, diha sa mga katropa sa may Cagayan de Oro City. Yan, good morning ninyo diha mga katropa. Kang Nini Dahunog Suiko, good morning. Og syempre kang Tatay Ramil Rizaba, maayong buntag ni mo diha kata Tatay. Og kang Sir Rosalio Domapi, good morning. Kang Sir Winnie Campado, good morning. Sir Sammy Morilia, maayong buntag ni mo diha katropa. Og kang syempre kang Tatay Rudy Patulilik diha sa may San Rafael. Good morning sa to mga katropa diha sa may San Rafael. Permintira ba ni sila mga katropa ang gapaminaw sa to ang programa sa Express? Ingunanay ni sila mga katropa ka sulid. Sulid listener mga katropa. No, okay. Siyempre, kang Ate Aling Estrella, dagang kayong salamat sa pag-drop by o pagbilin o amuang kapangapihan. No, nami masagol mga katropa sa amuang Santan Plus Coffee Mix. Nga doon nag-lota tayo na collagen. Kaya nagbilin si Ate Aling Estrella o suman. No, muna nga... Humang programa, makatiyam-tiyam na sa daan ni Makatropa. Good morning, usap kang Mario Roger Dumanikuwa. Good morning, mga katropa. Huwag sa tanan nga, tanaw karon sa Express Balita. Akong pag-ampo sa Ginoo nga magpadayon ang kahapsay o kalinaw karon sa atong probinsya. Atong niini palarang pambansa o ang Ginoo sa kanunay nag-uban sa atong mga atleta. Salamat! Kang Ingong, good morning. Randy Santisas, good morning. Jinaline Arceo Amaro, good morning. Diet Chavez, mayong buntag. Ma'am Ading Granaderos Dapar, good morning Ma'am CJ sa tanang na Mina watching from Manila. Sana all nakabakasyon, ma'am. Huwag kang Vincent Pataho, mayong buntag. Gloria Malala Apelo, good morning. Renilin Tamosa, good morning. Kadrapang Lina si Pataho, mayong buntag. Kagawad Jeremias Moraldi, good morning. Tristan Wangit V. Gulay, good morning. Marda Tuin Matignao, mayong buntag. Og syempre kang Bulad Manlangit diya sa may Barangay Bourbon. Mayong buntag ninyo mga katropa. Wala ko igong oras nga mapadayon pa sa unahan sa itong mga hookup stations. Gagang salamat, Madiruisa Gutierrez diya sa may Metro FM Trento. Papa Franz og Mami Rosel diya sa may Metro FM Rosario, good morning. Janly Kiamo sa Metro FM San Francisco og kang JJ Ella diya sa Metro FM Bayugan City. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa XFM News Agusan sa pagpanguna na sa mo station manager katropang Ray Suravasquez sa among news desk katropang Lemuel Ukay sa itong mga anchors og reporters dagan kaayong salamat. Junji Lebrias, katropang Ray Alinton o katropang Ali Vicente. O syempre, sa ako ang sparring partner karon sa technical department, katropang Harvey Hiramis, uban sa iyong mga kaubanan, katropang Keanu J.C. Bial o katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan, kiniyong katropa CJ Salvan Luy, kiniyang Express Balita.
16: Express Balita. Express Balita.

0: XFM. XFM.
1: Ora, kapitan.
2: Kung guapo gani mo totok, unsay tawag?
1: Kiligon. Ah.
2: Kung pangit gani ang mo totok, unsay tawag?
1: Edi manyakis. Exciting. Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, magahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga-Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santol Plus Gold, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Rete, 3 anyos at taga Jensen.
8: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
11: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
12: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
13: Agusan Lending Corporation.
12: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
14: La la la la la la la la la la la la la la.
15: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
14: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
15: Ha? Sa Krupp Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
14: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midakwa akong abot sa uma.
15: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
14: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas, o himsog ang turok niini.
15: Maudi na ang Krupp Gold, bay?
14: O, bay.
15: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Krupp Gold na ta.
16: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Lina Atenillo, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog o dayon. Magmakamatmon ko, duga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid na dili ko makatulog dayon. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: ώρες και τρούπα, αλλά City κατούρζε.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas Bertos Discretio Monumentum, ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Magkatropa, mayong buntag kanatong tanan sa kinatibuk ang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome mga katropa sa tuang tulumanon ang programang
0: Bullseye!

0: Bullseye.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
1: Right, kumusta mga katrupa?
2: Kumusta? Murag nakabisbis gabi ang ato ang kwan?
1: Nabisbis ang atong palibot, ha?
0: Bullseye!
1: Okay, medyo kusog-kusog po gamay.
2: Kusog-tok, nagani part sa bayugan na to ang mga bisita na to nga nabahaan.
1: Ano bahaan?
2: O, naabdan ang ilang higdaanan ba?
1: But anyway, kaya na to siya. Bisbis na to si Keniton.
2: Bawas abog, ano ba ka?
1: Correct, correct.
2: O niya, siyempre, lisod po gaya ito mag-uumain taon, mag-antos.
1: Tinoon na.
2: Okay, nangauga ilang yuta. Na ilang tanong.
1: Mga trupa, once again, welcome ka muna sa itong tulumanon. Ning adlaw nga Huwebes mga katrupa, pitsa 28 na kita ning bulan sa Mayo, 2026. Diregyapon sa itong tulumanon mga katrupas, programa nga Bullseye. Of course, kami inyo mga katrupa, katrupang Rey Celeste Surabascas.
2: Katrupang Junje Librias.
1: Atong tulumanon, by the way, angton kita alas sa 9 ni nga buntag. Alod kinis mayo nga kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Mga katrupa, usas mga produktong maayo, gratisado. O kasaligan kayo mga katrupa, ang alang sa mata. Kining Vision X Plus of Gel Capsule, mga katrupa. Intindid alang sa problema sa mata, doon ay pagpanghanap. Blood baka imong pananaw mga katrupa, unsa na nga problema sa mata, tumara kining Vision X Plus of Gel Capsule. Doon na kini lutein. Of course, sa beta carotene mga katrupa, geosantin. Nga diin mga katrupa, maokin yung mga sangkap nga kinahanglan gayod alang sa pag-alim sa itong balatias mata mga katrupa. Pero kanunay na mong ginatambag nga dapat klaruhon na to, i-check up na to itong mata mga katrupa aron na kanabang perfect ang imong paggamit ni ini. Dapat kanang problema gyud sa mata.
2: Oo.
1: Dili nang imong mata naghanap pero dili dito actually gikas mata nga problema.
2: Mga katarak na dito.
1: Gikas sa sugar.
2: Sugar. Oo,
1: sa lahi ba? Outside. Kanang katarak sa mata.
2: Sa mga mata, oo.
1: Pero kung maingon ka og

0: fertilizer gani ang ikinahanglan nimo, mas maayo gamiton natong Crop Gold fertilizer. Ato na sab kanato mga kadropa, aba, nanginahanglan ka ba dihag kwarta? Uy, ato na kita sa Agusan Linting Corporation. Ah, kung kwarta ay magipangita, daghan man siguro ang nanginahanglan kwarta. Ah, kinsabay wala nanginahanglan kwarta mga kadropa. Pero, maunang kung gusto ka o walay hassle, ubos ang interest, muhatag pag-rebates mga katrupa, flexible pa ang items, terms. Ato na kita sa Agusan Linting Corporation. Kaya nagpautang sila mga katrupa sa salary loan, allotment loan, business loan, chattel loan, kining real estate loan. Mga katrupa, mauni ang mga available, no? Just in case o gusto ka mo hula mo kwarta mga katrupa, no, sa dinalian nga pamaagi. So, kumanguta na mo requirements, unsay requirements, mas maayo gyud ma-explain o bisitaan ninyo mga katrupa, bisita ilang ilang mga buhatan na adin ha sa ML Quezon Street. Atubangan gyud sa San Francisco Gymnasium. Kilid naman na sa National Highway ng Jim San Franz mga katrupa. Atubangan yan na diha ang Agusan Linting Corporation nga pwede ninyong mahulaman. Mabiyabihon to sila dito ah. No? Unya, diha sa may Bayugan City, naapo na branch sa Agusan Linting Corporation. Naana sila diha sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. No? Kato mga nanginalag kwarta, ikaw katropang Junjin, nanginalag kwarta.
1: Ay! sa pagkakaroon, wala pa.
0: Wala pa. Mato naman tayo dito, basta nanginalag na kwarta.
1: Automatic yun na sila ma-approve.
0: So, mato mga katropa, no? Nanginalag mo, ngutang mong kwarta. Si Agusan Linting Corporation, nagpahibalo ka ninyo, nga abli ilang buhatan, pangutana lang mo dito ah. Kung nakadungog mo, ing nalang nga, nakadungog mangod mo sa XFM.
1: Oo.
0: Ing man ang gwardiya dito nga, asa man ka, sir, ma'am. Kanang pwede ko mag-inquire, kaya nakadungog mangod ko sa radio sa XFM.
1: I-announce mangod niya. Dali radiri ang approval.
0: Oo. So, anak mga katrupa, no? Simple as that. Okay. So, basta, daghin ang utana na to, katrupang Junji, kung siya kung yung requirements. Actually, ang ato diri, igorog yung binigpahibalo, nga doon ay abli nga nagpautang Agusan Linting Corporation upon in terms of requirements.
1: Sila na dito. So, bisita lang mo dito mga katropa.
0: Bisita lang mo kung asa na pwede. Gitundan talang mo.
1: Tagaan man mo na sa guard. Tagaanan mo na guard. Pwede may mga requirements guard. Ano kaya siya?
0: Correct. Unsa'y mga pangutana ninyo nga medyo kanang naglisod mo kung unsa man kayo mga panginahanglan nun. Dito, bisita ilang mga buhatan. So, by the way, doon na rin kita alas 7.22 sa turasan mga katrupa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Aha. Lano kong kusog, inumunungog mga katrupa, by the way. Okay, sa itong CBN, una, dial sa inyong mga radio, 91.3 XFM San Francisco, 95.7 XFM Bayugan City. Og live kita mga katrupa, inumunungog, nagkakonektar kita sa mga partner station na to, ang Metro FM Agusan. Dinas may Bayugan City mga katrupa, ang Metro FM Agusan.
1: Agusan, pinagi ni katrupang JJL Gomez. Good morning!
0: Metro FM Prosperidad.
1: Pinagi usap di katrupang Karen Luzano Ogdong Rodel Tixon.
0: Metro FM San Francisco.
1: Pinagi ni katrupang Janly Kemhot.
0: Metro FM Rosario.
1: Pinagi ni katrupang Chel Montañez o si Papa Franz. Good morning.
0: Metro FM Trinto.
1: Pinagi na usap ni Adoni Risa Gutierrez. Good morning.
2: Bullseye!
0: Lalo kong gusto, ginisabi nungag mga katrupa. Okay, makita diyan sa itong Facebook page sa itong XFM 91.3 San Francisco. Pwede sabi ninyo maabli sa XFM 95.7 Bayugan City. Ang usan niya na mga katrupa, XFM San Francisco 91.3. Sa itong mga gala diyan ang nagtanaw o naminaw via radio, gusto mo magpabots mensahe mga katrupa sa yun lang, itik lamang ang numero 0919-793-1893. Sumunod ako, 0919-793-1893. Mga katrupa, doon na kita ay alas 7.23 sa itong orasan. Balik kita mga katrupa, humani atong pinomdom sa Sibian. Please stand by.
2: Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
4: XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, alipagod, par. Pakuratira ko na yung kumpa.

0: pare nga. Nasa imuhay ang asawa?
1: Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Yang medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: Bullseye.
1: Okay, doon na kita ala City Media mga katrupa. Okay, kini nga bahin hatun sa kanato mga katrupa sa Premium D3 Softgel Capsule. Premium D3 Softgel Capsule usa nagatabang mga katrupa. Alang usab sa pag hatag kaligon sa panglawas. Kadtong mga lawas nga galuya mga katrupa kini maayo ni siya tumaron. Doon ay presensya kini sa BCO Moringa Oil og kining usan ini mga katrupa ang vitamin D3, no? Kinahanglan sa panglawas para mahimong safety, mahimong ligon. Gikas kaluyahon mga katrupa kay lisod kayo nga ang lawas mapasagdan basig ma overpatig pata diha at tingala na mo diha, kuyapa na mo diha, gumikan sa stress, no? So, kining premium D3, maugindi ang most supplement sa nagluya na itong panglawas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, Drita, itong mga kaigsunan, magandang umaga nga pala, katropang Junji, no?
2: Oh, good morning, ha? Magandang umaga sa ating lahat mga ng nakikinig.
1: Bisita, kaibigan, from outside Agusan del Sur, no? Especially mga delegado, magandang umaga po sa inyong lahat. Alright, pang ilang araw na. Hanggang ano lang to, no? Mayo 31, no?
2: Oh, Mayo. So,
1: abangan po natin mga katrupa ang magiging resulta sa Palaram Pambansa 2026.
2: Pero hindi na wala, hindi na zero yung karaga.
1: May ano na ba?
2: May gold, apat na gold na.
1: Apat na gold? Baka gaya sa nangyari noon nung ano ba 'yan? Regional meet, provincial meet. Itong Agusan del Sur mga katropa, kung alam niyo, una sa naging resulta wala, pero wala. Humabol hanggat humabol. Nangunguna. Hoping nga ganun din.
2: Nasa ano tayo, ikasampo.
1: Sa ngayon?
2: Sa ngayon, ikasampo. Four gold, two silver, tin bronze. Nangunguna ang NCR.
1: NCR pa din.
2: Ang second place is ang region 5E.
1: 5A?
2: Oo. So, overall, partial and official medal tally ni, ha?
1: Yes, yes.
2: Partial pa lang ni mga katropa.
1: Oh, partial and official. Mm-hmm. Alright, by the way, okay, magandang umaga sa atong mga kaigsunan taga Diri, Agua, Caraga Region. Then, mga taga Mindanao, good morning. Basahon sa nato inyong mga mensahe, no? Diri sa atong page, mga katropa, una ta. Ala, pahilo na mo. Huwag na mo yung mga mensahe din na. I-send na dayon. Okay, while magbasa ta. Dirita ka katrupang Richard Gomez. Kumusta katrupang Richard?
2: Good morning, katrupang Richard.
1: Share na daw. Di sa may
2: Barubo.
1: Barubo. Highway 23, good morning. Tapos katrupang Dong Rudel Tegson. Ay, katrupang Dong. Mabugnaw na buntag daw. Tanan, lalo na sa inyong dalawa. Katrupang Sir Ray. Sir Junji. From Metro FM, thank you so much. Magandang umaga din sa iyo, Katrupang Dong.
2: Magandang umaga, Katrupang Dong, Rodel Tixon.
1: Yan.
2: Magandang umaga din kay Beverly Pataho.
1: Ayan, magandang umaga.
2: Sabi niya, Marajaw na buntag, mga idol, watching from Habunga, Agusan del Norte.
1: Magandang umaga. Aki sa taga Habunga.
2: Taga Habunga. At saka, magandang umaga din kay Cornelio Palabrica.
1: Okay, thank you so much, Katrupang Cornelio. Sabi ni Katrupang Dong Rodel Tixon, sagulan natin ang Tagalog kasi meron tayong nakikinig na mga kaigsunan na Tagaluson.
2: Tagaluson, siyempre.
1: Yan ang comment ni Katrupang Dong, ha. Sabi niya, sagulan natin. Di basta-basta yung Tagalog mo, Katrupang Dong, ha.
2: Magandang umaga din kang Ma'am Janet Ortiza.
1: Ay, magandang umaga, Ma'am Janet.
2: Nakikinig sila ngayon, Katropa Gary, dahil nagpasalamat sila sa ginawa ng XFM tungkol po sa naging amicable yung driver at saka siya mismo yung hiningian ng 250 pesos.
1: Ay, really? Sila ba yung...
2: Sila.
1: Oo, yung na virus sa social media.
2: Taga-Aklan.
1: Taga-Aklan.
2: Oo, polis pa naman ang asawa nito.
1: Oo.
2: Tsaka doon sa amin, may mga organisasyon din. May mga zone 1, zone 2. Pero may minimum talaga silang hinihingi daw yung litihan.
1: Tama, no? So, unfair talaga.
2: Oo.
1: Actually, sa iba, pag hindi maramdaman yung hinanaing natin sa parang tingin natin ba na walang hustisya to, ba't ganito yung britihan? Ang iba, hanggang tingin lang sa pera na 250 pesos, sabihin nilang, liit lang yan.
2: Liit.
1: Oh, hindi man yan. But, ang tanong natin dyan, is it 250 pesos from San Francisco to Patinay, tama ba?
2: Patinay, 250 pesos.
1: Oh, sobra-sobra na yan. Ganun ba talaga yung plitihan?
2: Plitihan. Oh. Saka tinanong din natin yung mga driver katropa Gary. Ang minimum talaga dyan is 30 pesos.
1: 30 pesos. Oh. So, magkano yung...
2: Highway to highway.
1: Singilan niya, 250?
2: Oo, 250. So,
1: aba, paldo-paldo.
2: May paldo siyang 220. Kaya 30 lang kasi yung minimum eh. Tapos 250, so 220 yung ano niya, yung paldo niya.
1: Pero ano ba yan, kolorom?
2: O, kolorom. So, totoo ang sinabi ni Sir Michael na sabi niya, kung... nasa organisasyon at saka hindi kolorom, talagang may disiplina kasi yan, sir.
1: Tama.
2: Kami mismo na illegal talaga na may franchise, mga lehitimo talaga kami at alam namin ang insaktong plitihan.
1: Oo, sumunod talaga.
2: Sabi niya, malaki ang ano niya na itong driver na to kolorom at saka walang prangkisa. So, totoo talaga.
1: Totoo. Ayan, tama naman.
2: Taga-Aklan yung biktima.
1: Taga-Aklan,
2: no?
1: Taga-Aklan,
2: Tapos, hinatid siya.
1: Wala ka bang naobserbahan sa atin? Para bang nagkalisod na tayo?
2: Pero mas mabuti to, katropang Yari. Para naman po...
1: Alam mo, katropang Junji, pag ganito tayo, ang hirap talaga.
2: Talaga.
1: Alam mo bang anong hirap dito? Ang hirap kung kailan tayo bumawi na bumalik sa Magbisaya. Kung palagi tayong nagtagalog dito, di natin alam, paglabas natin sa studio, nagtatagalog pa rin tayo. Yun matingala yung iba.
2: Sabi nila eh, Tagalog na pala yung taga-XFM.
1: Pero wala namang problema. Mga kaibigan namin, actually, dinaan namin sa biro. Alam niyo, mga kaibigan na galing sa Luzon or saan galing kayo, well, kami dito, makaintindi, pero medyo, pag hindi palaging ginagamit,
2: talagang,
1: para bang... minsan mga kaibigan nahihirapan.
2: Nahihirapan sa pagtagalig.
1: Hindi naman ibig sabihin na hindi makasalita.
2: Hindi makapagsalita naman tayo, pero hindi lang talaga gaya ng mga Tagalog talaga na fluent sila mag-ano.
1: Wag naman yung Tagalog. Wala namang Tagalog. Tagalog talaga.
2: Tagalog.
1: Tagalog. Wala naman sa diksyonaryo yung Tagalog.
2: Yung Tagalog. So ganyan, yun ang nangyari katropang Lee. Kaya nagpasalamat siya sa XFM.
1: Huwag ka na magproblema diyan.
2: Tungkol sa nangyari. So amicable na, nagkaano na sila.
1: At least na sitol, no?
2: Nagkasundo.
1: Also, magandang umaga pala kay Katropang Ginilan RCU Amaro.
2: Good morning, ha? Kang Katropang Grace Apolinaria Vivero, good morning din.
1: Good morning.
2: Sa mga Barangay Bugak, Bayugan City.
1: Bago tayo mag-commercial, babasahin ko muna itong mensahe din sa text line, no? Good morning, Katropa. Grabe good si Bangag. Bisan si Marculita, gikasuhan. Gikasuhan. Si Bato? Okay. Kaso gihapon, pero ilang mga Marcos nga Senado walay kaso katrupa si Rimulya pod labaw pod nga bangag katrupa from UN. Lagi katrupa ang UN. Dapat yun sa. Thank you so much katrupa ang UN. Good morning na mo diha ha. Salamat sa pagmonitor. Labi pa sa itong signal niya kanunay. No? Ginamonitor ni katrupa ang UN. Good morning katrupa ang John. Ray, maayong kabuntagon sa iyo. Kayo ko nakigasamok-samok sa ako silingan nga suod. Ako di ay si Rosalinda Morales. Naalang ko pangutanan ninyo kay Naman Mos Media. May tungod sa akong pensyon sa tigulang. Huma naman mi na validate hangtod karon. Wala pa man mi makadawat. O makadungog nga close na ang pensyon sa tigulang. Wala na yung madawat sa bag-o. Nabalidate na sa 2024 pa. Nabalidate. O hangtod karon naghulat jud mi katrupa kay 65 naman good ko. Salamat katrupa. Gikan ni katrupang Rosalinda. Alright, katrupang Rosalinda, thank you very much. No? Ang mayon niyong buhato niya na madto ka sa inyong LGO niya. Manguta na ka dito sa asaning USCA.
2: USCA,
1: Office of the Senior...
2: Office of USCA. The Senior...
1: Citizen. Basta, yan na, something, no? USA or USCA?
2: USCA.
1: USCA manguta na ka dito ang asa kay para ma-verify na yung mong pangalan. Kay base nung na ay... mga other requirements kay lison bang guna katrupa kinahanglan maguna siya katrupang John J og paluapon
2: no
1: oh kanang ikaw gyud no imo gyud ang kuno na dapat na makakuha ka tong ID oh kay usa na sa mga
2: requirements
1: pangitaon
2: gyud siya
1: kay tiaw mo 2024 pa kadugay na to so bisitain ninyo ang buhatan sa USCA magpangutan na mo kay balaod man na di man na mawala no balaod na di na mawala. So normally ang uban ana nga mga kuan katrupang John J ang mga lugar na sila yung mga slots ana no kung kanus mo take effect sa imo kanus aga pwede kay di man ingana kadali nga pag musud na imong edad na nagikay pension diretso na sila i-arrange mga katrupa para makapasok ka sa mga pensioner alang sa kini mga senior citizen na bisita ilang inyong buhatan diya sa senior citizen office no USCA man siguro na.
2: USCA.
1: Sige, salamat katrupa di sa may speech niya. Magandang umaga sa inyo. No? Oras po natin mga kaibigan, alas 7:42 na. Balik na ta mga katrupa. Human gapon sa itong penundom sa CBN. Standby.
0: Bullseye! Bullseye!
3: X-FM.
4: X-FM.
5: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
6: Ha? Christmas tree ug lansang?
5: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
6: Exciting!
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugon do ka buo murag dako koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to wala na yo kuna ninaina na siya mat mag ani na siya nagkawala siya nagkawala hadto nawala na gyud. Mo gyud ni pinakalid de bisnya kay nawala magod. Basta ka ko usal gyud ko mo testimonyo ninyo ala nga nindot gyud.
7: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lapito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
3: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Pipili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
7: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo, nakapalit yung.
6: Nagiday o basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel na ba yun?
6: Para makasure yun dapat
7: na
6: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh? Akong kasing-kasing po din naman kayo mong
6: update.
7: Muna akong gimintin karon.
6: Ron. Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
7: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gumuwi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa santeri ni, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang sa

0: Bullseye.
1: Okay, mga katrupa, today kita ay alas 7:50 sa atong orasan. Kininga oras hatol sa kanato mga katrupa sa Crop Gold Fertilizer. O ni magtabang usab sa atong mga mag-uuma, magpadaghan sa ani mga katrupa. O na nga, kung gusto kag daghang ani, gamitin ka na sa Crop Gold Fertilizer. At usap ka na ito mga katrupa sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, of course, kapi-kapi ka lang pa na healthy ka na mga katrupa.
0: Bullseye!
1: O na kung tabang kini, labi pa sa itong mga kaisunan, mga kababayanan, nagka-hormonal imbalances. No? Usas mga signs sa hormonal imbalances mga katrupa. Kining dili na mo tuod ang di binulan nga dugo. O ba niya na, doon ay mga bukol-bukol part sa hormonal imbalances. Gamitin kapi mga katrupa, ayawan ang mga kapi bitaw nga alkuntra sa itong kalawasan. Mahila nag dili ka nun ay mintinon, pero kung mintinon ninyo, aw, makahimo ginaga complication di sa itong lawas. No, by the way, kapi-kapi ka lang apan healthy na. Santon Plus Coffee Mix mga katrupa, iyakini sa Yes to Health Incorporated. Alright, good morning. Tristan Yat Gulay, good morning.
2: Good morning.
1: Thank you so much. Kasi pa na din ang katrupang Junji, basing napay mga...
2: Kang Holly Mary Lucille, always listening sa walay o sa tindahan, pareho ga... on-air among radio.
1: Oy, good morning. Di basta-basta sa katrupang...
2: Shout out sa akong mader sa balay, Permi. Paminaw gina ni sila, sa lower pisaan.
1: Di basta-basta.
2: Good sige. Morning ni mo, ha?
1: Sa inyo dia sa lower pisaan, good morning. Mm-hmm. Narasilingan naman na to ni.
2: Good morning dia, taga lower pisaan.
1: Thank you so much.
2: O niyang ang Gloria Malala Apilo, good morning katrupang Junje, ha? Good morning po ni mo dia, katrupang Malala Apilo, ha?
1: So,
2: niya kang uy na mas Iron Heart day naka nabanhaw si Iron Heart.
1: Good morning, how much?
2: Good morning, Iron Heart.
1: Iron Heart.
2: Good morning, bro.
1: Good morning. Kumusta? Di ka ba nanood sa palaro pambansa?
2: Visit ka naman dire, bro.
1: Saan? Hindi ko nakita sa ano.
2: Matod pa niya. Magandang umaga, bro. Roman size 23.
1: 623,
2: for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life.
1: Amen.
2: Through Jesus Christ, our Lord, goodness. Thank you.
1: Thank you.
2: Totoo talaga itong mga message mo. Ngang bayad sa sala ang kamatay.
1: Maunay, dilita magpakasala.
2: Okay, para dilita paninglan.
1: Correct. Thank you so much, bro. Sige. So, by the way, mga katrupa, balikan na itong update ang atong dagan sa itong...
2: Sa ito ang kasikas dili sa itong palaro.
1: Kasikas sa palaro nga pambansa.
2: Pambansa,
1: no? So, hama itong update. Bago ito yung mga update, katropang yun, Jay?
2: Oo, mo ito. Bago ito. Gabi ito, alasiti, katropa, gari.
1: Sa gabi.
2: Alasiti, 27. Pizza, kuhan. Nausbo na lang, nara. Akong isin sa green, pre. Katropa, gari, nasa green.
1: So, si Karanga region, kining ato, doon na ay... gold.
2: Gold,
1: So, nakakuha na ang Karaga region kay katong unang arangkada.
2: Wala. Mingaw. Lalimang ka ikakaturusigod ta. Diba? Itong unang arangkada, ikaduhang adlaw di ay?
1: Partial unofficial.
2: Partial unofficial ni ha. Dili pa ni kuan mga katropa ha. Basi ma-misinterpret na ninyo.
1: By the way, partial unofficial ang naguna is NCR. National Capital Region. So, 20 na ka-gold, di ila?
2: Grabe, no?
1: Basta na, 12 ka...
2: Silver.
1: 12 ka silver, 17 ka... Kining bronze.
2: Grabe ning NCR. Gahi-gahi yun
1: ning... Gisundan is Calabarzon.
2: Calabarzon. Kining Calabarzon, daan pa yun eh. Kani ato, dili gini mo layo sila katrupa. Nakagini sila sa ikaupat, ikatulo, ano ba? Gabi ning Calabarzon, sab.
1: So, katurusi ka gold, trisi ka silver. Napulo ka kining bronze.
2: Bronze, Money update ha, mga katrupa.
1: Kining duha katropang Junji ka mga delegado. Actually, naan din sa France, no?
2: Mm-mm.
1: Magatbang raraban ni sila. Ah, di asa may
2: NCRO kan. NCRO kining Calabarzon, di sa pilot ang
1: pilot
2: ang Calabarzon o niya ang NCR sa National Agusan National High School.
1: Oh, at bang rin sila?
2: Bang rin eh. Pwede na sila maghinaturay, magkinambuyay og magkinambuyay og gold.
1: Oh. Na ikatulo ang Region 7.
2: Region 7, oh.
1: Central Visayas. Nawala naman tong hayra man tong Negros Island pagpormiro at ni buto mag itong Negros Island, no?
2: Oo, sila ba yung pinakauna ba ya?
1: Nawala man haman to.
2: Ang Negros Island katropa, mao ni ang kuan, min, mao ni ang... Oh, kini in IRR.
1: In I...
2: Oh, mao ni, Negros man eh.
1: Hain naman to.
2: Kini number 6.
1: Number 6?
2: Oh, sila ni, Negros man eh.
1: Ah, oo, di asa ko siya. Negros.
2: Negros, ikapito.
1: So, ikapito sila.
2: Unom sila, niya, pito ka gold ila bali.
1: Si Karaga, kining atua.
2: Si Karaga,
1: ikap... Ni ananas na pulo,
2: no? Pulo, oh. Kana po, apul palupig yun.
1: Oh, palupig.
2: Apul palupig katropa.
1: Kaya itong niagi, mingaw man.
2: Mm-hmm.
1: Oh, basi musaga pa ni.
2: Anya, nanay, nakapaldo raba ni katropa. Kaya naitagalo rito isang naka-gold.
1: Naka-gold?
2: Oh, niya, 100,000 daan.
1: 1,000, okay. Na may premium yun siya rito? Oh, may premium.
2: Isa rin mga 100,000 isa ka-gold.
1: Oh.
2: So, penting paldo haog baga.
1: Hindi, basta-basta. Oh. So... Kung maningkamot lang gyud,
2: paldo. Oh, ano naman gyud? Mao gyud paldo. Paldo gyud oi. Oh. Niya plus province pa. Imo hatag bayang province ana.
1: Oh.
2: Adi. Tiba-tiba.
1: So, anyway.
2: Mm.
1: So mga katrupa, atong gi-highlight no ang mga naguna pero ang the rest to mga ika gikan sa ikalima hangtod na sa paubos. Wala na to basahan mga katrupa. Basta si Karaga Region, kining kita, ika na pulo karon.
2: Oh,
1: ika na pulo. Amot karon nga adlaw ha, kay kuan pa man eh.
2: Oh, ika
1: sa
2: ikatulo.
1: Kagabi pa man nga
2: ikatulo ka adlaw, gikan sa Lunes.
1: Oh.
2: Do. Okay, opening Domingo, di ba? Di pa man to kadula. So Lunes, Martes, Miyerkules, ikatulo ni.
1: Oh.
2: So naay ika upat pa karon.
1: Oh. Atanga na to ni.
2: Oh, ampo lang ta nga maka napulo ka gold karon nga adlaw ang kuan, ang Karaga.
1: Ang Karaga.
2: Oh, kay biyaan dayon ang kalaban na basta mabot nga na.
1: 20 na ba yung gold
2: ang NCR? Ay, 20 na ba yung NCR.
1: Kung nga kung ato, upat. So, layo yun sa...
2: Pa. Tansya pa yun, oh.
1: Oh.
2: Ay, buta na na ito mga katropa o mga 15 ka gold karong adlaw. So, malabaw tag upat.
1: Bisag 20 na gold. 20,
2: oh. Oh, 20.
1: Basin di ay.
2: Oh, basin di ay. Kuan.
1: At hanggang na ito. Anyway, karon na pa'y ugma.
2: Nga, Sabado.
1: Nay Sabado.
2: Oo, taman Sabado. So diha na ni magkitang katag yun ani kanining Sabado na.
1: Katag no?
2: Kay Domingo, kuha naman na kanamang deklarasyon naman na og kinsa gyoy.
1: Awarding.
2: Oh, awarding naman na og kinsa gyoy overall champion.
1: Correct. So, bonet ang atanga na to. So, hinaot ta mga katropa anyway. Kanay magong dula, duha ra may kapaing nanana. Daog pildi ra man na siya. Pero mas maayo ra pud ning kining padula po, gabi siyang pilita, pero doldor, tapos daog.
2: Wala limang kagpila.
1: Lahi, ka. Magandog wala.
2: Pero di biya po palupig ka tropa, kay pipila biya ka region, ka napulo ko ta.
1: Oh, correct, oy.
2: Sa abisag overall partial palisya.
1: Sa...
2: Pero, proud na kaya taan ni, oy.
1: Sa mga delegado, 20 ba ni ka mga kining ni Apil? 20. No? Niya, kung naata sa standing sa ika napulo, hindi na, basta-basta.
2: Oo, kana, di na na iba.
1: Musaka ay pa nagatropa
2: nga. Oo, musaka pa ni. Kaya naapay sa boxing. Naaputay pang batos boxing nga. Kuan yun.
1: Unsa ka ni ang Dabaw? Region
2: 11.
1: 11?
2: Oh, eh, ka-11 po sila.
1: Ay, ka-11 po sila?
2: Kay 3 ka-gold, 9 ka-silver, o 5 ka-bronze.
1: Oh.
2: Morning, 17 tanan ilang record. Oh, so, labaw kita.
1: Kumbatira?
2: Kumbatira, Gapon.
1: Oh.
2: Kumbatira. Pero sa basketball, murag asahan na lang yun na to ang Karaga ni nga tumbling yun eh. Kaya pwerte magali, pati NCR gani tumbling magani sa Dabaw, kaya pwerte kusuga kayong Dabaw.
1: Ah, sa ang ilang kuha,
2: player? Oo, ilang sa basketball.
1: Ah, maba.
2: Oo, limang kag 4-0 ang standing.
1: 4-0? May natag dito tatanong?
2: Ay! Kini si Kuan, kini si Kuan Katropang Ray, kini si Rining Batertino. Kuha ko masayop.
1: Rini?
2: Oh, Rini man na. Batter, masayita siya. Arp? Ah, Baterbunya.
1: Baterbunya.
2: Oh, Baterbunya. Taga talakugon yun na. Kanang, oh, kanang size 4 ang height.
1: Mau ba?
2: Oh.
1: Pero wala din nagdula sa
2: wala. Ito ang gabaw. Kay Ateneo man ang nagkuhan sa iya.
1: Dito siya niskoyla.
2: Dito. Ah, Baterbunya. Baterbunya di ay.
1: Oh. Oo, sa ito pa, kalabanin niya ang sariling ating. Sa mga dito mo siya nag-schoolas na ba?
2: Peting taas sa katropa. Gidakdakan pa ang taga-Karaga.
1: Oh.
2: Pastilan niya nagtanaw-tanaw at mga opisyal dito na nila. Pastilan ang anong dito ang maninidula.
1: Yeah, may ngayon na po na ang kuhan nga. Justin sila na nga.
2: Oo, oh, giri yung tanis ato. Ano, oh. Tumbling yung tanang kalaban. Ano yung CR?
1: Ah, hunat lang mo. Mauli rin ko po.
2: Oo.
1: Oy, alas 8:00 na mga katropa. Actually, mauni update sa itong dagan sa itong palarong pambansa. No? Actually, nagpadayon gapon ang padula, mga katrupa. Ang doon pa ni, actually, awarding naman pagka, kung ano, pagka
2: Sabado.
1: Domingo.
2: Oh, Domingo, tama. Domingo? Oh, Domingo.
1: So, Sabado pa nitaman.
2: Oh, Sabado pa ang binakbakay, ani.
1: So, mananaw sa itong mga katrupa, ha? Kaya
2: basing, napay time na ito itanaw.
1: Wala mo kakita, ni ha?
2: Napay time na ito itanaw. Mm,
1: alas 8:01, mabalik na yung mga katrupa, magpahinom-dom sa ta. Please stand by.
0: Bullseye! Bullseye! XFM.
3: Kapitan Ludi.
4: Oh, unsa man urak?
3: Labing gay ka kay Lula ba?
4: Ah! Oh?
3: Imong tawag niya kay Darling. Honey. Sweetheart. Unya, babe.
4: Oh! Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Gugay na, basin urig masuko kong mangutan na ko.
3: Ini, exciting? Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga malatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
7: The Secret of Health.
6: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon